0: page, nakikita nyo na nagsuot na ng impeachment robes yung ating mga senador. Mukhang tuloy na talaga ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hapon sa sesyon, binigyan ng 10 araw, 10 days, ang defense team ni Vice President Sara Duterte para makapag-produce ng kanilang mga ebidensya at para makapaghanda. At upon receipt, pag natanggap na ng House Prosecution Panel ang magiging opisyal na posisyon ng Vice Presidente at ng kanyang legal defense team, 5 araw upon receipt, ha, mga kababayan, 5 days, kinakailangan na rin maghanda ng House Prosecution Panel. Kapon nga, nag-file na ng kanilang manifestation ang 11 magiging prosecutor sa isa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Panayam natin last week sa isa sa mga tatayong prosecutor mula po sa House of Representatives, si Picol Saro Partyless Representative Terry Ridon. Ayan, kahapon, sinasabi niya, handang-handa na ang House Prosecution Panel. Mga susunod na araw, antabayanan po natin, mga kababayan, ang magiging resulta netong impeachment case laban sa Vice Presidente.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 6 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Isa pa sa mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito.

0: Babalikan mamaya, pag-usapan natin. But ang isa pang pag-uusapan po natin, mga kababayan, ay tungkol po doon sa TRO. Temporary Restraining Order na inihain ng kampo ni Senador Bato de la Rosa upang pigilin ang pagsaserve ng ICC warrant laban sa kanya. Sabi nga, ano? He who comes to court must come with clean hands. Ayun. Ibig sabihin, pagpupunta ka ng korte to seek a justiciable relief o hihiling ka ng remedyo o ng tulong mula sa korte, maghahain ka ng iyong pleading o ng iyong motion, bah, sisiguraduhin mo na dapat ikaw ay may malinis na kamay. Hindi literal, mga kababayan. Ang ibig sabihin po nito, dapat naniniwala ka at talagang nakikita sa iyo at base sa iyong mga aksyon that you are voluntarily submitting to the jurisdiction of the court. Pero higit pa doon, wala kang ginawang mali. There is no purpose of evasion. Wala nga bang purpose of evasion? Hindi nga ba tumakas? Alam nyo, isa yan sa mga madalas nating napapag-usapan. At kahapon, sa naging press conference ng Malacanang, sabi ni Jose Claire Castro, medyo pinagdedebatihan ngayon, nagbabatuhan. Mula sa ang stance kasi ng Senado, mga kababayan, hindi raw kasi tumakas si Senator Bato de la Rosa. Umalis lang ng Senado. Hindi naman tumakas eh. There is no purpose of evasion. Pero totoo nga ba yun? Parang sa mga panayam ni Senator Bato de la Rosa, at doon nga rin sa pinagbabasehan natin yung naging text message ng kanyang may bahay, Senate President Alan Peter Cayetano, ginamit niya yung terminong tumakas. Ayun na, nasa bola na, ang bola ay nasa Supreme Court na. Kung pagbibigyan ito ang motion, no, yung itong TRO, yung temporary restraining order na final ni Senador Bato de la Rosa sa pinakataas na korte, pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Pero kung nakita nyo, mga kababayan, at kung inaantabayanan nyo, ang Office of the Solicitor General ay nagpahayag na ang posisyon naman nila doon sa usapin na ito. May gusto akong quote na sinabi ni Solicitor General OSG, yan, ni Attorney Darlene Berberabe. This is not, kumbaga hindi natin verbatim nasasabihin. Pero ang iyang lundo nung sinasabi ni Attorney Berberabe, ay wrong justicia even if, yan, kahit yung mga patay na, ano, the voiceless dead, hindi na makakapagpahayag ng kanilang mga saloobit. The law exists to protect the rights of everybody kahit na matagal na silang wala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Labing isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, napakapalad po natin ngayong umagang ito. Not everybody gets the chance to get the experience na meron ito pong makakausap natin ngayong umagang ito. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng abogado nagiging bahagi ng defense team sa isang impeachment case. Kung matatandaan niyo po, noong 2012, yung impeachment po ni dating Chief Justice Corona. Medyo bata pa ako nito eh, pero pinapanood ko na. Ito. Kaya ito yung isa sa mga rason bakit pinili ko na pumasok sa ganitong profesyon. Alam nyo, mga kababayan, napaka well-decorated po ng ating makakausap ngayong umagang ito. Makakausap natin Attorney Tranquil Salvador III, dati pong miyembro ng defense panel ni dating Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment case. Attorney Tranquil Salvador III. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga sa iyo, Al. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa iyo.
0: Sir, maraming salamat po, not only for giving us the time this morning, but for spending a very special day sa amin, with us, to explain itong mga pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, Attorney Salvador, sir, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po kahapon, formal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court.
2: Siguro ho, ang mas maganda, maging vigilant tayo. Ang pagiging vigilant po, ang ibig po sabihin po noon, ay maging mapagmasid tayo, ating pong tutukan, ating pong panuorin. Pero kaunting paalala lang po, medyo may edad po ako sa ibang ilan sa inyo, kahit sa iyo, Al, no? Pagpatuloy po natin yung respeto doon sa mga institusyon. Yung respeto sa mga public officers. Alam po na hindi lahat gusto natin, hindi naman gusto ninyo lahat. May sa tingin nyo, kaya sila gumagawa ng ganitong paraan o desisyon. Probably they have political motivations, mayroon silang endgame. Marami po tayong may isip niyan. Pero siguro ho, kailangan ipakita natin na may respeto tayo sa institusyon. Sa pagiging mapagmasid natin, huwag natin mapastusin yung mga institusyon at yung mga tao. Lalo pa po sa mga bata ngayon. Kasi this is already a new generation eh. Pag nakita po nila yung mga katulad, let's say, nila sa edad nila, Al, no? Or a little bit older. Kasi kayo yung pamamarisan yan eh. Pag nakita nila na okay pala yun. Yung basta kahit sino, basta gusto kong sabihin, pwede kitang hiyain. Di ba ganon? At sorry ka na lang kung sa tingin mo, sa tingin ko, hindi maganda yung pananaw ko sa iyo. Yun lang aking maganda itong magiging proseso ito. It's both legal, constitutional, and political. Pero huwag tayo madala. Huli muna sa hinahingi mong mansahe, Al. Alam nyo, marami ho kasi sa inyong magtutulak. Anong ibig sa magtutulak? Yung itutulak ka sa direksyon ng pag-iisip nila. Kasi marami hong advokasya dyan eh. Meron yung gustong matanggal. May gusto yung ayaw matanggal. Minsan, pag-iisip mo pa lang, iba-iba na maririnig mo. Baka humakorta utang mo eh. Kaya kailangan mapagmasid po kayo. Kasi doon lalo kayong mapagmasid sa mga katulad namin na nagsasalita. Kasi baka mamaya,

0: ang nangyayari. Hindi man sila makapagsalita sa bila eh. Tahimik lang ang tao, wala akong involvement na ganito, siguro ho, hindi ako mapapansin, pero magugulat kayo. Kaya nga ho, pinipilit nilang pagsalu-saluhin yung opinion para iba maging opinion nyo.
1: Apo, tama kayo, attorney. Ano? Actually, not only people na matataas, marami po kasing mga kababayan natin na dahil hindi sila agree doon sa sinasabi nung nagsasalita, kahit mapa-eksperto man yan. Actually, sa panayam natin last week, ano, kay Dean Mel Santa Maria, after ng interview namin, meron siyang panibagong interview from another news outfit. Eh, grabe yung pambaba siya sa kanya. Kung nakita niyo po, Attorney Salvador, sir.
0: Ay, hindi ko.
1: Kaya grabe hindi, ang tibala natin sa mga eksperto na ito. But dahil hindi sila agree doon sa sinasabi ng karamihan, walang confirmation bias, hindi nangyayari yon. Talagang grabe yung pambabash nila. But anyway, Attorney Salvador, sir, gaya nga po na sinasabi ko kanina, no? Not everybody gets the experience that you had. Gusto ko po malaman, binigyan po kasi ng Senado ng 10 days para maghanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kayo po, naging bahagi rin kayo ng defense team noon namang impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Ano po ba ang dapat inihahanda? Give us an inside perspective po ng defense team. Ano bang tumatakbo sa isip nyo that time?
0: Siyempre, ang isipan mo ron, paano mo ma-defend yung iyong principal or yung kliyente? Lalo pa, siyempre kami bilang abogado, ito po yung challenge ng abogado eh. We think in a legal manner. So hindi kami, nung pumasok ko ako doon, last special yung mga panahon yun, hindi ko pa nakikita yung galaw ng mga nangyayari talaga. Yung sa media, paano ka pala itutulak sa isang direksyon. Hindi, nung sumama kami doon, generally, ang isip namin, legal eh. Kasi Chief Justice yan, may kasanayan kami sa hukuman. So dadalhin natin to sa kaalamang alam natin. So yun yung alam ang akala namin. Pero doon, namulat kami na hindi lang ito legal. Therefore, political ito, kailangan yung communications mo maliwanag. Kasi po, pwedeng tama ka ng tama doon sa floor, pero yung communication mo tabi-tabing sa labas. Kasi po, hindi naman lahat ng tao nakakapanood ng hearing eh. Kasi po, may trabaho, papayag ba naman yung employer niya? Buong hapon, nanonood ka. Pagdating mo ng bahay, manonood ka ba? Eh, pagod ka na, mag-aayos ka ng mga anak mo, ayusin mo yung mga gamit, papasok ka na naman bukas. So, ang gusto mo, yung maikli lang, yung may summary na, ay dyan. Dyan ko po nakita, kanya-kanyang summary yan. Kung sinong gumagawa at kung kaninong panig yun. Kaya mahirap eh. Kaya kailangan o, ang ginawa, ang ano doon, natutunan namin, kailangan meron kayong nagbabantay sa communications at sa legal, maayos rin kayo. Kasi po doon sa talaga nanonood, manunod talaga yun sa mangyayari sa impeachment court. May magulat kayo, meron talagang susubaybay doon. Pero yung hindi, doon yung sagot sa communications ninyo. Dapat yung communications nyo, I would suggest, no, patas. Kasi o, yung kahit na kayo yung nagdi-defend, ha, kasi o, yung ano dyan, may iba dyan, sa Tagalog ho na, ano, ewan ko kung alam ni Alito, yung Tagalog, yung parang uuruting ka.
1: Po.
0: Yung aanuhin ka, parang makapagsalita ka na hindi mo gusto eh. Na ngayon, pag hindi nakapagsalita ka dahil probably nainis ka, nagulat ka, kung ano-ano, yan naman ang gagamitin nila, soundbite. Sabi nila, sinabi ni Atty. Salvador, ganito yan. O ano, tas wala na. Eh, mas mabuti nga noon ho eh. Hindi pa masyado yung social media. Hindi pa masyado may kasanayan. So, hindi ka pa masyadong lalanggamin. Eh, ngayon lang, pagkasalita mo palang lalanggamin ka na eh.
1: Taken out, especially kung taken out of context po, no?
0: Oo, ay, yun lang nga. Pag ano, yung ano, iba na ang store. Naku, mahirap. At yung iba ngayon, talagang may assertion. Di ba? Napansin mo? They assert. Noon, ang binabantayan namin yung sa mga broadsheet, yung parang hindi ganito sinabi namin ah. Ganon. So yun ang babatay namin. Doon kami nakabatay, parang hindi. Although ako ha, wala akong hindi magandang experience sa mga kaibigan natin sa media. Sasabihin ko, yung miniskot ako, binaluktot ako, in fairness ha, sa tagal na yun ha, 6 na buwan in fairness, pero naalala ko lang ito. Dahil nga nun, mas paanong broadsheet. Pag tinanong kanila, kasi ang sasabihin niya, oh, sir, para man marinig rin ang panig ninyo, eh, sagutin mo ito, di ba, ganyan. Pag tinanong kanya, pag hinanap mo yung dyaryo, kalahati ng dyaryo, no?

0: Pasa mo. Hindi mo makita yung ano, yung sinabi mo. Andun pala sa kahuli-huling paragraph na pagbigyan ka naman
1: Huli.
0: ng pagkakataon magsalita.
1: Opo.
0: So,
1: Anyway,
0: yeah.
1: attorney, gusto ko pong maitanong kasi meron pong ugong. Ito, galing na naman
0: Opo,
1: sa social
0: sige.
1: media, attorney. Mukhang taken out of context na naman ito. But linawin po natin from a legal perspective. May usap-usapan po na what if mag-move ang defense team for the dismissal or quashal netong articles of impeachment? Po, pwede po ba yon?
0: Alam mo ano yun, ha? Kung titingnan mo yung pinaka rules lamang, ano, dito tayo sa rules ng ano yan, ha? Ng impeachment na meron sila, wala ho yan. Kasi dun sa rules of impeachment nila, ang rule lamang ay ganito. Di ba, maglalabas ng writ of summons, nakita nyo kagabi. Tapos pinasagot yan. Okay, o sumagot ka, 10 araw, non-expendable. Binigyan na nga yung plaintiff pagkakataon mag-reply. Sige, 5 araw. Patapos doon, ika-calendar natin. Mag-pre-trial tayo. Tapos, mag-uusap. Tapos, ika-calendar natin yung mga hearing. Ganun yun. Wala ho yan doon sa mismong rule. Wala ho yan. Ngayon, kung sa sample nila, makikita natin yan. Di ba? Kasi, tandaan ninyo, mismo sa rules ng impeachment, pag may motion, nang nakalagay doon eh, ang nakalagay doon may motion. Hindi specific. Nakalagay doon, pag may motion, bibigyan ng 1 oras para talakayin yun. Pag may motion, 1 oras, nakalagay ho sa rules yun. Tapos kada senador, kung gusto nila magsalta, 2 minuto bawat isa. Kung magtatanong sila, mag-argue. So, yun yan. Kaya yung sinasabi mo, Al, wala sa rules specifically na nakasulat, pero hindi masama, baka subukin nila, hindi natin alam.
1: Nga po.
0: Hindi natin alam, di ba? Motion eh, di ba?
1: So yun ang kumbaga tinatanong natin, attorney, ano po? Ano kay anong mangyayari po pag ginawa kasi kaya nila ito?
0: Pag ganun, magrurule at magrurule ang ano. Magrurule. Dalawa yan eh. Ang presiding officer, pwede niya i-rule yun.
1: Mm-hmm.
0: Let's say si Senate President. Pero I think, dahil very, kung mangyari yan, very contentious yun eh. Alam mo yun? Siyempre, ayaw niya. Baka siya naman ang lantakin, di ba? Ayaw niya. Ayaw niya yun. Siya ang lantakin doon. Di, so, ang gusto niya, o sige, o, pwede merong isang mag-object yan, tapos i-rule nila. Ngayon, they deliberated para pag nag-vote lahat sila. Parang sisihan sa lahat.
1: Aba, yan. Share-share ng blame. Ika nga. Attorney, sa ibang usapin naman po, tungkol doon sa TRO ni Senator Bato de la Rosa, ano po bang nakikita natin dito? Especially, nagbigay na rin ng komento ang Office of the Solicitor General. Very masterful yung pagkakasulat. Ano po? Attorney, isa rin sa mga kinoconsider nila is yung usapin ng obstruction of justice. Ito po ba eh, totoo ba? Does this constitute as obstruction of justice yung ginawang pagkakanlong ng Senado? Or kung hindi man pagkakanlong, eh, hindi nila pinayagan na ma-serve itong warrant of arrest
0: yes.
1: laban kay Senator
0: Bato.
1: Babalik
0: ka pa rin dun sa issue, ang pinaka-core issue nito. Ang pinaka-core issue nito, eh meron bang ano yan, meron bang valid ba o hindi? Kasi yung contention nila, hindi. Yung contention ng isa, oo. Di ba? Kaya ang gusto nila, hulihin na kita, ibabato na kita. Dadalin ka na namin to. Yun yung contention. And that is an important legal issue. Well, kahit pa sabihin mo, magaling ka sa batas, tinuturo mo yan. Contentious issue yan. So, ang Supreme Court, nasa Supreme Court yan. Ang Supreme Court magsasabi, in fact, tingnan nyo to ha, yung ano ha, yung mismo Department of Justice eh, nirerespeto Korte Suprema eh. Sabi ng Department of Justice, sabi, hintayin natin ang Korte Suprema magsalita rito. Hindi dahil sa natatakot sila, hindi dahil na ayaw nilang kumilos, sa pananaw ko, parang, sige, pakinggan natin ang Supreme Court dito. Yun yung ano rin eh. Kaya yung tinatanong mo sa akin na yung TRO na yan, ako personally, I do not see na magkakaroon pa. Kasi mismo ang gobyerno, di ba sinabi doon, ng gobyerno sa amin, basta huwag ka lalabas ng Pilipinas. Ha? Di ba? Naalala mo sa amin, basta huwag ka lalabas ng Pilipinas, hindi ka muna namin naanin. So, makikita mo, binibigyan nila, nagdi-defer sila sa proseso ng Korte Suprema. Yun yung ano ron. Yun ang makikita mong very evident. Yun naman kay sinatanong mong obstruction. Kung mapatunayan na talaga, kunyari sinabi ng Supreme Court, dapat yan talagang pinatupad. Mali kayo, ba't din yung pinatupad? Ay, parte na yun, obstruction yun. Di ba? Yun yung magiging sistema. Opo.
1: Opo. Attorney, isa po sa mga ginagamit din nilang depensa, yun nga po, at the core of the issue, na kailangan daw eh, Filipino judge ang nag-issue. Ito yung depensa ng mga pro the Duterte faction. Ano po ba ang paliwanag natin
0: alam nyo,
1: dito? Kailangan ba talaga ito, na ang ito, personal mag-examine ng warrant o ang pinanggagalingan mismo ng warrant, eh kailangan Filipino judge.
0: Hindi, ganito muna, paliwanag natin muna yung sistema rito bago natin puntahan yung rogue statute na yan. Yung ano po, sa Pilipinas kasi ang sistema, pag inaresto ka, dadaling ka sa pinakamalapit na police station. Nakalagay yan sa rules of court, rule 112. Pag inaresto ka, dadaling ka sa pinakamalapit na police station. At ikaw ngayon, may jurisdiction ng hukuman, ihaharap ka ngayon doon sa hukuman kung saan ka nakadimanda. Yan ang proseso. Ito pong sa kanya iba. Ang warrant naglabas, international court. So pag titingnan po natin yan, pupunta ka doon sa 9851, RA 9851, tsaka yung Rome Statute. Tingnan natin, kung talagang ang interpretation mo riyan, kaya nga sabi ko maganda Supreme Court mag-interpret. Barest minimum. Let's say barest minimum. Ang sasabihin niya, dahil may investigation na in international court, wala na rito. Surrender, pag nahuli ka, surrender or extradite. So yun lang. Kita nyo yun ang position. Di surrender na yan, walang-wala na yan dyan. Idadaling ka na namin doon. Pero po, ang 90, ang Rome Statute, pag nabasa ninyo yun, kung di ako nagkakamali, Article 57, punta nyo yan. Nakalagay po doon kasi na kunyari kay aarestuhin. Isusurrender ka na. Si, katulad si Senator Bato, assuming natin na kinilala niya yung proseso, pwede siyang mag-apply ng interim release pending surrender. Bago siya isurrender, may pending release. At doon, pag binasa nyo, kinikilala rin na pwede kang dumaan sa judicial authority. Kaya lang, hindi kikwestiyonin yung warrant, ang tatanong, tama ba yung tao? Sinunod ba yung proseso? Nirespeto ba yung karapatan ng inaaresto? Nandun po yun. So yung, kung yung aspeto na yan, ang tanong lang, ang pinagtatanong ng kasi, kita nyo, ayaw rin banggitin ng kampo ni Senator Bato na ganun yung sa Rome Statute. Kasi pag ganun, pasok ka na sa jurisdiction ng Rome Statute eh. Pasok ka na doon sa ICC. Kaya ang posisyon na hindi pwede. Ang ano naman, very simple, hindi na dinidiscuss rin nung gusto siyang kunin doon. Bakit pa ako dadaan sa court? Pero do, di ba? Bakit pa ako dadaan sa court? I-determine ko ikaw yan, eh ikaw yan eh. Identity mo. Respetado ba yung proseso? Laban. So you have here contending positions. Nakita? Very contending positions. So kaya nga ako, kung magandang maglabas ng ano yan, ng guidance ang Supreme Court. Kasi baka hindi lang siya. Baka hindi lang siya, di ba?
1: Opo, so, may hindi natin kino-confirm, attorney, pero
0: yes.
1: May chismis. Ito po, chismis lang. Ha? Ito, paano lang natin sa mga kababayan natin. Meron pa rin pong isa kasi, attorney.
0: Hindi lang yun. Pati noon naman, nung nagtatrial kay dating President Duterte doon sa ICC, pinakita naman yung mga mukha kung sino yung mga sinasabing part, mm-hmm. Di ba? Indirectly involved. Nilagay mo na yun eh. Hindi lang naman isang, maraming nilagay eh. So, these are the things that we're faced with. Kakita nyo, naninimbang din eh. Diba? Naninimbang din. So, maganda nga talaga na sana yung Supreme Court will come up with a good, with a decision that would help us. Para hindi lahat eh naghahaka-haka na alam ko yan. Ako lang ang tama. Hindi pwede ganun. Sa tingin ko. Dapat ah, diba? Kasi ang Korte Suprema, inatasan ng saligang batas yan eh. Na mag-interpret, nandun na rin naman, diba? Eh, we have to give respect to the court, to the Supreme Court. Apo.
1: Apo. Attorney, lastly po ang inyong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig na biglang nagiging abogado kapag lumalabas yung mga ganitong klaseng issue sa social media, parang nag-enroll sa Facebook Law School.
0: Okay, hal. Sabihin ko to sa iyo, ha. Social media is both has an advantage and a disadvantage. Social media, ano niya eh, inequalize niya yung playing field. Okay? Bakit niya inequalize? Nung araw, nakita ko yan, ilang network lang. Pag hindi nilabas ng editor, wala ka na. Okay, wala ka na. Pag hindi nilabas ng editor yan, tapos ka na ang balita mo. Maganda sasabihin mo, hindi lalabas ni editor. Pero pag sa social media, lahat kayo may platform. Kaya lang nga, yung sinasabi mo, yun ang challenge. Bakit yung lahat magbibigay ng opinion, doon ang sasabihin natin, we have to be more responsible. Yun ang pinakamagaling na, mabigat na challenge, Al. Kasi, maganda yung platform, pwede yung platform, pero dapat di tayo abuso. Diba? Kasi pag umabuso tayo, tayo rin, nakita nyo tayo magsasuffer. Ano rin po yun.
1: I agree with you wholeheartedly, Attorney, at maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras at ng paliwanag sa amin ngayong umagang ito. At panalangin ko po para sa inyo, sir, please continue to be the beacon sa atin pong batas and of course para sa ating mga kababayan sa pag-intindi ng mga batas at ng issue na dapat naiintindihan ng ating mga kababayan sa ating pong bansa. Maraming salamat po at happy birthday po, Attorney.
0: Ay, salamat, Al.
1: The third.
0: Okay, thank you po.
1: Happy birthday. Okay po, at maraming salamat at magandang umaga po kay Attorney Tranquil Salvador III, ang atin pong political and criminal law expert mula sa Tranquil Law, at siya rin po ang Dean ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Alam nyo, kung babasahin natin lahat ng credentials ni Attorney Salvador, bay, maubusan tayo ng oras. And actually, he's a professorial din ng Philippine Judicial Academy na talagang respetado po sa larangan ng batas, respetado po ano, sa legal community, and of course, not only the political community, but sa larangan din po ng politics. Hindi siya politiko, ha? Pero syempre, yung legal advice mula po sa isang respetadong abogado gaya po ni Attorney Salvador III, very, very, how do we say this? Illuminating ano po para do sa ating mga kababayan.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alak.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, bago ang ating susunod na panayam, tanggapin muna natin ng isang nagmamadaling balita. Service contracting program para sa mga nasa transport sector maaaring ipagpatuloy ng local government unit ayon sa Department of Transportation. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Ahal, nagpalabas nga ng guidelines si Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez na nagbibigay pahintulot sa mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang panig ng bansa na ipagpatuloy ang net service contracting program para sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito'y kasunod nga ng nakatakdang pagtatapos ng land-based service contracting program para sa mga nasa sektor ng transportasyon sa Mayo 21. Sa inilabas na guidelines, binibigyan pahintulot ng naturang kautusan ang mga lokal na ang mga interesadong local government units na magbigay ng ayuda sa pamamagitan ng net service contracting program. At ito ay saklaw ang land at sea-based public transport at kinakailangan lamang makipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, gayon din sa Maritime Industry Authority at gayunin ng mga matutukoy ng mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: I'm salamat, J. Mark Dagala, 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Natin ng bahagya yung pinag-uusapan natin kanina, no, with Attorney Tranquil Salvador III. That rings true, no, mga kababayan. Hindi kasi natin masyadong dapat i-take religiously kung ano mang sinasabi ng kahit sino sa atin, kahit ng traditional media. Halaga na tayo, bilang tayo ay nakikinig, tayo yung nagde-discern. Ano? Tayo yung namimili ng ating paniniwalaan, tayo yung nagve-verify, tayo yung nagfa-fact-check. Pero ito kasi yung problema, no? Not everybody has the luxury of time para i-check. At dyan pumapasok, mga kababayan, ang mga traditional media. Dyan pumapasok yung ating mga resource person, gaya po ni Attorney Tranquil Salvador. Kasi sila yung nagve-verify for us. Ano po? Kaya kagaya nga nasabi niya kanina, no? Kailangan napakaingat mo doon sa pagbibitaw ng salita para hindi ma-take out of context, para hindi mabaloktot yung sinasabi mo at hindi ka ma-misquote, especially ng traditional media. Kami naman po sa bahagi ng media, kami naman yung may responsibilidad naman para linawin, ayusin, ano po, etong mga sinasabi ng ating mga resource person para hindi ma-mislead yung atin pong mga kababayan.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makakasama naman natin ngayong umagang ito from one well-decorated expert to another, Dr. Leopoldo Cinco Cachuela, DPA, MPA at JD, isa pong political analyst at AB political science professor ng Technological Institute of the Philippines. Dr. Cachuela, sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Mr. Corpus, at sa inyong mga tagapakinig.
1: Apo, Dr. Cachuela, sir, al na lang po. Ayan.
11: Thank you all. Salamat po.
1: Dr. Cachuela, sir, una po sa lahat, gusto namin, from your perspective, paano po ba natin nilalarawan sa ating mga tagapanood at tagapakinig yung current political climate po ng ating bansa with all the issues na nasa social media ngayon, sa balita ngayon, with the impeachment, itong warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, paano po ba natin ito isasalarawan?
11: Ang kasalukuyang political climate ng ating bansa ay masasabi nating maaksyon, masaya, malungkot, magulo. Sa ngayon, medyo mainit talaga at highly polarized ang ating political climate sa Pilipinas. Sobra talagang nahahati na naman. Wala namang eleksyon, pero ang buong bansa ay hating-hati dito ka ba kakampi o dito ka kakampi? Wala na tayong makita na nasa gitna eh. Talagang may panig. This is what I meant when I say highly polarized ang political climate sa ating bansa. Ang pinakamalaking tema ay ang lumalalim na banggaan ng dalawang napakamakapangyarihang political dynasties. If I may say, ito yung kampo ni President Bongbong Marcos at ang pamilyang Duterte, dyan nagsimula ang lahat.
1: Opo. Dr. Cachuela, sir, ito po, nanggagaling rin lang naman sa social media. Baka po kaya ma-action kasi puro mga action star yung nasa Senado.
11: Iyan ay bunga at resulta. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ano man ang nangyayari ngayon, resulta ito ng mga nagdaang eleksyon. Yan ang mga binoto natin, wala tayong magagawa dyan. Hintayin na lang natin matapos ang term nila. Wala na eh, andyan na sila eh.
1: Opo.
11: Dusa talaga
1: wala
11: tayo.
1: Wala nang choice, ano po. Anyway, Dr. Cachuela, sir, tungkol naman po sa leadership ng Senado, meron tayong naririnig kahapon, ano po, na parang magkakaroon na naman daw yata ng panibagong Senate coup. Ano po? At allegedly, galing po ito mismo kay Senator... Senate President Alan Peter Cayetano na may enticement daw from the side of the majority para bumaliktad sa minority. How do we take this? Paano po bang ano natin, interpretation po natin dito from the side of the political analysts?
11: Yeah, ganito yan. Ang pagbabago-bago ng leadership sa ating Kongreso, in particular sa ating Senate, yan ay naaayon sa ating saligang batas at naaayon sa rules mismo ng Senate. Ang pagpili kasi ng leadership sa Senate, ganun din sa House of Reps, para pag-usapan natin ng Senate, hindi yan parang election eh, na mamamayan ang bumoboto. Mas maganda nga sana kung mamamayan. Pero dito kasi, sila-sila, kung 24 sila, mamimili ng Pangulo ng Senate, at least majority votes. The majority of 24 is 12 plus 1. At pag nahalal kang Pangulo, o leader ng Senate, you are working at the pleasure of your colleagues. Kapag nawala na ang tiwala sa'yo, any moment, any time of the day, pwede kang palitan. Halimbawa, na-elect akong Senate President ngayong umaga. Mamayang hapon, sabi ng mga colleagues ko, wala na kaming tiwala sa'yo. Right there and then, pwede akong palitan. Ganyan kauga o masyadong shaky ang pundasyon ng leadership sa Senate. Tama yan at wala tayong kontra dyan kasi talaga pong yan ay nasa batas, working at the pleasure of the colleagues kung sino man ang mamamahala. Kaya itong umuugong na Senate ko na naman, normal yan sa isang democratic society. Normal yan in a sense na, regular at normal yan in a sense na ganun talaga ang demokrasya eh. Ganun talaga ang Senate leadership eh. You're working at the pleasure of your colleagues.
1: Opo, at I think that is also the way na in-structure ng ating saligang batas yung mga posisyon, yung mga upuan dyan. And speaking of upuan, Dr. Cachuela, sir, ano pong masasabi nyo sa pagbalasa na naman na itong chairmanships ng mga Senate committees? Parang, actually, pasensya na po, pero napapakamot ako ng ulo. Parang kabaliktaran ng well-suited for the job yung mga humahawak sa mga Senate committees. Ano pong pahayag nyo naman po tungkol po dito?
11: Yeah, I was reviewing yesterday. Hindi ko alam kung totoo yung nabasa ko o yung na-review ko. Nag-flash ng mga pangalan ng coming from the new majority bloc at kung ano-ano yung mga committee. Kumalat ang balita, halimbawa ha, dating chairman ng Committee on Basic Education ay si Senator Bam Aquino.
1: Opo.
11: At nung nagpalit sa leadership, kumalat ang maraming balita at nagalit ang netizen. At ganoon din ako, nag-alala ako na si Senator Robin Hood Padilla ang papalit. Ay talagang naglubi na ako sa lahat ng santo, wag naman mangyari. At ako'y natutuwa, base sa nakita ko, hindi naman pala talaga siya ang papalit sa basic education. Si Senator Loren Legarda daw. At least, di ba? Medyo may qualification itong babae na ito. Wala nga lang prinsipyo sa buhay. Normal pa rin. It is really at the discretion of the Senate President to choose sino ang i-appoint niya. Parang leader ka, natural, ang bibigyan mong benepisyo sa unang-una at titignan mo, yung mga loyal sa'yo, yung mga bumoto sa'yo. Political patronage yan eh. eh natural, bago ako pumili sa iba, yung mga bumoto muna sa akin, yung mga loyalist ko muna. However, parang may exemption to the rule. Kahapon sabi ni Senator Jay, si sino itong senador na kapatid ni Jinggoy? Si Senator JB. Sabi niya, nagpapasalamat siya kay President, kay Senate President Alan na inalok siya bilang majority floor leader, pero tinanggihan niya. Ang ganda ng ang galing ng panguuto, o should I say, mara namang napaka-unfair kay Senate President. Parang kinukuha niya yung pulso o pagkakaisa na, sige, hindi ka sa amin kasama, pero iaalok ko sa iyo ang pwestong majority floor leader. Tinanggihan naman. So in that sense, nakikita ko, parang magkakaroon nga ng coup, Senate coup d'etat. Kasi tumanggi, eh, sana magiging 14 na sila. Pero makita mo ngayon ang minority bloc. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Senate, ang minority bloc, napakadami ng membership. Usually, pag sinabi mong minority bloc, nasa tatlo ka lang, nasa apat ka lang, nasa lima ka lang. Dahil sa pagsali ni Zubiri at saka ni itong si Senator JB, dumami. 11 na. 9, 10, 11. Aba, isa na lang, maa-unsit na itong kasalukuyang Senate President. So, normal yan sa isang Senate leadership na mag-appoint ng kung sino ang gusto niya. Kahit ayaw natin, halimbawa, maibalik ang Blue Ribbon Committee kay Marcoleta na ayaw natin, wala tayong magagawa. Leadership yan, discretion po talaga yan ng Senate leadership.
1: Opo, at yan naman po talagang gaya nga ng sinasabi natin kanina, yan po talaga kasi ang structure ng atin pong Senado. Lastly po, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan? Ano pong mensahe natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig na nanonood sa atin ngayong umagang ito sa buong, mula sa buong Pilipinas? And please go ahead po, Dr. Cachuela, sir.
11: Salamat, Sir Al. Akala ko ang aking interview tatagal lang 3 oras, kaya naghanda talaga ako for 3 hours . Matatapos na pala. Nagbibiro lang ako. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin. Ito ang masasabi ko, mga kababayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa pa habang may mga Filipinong naniniwala sa may pananampalataya sa batas, itinatawag natin rule of law. Habang nangyayari ang rule of law sa Pilipinas, may pag-asa pa. Huwag na tayong magpa-apekto sa mga halal na politika natin na sila mismo ang seemingly lumalabag sa batas, vested interest, yung kung sino yung kakampi nila, pinoproteksyonan nila. Huwag na tayo magpa-apekto dyan. Basta isipin natin, magdasal tayo, maniwala tayo sa sistema ng ating bansa, ng ating mga batas, at magmatiyag tayo. Bantayan natin ang demokrasya natin. Bantayan natin itong mga walang hiya at walang mga pakialam na politiko sa ating bansa nang iniisip lang ang sariling kapakanan at kapakanan ng mga kakampi nilang alam namang hindi gumagawa ng tama. So huwag tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, ika nga, may pag-asa, magbantay tayo, mga minamahal kong kababayan. Bantayan natin ang demokrasya ng ating bansa.
1: Very well said po, Dr. Cachuela, sir. At sana makapag part 2 at part 3 pa tayo, ano po, sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo para sa bayan. Magandang umaga po, Dr. Leopoldo Cinco Cachuela, sir.
11: Salamat po. Karangalan ko pong mapasa inyo. Salamat po. Salamat po.
1: The honor is mine, Dr. Leopoldo Cinco Cachuela, ang ating pong political analyst at AB, political science professor, mula po sa Technological Institute of the Philippines.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Punto pong ito, ratsyada naman tayo ng ating mga balita, rotational brownouts at dagdag singil sa kuryente inalmahan ng ilang kongresista. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagbabala si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi katanggap-tanggap na nangangamba ang libo-libong Pilipino sa banta ng rotational brownouts sa gitna ng matinding init ng panahon dahil sa sunod-sunod na red at yellow alert sa power grid. Ayon kay Diokno, kailangan ng pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang kakulangan ng supply ng kuryente at maprotektahan ang mga consumers laban sa mataas na singil sa kuryente. Dahil dito naghain siya ng House Resolution No. 875 para repasuhin ang Philippine Energy Plan at tiyakin ang sapat at matatag na supply ng enerhiya. Samantala, iginit naman ni Alexi Tutor ng Bohol na hindi dapat ipinapasa sa mga consumers ang systems loss sa kanilang electric bill. Ayon kay Tutor, gobyerno ang dapat sumasagot sa system losses, missionary electrification charges at stranded debts ng National Power Corporation upang mabawasan ang pasani ng mga mamayan. Iminungkahi rin niya na itaas sa hindi bababa sa 200 kWh kada buwan ang lifeline subsidy threshold mula sa kasalukuyang 100 kWh. Hinimok din ni Tutor ang Kongreso at Energy Regulatory Commission na maghanap ng mga bagong paraan upang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Department of Energy may nakikitang magandang power outlook kasunod ng banta ng El Nino phenomenon. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Yes, kinakapatid na Alian, may mga magandang indikasyon ano, kahit na may banta ng El Nino phenomenon ang Department of Energy. Kasunod nga ito no ng nangyayaring magandang power outlook bagamat may banta ng El Nino phenomenon. Ayon nga Bossing Alian ano, kay Energy Undersecretary Wimpy Puentebella na pagpasok ng tag-ulan ay makatutulong sa mga hydro plants na makakabawas sa demand ng supply sa kuryente. Dahil nga Bossing Alian, alam mo naman nagkakaroon tayo ng ilang kakapusan ng supply ng kuryente at malaki may tutulong ng panahon ng tag-ulan upang mapalamig yung mga nag-iinit na planta and at the same time, yung mga hydropower plants ay magamit ng mas mabilis at mas maganda para sa sufficienteng supply ng enerhiya sa buong bansa. Sa huli naman, muli siniguro ng Department of Energy na patuloy silang magmomonitor at magbabantay sa kasalukuyang supply at energy outlook ng ating bansa. Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, BARM Education Minister Mohager Iqbal, pinabababa na sa pwesto. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Sinibak na sa pwesto bilang Education Minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, si Mohager Iqbal. Sa kautosang inilabas ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua, epektibo ngayong May 19 ang pagtapos ng termino ni Iqbal matapos itong padalhan ng direktiba na magsumite ng irrevocable resignation hanggang May 18. Kaugnay ito ng special audit report na inilabas ng COA na umunoy naglantad ng irregularidad sa procurement at disbursement ng bilyong pisong education at training materials ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, MBHTE. Dahil dito, sinabi ni Macacua na seryosong naapektuhan ang tiwala ng publiko sa BARM government kaya kinakailangan mag sa gawa ng agad na aksyon para mapanatili ang integridad at good governance sa rehiyon. Kaso nito ay inatasan rin si Iqbal na isumite ang status report ng mga programa at proyekto ng MBHTE, financial records, procurement documents, inventory at iba pang mahalagang dokumento para sa maayos na transisyon ng pamunuan. Para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Norme, inikayat ang mga empleyado ng City Hall ng tamang paggamit ng mid-year bonus. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Inanunsyo ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagpapalabas ng halos 350 million pesos na mid-year bonus para sa mahigit 8,000 empleyado ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ayon kay Dumagoso, nilagdaan niya nitong Webes na nagdaan ang release order para sa bonus ng maaaring makuha ng mga empleyado pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Kahapon, ipinaliwanag din ng alkalde na naantala ang pagpapalabas ng bonus dahil umiiral ang patakaran ng Civil Service Commission na nagbabawal sa payout bago sumapit ang 15 ng buwan na. Nanawagan naman si Dumagoso sa mga empleyado at residente ng Maynila na manatiling nakatuon sa trabaho at serbisyo publiko sa gitna ng mga usaping pampolitika sa pambansang antas. Inimok din ng alkalde ang mga empleyado na maging maingat sa paggastos at magtabi ng ipon para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko, at maraming salamat din sa ating mga viewers for this morning. Nanood from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, si Sean Kyle Flores. Happy watching, Sir Sean Kyle. And of course, maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina, Attorney Tranquil Salvador III, Dr. Leopoldo Cachuela mula po sa TIP. And of course, sa ating mga magang bumangon team mula po sa ating technical and production side, mula sa tech team, si Rovan Malilin, Jobel Lustre at Madam Jomarie Refarial. Mula naman sa ating production division, maraming salamat kay Glory Faye Bagon at kay Christopher Tirambulo. Abangan po ang mga susunod po nating mga balita. Hatid po yan sa atin ng ating PBS News Division, ihatid sa atin ni Ms. Seth Bosongan. With that, mga kababayan, nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po sa ating lahat.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 8:56.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Aktual na paglilitis ng Senate Impeachment Court, posibleng sa Hunyo pa magsisimula ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Maaaring maging araw-araw ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ang maaaring gawin ng Senate Impeachment Court kapag nagsimula na ang trial na tinitingnan na magsisimula sa kalagitnaan ng Hunyo o sa panahon na nakabreak na ang sesyon ng Senado bilang legislative body. Pero tiniyak ni Cayetano na kahit may impeachment trial ay hindi nila pababayaan ang kanilang mandato sa pagbalangkas ng batas dahil maaari pa rin silang magsagawa ng mga committee hearings. Kapag nakasesyon na anya ay hahatiin nila ang kanilang oras para sa impeachment trial at pagtalakay ng mga panukalang batas. Nilinaw ng Senate President na pag-uusapan pa nila kasama ang minority bloc ang final timelines at calendar para sa gagawin nilang impeachment trial. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Pagpapalawak pa o pagdaragdag ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Very healthy kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng PhilHealth. Sa katunayan, sabi ng Pangulo ay tinitingnan ng administrasyon kung paano pa mapapalawak o ano pang serbisyo ang maaaring maidagdag na health coverage ng ahensya. Kailanman sa binanggit ng Pangulo na malaking kaluwagan sa kalbaryo ng marami ang ginawa ng pagtaas sa coverage ng PhilHealth sa pagpapadialysis kasama na ang pagtaas sa maintenance medicines para sa mga kidney transplant patients. Samantala ay pinahayag ng Chief Executive na bago siya bumaba sa 2028 ay target niyang makapagtayo ng 349 na specialty centers sa buong bansa. Ito ay ang pagtatayo ng mga espesyal na pasilidad sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila ang mga pasyente para sa gamutan sa malalubang sakit gaya ng cancer, sakit sa puso, baga, kidney at iba pa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: We are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth.
19: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Liderato ng Kamara maglulunsad ng investigasyon in aid of legislation dahil sa aberya sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Maglulunsad ng investigasyon ng Kamara dahil sa sunod-sunod na aberya ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y matapos maghain ni House Speaker Faustino Bojedi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng House Resolution Number 1024 para silipin ang back-to-back trapping ng 500 kilowatt Tayabas Iligan at Dasmariñas Iligan transmission lines noong May 13, 2026. Dahil dito nagdulot ng red at yellow alerts at malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Dahil sa insidente, biglang nawala ang mahigit 2,400 na megawatts na supply ng kuryente na nakaapekto sa tinatiyang 3.9 million na customers sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap na milyong-milyong Pilipino ang nawalan ng kuryente dahil sa kahinaan ng transmission system. Binibigyan diin sa resolusyon na dapat malaman kung force majeure ba ang sanhi ng insidente o kung may kababayaan ang NGCP sa maintenance, monitoring at pamumuhunan para sa grid system. Sisilipin din ng Kamara ang umano'y paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code kabilang ang kakulangan ng incident reporting, maintenance, protection system at contingency compliance. Giit ni D, layunin ng investigasyon na palakasin ang energy security ng bansa at tiyaking matatag at maaasahan ang power transmission system ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Bureau of Internal Revenue nagbabala sa mga peking mensahe hinggil sa tax refund program. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinag-iingat ngayon ng Bureau of Internal Revenue ang publiko laban sa mga kumakalat na peking mensahe kaugnay na umunay tax refund program. Ginawa ng BIR ang babala kasunod ng mga ulat na may mga nagpapanggap na kawani ng gobyerno na nagpapadala ng links sa iba't ibang messaging platforms para makapambiktima at makuha ang personal at financial information. Paglilino ng BIR, hindi ito gumagamit ng ordinary mobile number o chat applications para sa pagproseso ng official tax refunds. Dahil dito ay pinapayuhan ng BIR ang publiko na huwag pindutin ang mga kahinahinalang link na ito, huwag ding sumagot sa mga sender at huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon. Mula sa BIR, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
29: Mahal ang gamot.
28: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
28: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
28: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Leslie Bocopo.
9: Leslie Bocopo.
8: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
9: Leslie Bocopo.
8: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Sa inyong lahat, ang oras po ay 9:05 na ng umaga. Ang petsa po ay Mayo 19, 2026. Good morning everyone. Welcome muli sa programang ito. Tayo'y dediretso na sa ating panauin kasi nandyan na siya. Kaya maliwanag ang ating umaga ngayong umaga kahit medyo makulimlim. It is always a sunny and bright morning each time we have her here on our program. Before I begin, mag-uumpisa ako sa isang reaksyon no less than ating Pangulo dun sa nangyari sa Senado. Ang sabi niya, the Senate was never under attack kasi po sinasabi ngayon na nilusob ng ahente ng NBI. But who fired the first shots? Alamin natin ngayon sa ating special guest. Ipapasok na natin siya, walang iba, kung hindi ang political labandera or otherwise known as Maureen Rose Mejia Villar. Magandang umaga sa iyo, Mau.
26: Magandang umaga, Sir Leslie. Magandang umaga sa mga nanonood ng Leslie Bocopo Live dito sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man kayo po nakikinig ngayon at nanonood sa mundo. Sir Leslie, sino? Ano question mo? Sino ang unang nagpaputok?
10: Yan, tama.
26: Inamin po nung baguhang head sergeant at arms ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Siya po yung unang nagpaputok. Ito po si retired General Mau Aplasca. Inamin po niya yan. Siya po yung unang nagpaputok. ang problema ngayon ay yung pinaputukan niya ng sinasabi niyang warning shot ay law enforcement po.
10: Yun.
26: Hindi po yung dapat nangyayari yung ganun. At nakalimutan yata ni General Aplasca na hindi na po siya parte ng law enforcement natin. Siya po ay security po ng Senado. Okay. Dapat po hindi sila, hindi ganun. Ewan ko bakit niya dinala yung kanyang pagka-trigger happy doon sa Senado. At yun nga, dapat tayo hindi magtaka kung bakit po siya yung NBI agent na kanyang pinatukan eh nag-volley din ng paputok sa kanya nang nakita po natin limang baseyo from the side doon sa GSIS na complex na lima doon pumut pa yung sinasabi na agent Francisco lang yon kasi NBI agent yon Sir Leslie, hindi dapat makita yung kanyang mukha. Ina-identify lang siya na agent Francisco ng NBI. Limang putok po yung sa kanya galing. Pero ang galing po mismo sa loob ng Senado, ng Senate building, 27. Yun yung, hindi, kung warning shot, isa lang, di ba, Sir Leslie? Ang pag sinabi yung warning shot, isa, dalawa.
10: Tama. Maliban sa sinabi mo, Mau, na medyo, hindi medyo, pero talagang may pagka-trigger happy.
26: Okay, oo.
10: General Aplasca. He must have a valid reason while he fired the first shot. Ang sabi, binabarena ng NBI yung pader ng Senado. Anong reaction mo dyan naman?
26: Binabarena yung pinto.
10: Hindi yung pinto?
26: Yung pinto na lagusan na galing from the Senate building na may lagusan papunta doon sa GSIS building. Yun po yung binabarena from the side doon sa GSIS. Kasi nga, kailangan nila i-secure lahat po ng exits dahil meron ng isang nagtatagong pugante doon sa loob ng Senate building that time. So they have to cover all exits. At ang nag-request ng NBI presence doon sa GSIS complex ay yung mismong head ng GSIS na Director
10: Dick Veloso.
26: So siya po ang nag-request ng presensya ng NBI sa kanyang lugar sa GSIS na side. Nandoon lang sa GSIS yung NBI. At parang lima lang yata sila. Lima?
10: Lima.
26: There were five agents there that time na mga around 6 p.m. Doon na yung binabarena kasi they have to cover all exits kasi meron ng doon eh. May tao, merong sa loob, si Bato nandoon sa loob ng Senado at during that time. So they have to cover all exits. So hindi ko maintindihan bakit pinapalabas na masasama ang NBI.
10: May tanong ako sa iyo tungkol, nabanggit mo si Bato de la Rosa. Ang tanong ko sa iyo, Maureen, kasi meron kang in-depth understanding na nangyari. Ang direct question ko sa iyo, si Senator Bato de la Rosa ba ay nakatakas o pinatakas? Naku, Ayan, naku, natawa ka na. Ano ba talaga?
26: Well, nahirap na lang. Kung si Bato lang on his own yung lumabas doon sa Senate building, siguro masasabi natin yung nakatakas.
10: Okay.
26: Nakatakas kung siya lang, kung walang ibang involved, kung siya lang yung naghanap ng paraan para lumabas siya doon sa Senate building. Nakatakas siya. Pero kung sinasabihin natin, siya ay tinulungan si Bato na makalabas sa Senate building ng isa pa rin na kapwa niya, senador, yun po ay pinatakas.
10: Yun. Kasi nga, Kung may mga NBI agents, hindi yun basta-basta makakatakas. Unless pinatakas ng isa pang senador at hindi naman haharangin yan ng USAA. Kasi siyempre, takot yan sa mga senador. Nagbibigay ng respeto sa senador at hindi basta-basta silang haharangin. Basta eh, pinasakay na lang sasakyan. At meron namang admission, di ba? Sino ba talaga ang tumulong?
26: Nakita namin si Bam Alegre. Si Bam Alegre ng, I think GMA yun siya na reporter. Nag-stake out yung kanilang van doon sa labas ng Senado. Kuhaan nila, as in grabe, hanggang madaling araw sila nandoon. At mismo sila, nakuhaan nila ng video na lumalabas yung dalawang van.
10: Okay. Kaninong van yun, Maureen?
26: Yun na nga, hindi natin alam kasi

0: mo rin, kahapon, kahapon, nakaboto ba si Bato in absentia? Wala.
1: Wala, wala.
0: Okay. Pero kahapon, napakanipis ng panalo ng majority, 13 to 11.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, the current Senate President is walking on eggshells kasi any day, pwede siyang mapalitan.
1: Yes. Yun yung ano, we were expecting yesterday, di ba, Sir Leslie? Maingay yes. na maingay. Maingay na maingay po ang mga GC kahapon about another possible change of a leadership sa Senado. Yes. When it did not happen, but we have to see the silver linings nga sa nangyari kahapon. Yung 9 dati na minority naging 11 with the addition of Senator Mig Subiri at saka technically with the addition of Senator JB Ejercito, they are 11. Oh. 11 okay. na yung minority. And then doon sa kabila, the majority, masasabi ba natin silang majority na isang they are 13 minus Bato, so 12.
0: Ayun. Ayun.
1: So 12-11 po ang number. Kasi at this point, hindi na po talaga si Bato eh. Si Bato is already on the run. He is considered, a fugitive from the law. Yun na yung sa kanyang description po. So, mahihirapan sila. Yung, ayun, yung, the majority is, hindi talaga yung majority at any moment.
0: Oh, Maureen, the term majority is a misnomer already,
1: yes.
0: ha? Because any day pwedeng bumaliktad 'yan, no? In fact, ang lesson natin ngayon, nag-pay off yung panay presscon ni Alan Peter Cayetano, panay ang banggit sa Panginoon. Siguro sabi ng Panginoon, sige na nga, nakakainis ka naman, lagi mo akong dinadamay sa mga yung mga politika mo, pagbibigyan kita ngayon, pero sa susunod hindi na, ha? At talagang meron kang ginawang hindi maganda diyan sa Senado, no? Talagang because if we go back, Maureen, umoto yung mga kongresista natin, 257 overwhelming, tapos iakyat na yung articles, biglang nag-change of leadership from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. At ang sabi naman nila, coincidence lang yun. Yeah. Ikaw ba'y naniniwala ka coincidence? Maureen, ano masasabi mo dyan?
1: Hindi yan coincidence, no. They planned it. They planned it such a way na siguro yung goal siguro nila, I think ha, yung goal nila was to at least delay the impeachment nag-convening ng impeachment court sa Senado. They have to create all this drama, all this diversion para ma-delay yung convening. Na-delayed na nga 2 days yung pag-akyat ng nung physical na nang galing sa House.
0: Yes.
1: Kung kailan pa dumating sa Senado yung galing sa House na mga crate, yung mga papeles, isang we saw it being rolled into the Senate na dala-dala ni Secretary Cheloy Garafil na yes. Tinanggap ni yung counterpart niya doon si Mendoza.
0: Yes.
1: And after a few minutes, after siguro mga 30 minutes ng pagpasok ng mga papeles na yon, doon na nangyari yung yung gulo doon, yung shooting. Nakapasok na yung mga papel. Supposedly, the news that time was the transmission. Yun, kaya, yung transmission dapat yung main event doon sa Senado at that evening. Kasi dumating na yung doon, yung lahat ng galing sa House.
0: Yes.
1: Pero ang nangyari, ang na-focus ng mga media doon, ay yung shooting. Yung shooting na pinaniwala sila ni OSAA at Sergeant at Arms Aplasca na sabi na meron daw aarestuhin doon sa Senado at that time. So na-divide yung attention ba, tapos then nagkaroon ng putukan.

0: So yung baliwalhal halos hindi po napansin mga kaibigan yung pagta-transmit na nung article. Yes. Oo, at tumiha, I think it was at sinadya nila. Hindi kasi talaga napansin na nakalusot,
1: Sinadya
0: nakalusot.
1: nila yung the fact that the president said that was never under a national zone. We are here to arrest
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw,
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo
3: Dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas
18: Radyo Publiko.
2: Leslie Bukobo.
19: Leslie Bukobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:28 na ng umaga with my special guest, Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known as the Political Labandera or TPL3. Maureen, merong suggestion, may legal comment no less than Father Rani Aquino, the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University. Kasi ngayon, with Alan Peter Cayetano as the presiding officer for the Senate Impeachment Court, hindi maalis ng reaksyon ng taong bayan na biased na siya for the acquittal. Hindi natin maalis yan. At saka yung mga ibang senador, sila Bato, sila Robin, sila Bongo, even Amy Marcos. Merong legal comment si Father Rani. Sabi niya, Les, pwede mag-preside ang Chief Justice imbes na ang Senate President. Ano masasabi mo dyan, Maureen?
0: Pwede din. Oh, si, sino ba yung ating ano ngayon, Chief Justice si Gizmundo?
1: Si Alex Gizmundo. Chief Justice Gizmundo.
0: Gizmundo. Pwede din. Kasi, ano kasi, ang gulo kasi talaga, ang gulo ngayon ng Senado, ang gulo-gulo talaga nila. Masyado
1: sobra
0: silang,
1: na.
0: Masyado silang magulo. Since Monday last week, magulo na sila. Hindi at whole week, just last week, magulo ang Senado. So kung sa tingin nila na ang mag-preside lang ng ang ano bang sabi sa konstitusyon natin, di ba dapat yung Senate President at saka ang
1: when the Vice President is being tried in a Senate impeachment court, the Senate President presides, no? When a president, as in the case of Joseph Erap Estrada, is under an impeachment, it is the Chief Justice. So at the time, it was Hilario Davide. Pero sabi ni Father Rani, pwede rin ang Chief Justice kahit Vice President. I think that will bring some sense of fairness in the event that the Chief Justice takes over the Senate President. Maureen?
0: Oh, kasi ano talaga yung ano ngayon eh. Alam na kasi natin na yung doctor, they are identified, the senators, yung 13 senators who voted to oust the previous Senate President Tito Soto, they are identified na as the Duterte block dyan sa Senate. Hindi na maalis yan sa image nila, Duterte block talaga sila. And lahat ng ginagawa nila, it tells us, the Filipino nation, na these senators are not for us. Hindi sila para sa kalahatan ng Pilipino sa ating hindi sila para sa kapakanan ng kalahatan ng mga Pilipino at ng ating bansa. Sila po ay gumagalaw lang sa kapakanan at proteksyon ng mga kaalyado nila at ng pamilyang Duterte. Yun lang talaga. Wala na, hindi, ang hirap. Ang hirap 'yun ipa-understand sa iba nating mga kababayan na, well, member na ng kulto. So, sorry to say, kulto na talaga sila. And it does not help. It does not help that the current Senate president does not know what the separation of church and state means. I know there's nothing wrong with being religious. There's nothing wrong with being religious. We believe in God, you know. Naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa karma, naniniwala tayo sa higher power. Pero pag isang politiko po, kagaya ni Alan Peter Cayetano, ay pinapasok na yung kanyang pagka-relihiyoso or religion sa matters of governance, state.
1: It does not leave it leaves a bad taste in the mouth. Pero Maureen, dun sa binanggit mong 13 senador, sa tingin mo, apektado na ang kanilang verdict even after they see the evidence? Sa tingin mo, it will affect their decision whether to acquit or convict the vice president? Or do you still believe in their even sudden spur of the moment independence as a senator judge?
0: Depende lang sa kapal ng mukha talaga nila, Sir Les. Kahit kasi ang gagawin niyan, kung hindi man na ako, I personally think na they will do everything in their whatever power to prevent the maglalatag ng ebidensya ang House Prosecutor. Prosecution. They will do everything na to delay, to ano ba? Huwag ipakita sa publiko ang mga ebidensya dyan sa Senado. Pero depende lang talaga sa ano nila, konsensya nila. Pero I think sa 13 ang medyo talagang bias dyan na makikita natin, well,
1: yes,
0: si Robin Padilla. Talagang hindi mo na talaga yan maano si Robin Padilla. Kahit ano pang sabihin yan, siya na mismo nagsabi na kahit sunugin siya, mangangamu siyang Duterte. So si Robin Padilla, we will be surprised kung siya po ay mag-vote to convict. Kasi alam po natin, to acquit yan. Rodante Marcoleta, isa din yan na medyo ano, na bias. Yes. Maimi Marcos, wala na yan, hindi na yan ano, hindi na yan.
1: Okay.
0: Oo,
1: tapos, kahit anong ebidensya makita, no?
0: Oo, kahit anong ebidensya, ano. Okay. So sino pa ba? Si Bongo.
1: Okay.
0: Si Alan Peter.
1: Oh. Yes.
0: Si Pia Cayetano, I think the only thing that keeps her is to be is with her brother.
1: Okay.
0: So, kapatid niya eh. So we can expect na yun nga, dahil sa kapatid niya, kailangan na suportahan yung kapatid niya. Which is the opposite sa kaya nangyayari kay Manang Amy. Hindi talaga siya suportahan yung kapatid niya. So si Lauren Legarda, I think si Lauren Legarda can be swayed. Either way.
1: Pwede
0: siya ma-sway. Kasi meron tayong lalaman, Sir Leslie, na kaya pala siya pumunta dyan sa 13 noong Lunes. May nag-promise sa kanya na nga Senate Presidency. Siya dapat yon, hindi po si Alan Peter yung dapat ni-nominate.
1: Oo.
0: Siya yun. Para kasi ano, ang kwento was, she was enticed. Because if you become the first woman, you will become the, di ba, nakakaano yun eh, to be the first woman Senate President, it will be historical for the Philippines. kung ikaw yung kauna-unahang babae na magiging Senate President sa history ng ating bansa. It was floated to her. And that's why it was said na that's why she joined the majority. But it did not happen. So medyo baka masway siya. Sino pa ba? Yesterday, Sir Leslie, there was may ano kwento yesterday.
1: Sige.
0: Kaya daw hindi nangyari yung changing kahapon. It was because Senator Chief Escudero wanted back the Senate presidency.
1: Okay.
0: So it did not happen. It was also floated na it was being offered to Mig Sobiri. Ayaw niya. Tapos kay Kiko Pangilinan, ayaw din niya.
1: Okay.
0: So hindi pa natin alam kung ano ang it's still Tuesday. Medyo maaga pa yung week. Anything can happen. And yesterday, yun nga, we were expecting a change of the guard, but what we saw was na additionalan yung minority ng dalawa. So yun nga, walking on eggshells pa rin itong si SP Alan Peter Cayetano, at maybe we hindi pa siya mapitigil sa kanyang online selling. We have to expect na mag live stream siya every hour on the hour for the next
1: pero Maureen, ang ibig ko pang sabihin, hindi na magpa-participate si Pato de la Rosa as a senator judge, hindi na, may inaantay siya sa Supreme Court, di ba?
0: Well, oo, yung kanyang TRO, pero nag-comment yung OS Office of the Solicitor General na dapat talagang isa pang i-execute na yung kanyang arrest warrant. Hindi
1: pero sabihin, ang alam ko kasi lahat sila nagsuot ng maroon colored robes, di ba? Ang suggestion ko kay Bato, magsuot siya ng orange colored robe.
0: So yung natatawa kami kahapon, nanonood alas 3 na nanonood kami no, nag-roll call sila kahapon pasimple pa tong si SP Alan Peter na hinahanahanap pa daw niya si Bato.
1: Oh, narinig ko 'yon. Wala si Bato, wala si Bato de la Rosa.
0: Pwede lang po, ewan ko na lang. As in ngilo. At yun nga, we will expect Senator Alan Peter Cayetano to continue in his live selling hanggang hindi pa po siya napapalitan. As in the more ganun talaga siguro po na the more you if you are a liar, the more you want to convince people that you are telling the truth is to continue lying. Parang ganun, pag dinadamitan mo yung kasinungalingan ng madami masyadong detalye, hindi pa rin po yun mag-iiba, kasinungalingan pa rin yun eh. Kahit mo pagandahin pa yun, paano yung sabihin, para kasinungalingan, sinungaling talaga.
1: So yun, napaka-defensive niya.
0: Very defensive.
1: He's but, explaining too much yes, explanation.
0: For a lawyer, di ba abogado po si Alan Peter Cayetano, for a lawyer, not to see what he's doing is
1: parang tuloy nagkaroon ng reaction sa CBCP
0: yes,
1: matindi yung reaction dahil yun nga masyadong
0: maingay.
1: Parang pinapalabas mo ngayon na may basbas ng Panginoon itong ginagawa mo. Ako naman, do not involve God in politics, especially in your own selfish agenda.
0: Alam mo. Natatawa ko earnestly about Shem sa God. Because alam po natin na bakante po yung committee or a blue ribbon committee. Bakante po. Hindi na po si Ping Lacson. So sabi ni Alan Peter Cayetano, kahapon yata sa nag-ambush interview, pinagpipilian daw nila sa majority na magiging susunod na chairman ng Blue Ribbon ay between kaya ni Senator Rodante Marcoleta at ng kanyang mismong kapatid na si Senator Pia Cayetano.
1: Uh-huh.
0: Blue Ribbon. Tapos sabi niya din ni Alan Peter na he will talk to God. Sabi
1: Hindi
0: niya
1: yung senyas
0: galing kay God na kung
1: sino. Hindi, dapat mo rin, kasi binigay kay Robin Padilla yung Committee on Education, di ba?
0: Hindi, no.
1: Ano ba binigay?
0: Binigay sa kanya, yun, isa rin yung silver lining yesterday. Na hindi,
1: ano ba yung binigay kay Robin?
0: Communication and Muslim Affairs. Something like that.
1: Ah, okay.
0: More on communication at saka Muslim affairs kay Robin. Pero they were floating it yes last week na ibibigay kay Robin yung basic education.
1: Ayun, basic education.
0: Galing ang dating chair nun ay si Bam Aquino.
1: Ayun.
0: Nag-release na kasi ng statement si Bam Aquino last week. Later part last week na hindi na siya ang mag-handle ng basic education.
1: Yun.
0: So, they were being floated that the name of Robin Padilla to replace him as the chair. So, nagpanik na tao, bakit mo ibibigay kay Robin Padilla? Very, very, very na, very critical na education na, well,
1: dapat sa PRC na lang para tawagin yung Blue Robin Committee.
0: Yeah. hindi ko pa lang alam kung paano nila yung ano ngayon, yung majority. Nandun lahat yung may kaso eh. Nandun yung may mga ano eh.
1: Apat sila doon.
0: Oh, si Bato meron ng arrest warrant from the ICC. Legit na po 'yon at yun po ay kinikilala ng ating mga korte. Sinasabi yeah. na hindi na kailangan ng local court. Kasi nandun na 'yon eh. Nasasaklaw po tayo sa international law. Kaya po 'yun ay legit. Kaya po 'yun na kailangan po isa pantupad ng ating mga law enforcement, yung ICC warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. And nagbabadya
1: officially.
0: Officially.
1: Officially pwede nang kunin si Bato de la Rosa. Pwede na siyang
0: Yes. Okay. So nagbabadya din po ang isang warrant of arrest sa isa pa ring na pinangalanan na co-perpetrator doon sa kasong Crimes Against Humanity, si Senator Bongo.
1: Yes.
0: Hindi pa natin alam kung kailan, pero kung ano po yung napadala na po si Bato, we expect na Bongo din mapapadalan kasi yung pangalan niya ay nandun sa dahig, nasali na, nilabas na nga na yung wanted. Yung picture po ni Bato de la Rosa, nandun na to sa mga wanted ng ICC.
1: Oo.
0: So, ito po, meron pa isa, Sir Leslie, may ang ombudsman or ang DOJ, nagpadala na about kakasuhan ng plunder si Senator Jinggoy Estrada.
1: Si Jinggoy kasama na kasama si Secretary Manuel Bonoan at saka apat na engineer ng DPWH.
0: Oh, kaso.
1: Direct bribery yan and corruption.
0: Tapos, hindi pa natin alam, baka masali din po si Joel Villanueva at saka si Senator Chis Escudero.
1: Yes. Well, dapat sunod-sunod na yan. So, ibig mong sabihin mo rin, pag bumalik si Bato de la Rosa sa Senado, which is unlikely, pwede lang pasukin talaga ng NBI yan.
0: Pwede.
1: Because they are officially after already a fugitive, no? Running from the law.
0: Kahit Senado yan, kung merong pinipursu na target sa loob, kailangan nila i-execute yung arrest warrant. Yun na yung mataas eh.
1: Kasi ang pangit na ng imahe ng Senado ngayon, ang lumalabas, they were shielding a fellow senator from the, his arresting of whether international court or local court. Dapat they surrendered him peacefully and quietly. Hindi yung ganito ang daming drama. Tuloy, ang trust ratings sa kanila ay bagsak na bagsak. Kaya nag-online selling na si Alan Peter Cayetano.
0: Bumagsak 27%.
1: 27%. That's a big drop.
0: That's a big drop. It happened after no 11, May 11. Right after ng ano yung
1: literally COVID. Overnight, yes. Literally. A few days bagsak talaga. So the trust rating is really, that is why when this majority senators come up with an acquittal, I fear for the backlash of the public. I don't think they will take that really sitting down. No? So talagang they should carefully decide on what verdict they will give. Kalimutan na nila muna yung biases nila sa dating pangulo at sa kasalukuyang pangalawang pangulo. Ito'y para sa taong bayan.
0: Ito, Sir Leslie, yung napansin namin yesterday kasi we know that the Duterte bloc, the Duterte supporters, they wanted na hindi mag-convene yung impeachment court. They were doing something to prevent the Senate from convening for becoming an impeachment court.
1: Uh-oh.
0: Yun yung goal. What happened yesterday? Napilitan.
1: Ayun, I was about to say that.
0: Napilitan
1: lang.
0: Napilitan tuloy si Alan Peter Cayetano na mag-convene na sila yesterday.
1: Para sabihin lang ng tao,
0: neutral sila, impartial sila, ganun. Pero napilitan lang sila, mga kaibigan. Hindi po yun yung kanilang inaasahan na gagawin. Sana.
1: Tama.
0: Yun yung nakita namin na kahit sabihin na natin na sabi ng mga Duterte supporters, hindi natuloy yung kudeta, hindi niya napalitan si Alan Peter, ganito, ganyan, yesterday. That was not the goal, really. The goal was mag-convene na as an impeachment court.
1: Uh-oh.
0: At saka, bonus na lang na naging 11 na yung nasa minority.
1: Tama.
0: And Alan Peter is still... Yun nga, we will see him siguro within the day or yes tomorrow na nagla-live selling pa hanggang kasi the more you explain, hindi ko nawawala yata, hiyang-hiya po kay Alan Peter Cayetano yung kasabihan na less talk, less mistake. Siya lang po talk. So, you know,
1: Maureen, do you see that in the next couple of days during the Senate presidency of Alan Peter Cayetano, he can be unseated pa rin any day, no?
0: Yes.
1: Oo. Pwedeng magbago yun, no? Kasi, no less than Amy Marcos is saying, ayun, inaano na kami, tinatakot na kami, kung ano-ano ang pinapangako sa amin para lumipat lang kami sa minority. Naku, alam mo naman si Amy, number one Marites yan sa Senate.
0: Ako, Sir Leslie, natawa kami nung we were watching it, di ba?
1: Yes.
0: Kung the Senate is under attack, nagpatay sila ng ilaw doon sa loob. And they were doing live stream simultaneously.
1: Sabay-sabay.
0: Mark Villar, for the longest time, hindi tayo nakakarinig ng kahit ano kay Mark Villar.
1: He never went.
0: Oo, pero nag-live stream siya that time.
1: Oo.
0: Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, and si Jingo Estrada, I think. Basta lahat sila sabay-sabay. In the dark. nakasuot pa si my Amy Marcos ng ano ng vest ng bullet.
1: Tama. Tama. I
0: mean, the more they put details on it, the more we magdududa talaga tayo. Nagdududa ako. Ako nagduda ko when I first saw the SOCOP pictures of the bullet holes doon sa window, sa top ng window. I posted a picture of it doon sa ano ko sa page ko. When I saw that, yung nagkumpulan yung bullet holes sa taas ng window, ng isang window doon, it was staged. I'm sorry ha, kung ano, kung if
1: to say,
0: it was staged for me ha, for a casual observer, na hindi naman siguro, ano, it was staged. I will stand by na stage yun. It was drama, all drama. It was to create a diversion.
1: Maureen, the NBI could have forced their way through, no?
0: Yes,
1: through the Senate. Oh. Because they can do that, eh. They are law enforcers. They're mandated to do that, to secure their subject. However, they also showed respect for a Senate as an institution and the leadership. That's why we also echo the statement of the president. The Senate was not under attack. The NBI agents were under attack because literally nagpaputok yung OSAA. So that in itself is an aggressive move by OSAA to law enforcement officers. Huh? It's a first, no? That never happens. Always the other way around.
0: Yun na nga yung first time nakakita kami. Diba, there was media there, they were panning out pictures. Yung mga OSAA, yung security, nagdadala ng mga firearms.
1: Never happened. May long firearms.
0: Tapos yung mga bodyguard ni Senator Robin Padilla, may mga long firearms.
1: Correct. Oh. Siyempre.
0: We don't understand why yung mga security ni Robin Padilla may ganun. And when it happened, it was, ayun ko, buti na lang nakuhaan siya ng video. After the shooting po, mga kaibigan, after the shooting doon sa second floor, Robin Padilla appeared out of nowhere. Pumunta siya doon, papunta kasama niya yung kanyang mga tauhan, pumasok siya doon sa isang stairwell, papaakyat sa the floor above. And he flashed a thumb sign.
1: Mga
0: reporters doon sa stairwell, nakuhaan siya. Magpa-flash ka ba ng thumb sign just right after mayroong kaguluhan doon, may shooting doon sa second floor?
1: Oo. O rin, basta, ngayon ha, may serious image problem ang Senado at ang pinuno nila si Senate President Alan Cayetano. Kaya, lagi na niyang binabanggit ang Panginoon. So only God can take him out of this. Anyway, Maureen, wala na tayong oras. Sayang, no? Until next time, please say your few words and I'll say goodbye. You have like a minute to go and then I'll say goodbye. Maureen?
0: Salamat po sa invitation, Sir Leslie. It's always a pleasure to guest here. Huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa Leslie Bocobo Live. At kung kayo po ay nasa Facebook at kung gusto po ninyo magbasa, doon po kayo pumunta sa The Political Lavandera 4.0 na Facebook page. Nandoon po yung mahahaba. Huwag po kayo magreklamo lang sa mga haba kong sinusulat doon kasi sinasadya ko po talaga yon na mahaba yung aking mga write-ups. Tama. So, thank you Sir Leslie and sa uulitin.
1: Maureen, maraming salamat sa iyo. Maureen Rose Mejia Villar, akad The Political Lavandera. Basahin niyo yung mga sinusulat niya para malaman niyo ang katotohanan. Papasalamat ako sa Radyo Pilipinas Technical, Jopel Lustre, Jomarie Refarial, Rovan Malilin, Alvin Pelgone, and the Executive Producer, Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.
15: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas.
1: Thank you very much.
15: 8 a.m.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Philippine Standard Time, 9:56.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Paano kalang magbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno na makakuha ng government contract? Aprobado sa committee level ng Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang ulat.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinagtibay ng House Committee on Revision of Laws ang panukalang magbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno hanggang 4th degree of consanguinity o affinity na sumali sa mga government biddings at government contracts. Kasama sa substitute bill ang pagbuo ng conflict of interest registry para matukoy ang mga contractor na may koneksyon sa mga nasa gobyerno. Sa ilalim ng panukala, bawal makakontrata ang mga kamag-anak habang nanunungkulan ng opisyal hanggang 3 taon matapos itong bumaba sa pwesto. Saklaw nito ang mga opisyal at personal na may impluwensya sa procurement process, kabilang ang HOPE, BAC, TWG, BAC Secretariat, Project Consultants, Procurement Agents at iba pang supportive at elective officials. Kapag napatunayang lumabag, maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon, pagpumultahin ng kalahati hanggang 2 milyong piso, sisibakin sa serbisyo, kukumpiskahin ang benepisyo at habang buhay na mababan sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Mga matataas na opisyal ng Philippine National Police, pinulong ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla kasunod ng mga pangyayari sa Senado noong isang linggo. Si J. Mark Dagala sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: J. Mark.
22: Pinulong ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla, matataas opisyal ng Philippine National Police, nakapokrami kahapon. Sa gitna ito ng patuloy na issue na sa senador at question na sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, natungkol ito sa situation briefing at case update sa nangyaring Senate shooting incident noong Mayo 13. Kasama sa nakulong sina PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., Police Major General Robert Morico ng CIDG, at mga opisyal ng PNP Forensic Group at Directorate for Intelligence. Kasabay ito ng pagbabasa ng hiwalay na paliwanag ng DILG hinggil sa diskarte nito sa papatupad ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Muling iginit ng kagawaran ang posisyon nitong kailangan munang hintayin hato ng Court Suprema hinggil sa enforceability ng naturang warrant. Gayun din nilinaw ng ahensya ang unang sabi ng Justice Department na wala pang manhunt na umiiral laban sa senador. Samantala, sa kabilang tinatawag, hindi natuloy ang pagharap sa ng pulisya sa media na nauna nitong inabisuhan sa posibleng pulong balitaan kasi si Remulla. Una na nga na nakiusap ang PNP, natatapusin muna ang ilang na bahagi ng imbisigasyon bago tuloy ang magkomento sa halaman publiko. Para sa Bago Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At sa pangwakas na balita, alok na $1.75 billion financing assistance ng Asian Development Bank na maaaring magamit ang bansa para tugunan ang economic impact ng Middle East conflict. Pinag-aaralan pa kung tatanggapin ayon sa Malacanang. Alvin Baltasar sa kanyang balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Ang pandumaan sa kaukulang proseso ng pagsusuri ang alok ng Asian Development Bank na $1.75 billion financing assistance sa pamahalaan Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Department of Finance ang magsasagawa ng pag-aaral kaugnay ng offer ng ABB Partikular na aaralin ng DOF ang terms and conditions ng financing offer at ito'y para masigurong naayon sa fiscal and debt management objectives ang pamahalaan ang naturang alok. Sa gitna nito ay pinahayag ni Castro na malaking tulong ang naturang offer ng DBM na naglalayong mabawasan ang economic impact ng Middle East conflict sa bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
23: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: At yan ang mga balitang aming nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 5 minuto na makaripas na ang alas 10 ng umaga.
7: Araw-araw na paghatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7, 3, 8.

0: Hey, hello there. Muli na naman nating binubuksan ang telon ng ating palatuntunan. Parang nakatabing ano, Engineer Rovan. Alam mo ba yung telon? Curtain. As curtain raiser dito sa program. Unang bugso ng ating palatuntunan, mga kabisyo. Kumusta po kayong lahat? Martes na ngayon. Baka nakakalimutan po nyo ang petsa. It's May 19, 2026. Baka meron po may birthday dyan. Hala, ay mag-celebrate. Habang nagse-celebrate, enjoy. Ingat-ingat lamang. At kung kayo ay may ipadadala, thank you. Eh, joke lang. Gandang umaga po mga kababayan. Muli na naman ang Radyo Publiko Serbisyo. Kayo nakikinig po sa 738 AM, Radyo Pilipinas 738 AM, at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At sa mga social media, ay siya, gandang umaga po mga taga PTV4. Hello there. Ito na naman po ang ating palatuntunan, lalong-lalo na sa mga merong gustong idulog sa ngalan ng public service. Ilalapit na konting concern sa mga government agencies, mga iba't ibang mga kahit na yung pong private agencies, mga foundations, cooperatives, pwede ho kayong mag-text sa 0999-229-1738 o kaya naman sa Facebook Live ng Radyo Publiko Serbisyo dito po sa Radyo Pilipinas. Asya! Okay na tayo. Oh, mga nakikinig ha, ingat-ingat po sa pagmamaneho, lalong-lalo sa nandyan ngayon sa kalsada sa Metro Manila at ibang panig na inaabot ng broadcast na ito ng Radyo Pilipinas. Yes. Pifiesta din sa may mga fiesta ngayon, yung may mga Santa Cruzan dahil sa Mayflower Festival ngayon. Ping buwan ng Mayo yan, Roban, doon sa inyo, ano mga ganitong panahon? Diba? Fiesta din? Oh, lahat yan eh. Mga pagka-fiesta, Mayo. Oo. Siyempre, mayroong handaan at mayroong inuman. Ay siya, pag naiinuman, ingat lamang po. Okay, mga kababayan, ito na muna mga headlines, mga ulo ng mga balita sa araw na ito. Liderato ng Kamara naglulunsad ng imbestigasyon kaugnay ng aberya sa NGCP transmission lines. BIR, Bureau of Internal Revenue, nagbabala sa fake messages hingga sa tax refund program. Pagpapalawak ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At aktwal na paglilitis ng Senate Impeachment Court, posibleng sa Hunyo pa magsimula ayon kay SP Cayetano. Yan mga kababayan, ang mga headlines at ang mga detalye ng balitang ito ay inyong mga matutunghayan pa, mapapakinggan at sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Oh, siya, naimbagabigat yung amin na po. Kumusta po kayo riyan lahat? Mga taga Ilocos Norte at mga taga lalawigan ng Pangasinan, Masantos siya kabuasan at si kayo namin. Hello. At syempre, yung mga taga Pampanga, maya pabag po kay Kongan. Nako, kinukumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Hello, maya pabag po mga taga Pampanga. At ang mga taga Bicol, Maray na Agas, Indugabo sa mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Kumusta ba yung mga ano diyan, the Gabi, yeah. Yung mga laing, okay? O, siya, sige. Ay, kumusta naman po ang ating mga kababayan sa Visayas, maayong buntag, mga kaigsuunan, maayong aga. At ang ating mga kababayan sa Mindanao, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Oh, hey, 10 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. O, siya. Chill lang muna ng konti at makinig po tayo ng mga balita, mga impormasyon sa aking pukuunan ng mga balita ngayon, ang updates sa pamagitan ng National Grid Corporation of the Philippines, sa pamagitan ng spokesperson na si Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga po, Attorney Alabanza. Good morning.
1: Yes, good morning po.
0: Hi, si Kakiko Flores po ito dito po sa Radyo Pilipinas, sa Attorney Alabanza. Salamat po sa pagpapunak yes. Nyo ng aming panayam na ito. Kapabasa ko pa lang po ng balita. o headlines na ang liderato ng Kamara maglulunsad ng imbestigasyon kaugnay ng aberya sa mga NGCP transmission lines. What's your reaction, Attorney Alamanza?
1: Ang NGCP naman po, hindi na bago sa amin ang pagpapatawag para magpaliwanag. At kami naman po ang handang-handa kasi nasa, alam naman po namin yung datos namin at yung, kumbaga, alam po namin yung, hello?
0: Go ahead po.
1: Alam po naman po. Yes. Alam po namin na kung ano po yung, kumbaga, talagang nangyari. At kung mabibigyan lang po kami ng pagkakataong magpaliwanag at bigyan yung datos, and man, kampante po kami na maintindihan ng lahat.
0: Opo, at naiintindihan po namin na yung sagot po ninyo ay handa naman po kayo. Gaano nga kahanda? Ano ba talaga nangyayari dito sa mga independent power producers na nakikita natin every now and then, year in, year out? Tuwing ganitong panahon ay nagkakaroon ng maintenance, nagkaka-aberya. Bakit po ganun?
1: Kaki ko, maganda po yung tanong nyo, no? Salamat. Pero linawin ko muna po ng NGCP. Pribado po kaming kumpanya. At taga-tagapaghatid lang po kami ng kuryente. Opo. Hindi po sa poder namin yung mga power plants. Opo. Kaya nakikita lang po namin yung sitwasyon. Kaya madalas po, kami po ang nag-aanunso kung sakaling kulang na ang supply ng kuryente. Mm. Ngayon po, dun sa tanong nyo kung ano po talaga yung nangyari, unang-una, meron po talaga naging abriya yung linya ng NGCP. Sa kasamaang palad po, bago pa man magkaroon ng aberya, manipis na po talaga ang supply ng kuryente. Marami na hong planta, higit 20 planta po ang naka-unplanned maintenance shutdown. Ibig sabihin po, hindi siya gumagana, pero wala po sa plano yung kanyang pag-shutdown. Marami, bukod pa po doon yung higit 10 ng mga planta na naka-quote-unquote derated capacity po, o hindi po hindi kulang po yung ginagawa nila doon sa kanilang deklarang nakadeklarang kapasidad. So manipis na ho yung supply ng kuryente. Plus, ano pa po, no, napakataas po ng konsumo ng kuryente nung mga araw na yon kasi nga ho kasagsagan ng tag-init. Nung pumalya po yung plant, yung linya ng NGCP, may dadamay pong planta sa pagkapalya. Pero ang NGCP po, naibalik natin ang serbisyo ng pan-transmission, hindi pa po umaabot ng 12 oras. So, bakit po nagtagal yung red alert o bakit po 3 araw tayong karoon ng rotational power interruption? Dahil po, hindi agad nakabalik yung power plant dun sa sistema. Kaya po nagtagal. Nung nakabalik ho nung linggo ng gabi, malaki ho yung tulong noon, kaya wala ho tayong alert status sa Luzon for this week. Pero ho, sa Visayas po, naka-yellow alert pa rin po tayo.
0: Attorney Alamanza, pribado nga ang NGCP. Pagka nung nagkakaroon ng aberya, sinisingil nyo ba itong mga independent power producer?
1: In terms of sisingil ko dahil hindi sila makabalik. Wala pong ganyang klaseng poder ang NGCP. Mm-hmm. Yan po, nandoon, nakasalalay ho tayo dyan sa ating mga regulator, sa ating policy maker po, so, ang Department of Energy or ang Energy Regulatory Commission po ang may poder kung sakaling gusto nilang disiplinahin yung mga power plants na bigla na nagkakaroon po ng unplanned maintenance shutdown.
0: So kayo lang pula ang sa kanta ay nasisisi. Palaging nasisisi dahil sabi nga ninyo, kayo ay taga-distribute lang. Ano pa kailan namin dyan? Hindi ba ganun ang dapat, Attorney?
1: Tama po yun. Tsaka ito pong aming kantang ito, matagal na ho naming, itong himig na ito, matagal na ho naming kinakanta. At paulit-ulit rin ho ang aming sagot dyan sa ganyang klaseng usapan, na ang maganda ho talaga, ang pinakamainam, magkaroon tayo ng sapat na pasobrang planta. Na kung sakaling meron man hong pumalya, na linya man o power plant, meron ho tayong ibang pagkukuhanan ng kuryente. Hindi po yung saktong-sakto lang na bawat kembot ho ng aberya, mararamdaman na ho natin bilang konsumante.
0: Oo. Kung kayo ay tama nga, nabanggit nyo na nasa private po, pribadong entity, ang NGCP, wala bang pagkakataon na kayo ang magtayo na mismo ng inyong sariling power at ito ay makatulong sa mga sitwasyong ganito na pumapasok?

0: nasisisi, eh, baka panahon na na maiba naman ang sistema na oh, kayo na lang, oh, NGCP, at saka yung mga nandyan nagwawari-wari lang, excuse my word, but mga plantang ang akala ng iba ay mahusay, pero yung pala, pagdating ng pangangailangan, ng peak requirement ng consumers, ay pumupugak-pugak at nawawala. Diba, the attorney?
1: So ako po, sa tingin ko lang po, talaga namang mainam na pag-aralan kung anong ginagawa ng ibang bansa. Kasi hindi naman po bago ang teknolohiyang kuryente. Ilang daang taon na rin pong, higit isang daang taon na rin pong may kuryente sa mundong ginagalawa natin. Opo. So maaari po nating tingnan ng ibang mga bansa kung ano po yung strategiyang kanilang ginagawa para painamin ang pagdaloy ng kuryente at hindi nakakaroon ng madalasang pagkaroon ng power interruption. Marami ho tayong matututunan sa mga bansa sa Europa, pati na dito rin ho sa Asia at sa dito sa mga Americas po, pwede nating tingnan kung ano ba ho yung kanilang mga strategiya at pwede ho nating gayahin yung naangkop sa ating bansa at yung pwede ho nating kumbaga pagandahin pa sa pamamalakad. At napaka talino ho ng Pilipino, sigurado ho ako mapapa-improve pa niya yung matututunan natin sa ibang lugar.
0: Attorney Alabanza, sa palagay niyo, sa pagkakataong nagpaplano ang liderato ng Kamara, nasabing mag-iimbestiga na naman muli tayo sa NGCP. Sa palagay niyo, yun na po ba ang pagkakataon para mabanggit niyo na itong sitwasyon na ito na kailangan na nating tingnan yung iba pang good practices sa ibang bansa at nang sa gayon hindi taon-taon nasisisi ang NGCP?
1: Ay, Kaki ko, matagal na ho kaming pinapatawag at madalas na ho naming nagpapaliwanag ng ganyan. Ako naman ho, no? Basta ho, nais makinig sa aming paliwanag, naniniwala po ako na makikita nila na maraming lugar na pwede nating pag-igihin. Kami naman po always willing makipag-ugnayan at makipagtulungan sa gobyerno. Kasi po, bukod sa siyempre, no, gaganda ang negosyo ng NGCP, alam mo namin na napakalaking tulong ng ganitong ng isang maganda at stable na supply ng kuryente para sa ekonomiya. Pag maganda ho ang supply ng kuryente natin, mas lalong maiinganyo
0: ang mga
1: yung mga mamumuhunan even from abroad, no? Opo. Mga foreign investors natin. Maiinganyo sila na pumunta dito, lalo na ang Pilipino napakagaling in terms of in services saka sa ano natin as a worker, napakagaling ng Pilipino, so maganda ang ating labor force. Kailangan lang talaga ho natin ng magandang supply ng kuryente.
0: So dami-dami na ng sinasabi natin at naobserbahan na po ako, nakapag-cover ng Congress at iba pa. Sa tagal ko na pong nagiging tagapagbalita, sa palagay niyo, Attorney Alabanza, this time, pakikinggan na kayo ng Kamara upang magbago naman na hindi na magkaroon ng aberya ang power situation sa ating bansa?
1: Ako naman po, naniniwala ako na sa bawat paliwanag ng NGCP, meron hong nakikinig. Siguro po talaga, mas marami lang ibang mga importanteng kailangan tuunan ng pansin, kaya minsan nahuhuli ang pagtutok dito sa pangmatagalan at pangmalawakan na solusyon sa problema natin.
0: Opo.
1: Pero ang NGCP ho, no, kami nananalig na ang mga namamahala sa gobyerno, lalo na ho yung liderato sa Department of Energy, ay isa ho ang aming layunin na pagandahin ho talaga yung serbisyo ng kuryente. Hindi ho ako maniniwala na meron hong gustong makita na hindi maganda ang industriya, no? So kami po patuloy lang sa pagpapaliwanag, kahit ilang beses pa po yan kami tawagin, handa po kaming magbigay ng datos na sang-ayon dun sa aming nakakalat na impormasyon.
0: Sana po itong pagkakataon nito natawagan na muli kayong tawagin ang NGCP upang magpaliwanag muli at hindi sa susunod na pagkakataon ay magkakaroon na ng tugon sa mga problemang hindi na kayo masisisi o hindi na magsisisihan ng iba. Di po ba, Attorney Alabanza? Anyway.
1: Yes po. So,
0: salamat po sa pagkakataong binigay nyo sa araw na ito. Sa uling-huli na lang, magkakaroon ba tayo ng mga karagdagang rotational brownouts ngayong linggo?

0: So, for Luzon po, no,
1: Opo.
0: wala tayong ibang nakikita. For Visayas, patuloy po ata ang ating yellow alert. Pero ang caveat po niya, no, ang, kumbaga, ang aking warning lang,
1: Opo.
0: yan pong, ano, subject to kung wala pong ibang plantang pan-plan maintenance shutdown. Pag mayroon pa pong karagdagang plantang pumalya, maaari po tayo makita ng karagdaga na alert status. Pero parati na lang ho kaming nananalig at nagdarasal na wala ho tayong makitang ibang aberya sa sistema.
1: Ay, salamat din. Ganon din po ang aking panalangin sapagkat apektado po si Kakiko ng ilang oras. Ang akin
0: Ay.
1: namang ginagawa ay back to basics. Pay, pay, pay, pay, pay, pay. Ganon. Kaya lang,
0: Yes po, yes po.
1: puyat naman ng katapat noon. Anyway,
0: Correct.
1: sana mag-isip-isip yung mga nagbibigay ng mga yung bang mga independent power producer na yan at makisama na hindi sa mga panahong ito na pangangailangan ay sila nagiging problema natin. Di ba, the attorney Cynthia Alabanza? Salamat po. Magandang umaga po, ham, sa inyo
0: Salamat
1: dyan.
0: po.
1: Ingat din
0: Magandang
1: po.
0: umaga, Kakito.
1: All right.
0: Okay po.
1: Si Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines. Yes. Yan na lang gawin natin. Medyo pakending-kending na lang ng konti. Oo. Pamaypay ang katapat niyan. Habang kakadala niyo yung pamaypay, labas po kayo sa inyong bahay pagka brown out dahil mas maganda makakahinga-hinga kayo ng konti at bababa ang temperatura, hindi sasakit ang inyong ulo. Oh, gawin nyo na lang yung ginagawa ko po. Oh, naglalaan po ako ng yellow sa ice sa container na maliit. Lalagyan ko ng bimpo pagka konti. Pagka lumamig-lamig na yan, hege, punas sa muka, sa leeg, sa tenga, at sa kilikili. At saka iba pang bahagi ng katawan. Bagsak ang mainit na temperatura ng aking katawan. Oh, di ba, Engineer Rome, Engineer Joel? Glow and syempre, Alcor Post. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magbabalik po sa ilang saglit.

0: Raggio Público, servicio.
1: Raggio Público, servicio.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with
2: Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7:38.
7: Alas 10:26 na, yung pong ginagawang relo ang palatuntunang ito. Oo, sige lang po, kailangan kasing ma-check niyo yung inyong appointment at ang suggestion namin, kailangan ngayon kahit na 30 minuto bago ang inyong meeting ay nandun na kayo sa inyong mga kausap o sa lugar na inyong pag-uusapan. Ha, di ba? O ang inyong meeting place. Okay, shout out muna Raquel Espiritu ng Philippine Amateur Radio Association. At saka, syempre, uy, si Lawrence Atanasio, Secretary General na of course, nagpara, binabati niya ang ngayon, manunumpa na ang bagong Department of Budget and Management Secretary De Leon. Alright, mamaya po, inaasahan po niya at siya nagpapaabot na ng pagbati kay Secretary De Leon ng Department of Budget and Management. Samantala, mga kababayan, ito na.
8: Kuya Kicks, now, alam na this.
7: Ito ang ating Kuya Kicks Alam na This trivia sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory Faye Bagon. Alam po ba ninyo ang salitang Ebola? Ebola? Oho, ay nagmula sa pangalan ng Ebola River. Oho, doon po sa Democratic Republic ng Congo. Ah, ba layo ano, Al? Kasi noong 1976, yung Ebola virus ay pumuputok-putok. Oo. Ay, yan po yung dalawang magkahiwalay na pagputok ng sakit na naitala. Yung Ebola virus. Isa sa Yambuko, doon sa Republic of Congo, at malapit ito sa Ebola River. At isa sa bansang Sudan. Ganun pala yun, Al, ano? Saan mo ba nakakuha ito? I-attribute natin mamaya yung research na ito. Pinili ng mga scientists ang pangalang ito upang hindi magdulot ng kalituhan o problema sa mismong bayan kung saan unang lumitaw ang virus na yan o ang sakit na yan. Kaya't mula noon, naging kilala ang Ebola bilang isa sa mga pinakamatinding virus na nakamamatay. Ang tawag dyan ay viral hemorrhagic fevers o VHF sa kasaysayan. Mga kababayan, ha? Yan ay isang impormasyon na nakalap ni Al Corpus at ni Glory Febagon mula sa World Health Organization. Yan ang tungkol sa Ebola virus.
8: Kuya Kicks, now, alam na dis!
7: Ay, yung pong Kuya Kicks, alam na dis. Trivia ay ating inihahandog sa mga nakikinig ngayon na nandyan sa Aba Miriam Defensor Santiago Road o na dating Near Road. Aba, nandyan sila mga kita nyo naman ha, mga nakaantabay daw po sila at meron silang inihintay na mga pasahero, lalong lang yung mga bus na yan na patungong San Jose del Monte, Bulacan. Okay, yung po mga minibuses na yan. Gandang umaga, Mang Lito, Mang Erning, at si Ricky. Aba, sige, paglingkuran nyo mabuti ang mga pasahero at huwag kayong, siyempre, ingatan po ang pagmamaneho. Okay, mga kababayan, alas 10:30 na, narito muna ang balita mula kay Marian Bastasa. Attention, attention! Meron pong report, ang Department of Agriculture planong magtakda ng suggested retail price sa lokal na bigas. Sige, pakinggan natin ang report na ito tungkol sa usaping bigas, bigas at bigas pa. Marian Bastasa, gandang umaga sa iyo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Marian. Marian 1. Marian 2. Marian 3. Kumending-kending muna tayo. Alamin natin yung report na yan ni Marian Bastasa. Retail, suggested retail price para sa mga lokal na bigas. Ano kayong pagkakaiba noon? No? Yung ba yung panahon, makikita mo ba talaga doon kung ano yung bigas na yun? Sir Roban, ano ba kinakain mong bigas dyan? Ito imported, ito local price. Parang hindi ganun yun eh. Ang alam ko, meron lang daw mayroong mga pangalan. Oo, like meron silang Coco Pandan. Ayan. Merong basmati, merong ano pa ba? Isa, yung denurado. Oh, mga ganun ba? Noong mga panahon na ini-introduce yan kung iba-ibang numbers ang mga ipinangalan sa mga bigas tapos nagkaroon na ng mga ibang mga pangalan kung kailan so ano mga gusto mong pangalan pero karamihan yan ay na hindi man dapat ay hinahaluan ng mga traders yung mga bigas na yan local o imported pinaghahalo nila hindi mo makikita eh ano itsura nung ano local na bigas, parehong ano ba yan, maputi sa maputing maputi, maputi sa inihalong medyo brownish na bigas. Oh. Ang dami po, ang dami po yan eh. Kaya nga, mga kababayan, yung suggested retail price na yan, sa local na bigas, dapat nga malaman natin ang mga detalye sa ilang saglit. 10:32, ang oras, narito naman ang report ni Melanie Valdos Reyes. Isang congressman sa Quezon City, sinusulong ang dagdag sahod para sa mga guro at plantilla para sa mga volunteer teachers. Tanya Report, Melanie.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kasabay ng paghahanda ng bansa para sa pagbubukas ng panibagong school year, isinusulong ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas ang isang legislative package na naglalayong iangat ang antas ng pamumuhay na mga guro. Nanawagan si Vargas para sa mabilis na pagsasabatas ng House Bills number 5082, 5083, 5085 na layong itaas ang sahod, gawing permanente ang posisyon ng mga volunteer teachers at magbigay ng insentibo para sa mga nagtuturo sa malalayong lugar. Sa ilalim ng House Bill 5082, iminungkahi ni Vargas na itaas ang sahod ng mga public school teachers mula 27,000 patungong 34,000. Inihain din ni Vargas ang House Bill number 5083 na naglalayong gumawa ng mga permanenteng posisyon para sa mga volunteer teachers na nakapaglingkod na ng hindi bababa sa 5 taon. Habang ang House Bill 5085 ay buwan ng insentibo para sa mga guro na nagseserbisyo sa mga malalayong lugar o liblib na komunidad. Binigyan din ni Vargas na kapag ang mga guro ay ginagalang at inaalagaan, tumataas ang kalidad ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang report ni Melanie Lani Valdos Reyes. Alas 10.34 na ang oras. Sige, tuloy po. Ang pagkatanggap po ng mga shoutout ay siya. O gandang umaga po sa mga taga Caloocan City, si Aling Aling Nineng. Nagtitinda ng hanggang ngayon ay maruya pa rin, sabi niya. O edi dagdag, meron din daw siyang sago at gulaman. Approve, ayos yan. Sige, pampaalis nang matinding na nararamdaman yung init. Oo. Siyempre diyan, relax lang. Masarap nga 'yan, no? Daal sago at gulaman at maruya. Ayan ang maruya ni Ading Neneng diyan sa Grace Park, Caloocan. Ganun umaga po. Alas 10:35 na. Naka, sige. Hinto muna tayo sa mga balita at makinig po tayo sa mapagkukunan natin ng mga karagdagang balita. Mga subject matter expert, si Dr. Ana Lisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Department of Science and Technology. May kaugnayan pa rin ito doon sa magiging epekto sa ating bansa ng Super El Nino. Ano ba ito? Nag-alamin natin sa eksperto. Dr. Ana Lisa Solis, magandang umaga po. Good morning.
11: Yes, good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
7: Good morning po. Salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito. Kumusta po pong nalaramdaman po diyan? Mainit po ba sa inyong lugar o malamig-lamig din?
11: Well, nandito po tayo sa Quezon City. Cloudy siya. So, hindi po masyadong mainit. So, ibig sabihin po, bumababa din yung ating alinsangan at yung ating daytime temperature sa ngayon.
7: Bumababa na. Kasi katulad kanina, may kasabay po ako pagpasok dito sa radio station. Gumagamit pa rin ng pamaypay na electric. Hindi na pamaypay yun. Lumalabas lang ng hangin. Tapos, ay naku, ang init-init pa rin. Kahit na umulan na kagabi. Bakit po ganun?
11: Ganun po talaga. Yung mga tinararanasan po natin sa ngayon is yung mga local thunderstorm activities. So, okay. In fact po, kapag sobrang init ng ating temperatura at mataas din po yung ating halumigmig or yung alinsangan, yung tinatawag na relative humidity. So, yan po yung pinagmumula ng unstable atmosphere. Kapag pag yung ating pong kalupaan ay napakainit, so sinasabi natin lagi, warm air rises. So, tumataas po siya, nagkakaroon ng unstable atmosphere. Nagkakaroon po tayo ng mga kaulapan. So, yan pong kaulapan na yan. So, habang umiinip po maghapon, ay magkakaroon po siya ng maraming ice crystals, yung ating cloud. So, kapag po ganyan, ay nag-uumpuga na yung ating mga ice crystals doon. At kapag sobrang supersaturated na, pumapatak na po siya na isang maging ulan. And usually po, magkasama yung mga local thunderstorm activities or lightning kasi nag-uumpugan po yung mga ice crystals natin. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon ng mga local thunderstorm activities, dun po ibig sabihin na mas mataas yung ating alinsangan na nararanasan kapag padating na po or babagsak na yung ulan. So yung po yung life cycle ng thunderstorm.
7: Dr. Lisa, para akong nanariwa sa aking isipan yung aking Science 101. Ano po? Madam Professor.
11: So, parang water cycle lang.
7: Yan. Maganda po na ipapaliwanag nyo. Ano naman itong Super El Nino? Ito po ba para sa kapangyarihan ng ating mga taga-subaybay ngayon? Kakaibang weather phenomenon?
11: So ito pong Super El Nino, una-una po hindi po ito yung general term na ginagamit ng DOST PAGASA
7: ano
11: at even po ng World Meteorological Organization. So yung WMO po, so siya po yung nagbibigay po ng mga proper guidance sa lahat ng Met Center sa buong mundo. So yan pong Super El Nino term ay equivalent po dun sa system natin na very strong El Nino. So sinasabi po natin yung malawakang pag-init or unusual warming ng tropical Pacific, dun po natin na measure kung merong El Nino or kapag sobra naman pong lamig, doon may La Nina. So yung pong Super El Nino nilang tinatawag, so yan po yung equivalent dun sa ating kategoring very strong El Nino. Ang ibig sabihin po naman yan ay more than 2 degrees yung pag-init ng temperatura ng karagatan kaysa karaniwan. So kung imagine lang po natin halimbawa yung ating katawan, ang ating normal na temperature ay 37. So kapag naging 39, ibig sabihin po dadalhin na natin sa ospital dahil may convulsion na po, 'di ba? So parang ganoon yung tinatawag na super El Nino. Kumbaga sa sinat, lagnat, matinding lagnat and then convulsion. So ganoon po natin maihahalin tulad yung tinatawag na super El Nino. At yung epekto nito ay posible pong usually sa atin ay matitindi muna ng tag-ulan sa panahon ng habagat, yung pong heavy rainfall events na posibleng magdulot ng mga pagbabaha at landslide, lalong-lalo na po dito sa western section ng ating bansa. Bago po natin maranasan yung potential na magkaroon tayo ng tinatawag na dry spell or prolonged drought conditions, maaari pong maapektuhan ang ilang lugar sa ating bansa.
7: So habang nag-uusap tayo ngayon at binabanggit ninyo, ano ang proper na gamitin ng maintindihan ng ating kababayan na termino dito sa mararamdaman nating El Nino na ito?
11: Opo, sa ngayon po ang general ano natin kapag sinabing super El Nino, yun po yung sinasabi nating very strong El Nino.
7: Okay.
11: So ibig sabihin nga po napaka-unusual. So yun po yung general term natin. Meron po tayong tinatawag na weak, moderate, strong and very strong El Nino.
7: Hindi
11: so,
7: natin gagamitin
11: kategorya.
7: Opo, sorry to cut you. Hindi opo. Natin gagamitin dapat ang super El Nino?
11: Yes po, ang sinasabi po natin ay very strong El Nino. At sa ngayon po kasi ang tinitingnan natin, mas pataas pa po yung possibility na moderate to strong, pero yung pong strong to very strong, mga around 25%. Ang possibility na maging very strong nga po ito El Nino at posible nga po na around October, November, December season, yun po yung pinaka-peak ng tinatawag natin itong El Nino kung sakaling ito ay maging very strong El Nino.
7: May mga nagsasabi po ang iba na naririnig po namin sa mga balita din at sa mga katulad naming na-interview ay mababawasan dun po yung panahon na tuwing ganito. Pagsapit ng Mayo, nagsisimula ng pag-ulan, pagsapit ng June and July. Pero sa ngayon daw, totoo po ba na magiging konti lamang ang mga pag-ulan?
11: Actually po, based po sa historical record at ayon na rin po dun sa forecast natin sa ngayon,
7: opo.
11: Ito pong June, July, August natin, ito po ay panahon ng pagpasok ng ating habagat at tag-ulan, including Metro Manila. Usually po, kapag merong El Nino, ay meron po tayong reversal or kabaliktaran. Ang ibig sabihin po, June, July, August, may matindi tayong panahon ng habagat. So, ibig sabihin po, mataas po ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga heavy rainfall events sa panahon ng habagat kahit po meron tayong papasok na El Nino. So, yun po yung kailangan po nating natandaan na pag sinabi po nating El Nino, it doesn't always means drought. So, dalawang extreme event po ang posibleng epekto ng El Nino sa atin. Maaaring magkaroon tayo ng enhanced habagat, heavy rainfall events, o konting bilang ng bagyo. Pero yung bagyo naman po na tatama sa atin ay mostly ay typhoon at super typhoon category.
7: Naku.
11: And then after po niyan, pagkatapos ng ating habagat, may mga areas po na unti-unti na kung makakaranas ang tinatawag na dry spell or prolonged drought condition. Kaya ibig sabihin po, matamang preparation ang dapat nating gawin dito dahil dalawang extreme events po ang posibleng maranasan ng ating bansa sa panahon ng pagpasok ng El Nino.
7: Sa sinasabi niyong preparations, kailangan, sa tingin niyo, hindi pa tayo late sa pag-prepare dito sa posibleng epekto nitong El Nino na ito sa ating bansa?
11: Actually, on time lang po dahil dun sa PAGASA ENSO Alert and Warning System ng DOST PAGASA, nakadesign po yan dun sa unang-una ay awareness tsaka early preparation and early action.
7: So, okay lang so, po tayo
11: po,
7: na...
11: Meron po tayong mga anticipatory na pwedeng itapat. So, sa ngayon po ay nakataas ang El Nino Alert. So, ibig sabihin, andyan, wala pa po yung El Nino. At nagkaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting sa iba't ibang sector ng ating pamahalaan, national national at both national at local at yung rin pong mga iba-ibang mga private sector na meron pong kinalaman sa agriculture, sa water resource management, sa energy, health, and then po sa disaster risk reduction. So lahat po ay nakikipag-coordinate na rin po ang DOST Pag-asa sa national government and concerned agency. Mm-hmm. Dahil meron po tayong tinatawag na Task Force El Nino. So meron na po tayong mga coordination meeting to come up with updating of our strategic national action plan for El Nino.
7: Opo, ibabakas ko po itong program na ito with your permission, Dr. Solis, na kung ever now and then meron kayong announcement ay pwede ho ditong mapakinggan. Yan ho sa pamagitan nitong 10 to 11 a.m. Broadcast na ito, yung Radyo Publiko Servisyo.
11: Yes po.
7: Ibabakas ko na po sa mga plano po ninyo.
11: Yes po.
7: Opo.
11: Opo, maraming salamat po.
7: Sige po. Ay, thank you din sa pagbibigay niyo mga karagdagang detalye. Balik tayo dun sa yung mararamdamang init factor o heat index. Posible ba na magkaroon ng record-breaking na heat index sa ating bansa?
11: Sa ngayon po, hindi na po natin inaasahan yung pagkakaroon ng record-breaking heat index na mga around 52. Kasi 52 po yung historical na naka-itala natin at meron din 55. Mm-hmm. Nung pong nakaraan na strong El Nino natin noong 2025. 2023-2024. Opo. So ngayon, hindi po natin na-break yung mga ganong record ng matataas na heat index or init factor. Pero ngayon pong taon ay nakapagtala po tayo ng pinakamataas na maximum daytime temperature na 40.4. Yan po ay naitala sa Isabela. So ngayong taong to, yung tag-init natin, 40.4 po yung highest maximum daytime temperature. At in terms of heat index or alinsangan ay 47 po yung pinakamataas nating naitala. So meron din po dyan sa May Butuan, sa Dipolog, Zamboanga del Norte na kung saan nakaranas po ng mataas na heat index, mga around 47 po nitong mga nakaraang araw. So sa ngayon, medyo kumukonti na po yung mga areas na posible maapektuhan ng tinatawag na danger level or between 42 to 51 na heat index. So paparami na rin po uli yung extreme caution dahil medyo papasok na po tayo sa transition pangutungo sa patag-ulan. Kaya kapag meron na po tayong mga widespread cloudiness, bumababa na po yung ating alinsangan during daytime.
7: Ayun, magandang balita po yun na binanggit nyo. Coming from an expert like you, ay bababa na yung mararamdaman nating talagang banas, nakakabanas. Ano po, sabi ng ating mga kanununuan at yung pong heat index, init factor na yan. Well, ano po
11: pero,
7: ang...
11: Pero, inip pa rin po tayo dun sa mga tinatawag na heavy downpour na mga thunderstorm po natin. Kasi yun naman po yung mga biglang baha, biglang flash flood. So, yun naman po yung dapat natin pag-intangatan. Prevalent po siya ngayong mga days na ito.
7: Okay, salamat. Nabanggit nyo na yan. Yun nga, na-experience ko po na ko yan noong linggo. Amin mo napakatindi nung buhos ng bugso ng ulan na dyan sa mula Ilocos hanggang dito sa Tarlac area. Maraming salamat po sa pagkakataon, Dr. Ana Lisa, sa inyong binahaging impormasyon na ito. May karagdagan pa ba ho kayong mensahe? Of course, nasa inyong pagkakataon.
11: So actually, meron po tayo ngayong ongoing na ASEAN Climate Outlook Forum na kung saan nagbibigay po tayo ng consensus forecast for the ASEAN region.
7: Opo.
11: So ito po ay very timely po na ngayon na tinatakil po, dinidiscuss ng ASEAN community ng lahat po ng Met Center sa buong ASEAN para po magkaroon ng pagkakaisa tungkol po dun sa ginagamit nating pag-predict at pag-monitor ng El Nino at La Nina. So ongoing po yung lecture ng ating mga experts po from different global producing centers. And sa Friday po ay meron po tayong tinatawag na user engagement session na kung saan in-invite po natin ang ating mga kababayan. Bali, online po siya, free po siya at mapapanood po sa official Facebook Live ng DOST Pag-asa dito po doon sa nagaganap nating ASEAN Climate Outlook Forum.
7: Alright. Salamat po sa pagkakatong ito. Ayun, at sana makasama po muli namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Dr. Ana Lisa, thank you. Thank you.
11: Good morning.
7: Magandang umaga po. Si Dr. Ana Lisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa DOST. siya ha, pababa na yung mararamdaman natin na init factor, Roman. Oh, kaya pwede ka nang matulog muli ng kumpleto na ulit ang damit. Ayos ba? Oo. Mababayan, pero ang paggandaan po naman natin, yung intense rain, yung pungga, pagkadiridiretso, pag-ulan naman, tapos pagbaha, and landslide. Katulad nung nangyari dyan sa Rodriguez Rizal, ano, kahapon, anong linggo. At tapos kinukontak natin si diyan sa Barangay Mascap, kinukontak natin si Mayor General Al Corpus. Hello. Eh anong full name ni General, kasi mahihiyaing magpa-interview sa atin, sabi ng kanyang chief of staff, si Mayor Ronnie Evangelista. General yan eh. Oo, baka ano lang, tumitsempo sa pwede niya maisagot. Kasi may matanong natin, bakit doon sa lugar na yan, ay the list this na, inalaw na, mapagtayuan ng bahay. Oho, di ba may mga ganung bagay na dapat alam ng, of course, ng barangay, ng local government units, yung mga delikadong lugar na hindi dapat pinagtatayuan ng bahay. Yes, sir. Sige, pagbigyan natin na hindi makasagot si Mayor Evangelista. Busy-busy. Mga kabayan, talagang ganun ho. Baka nag-aantay pa ho ng mga tiyempong makapagbigay ng tamang impormasyon. Mayor Evangelista, General, mukhang pangatlo namin na itong the request noon, yung may problema diyan sa landslide. Oo, yung problema doon sa landfill landslide, kung tawagin, may mga namatay pero wala na. Natapos na problema hanggang ngayon. Iwan natin, ano nang update doon sa nangyaring yan? Na-resolve ba ang problema? Kinasuhan ba yung may-ari? No, pribadong may-ari yung landfill na yan, dyan sa pangyayaring trash slide, na yung bundok, gabundok na basura ay nakamatay ng ilang tao. At hanggang ngayon, may mga report pa kaming natanggap na hindi na na-retrieve yung ilang mga kababayan nila dyan sa Rodriguez Rizal. Mayor, update lang. Pwede ba? Mayor Ronnie Evangelista. General! Mapakinggan ka naman ng iyong mga kababayan. Napakalapit dito sa Quezon City ng Rodriguez Rizal. Alas 51 na, narito mo ng balita. Balikan natin si Marian Bastasa dahil, ang sabi ng DA, Department of Agriculture, planong magtakda na sila ng suggested retail price sa local na bigas. Bakit? Marian, sa detalye please.
12: Radyo Pilipinas. Report.
13: Inanunsyo ng Department of Agriculture ang posibleng pagtatakda ng suggested retail price o SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., itong napagkasunduan sa isinagawang dialogo kasama ang mga rice industry stakeholder. Layon itong maitaguyod ang balansing kita ng mga magsasaka at gayon din ang abot kayang presyo ng bigas para naman sa mga mamimili. Nilinaw naman ng kalihim na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa tamang presyuhan pagdating sa local rice. Mas mataas rin ito kumpara sa itinakdang price cap na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Inaasahang ilalabas ng DA ang opisyal na memorandum kaugnay na SRP sa mga susunod na araw. Samantala, ipatutupad din sa mga susunod na linggo ang full enforcement ng 50 pesos price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang report ni Marian Bastasa. Mga kababayan, suggested retail price. Ay, may mga nakausap na raw ang Department of Agriculture dyan. Tungkol sa usaping yan, magpapalabas ng memorandum para sa lahat na mag-i-implement. Oo, ang problema ngayon, may mga ibang grupo na nagsasabing doon naman sa 50 pesos na presyo ng mga imported na bigas. Abay, sabi ng mga ibang mga retailers, hindi na sila makakapagbenta niyan, hindi na makakapagtinda dahil malulugi. Dahil sa ngayon, problema na nila, mataas na nga yung binabayaran nilang renta, ay siya, malulugi naman sila kung hanggang 50 pesos lang ang pagbebenta nila nung presyo ng imported na bigas. Ay siya, talagang kailangan balansehin ng ating pamahalaan yung tungkol sa sektor na ito na nagbebenta ng mga bigas, nagpapakain sa atin at para ma-maintain din ang food security. Nang sa gayon, hindi rin naman problema yung mga pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Yung mga magsasaka na ngayon eh, paldo-paldo eh. Ang sabi nila dahil maganda ang kita, maganda ang gaani, pero ang problema, hindi makabenta sa ating pamahalaan dahil puno na ang mga warehouses. Yun nga po eh. Sabi nga ng National Food Authority, puno na eh. Napupuno na. Samantala, mayroon mga report na binabarat ng mga traders, mga middleman, ang mga magsasaka. Yun ang problema dyan. Nako, sana magkasundo at maitama ng maganda ang presyo sa tungkol dito sa pagbebenta ng mga palay at bigas mula sa mga magsasaka at kasama na yun dyan, pati yung mga imported na bigas na yan. Okay, alas 54 ng oras. Ay siya, bago mga karagdagang mga balita, narito muna ang ating... Ay, siya. Iba. Ito dapat. Kuya Kicks muna. Okay.
8: Kuya Kicks, now, alam na dis.
7: Sa ating Kuya Kicks trivia, ha? Alam na dis. Mula mo pa rin sa World Health Organization. Yung kanina, tungkol sa akin binabanggit yung Ebola virus. Saan nanggaling? Doon sa Ebola River. Ano po? Ha? Doon sa Congo, Republic of Congo. Ang Ebola virus ay kabilang sa, ay ba, tama bang pagkabanggit ko nito? Filoviridae family. Kung tama ako, double thumbs up, si Al Corpus. Ngayon, pagkangayon lang natin mababanggit ito, eh, siyempre alam nyo na, kailangan tatama. At may ilang strain na kabilang ang, yun yung Zaire sa Sudan. Oho, Bondebugyo. At Reston, mga bansa ito eh, Alka, Corpus, di ba? Na mga lugar na in-identify ng World Health Organization. Yun po ang pinaniniwalang natural host nitong mga, aba, yung pong panike. Oho, na kumakain ng prutas. Maaring mailipat ang virus mula sa mga hayop patungo sa tao sa pamamagitan ng direktang paghawak sa dugo, laman, o likido ng katawan ng mga nahawaang hayop tulad ng unggoy, chimpanzee, o antelope. Nako, kapag nakapasok sa populasyon ng tao, mabilis itong kumakalat, ha, mga kababayan, sa pamamagitan ng direktang contact sa dugo o likido ng katawan na taong may virus na kung tawagin ay Ebola. Pati na rin sa mga kontaminadong gamit o kapaligiran. Yun, kaya nga ang World Health Organization nagsasabing ay ingat po mga kababayan at yan ang kanilang minomonitor ngayon. Kung bakit? Meron tayong impormasyon tungkol dito sa yung tinatawag na minomonitor ng World Health Organization dito po sa Global Health Emergency na dineklara ng World Health Organization. Okay.
8: Kuya Kicks, now, alam na dis.
7: Ay, thank you na raw ako, sabi ni Al Corpus. Sapagkat maraming salamat po sa inyo. Si Engineer Roban, thank you. Nandiyan ka na pala ulit, you know, Engineer Roban. Engineer Jobel Lustre, Engineer Jomere Rafael, and of course, Glory Fe Bagon at Al Corpus. Thank you, mga kababayan. Sana po mag-ingat. Palaging panatilihin, paglilinis sa kapaligiran at syempre, pati yung inyong pangatawan, pati isip, yung isipan, inyo pong linisin din. Ibig sabihin, maging klaro sa mga issue na inyong natutunghay ngayon dito sa ating bansa. Iwasan po ang pagtangkilik sa fake news. Mga tamang balita nagmumula lamang sa mga prestigyosong organisasyon at kailangan nyong i-double check. Mapanuri. Pa? Suriin, una, suriin, pangalawa, suriin, pangatlo, suriin ulit. Ayan. Sa English, check, double check, check again. Alright, yan na po muli ang mga kababayan ng ating palatuntunan. Thank you kung kayo po yung nakapulot ng mga impormasyon at karagdagang mga balita sa pamamagitan ng programang ito. Ito po ang inyong lingkod na inyong kabisyo sa Radyo Publiko Serbisyo. Kakiko Flores lamang po. To God be the glory. God is good and God is great all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
0: Radyo! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilang ng mga barangay na natulungan ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration, umabot na sa halos 9,000.
9: Headlines. Pagpapatatag ng power grid para proteksyonan ng consumers sa pagkawala ng kuryente, ipinag-utos ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines. Fuel discount subsidy para sa higit 140,000 Jeep at UV Express drivers inaprobahan na ng LTFRB.
8: headlines.
9: Department of Finance at Japanese Ambassador nagpulong para mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan.
8: Headlines.
3: Pangulong Bongbong Marcos iginiit na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pag-uusap ng China at Estados Unidos. Pangulo, dumistansya naman sa isyu ng tensyon sa Taiwan.
8: Headlines.
9: Senado, opisyal nang nag-convene bilang impeachment court. Impeachment trial ni Vice President Duterte, posibleng simulan sa Hunyo.
8: Headlines.
3: At Malacanang hindi makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Ganon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bilang ng mga barangay na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Marcos Administration, umabot na sa 8,700. Magbabalita si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga assistance program ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, personal ang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na kabilang sa programa upang mamahagi ng ayuda at ibabang tulong sa mga benepisyaryo. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod dito sa Metro Manila. Sa naturang programa ay pinagkakalooban 200,000 piso kada barangay. 100,000 piso rito ay nilalaan sa community development at yung kalahati naman ay para sa scholarship assistance. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ng mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktibo ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ng NGCP na magbigay ng full technical and incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad sa power grid.
11: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
9: Yan ang pahayag ng DOE na ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinusulong ngayon ng Department of Energy o DOE ang ilang mga hakbang upang magkaroon ng electric power independence ang ilang critical facilities sa iba't ibang industriya upang maiwasan ang pagkaantala sa kanilang operasyon oras na malagay uli sa alert status ang mga power grid. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, may mga ikinasalang hakbang ang Energy Utilization Management Bureau ng DOE upang tulungan ang mga factory at iba pang industry stakeholders na makatulong din upang mapatatag ang power grid ng bansa. Sa tulong kasi aniya nito ay makakaroon ng independent electric capability ang mga kritikal na industriya na magsisiguro ng tuloy-tuloy na operasyon.
12: Ano ba ang SOP na hindi sila basta-basta mawala ng kuryente or well-coordinated sa distribution utility? Pangalawa, ano ang mga option na nabibigay sa kanila bilang consumer? Kaya ba nilang magkaroon ng own use facility ng kuryente or magkakaroon ng net metering na capability. So yan po ang mga options na binibigay natin para makatulong din ang ating mga industriya sa pagpapatatag ng ating grid.
3: Ang pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Posibleng mas marami pang rotational brownout ngayong taon dahil sa banta ng matinding El Nino na maaring magpahigpit pa sa supply ng kuryente sa bansa. Dahil dito, naghahanda na ang Department of Energy o DOE sa posibleng pagtaas ng yellow at red alert status sa grid. Mahigpit naman ang koordinasyon ng power generation at distribution companies para ibsan ang epekto ng tagtuyot sa supply ng kuryente ng bansa. Samantala, plano ng DOE ang mas marami pang green energy auctions, partikular sa Visayas at Mindanao. Isasama rin ang renewable energy facilities tulad ng solar plants sa mga battery energy storage system upang mas mapatatag ang supply at mas maging matibay ang grid laban sa biglaang pagtaas ng demand o posibleng aberya sa supply ng kuryente.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang dapat ika-alarma ang publiko sa bahagyang pagbaba ng fuel inventory ng bansa. Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Guarin na nananatili pa rin namang matatag ang supply at malayo pa sa critical level. Sapat-aniya ang 45.33 days na kabuo ang fuel inventory batay sa kasalukuyang consumption levels.
13: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state because we are assured of supply from other countries.
3: Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Guarin.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Energy Secretary Sharon Guarin, hinihintay pa rin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpalya ng dalawang main transmission lines sa Luzon Grid. May ulat si AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Yes, Chad, inaantahin nga ng Energy Department sa pangungunahan ng Energy Secretary Sharon Guarin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil wala pa itong paliwanag na naging dahilan nga, no, o yung pinag-ugatan ng malawakang rotational brownout sa Luzon, particular din sa Visayas Grid. Ano niya, na hanggang sa ngayon ay inaantay pa rin nila ang paliwanag ng NGCP dahil nga sa mga nangyaring pagpalya ng dalawang malaking transmission lines na nagkokonekta sa iba't ibang bahagi ng Luzon Grid at dito rin sa Visayas Grid. Dagdag pa niya, dapat malaman ng taong bayan ang naging punot dulo nito upang mabigyang linaw ang mga nangyayaring rotational brownout at pag-aberya sa mga transmission lines. Sa huli, muling siniguro ng kagawaran na pananagutin nila ang sino mang nagdulot ng pagpalya ng natura mga transmission lines upang mas magkaroon ng mas magandang supply sa buong Luzon at Visayas Grid. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, alas 11:12 ng umaga, inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeepneys at UV Express para sa 10 peso per liter na fuel discount subsidy ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang bilang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng rehiyon batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo kung saan 12,688 na ang nagrehistro ng matagumpay na transaksyon. Balak din itong palawakin upang saklawin ang iba pang public utility vehicles o PUVs. Bukod sa 10 peso per liter discount, inaprobahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5,000 peso fuel subsidy para sa PUV drivers at operators, pati na ang service contracting program para higit pang matulungan ang mga pasahero.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment o oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan ng kagawaran, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Guarin ang piso ang at 21 sentimo na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 82 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman sa 2 pesos at 21 sentimo sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang sinasagawang monitoring ng DOE sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
13: This has been the practice for the past 4 weeks. In order to have more predictability and uniform changes in among all oil companies, this, although we determine the value based on the reported practice of the companies, which is the replacement cost.
9: Si Energy Secretary Sharon Garin.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Wala pa ring patid ang isinasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash assistance ng mga public utility vehicle drivers sa buong bansa. Sa panayam ng programang Boses, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sumampa na sa 1.4 million PUV drivers ang naserbisyohan na at nabigyan ng cash assistance ng DSWD. Katumbas ito ng 7.3 billion pesos na kabuo ang cash assistance na naipamahagi. Sa ngayon, patuloy pa rin ang payout sa mga jeepney driver sa iba't ibang munisipalidad at lalawigan, gayon din ang payout para sa mga TNVS, MC Taxi at Delivery Riders sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda.
15: We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So, this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa pool noong Enero, kung saan nasa 4.2% lang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha.

0: Babalikan natin ang ulat na yan ni Lawrence Tanhoco. Samantala, pinatunayan ng Pilipinas na kaya nitong isulong ang diplomasya at kapayapaan sa mga kalapit bansa. Kasunod ito ng pagiging mediator o tagapamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Girian sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ay nakabuo ng platform para sa dialogo na nagresulta sa kasunduan ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakasabay ng pagunita ng Philippines-Japan 70 years of diplomatic relations, nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya upang higit na mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang bilateral at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pinagtibay rin ng dalawang panig ang kanilang pangako sa maagap na pagpapatupad ng mga flagship infrastructure projects na suportado ng Japan. Layo ng mga proyektong ito na makalikha ng dekalidad na trabaho, pagpapalakas ng connectivity at suporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Pilipinas at Japan ang mas malakas na kooperasyon sa energy, defense at security. Ito ay sa harap ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos mula May 26 hanggang May 29. Sasalubungin sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap, state call at state banquet. Magsasagawa rin ng summit meeting ang Pangulo kasama si Prime Minister Takaichi Sanae kung saan pag-uusapan ang Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Gayun din ang kasalukuyang international developments, partikular ang energy, food at maritime security. Bukod pa rito, haharap ang punong ehekutibo sa Japanese business groups at Filipino community. Una lang nagkita sina Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para pag-usapan ang mga paghahanda sa gagawing state visit ni Pangulong Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos Jr. na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon pa sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pinakahuling pag-uusap ng mga leader ng Estados Unidos at China. Labis na umaasa si Pangulong Marcos Jr. na makakatulong ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para humupa ang trade war. Kumpiyansa rin ang Pangulo na makakatulong ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Iginiit ng Pangulo na bagamat limitado ang impormasyon sa mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China, makakaapekto aniya sa maraming tao at maraming bansa ang resulta ng katatapos na summit ng dalawang leader.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nakakuha ng all-time high rating ang Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa resulta ng Okta Research tugon ng Masa Survey para sa unang quarter ng 2026. Sa survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng pamansang militar, senyales na nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa sandatahang lakas ng bansa. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas naman ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural area. Sa kabila naman ng mas mababang ratings sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao, nananatili umanong majority

0: Majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey mula March 19 to 25 kung saan naabot sa 1,200 ang respondents.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Armed Forces of the Philippines o AFP nagpasalamat sa mataas na trust at satisfaction ratings na nakuha nito sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng OCTA. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Welcome nga sa Armed Forces of the Philippines. Ang naging resulta ng tugon ng Masa Survey ng OCTA Research na nagpapakita ng 72% trust rating at 70% performance rating sa unang quarter ng 2026. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patunay lamang ito na epektibo ang hakbang ng pamahalaan sa territorial defense, partikular na sa kampanya sa West Philippine Sea, gayon din sa counter-insurgency efforts nito. Nagpapatunay din yan ng kanilang malugod na suporta na ibinibigay sa kanila mula sa mga kanayunan dahil sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebelding grupo. Patuloy na itataguyod ng AFP ang kanilang mandato na panatiliin ang kaayusan at kapayapaan maging ang seguridad ng sambayan ng Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Si Lawrence Sanhoco sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanmoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Paco Public Market kung saan pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-inspeksyon sa bentahan ng bigas dito sa nasabing lugar kung saan ipinapatupad na yung 50 pesos price cap para sa mga imported na bigas. Huli pero hindi kulong, ito ang resulta ng ginawang inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dito sa Paco Public Market sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang pag-ikot ni Chu Laurel Jr. sa entrada pa lang ng palengke, ay kita na agad ng kalihim ang binibentang imported na bigas at may price tag na 60 pesos per kilo. Sinubukan pang magpalusot ng nagbabantay at sinabing lokal na bigas ang kanilang ibinibenta. Subalit, hindi ito mubra sa kalihim at ipinaliwanag ang pagkakaiba ng lokal at imported na bigas.
5: Yan ang brokenness. 25% broken to. Ang imported natin is 5% broken. Tapos kita mo yung butil tsaka iba. Oh, iba. Diba?
4: So this is imported.
5: Ito local.
4: Bagamat nahuli ay wala namang ipinataw na parusa ang Department of Agriculture at binalaan lamang ang mga ito. Tinanggal din ang mga presyong nakapatong sa mga bigas. Layo ng naturang pag-ikot ang masiguro na naipapatupad ang Executive Order No. 118 Series of 26 o yung 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga inangkat o imported na bigas sa naturang palengke. Ang nasabing akbang ay alinsunod sa mandato ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Nabatid sa ilalim ng patakaran ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng tig 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon yung mga nagtitinda, trader, kasama na ang mga importers. Bukod dito, nakapalob rin sa Price Act ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na ipasara o suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na negosyante na nagbebenta ng sobra-sobrang singil sa presyo ng bigas. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:26 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa Senate plenary ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil absent si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cayetano na papadalhan na ng writ of summons si VP Sara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi makikialam ang Malacañang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkahiwalay ang kapangyarihan ng executive at legislative branches. Sa kabila nito, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas.
6: Ang dapat na managot ay nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Paglalabas ng writ of summons ng Senate Impeachment Court, welcome sa House Prosecution Team si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihayag ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na tuloy na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipon ng Senado bilang impeachment court at maiharap dito ang Articles of Impeachment. Welcome din sa House Prosecution ang inilabas na writ of summons na naguutos kay VP Sara na humarap at magsumite ng kanyang sagot sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagharap ng pangalawang pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umaasa din naman mabatas na igagalang ng mga nakabinbin na impeachment-related petitions ang ongoing impeachment proceedings sa Senado. Sa panig naman ng prosecution team, handa na umano sila na usigin ang kaso para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosecution. Matapos ito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsimula ang mismong trial at itataon ito sa session break ng Senado. Ngunit pagitiyak ni Cayetano na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit nakabreak ang mataas na kapulungan.
8: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan nakabreak. So malamang yan, makaaraw-araw kami, pero may tumitigil. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session? Pero we'll balance it. I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, huwag natin i-delay.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinalaga na bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito ikaw ngay pa rin ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalaga na maipaliwanag ng mabuti sa sambayan ng Pilipino ang mga nilalaman ng Articles of Impeachment na isa sa kanyang magiging trabaho. Dagdag pa ng mambabatas, magiging kinatawan din siya ng mga kabataan para maisilbi ang hustisya sa panggulong ng impeachment trial.
9: Babantayan ng taong bayan kung paano hahawakan ngayon ng Senado ang proseso ng pagsisimula ng paglilim. For this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
2: Si House Prosecution Member at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinaalala ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na tungkulin nilang maglingkod sa sambayan ng Pilipino at hindi sa isang partikular na tao. Ginawa ni Bishop Bacani ang paalala sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dapat ang pagiging tauhan ng isang individual o iisang individual o political na kaalyado ang maging batayan ng desisyon sa impeachment ng isang senador bagkos ay kapakanan ng bayan. Isa si Bacani sa mga bumalangkas na 1987 Constitution na nananawagan na agad simulan ang impeachment trial.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial.
10: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magkakomply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin po impeachment court.
2: Ang pahayag ni House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni De La Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
11: Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte. Siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, mag-submit siya, harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it. Yung sinasabi na nasira yung Senado, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa Senado.
2: Samantala, sinagot din ni NBI Director Matibag ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa umano'y hindi matagumpay na pagtibag sa Senado.
12: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas. Ano? Saka it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judiciary. Okay lang naman yun. Hindi naman eh. May balak pa tayo tibagin yung Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution we respect.
2: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Listahan ng mga media personnel na nasa Senado nang mangyari ang shooting incident. Hinihingi ng Office of the Ombudsman si Nympha Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpadala ng liham ang Office of the Ombudsman sa Senado para hilingin ang listahan ng mga media personnel na nasa loob ng Senado ng maganap ang shooting incident itong May 13. Ang sulat ay mula kay Maria Melinda Mananghaya Henson, direktor ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman at addressed kay Michael Caberna, direktor naman ng Public Relations and Information Bureau ng Senado. Nakasaad na ang hinihinging listahan ay para sa investigasyon tungkol sa shooting incident na nauwi sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request ng listahan ng media personnel na nasa loob ng Senado noong araw ng insidente, hinihiling rin ng ombudsman ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Kung wala naman anya ang mga hinihinging dokumento ay hinihiling nila na magpasa ng certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways o DPWH tiwala sa ebidensya ng DOJ na isinumite sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Wala si DPWH Secretary Vince Dizo na matibay ang ebidensyang isinumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scandal. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng resolusyon ng DOJ na nagrekomendang sampahan ng kaso sina Senador Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang opisyal kaugnay na umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, mahalagang maunawaan na kaya tumagal ang investigasyon ay dahil sa masusing pagproseso at pagbusisi sa mga ebidensya. pa niya ipinapakita na naging hakbang ng DOJ ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Umaasa naman ang katihim na sa huli ay maisasampa ang mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
15: Mananagot yung lahat ng dapat managot. No, ganun talaga. No, matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya.
14: Ang pahayag ni Secretary Vin Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mere and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Larangan ng Palakasan Regional Training Center para sa swimming at gymnastics inilunsad sa Dagupan City. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
16: Inilunsad ng Philippine Sports Commission ang Regional Training Center para sa swimming at gymnastics sa Dagupan City. Nag-donate ang PSC at Gymnastics Association of the Philippines ng mga equipment kabilang na ang ilang mga ginamit ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni PSC Chairman Pato Gregorio kasama sina PSC Commissioners Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, Division School Superintendent Marciano Soriano Jr. at Dagupan Youth and Sports Development Commission Head Finela Sim para sa naturang kolaborasyon. Bahagi rin ng programa para sa Regional Training Center ang pagpunta sa Dagupan ng National Coaches para turuan ng mga atleta at local coaches sa lugar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:38 oras natin Pilipinas, karagdagang mga balita ihatid natin sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
18: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
19: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
18: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
20: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
18: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
21: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
18: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
20: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
18: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
20: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
18: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:42 oras natin Pilipinas, sa kakapasok lang na balita. Backtracking sa mga establishmentong gumagamit ng bakal mula sa steel plant ni Tony Yang ikinasa ng PAOK at NBI. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaalam na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga establishmento na naging kliyente ng sinalakay na steel Sanhya Steel Corporation sa Oriental Mindoro na pagmamay-ari umano ni Tony Yang. Si Tony Yang ay Chinese businessman na kapatid ni Michael Yang, na nooy dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. at NBI Director Melvin Matibag, magsasagawa sila ng backtracking sa mga establishmento na gumagamit ng mga substandard at delikadong sa mga kalusugan na bakal. Kasunod dito, kanilang sinabi na alamin nila ang lahat na sangkot sa illegal na operasyon ng steel plant, lalo pat malawakan ang distribusyon ng kanilang mga bakal. Samantala, sinabi ni Matibag na may 5 incorporators pa silang hinahanap na nasa likod ng operasyon ng steel plant. At kung maalala nitong weekend, inasagip ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nasa 69 na Chinese national na sa naturang pagawaan ng bakal sa Misamis Occidental. Sinalakay ito dahil sa sumbong sa pag-handle ng hazardous materials sa loob mismo ng Fibidec Industrial Authority na isang government-owned and controlled corporation sa naturang lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ngayon, kuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan o mga kasamahan sa Luzon. Mga benepisaryo ng Department of Agrarian Reform sa lalawigan ng Batanes, aktibong nakilahok sa ARB Summit 2026. Si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes, sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Aktibong nikilhok ang mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilhok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan nito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga arbos sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Hilagang Luzon pa rin, repatriated OFW sa Vintar, Ilocos Norte tumanggap ng tulong pangkapital mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte na patuloy ang kanilang suporta sa mga distressed at repatriated overseas Filipino workers. Katunayan, 8 OFWs na ang umuwi dito sa Vintar dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Mayor Richard Dicala na bawat isa sa mga OFWs ay nabigyan ng 20,000 pesos bawat isa upang magkaroon sila ng kapital sa pagnenegosyo. Maliban dyan, tinek rin ng alkalde na mayroon ding livelihood training sa mga ito upang matagumpay ang kanilang itatayong negosyo. Batid kasi ng LGU na hindi lahat ng ating kababayan na magtatrabaho sa ibang bansa ay makakatagpo ng mabait na amo o maswerteng kapalaran. Pagdalimayan sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East na makapagsimula ulit hindi na sa ibang bansa kundi sa kanilang bayang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bonto, Comelec Mountain Province. Nakahanda na sa Voters Education Program para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa detalye mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Nakahanda na ang Mountain Province Provincial Comelec Office para sa Voters Education Program para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Ito ang pahayag ni Commission on Elections Provincial Election Director John Paul Martin araw ng Lunes. Ayon sa kanya, panghuling araw ang Lunes para sa mga mag-proseso ng kanilang record para sila ay makaboto sa barangay at SK election. At nakahanda naman ang kanilang opisina na bukas hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako tayo sa Bicol Region. 41 school representatives sa Kamalig Albay, Sinanay, sa early identification ng learner difficulties ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
22: Isinagawa ang second batch ng Municipal Orientation and Child Fight System in Support to Inclusive Education sa Black Pepper Resto sa Lugan, Kamalig, Albay na nilawakan ng 41 school representatives bilang bahagi ng programa ng Local Council for the Protection of Children. Ayon kay MSWDO Chief Edlyn Noble, pangunahing layunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa pag-assess at pagmumonitor ng mga learners with difficulties sa loob ng mga paaralan. Ipinaliwanag ni Noble na mahalaga ang paggamit ng mga specialized tools na ibinahagi ng Department of Education upang may sagawang early identification at matiyak na ang mga batang matutukoy ay mabibigyan ng akmang serbisyo o agarang referral sa mga profesional. Samantala, sa ilalim ng naturang orientasyon, mas pinalakas ang child mapping activity upang makakalap ng mas komprehensibong datos, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office, at masiguro na walang batang may kapansanan ang maiiwan sa ilalim ng Inclusive Education Policy ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa Visayas. 18 metric tons ng mangga inihanda ng probinsya ng Guimaras para sa Mango Eat All You Can ngayong Manggaan Festival 2026. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas Report.
23: Upang mas maraming residente at turista ang makapag-enjoy sa Manggaan Festival 2026, naghanda ang lokal na pamahalaan ng Guimaras ng 18 metric tons ng mangga para sa Mango Eat All You Can. Ayon kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ito kumpara sa 10-13 metric tons na inihanda noong nakaraang taon. Isa ang Mango Eat All You Can sa mga pinaka-aabangang aktibidad tuwing idinaraos ang Manggaan Festival. Sa halagang 100 pesos, maaring kumain ng walang limitasyon ng matatamis at world-class na mangga ng Guimaras ang mga residente at turista sa loob ng 30 minuto. Pinalawig din ang itinakdang schedule para sa mga nais makikain hanggang alas 7 ng gabi sa buong duration ng Manggaan Festival 2026. Inaanyayahan ng provincial government ang publiko na bumisita at makisaya sa Mango Eat All You Can bilang bahagi ng selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Kadiwa on Wheels, binisita ang Police Regional Office 7. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Department of Agriculture Central Visayas ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng Police Regional Office 7 Compound upang makabili ng abot kayang produktong agrikultura ang kapulisan dito sa Central Visayas. Ito ay bilang pagpapatuloy ng programa ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong suportado ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakataong maibenta ito sa abot kayang halaga. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA7, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA at Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Partikular na kapartner ng DA7 sa Kadiwa sa loob ng PRO7 ang Lamak Multipurpose Cooperative, First Consolidated Cooperative, Along Tanyon Seaboards, Kambinokot Multipurpose Cooperative, Gulay Farmers Welfare and Agro-Environment Advocacy Philippines Corporation at GRNDUP Consumer Goods Trading. Bukod sa palipat-lipat na Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Central Visayas, regular din ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng National Irrigation Administration 7 Compound sa Tagbilaran City, Bohol, Linggo-Linggo, maging sa mga lokal na pamahalaan, kagaya na lamang ng Lapu-Lapu City Hall sa Cebu Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, Ease of Doing Business Fair sa lalawigan ng Zamboanga del Sur naging matagumpay. Sa report mula kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Naging matagumpay ang inilunsad na Ease of Doing Business o EODB Fair ng Anti-Retip Authority sa pakipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Sur. Inilapit sa publiko at mas naging accessible ang mga mahalagang pampublikong transaksyon sa pamagitan ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan na nakiisa sa aktibidad. Highlight sa opening ceremony ang nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng ARTA ng pamahalang panlalawigan kung saan ito pa lamang ang natatanging probinsya sa Mindanao at ang ikalawa sa bansa na pormal na sumailalim sa kasunduan. Sa ilalim ng naturang MOA, magtatatag ang ARTA ng isang division sa Provincial Local Government Unit ng Zamboanga del Sur na tatanggap at tutugon sa mga hinaing kaugnay na mga serbisyo ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis at mas responsive na paghahati ng serbisyo publiko. Layunin ng nilagda ang kasunduan na mabawasan ng red tape, mas streamline ang mga proseso sa pamahalaan at makapaghatid ng mabilis, epesyente at pangpublikong serbisyo na nakatutok sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Philippine Coconut Authority Barm, isinagawa ang mobile health services sa bayan ng Mapun. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Barm ang mobile health services mula May 15 to 20, 2026 sa bayan ng Mapun, ang pinakamalayong munisipalidad sa lalawigang Tawi-Tawi. Target ng nasabing pangkalusugan at programang medikal ang higit 1,000 magniniyog dahil ito ang pangunahing tanim sa nasabing lugar. Kabilang ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory test, eye check-up na may libreng salamin at dental check-up na may libreng bunot at cleaning. Ang naturang serbisyo ay bahagi ng pangunahing programa ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority upang mailapit sa mga magsasaka ng niyog ang serbisyong medikal at pangkalusugan. Nais din itong maipakita at maiparamdam na kasama sa serbisyong ito ang nasa geographically isolated area gaya ng Mapun, Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ito naman na mula sa Radyo Pilipinas, Davao, isang simbahan sa Buhangin, lungsod ng Davao, binaha matapos ang naranasang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa balitang yan, mula kay Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagtulungan ang mga miyembro ng GKK at ng parish, pastoral parish ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa lungsod ng Davao matapos itong binaha kagabi dahil sa naranasang pagbuhos na malakas na ulan. Kanina ay nagtulungan ang mga miyembro ng nasabing parokya upang linisin ang kanilang simbahan matapos ang naranasang pagbaha. Nagpasalamat naman ang parish pastoral office sa kooperasyon at pag-unawa ng mga mananampalataya kasabay ng panalangin langin para sa kaligtasan at mabuting kalagayan ng lahat. Samantala, nasa 11 barangay dito sa lungsod ng Davao ang apektado ng sabing pagbaha matapos ang malakas nga na pag-ulan kagabi. Ayon kay Rudy Incabo, ang assistant head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor ay ang Bunawan District dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sapa. Pinaturog na rin ang mga sirena sa lugar bilang babala ng paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga lugar na nakaranas na matinding pagbaha mula kagabi hanggang madaling araw ay ang Barangay Maa, Matina Pangi, Matina Crossing at Bangka area. Patuloy naman ang sinasagawang assessment ng CDRRMO sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan ng nasabing pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 19, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
14: Ako po, si Josh Garcia.
15: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
14: Tutukla, narito na Bagong Pilipinas ngayon.
15: Sa ating balita, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalakas pang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa kanyang nakatakdang pagbisita doon sa susunod na linggo. Sa roundtable discussion, kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyan diin ng Pangulo na kabilang sa pangunahing agenda ng kanyang pagbisita ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement o RAA kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayon din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging papel ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anayay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. Bukod sa suporta sa depensa at seguridad, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at assistance. Kabilang dito ang Official Development Assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
16: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
14: Namataan ang Chinese research ship malapit sa Pag-asa Island, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng Maritime o National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
17: Magandang hapon, Josh Garcia and Asik Weng. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali.
14: Okay, Yusek, ano po ang reaksyon ng National Maritime Council sa Chinese research vessel na namataan malapit po dito sa Pag-asa Island kamakailan?
17: Again, maraming salamat sa pagkakatong ito ng Josh and si Weng. Itong mga nakarang araw, nakapagbigay ulat o report ng ating Philippine Coast Guard sa presensya ng mga Chinese maritime research vessel sa kabuuan ng West Philippine Sea. Mabuti na lang at mabilis at proactive ang ating mga ginawang monitoring ng ating government agencies na sa National Task Force ng West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard kasama na din ang ating Armed Forces of the Philippines. Naiulat ang mga illegal na gawain ng China sa ating karagatan, hindi lamang sa Pag-asa Island kundi pati na din sa mga ibang lugar ng West Philippine Sea. Ito yung mga sumusunod, no? Dalawang Chinese maritime research vessels ay nasa Maiit, Bayat, Batanes sa norte ng Luzon. Ito yung Jian 1 at Jia Jing. Sa isa rin maritime surveillance research vessel sa layong 171 nautical miles mula naman sa Bulinao, Pangasinan. Ito yung Zhu Haiyun. at isa ring Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ito yung Zhang Yanghong 33. Ikinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Zhang Yanghong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research o activities sa ating karagatan. Ang kanilang di umanong research ay ginawa sa vicinity ng Pag-asa kay Sandy K 2 at 3 na nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island, at na malino naman na meron tayong soberanya at jurisdiction sa lugar na ito. Josh and Weng.
15: Yusef, may para sa kalaman ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing na illegal o unauthorized yung isinagawang marine scientific research activities nitong Chinese vessel sa bahagi ng ating West Philippine Sea?
17: Well, unang-una, no, katulad ng nasabi ko kanina, hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Ang meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no? So yan ay naka-anchor sa UNCLOS actually, Josh and Sekweng.
14: Yusek, pakipaliwanag po, ano-ano pong kagamitan o kakayahan na meron itong Zhang Yanghong 33 vessel ang ikinababahala ng pamahalaan base po sa investigasyon at pagsusuri?
17: Well, Zhang Yanghong, basahin ko lang na para klaro, no. Ito ay meron siyang capacity na mag-conduct ng mga deep scientific research activities, na ito ay advanced oceanographic survey vessel na may kakayahang magsagawa ng comprehensive maritime ecological surveys, bathymetric mapping, hydrographic data collection, at deep sea exploration. In short, ito ay may kakayahang gumawa ng intelligence gathering activities sa ating karagatan. Kaya ito ay minamonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang authority or clearance sa ating pamahalan.
15: So, Yusek, gaano po kaseryoso yung presensya ng mga Chinese maritime militia vessels na namataan sa paligid ng Sandy K 3 at 4?
17: Well, dahil sa kanilang kakayahan, ano, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. We are concerned, pero not actually worried. No? Alam naman natin na ang gawain ng China at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at magbantay ang ating katubigan, sa ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang magiging na rin ang ating Philippine Navy at iba pang kawanin ng ating gobyerno. Sa katunayan, no, nagsugaw ng Maritime Domain Awareness Interagency Operations ang ating task force, Area Task Force West, sa ilalim ng National Task Force ng West Philippine Sea. Noong May 17, ang ating Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-challenge at i-challenge ang kanilang presensya at sabihin na itigil ang kanilang illegal na gawain at umalis sa lugar. Dagdag dito, nagsagawa din ang ATF West sa pangunguna ng Western Command. Nagpadala sila ng nagkataon na nandun yung ating dalawang Philippine Navy vessel, at nag-conduct din sila ng interagency maritime operations, and then challenge din nila yung presensya ng itong Marine Scientific Research Vessel ng China, pati na rin yung Coast Guard vessel ng China na nag-escort dito sa research vessel.
14: Okay. Yusek, may nakikita po bang posibilidad na magpapatuloy o madadagdagan pa ang presensya ng Chinese research at Coast Guard vessels sa lugar sa mga susunod na araw? At since nabanggit nyo nga po na unauthorized itong intelligence gathering na ginagawa nila, ano po ang hakbang na gagawin sakaling mangyari ito? Sapat ba na i-radio challenge lang sila, itaboy sila, o is it possible na magbigay tayo ng sanctions as well?
17: Well, base sa naman sa ating mga report, no, wala naman tayo nakikitang increase ng mga vessels sa paligid ng PAGASA. But nonetheless, no, ito yung nakita natin sa mga nakaraang araw na dumami nga yung presensya o presence ng Chinese maritime research vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities, and our ATF West and ATF North, the National Task Force West Philippine Sea, to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basihan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Hanggang doon lang tayo, no, na wala tayong pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at palisin. At least madodocument natin, ipapakita natin sa, no, sa ating transparency initiative what we are trying to do in a peaceful and non-escalatory approach.
15: So Yusek, bukod po sa pagpa-file ng diplomatic protest at pagmamonitor sa kanila, ano pa po yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para mapigilan yung kahalintulad na unauthorized foreign research activity sa West Philippine Sea?
17: Well, nais natin ilinawin na hindi pinagbabawal ng Pilipinas ang marine scientific research, no, ng foreign states sa ating maritime zones na mention ko kanina. Basta ito ay naayon sa international law at may kaukulang pahintulot mula sa ating pamahalan. Ang gagawin lang natin, again, para ma-assert natin ang ating presence or claim sa lugar, ay again we encourage our fisher folks na damihin nila ang kanilang presensya at sa mga lugar na, especially sa paligid ng Sandy Cay, no, while it is a challenge on their part dahil alam naman natin na nandun yung mga presensya ng China Coast Guard at maritime militia vessels, but nonetheless we are asking or we are requesting our fisher folks na maglagi doon at nandun naman yung tulong ng ating gobyerno, no, yung sa programa nating Kadiwa, PBM Kadiwa, wherein the government is offering or giving material support and in terms of yung pagbibigay ng krudo, pagkain, tubig para tumagal ang kanilang pangingisda. At ito yung mga legal activities natin na pinamumunuan ng ating ng pamahalan.
14: Okay. Yusek, ano naman po ang masasabi o reaksyon ng NMC sa pahayag ng Chinese Embassy na dangerous and misguided umano ang naging pahayag at hakbang ng Pilipinas kaugnay sa insidente?
17: Well, ang lahat naman ng pahayag at hakbang ng pamahalan ng Pilipinas ay nakabatay sa facts on the ground, validated monitoring at sa umiiral na international law, particular ng UNCLOS, at naka-anchor tayo doon sa 2016 arbitral ruling, no. Ang mandato ng ating maritime agencies, kabilang ang Philippine Coast Guard, Armed Force of the Philippines, sampan mo na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine National Police Maritime Group ay bantayan ng ating karagatan. Magsagawa ng lawful maritime patrols, ito yung ginagawa nating routine, no, routine lawful maritime patrols, at magbigay ng tama at factual na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Well, their job is to patrol or seize, monitor developments in our maritime domain, and relay verified information to the government and to the public. So, hindi po dangerous o misguided ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapatupad ng ating mandato bilang isang sovereign coastal state. This is against what the Chinese embassy or Chinese officials are conveying to the public. At responsibilidad ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones, itaguyod ang rules-based international order at tiyaking alam ng ating mga mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasabay na rin dito, patuloy nating hinihikayat na sabi mo kanina, ang lahat ng panig ng napairalin at pagpapapigil at pagpipigil, respeto sa international law at paggamit ng maayos at professional na diplomatic channels upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa ating rehiyon.
15: Alright, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda, hinggil sa patuloy na tensyon at presensya ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea.
17: Okay, sa ating mga kababayan, nais naming tiyakin na nananatiling mapagbantay, professional at matatag ang ating pamahalan sa pagtatanggol sa ating soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Patuloy nating isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga issue

0: that our fisher folks, ang ating mga mangisda, ay makapangisda ng mapayapa, and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga mangisdang Pilipino, wag po kayong maghunis dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangisda sa ating karagatan, dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman ng dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta, at tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangang krudo, pagkain, medisina at tubig para tumagal din po ang inyong pangisda. At meron din pong okasyon na kami po ang susundo o bibili sa mga inyong mga nahuling mga isda sa dagat para hindi na kayo bumalik sa Pangpang at babalik uli kayo. So these are the efforts or initiatives of the government para sa ating mga mangisda. Ang West Philippine Sea ay atin, at ang pagtatanggol dito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, no? Kundi bahagi rin ng ating pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Yun lang, Josh and Asikweng, at mabuhay tayong lahat, at para ito sa isang bagong Pilipinas.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
2: Samantala, patuloy ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa bansa. Kahapon ay pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng bawat bayan mahikinabang program sa Mandaluyong City. Mahigit 1,000 senior citizens at mga driver ng jeep at tricycle ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas na kabilang sa halos 26,000 benepisyaryo sa lungsod. Ang mga bigas na ipinamahagi ni Pangulo Marcos Jr. ay direktang binili mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija bilang bahagi ng suporta sa lokal na agrikultura. Tumanggap din ang 135 scholars mula sa 27 barangay ng tigda 20,000 pisong educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Ayon sa Pangulo, kalahati ng 200,000 piso na inilaan sa bawat barangay ay nakatuon sa scholarship program para matulungan ang mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
5: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
8: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon.

o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nasabat na higit 100 million pesos na halaga ng illegal na droga. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Kalulut, magandang tanghali at welcome back dito sa bagong Pilipinas.
1: Magandang tanghali po, Asik Ping. Magandang tanghali din ho, Sir Joshua. And magandang tanghali ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
0: Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin yung detalye nitong pinakamalalaking operasyon ng PIDEA mula May 7 hanggang May 14 ngayong taon at paano ito nakatulong sa pagbuwag ng malalaking drug networks dito sa Pilipinas?
1: Itong nakaraang linggo po, Asik Wing, may mga operations ho na ginawa hindi lang po ng PIDEA kundi kasama na rin natin dyan ang Philippine National Police and other law enforcement agencies na kung saan we were able to seize several dangerous drugs. Ang mga malalaking operations rito, yung nangyari ho sa Zamboanga City, this was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Makati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga plus sa Paranaque din ho. Kilo din ho. At kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon sa Cordillera.
2: Okay. Kilo-kilo to, Attorney Joseph.
1: Yes, sir.
2: At sa loob lamang po na 1 linggo, mahigit 100 milyong piso nga po ng halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng PIDEA. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng illegal drugs dito sa
1: Sir atapas? Joshua, pinapakita ho dito na hindi ho tumitigil ang inyong PIDEA, hindi rin ho tumitigil ang ating law enforcement agencies para masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, kabilang po sa mga nasamsam, may mahigit 12 kilo ng shabu at 5,000 marijuana plants. Sa mga lugar po ito, yung pinakamalakas sa operasyon ng mga drug syndicates base po sa inyong monitoring?
1: Base po sa mga seizures, Asikweng, ang malaki po rito sa National Capital Region. We also have in Region 9, Region 3, and Region 4A.
2: Okay. And paano naman po na isagawa ng PIDEA at ng iba pang law enforcement agencies sa matagumpay na eradication? Ito pong halos 74,000 na marijuana plants dito sa may Cordillera region.
1: Sir Joshua, with regard to marijuana eradication dito po sa Cordillera, naisagawa ito sa tulong po ng Philippine National Police. And ginagamitan din ho natin ito ng drone para makita ho natin kung nasaan ho yung mga marijuana plantation sites ho natin dahil we do not want to waste the efforts of our law enforcement agencies na umakyat ng bundok para sigurado na yung mga marijuana na tinanim mo dyan, doon na ho, masunog na ho siya at hindi na ho mapunta dito po sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, hingi na rin po kami ng detalye dito naman sa pagkakahuli sa mga tinatawag na high-value targets gaya ng operasyon sa Cebu City kung saan nasa halos 11 million pesos na halaga ng shabu yung nasamsam.
1: Asik Weng, dun sa Cebu naman ho, nangyari po yan last May 13 na kung saan ito po ay isinagawa ng PNP together with PIDEA na meron ho tayong na-confiscate ho dyan na 1.6 kilos of shabu dyan ho sa barangay Fatima sa Cebu City.
2: Okay. At Attorney, ayon po sa ulat, bukod po sa shabu at marijuana, marami ding pharmaceutical drugs tulad ng Valium, Alprazolam at Nitrazepam ang nakumpiska. Gaano naman po kalaki ang problema ngayon ng illegal distribution ng controlled prescription drugs dito sa ating bansa?
1: Sir Joshua, yung mga nabanggito ninyo, tama ho, ito po ang controlled dangerous drugs po. And ito po ay balak ko ipinuslit sa ating bansa. Yung mga nasabat po natin dyan na mga pharmaceutical products nanggaling po ng Pakistan na kung saan diniklara po nila garments and books. So, ibig sabihin nun, there was an intent on their part to smuggle in this controlled medicines na dapat to sana ito ho'y dumadaan sa mga tamang ahensya para masuri kung ito'y papasaho sa ating FDA.
2: Okay. Pero ito po nabanggit ng mga gamot, itong Valium, Alprazolam, Nitrazepam. Ito po ba'y ginagamit as ingredients para gumawa ng illegal drugs or ito po yung intake?
1: Hindi po, Sir Joshua. Ito po ay mga gamot na pre-prescribe ng mga physicians or doctors na lisensyado ho ng PIDEA. Okay. Dahil hindi po lahat ng ating mga doktor ay maaaring mag-prescribe ng mga nabanggit ho na mga gamot. Dapat ho, meron silang S2 license na ito ho ay kanilang kukunin ho sa ating ahensya. And hindi ho lahat din ng mga butika ay maaaring magbenta ho ng gantong klaseng mga gamot. Dapat ho, lisensyado rin po sila sa PIDEA. Dapat ho, meron sila yung tinatawag nating S3 license.
3: Would you know kung para saan po itong mga gamot na to?
1: Yung mga iba po rito, ma'am, ano po to, mga antidepressants. So, ito po, controlled ba dahil there is a possibility na maaari pong itong magamit ng ibang tao na malulong po sila sa mga gantong klase mga medisina.
3: Sir, sa pananaw ng PIDEA, bakit naman patuloy pa rin nakakapag-operate yung ilang drug personalities at sindikato sa kabila ng sunod-sunod na anti-drug operations ng pamahalaan? Tsaka paano pa rin nakakapasok itong mga illegal na droga na ito sa atin kahit na grabe na yung monitoring po ninyo?
1: Opo, Ase Kweng. Ang mga sindikato naman ho ng illegal na droga ay gumagawa ho ng iba't ibang paraan para maipuslit po nila yung illegal na droga. Hindi lang ho through mail and parcel. Meron din po dyan yung mga maritime smuggling na ginagawa ko ngayon. Kaya ako nagpapasalamat din po ang PIDEA sa ating Philippine Coast Guard and the Philippine Navy plus yung ating maritime group ng PNP dahil yung patuloy na pagpapatrolya ho natin sa ating malawak na nakaragatan, eh, may mga nasasabat pa rin naman po tayo ng mga illegal na droga.
2: Okay. Nabanggit nyo nga, attorney, na nag-evolve itong mga sindikato. Sa mga na-arrest ng pushers, couriers, at drug den maintainers, ano po ang profile ngayon ng mga taong karaniwang nasasangkot dito sa illegal drug trade? May napansin po ba kayong pagbabago o kakaiba?
1: Halo-halo po, Sir Joshua, yung mga profile ng ating mga naresto. Sa katunayan, may mga iba ho dyan, mga elected officials pa ho. Kaya nga ito ay nakakalungkot na may mga ibang barangay officials na na-involve sa illegal na droga na imbis sana ho na sila ang katulong po natin dito ho sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanilang barangay, eh, sila pa ho, yung mga na-involve, mga nagbebenta, yung iba ho, pumupunta ho sa mga drug den. Kaya hindi ho tumitigil po ang ating mga kasamaan ho para masira po yung mga drug den sa ating mga barangay.
3: So alam naman natin, sir, na talaga namang puspusan yung inyong pagtatrabaho para masawa tayo itong mga illegal na droga sa atin. No? So ano po yung susunod na hakbang ng PIDEA para mapigilan pa talaga yung pagpasok at distribution ng mga illegal drugs sa mga community, sa mga kabataan, so lalo na kung magpapasokan sa schools?
1: Asequeng, yung ating demand reduction efforts, dinodoble ho natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para maaari ho tayong pumunta ho doon, magbigay ng mga lecture sa ating mga kabataan. Dahil importante po dyan, habang bata pa ho sila, eh, alam na ho nila kung anong epekto ng illegal na droga, ano yung nakalagay po sa batas, ano maaari ho nilang kaharapin kung sila po ay ma-involve sa illegal na droga pagdating ho ng panahon. Kaya ho, habang bata ho, dapat ho, bigyan ho natin sila ng tamang leksyon. And at the same time, yung mga barangay officials ho, dapat ho, katulong na rin ho natin yan, and mabigyan ng tamang lectures din ho sa mga pamilya dahil ang kung ano yung tama, dapat ito nanggagaling na yan sa pamilya.
2: Okay. Attorney, ito dapat natin bigyan din natin. Ano yung ginagawa ng PIDEA in terms of para mapanatili po yung integridad sa ating mga operasyon? Dahil para maalis natin yung agam-agam sa publiko na pagka nahuhuli itong mga illegal na droga ay umiikot na sa merkado, ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung tiwala ng taong bayan?
1: Sir Joshua, kaya ho na i-maintain natin yung integridad ng ating operasyon, sinasama ho natin yung mga tinatawag nating insulating witnesses. Sino po itong mga ito? Una-una ho dyan, yung elected official. That's mandatory under our law. And pangalawa, mamimili ho tayo dyan kung meron ho bang representative coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Ito hong mga witness na ito, sila po ang nagsasabi na yung mga nakuhang droga doon sa arrested individual, eh siya rin ho ang ipresenta natin sa laboratorio at siya rin po ang ipresenta natin sa korte.
2: Okay. Malanda at note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nais tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga.
1: Siguro po sa mga nanonood na kababayan po natin and sa mga nakikinig, meron po tayong isumbong mo sa PIDEA na hotline. Ito po ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Meron po tayong Facebook page. Ayan po, naka-flash po sa ating screen. Ang isumbong mo sa PIDEA, makikita po na sa PIDEA Top Stories. I-text po nila dyan yung mga impormasyon na nalalaman po nila regarding sa illegal drug activities sa kanilang mga barangay. We will validate the information and if positive yung validation, we will conduct the necessary action.
2: At tama po, may pabuya ito.
1: Iba pa po yung may pabuya. Iba pa yung, pabuya. Yung Operation Private Eye. Mm-hmm. Kung meron po silang alam na laboratorio, marijuana plantation sites, or mga drug din, isumbong lang po nila dyan sa OPE, sa ating Operation Private Eye, or dito na ho, sa isumbong mo sa PIDEA.
3: Pero syempre, secured din yung pagkatao nitong magsusumbong na ito.
1: Yes po, Asekweng, hindi po natin kinukuha yung pangalan ng sumbong. Ang kailangan lang po natin, yung specific address nung nire-report nila, sino yung nire-report nila, saan po, bigay na ho nila dyan sa mga text numbers po na yan.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng PIDEA. Thank you,
1: maraming
3: sir.
1: Salamat din po.
2: Samantala, mas pinaikti ng pamahalaan ang papapatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH sa Nueva Ecija, kung saan personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong Palayan City Township sa Nueva Ecija. Tiniyak ng pamahalaan na makakapagbigay ginhawa ito sa bawat pamilya dahil sa murang buwan ng amortisasyon at may mababang interes. Saklaw ng 4PH program ay ang mga low-income earners at informal settlers families o ISFs. Layo ng programang ito na makapagbigay ng abot-kaya, ligtas at disenteng tahanan para sa mga Pilipino. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga dapat tandaan at iwasan sa sakit na Ebola virus sa ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, magandang tanghali po.
1: Yes, magandang tanghali rin.
0: Doc, gaano po kaseryoso yung pagdeklara ng WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Bundibugyo Ebola virus?
1: Yes, no? Malaking bagay ito na pag-declare nila dahil nga itong Ebola ngayon lumalabas na doon sa ibang bansa na kalapit sa Congo, no? At saka Uganda. Pangalawa, mataas ang mortality rate, no? So like out of 300 cases yata, almost 100 plus na ang namamatay in just a span of mga 2 weeks, no? Na nung na-discovery na may mga pasyente na or mga tao na nagka-Ebola. At saka pangatlo, yung strain na ito na Bundibugyo is a rare strain at walang bakuna dito, no? So I think because of those reasons, nag-declare ang WHO na para lang makaprepara ang mga ibang bansa, especially for those mga bansa na magkalapit dun sa Africa, para hindi makapasok itong Ebola doon sa mga bansa nila.
2: Okay, Doc, pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba itong pagkakaiba ng Bundibugyo virus sa ibang uri ng Ebola virus na narinig na natin noon?
1: Well, ang pagkaiba lang nito, hindi ito siya ganun ka-common na nag-circulate doon sa Congo or sa Uganda, no? Kasi ang pinaka-common pa rin yung Zaire strain, which is equally fatal also, no? At ang sintomas nito, magkapareho lang, no? Lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, tapos bleeding. Ang common cause nito is bleeding all over the body, kaya tinatawag itong hemorrhagic fever, no? So ibig sabihin, mataas ang risk na magdudugo ang isang pasyente at yun ang ikakasanhi ng pagkakamatay pag natama ng Ebola.
0: So, Doc, sa ngayon po ba, may dapat bang ikabahala yung mga Pilipino kaugnay ng mga naiulat na kaso sa Africa? Tsaka gaano po kalaki yung panganib kung makapasok ito sa bansa at paano po yung transmission nito?
1: Okay, ang Pilipinas ay sa tingin ko hindi high risk for this, no? Kasi magiging high risk lang tayo kung merong makapasok ditong nanggaling doon at may mga sintomas at merong infection, no? Pero meron naman tayong mga ginagawa base dito sa report ng Department of Health na yung sa pagpasok pa lang, mga border control, sinusuri, kung may mga lagnat, may mga sintomas at anong mga bansa ang pinanggalingan para naman ma-monitor natin kung sino man yung mga nakapasok at na-expose doon sa mga tao na merong Ebola, ma-monitor ng government. At even before, no, mga I think 2014 or 2016 na or 2014 na meron na mga ganitong outbreak at na-declare na rin tong Ebola as public health emergency. Ganun pa rin, wala namang nakapasok sa Philippines, pero minamatsyagan pa rin natin 'yan dahil marami tayong mga OFW nagtatrabaho sa ganitong klaseng lugar na pwedeng umuwi at pwede pa lang na-infect na, no? So importante 'yan na ma-screen natin at ma-monitor.
2: Okay. Doc, nabanggit mo yung 2014 Ebola outbreak kung saan naging mahalaga po ang quarantine at mahigpit na monitoring sa mga umuuwing Filipino peacekeepers. Sa pananaw po ninyo, gaano po kahanda ang Pilipinas sa ngayon sakaling magkaroon ng kahalintulad na sitwasyon?
1: Well, sa sinabi ko na itong mga ganitong klaseng mga outbreak, meron naman tayo mga paglalagyan, no? Especially sa mga ospital ng government na pinaitingnan natin na mayroong mga isolation rooms, no, may mga kapasidad tayo to provide mga personal protective equipment doon sa mga healthcare workers na mag-alaga sa ganitong mga klaseng pasyente. At importante rin, siguro we need to reinforce pa rin, no, na ang detection ito or diagnostic test ay mga galing pa rin sa referral center kagaya ng RITM, no? So for me, handa naman siguro tayo kasi nalampasan na natin yung COVID, nalampasan na natin yung mga iba't ibang outbreak. Hanggang ngayon, marami na tayong mga lessons na natutunan doon at anytime na may mga ganitong outbreak, malaking bagay yung mga natutunan natin at kailangan lang nating i-reinforce ulit.
0: So Doc, may mga nagsasabi po kasi na dapat higpitan ang mga biyahe o pagpapatupad na o magpatupad ng travel restrictions. Sang-ayon po ba kayo dito o mas mahalaga yung maayos na screening at monitoring?
1: Well, tama ka dyan, no? Mas maigi pa rin yung screening and monitoring pagdating dito sa Pilipinas rather than restriction of travel to risk countries, no? Kasi nasanay na tayo dito, mayroon na tayong mga napulot na mga aral na we need to also give advice doon sa mga nagka-travel. Importante na bigyan sila ng mga importanteng abiso na pagpupunta sila dito sa Congo or Uganda or any African state na pwedeng potential na na-expose sila. They'll just have to monitor themselves para at least kung babalik man sila ng Pilipinas, may mga sintomas, they have to inform us, they will be screened, at they will be put into a quarantine facility.
2: Okay. Doc, ano po ang mahalagang papel ngayon ng mga ospital, airport authorities at mga health workers pagdating po sa pagpigil ng posibleng pagpasok ng virus dito sa ating bansa?
1: Well, malaking bagay yan. Kasi pag dinideclare ng WHO na public health emergency, automatic yan sa government, hospital. Piniprepare din natin, ha? Mayroon tayong mga inventory of beds, no? Inventory of the personal protective equipment at saka yung mga gamot at mga suero, dextrose, para naman in any event, kung meron mang makapasok, maging ready tayo.
0: So Doc, bukod dito sa Ebola, no, meron din pong antivirus, tipavirus. So ano po sa tingin ninyo yung aral mula sa COVID-19 pandemic na maaaring magamit ng Pilipinas sa paghahanda laban sa mga bagong nakakahawang sakit tulad nga nito? Tsaka gaano po kahalaga yung maagang detection, contact tracing at isolation sa pagkontrol ng isang high-risk virus tulad nito?
1: Okay, una-una dyan, dapat merong magandang coordination, no, within our healthcare system in terms of awareness, ano itong mga sakit na to, no? Coordination with the community, with the local government in terms of information drive, ano itong mga sakit, para hindi naman tayo magpapanig. Pangalawa, dapat meron tayong capacity to do testing, no? Sa mga ganitong klaseng infection, so meron tayong mga referral laboratories kagaya ng RITM that are also prepared to do the test. Halimbawa, kung meron may mga Pilipino na may mga sintomas compatible with any of these mga viral infections or infectious disease. At tapos pangatlo, no, yung infection control sa mga health facilities, importante yan. At of course, yung pinaka-basic natin ng mga risk communication sa mga community. Mag-ingat, mag-suot ng face mask, mag-ugas ng kamay, no, magiging healthy sa katawan para naman hindi makakuha ng infection.
0: So, Doc, ano po yung dapat malaman or bantayan ng ating mga kababayan na nandoon sa African countries? Siyempre, may mga kamag-anak sila dito, baka nag-aalala sila, lalo na yung mga peacekeepers na uuwi naman sila anytime o yung mga OFWs din na nandoon po.
1: Well, importante pa rin sa kanila na alam nila yung mga sintomas, no, sa ganitong klaseng sakit. Kasi alam mo, nung unang pumutok itong bagong outbreak ngayon, kadalasan, ang akala lang nila, ordinaryong infectious disease lang, no? Pero nung mga several days na, maraming namamatay, sunod-sunod, at saka sa isang community, doon na sila naghinala na baka Ebola talaga to, at doon pa lang nagpa-test at tinitest ng Ebola. So merong ibig sabihin, medyo late na, no? So ngayon, na-detect na at meron ng alarma ang WHO, so dapat sila rin, they will be advised na pag may mga exposure, they should go to the health facility in Donasuri.
2: Okay. Doc, I guess kailangan natin linawin din at pakipaliwanag po. Ano po yung mga sintomas na dapat bantayan?
1: Okay. So ang Ebola ay nakahanay yan doon sa grupo ng hemorrhagic fever, no? O parang mamamatay. Those are the manifestations of hemorrhagic fever.
2: Okay. At bilang isang infectious disease expert, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga Pilipino upang manatiling kalmado pero alerto sa ganitong uri ng health emergency. Go ahead, Doc.
1: Okay. So sa mga kababayan natin, no, they'll just have to listen to the advisory ng government natin, especially advisory from the Department of Health. Kukuha ng mga tamang informasyon coming from this important authorities, no, para hindi naman magpapanik. At importante, no, na you have to keep yourselves healthy. Kung nandun kayo, may nandun kayo sa mga ganitong lugar, always observe yung proper health etiquette, magsuot ng face mask, magbugas ng kamay, at kung may mga sintomas kayo na nandun kayo sa mga bansang ito, magpasuri at magpagamot kaagad.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Thank you, sir.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Department of Health ang pinaigting na border control ng bansa laban sa banta ng Ebola virus. GT Health Secretary Ted Herbosa naka-alerto ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pantalan para sa pinaigting na pagbabantay sa ating mga border nang naaayon sa tamang proseso sa pagbabantay sa kalusugan. Kaugnay nito, pinulong ng World Health Organization ng Health Ministers sa Western Pacific Regional Office Countries, kabilang ang Pilipinas kaugnay sa pagdedeklara sa Ebola disease bilang public health emergency for international concern. Ayon sa WHO, ang mga pangunahing apektadong lugar ay Democratic Republic of Congo at Uganda or Uganda.
3: Tayo, meron na tayong protocol dyan. Ang ating Bureau of Quarantine at ang Epidemiology Bureau ay i-heighten ng surveillance, lalo na ang mga manggagaling sa mga bansang affected, Democratic Republic of Congo at yung Uganda. So, nakabantay tayo dito. Sa ating mga kababayan, wala po tayong dapat ikabahala dito sa Declaration ng Public Health Emergency of International Concern. Malayo po ang Africa. At tataasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa.
2: Bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga inain na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.

0: pinagmamalaking atin ng inyong KTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa KTV Regional. Para sa bayan.
0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Magbubukas ang Department of Education ng halos 33,000 na bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Ayon sa DepEd, ang mga bagong posisyon na itatalaga mula kindergarten hanggang sa senior high school at maging sa Alternative Learning System o ALS. Sa lahat ng rehiyon, ang Zamboanga Peninsula ang makatatanggap ng may pinakamataas na alokasyon na umaabot sa 3,361. Nagtakda rin ng malaking alokasyon sa Central Luzon, Calabar Zone at Visayas at Northern Mindanao. Giit ni Anggara, ang dagdag na teaching positions ay layong mapababa ang ratio ng mag-aaral sa bawat guro. Sa pamamagitan niya nito ay mas maaabot ang inaasam na kalidad sa edukasyon ng mga kabataan.
5: Sa iba pang balita, inaasahan ang pagpapalakas ng development ng mga kritikal na mineral sa Pilipinas sa nalalapit na pagpapatayon ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito ay sa ilalim ng PAX o Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
6: Bumisita sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
7: 3, 2, 1.
6: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac para sa itatayong industrial hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Sa malawak na lupain ito, dito sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor.
8: Target maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure at advanced manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration ng Kaalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa U.S.
9: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant. And based on that, we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenant's activities.
6: Palalakasin din ang development sa critical minerals, kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite, at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
10: With Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are all... Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na ho para sa atin, para talagang i-process natin to.
6: Diniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas
7: ang magiging operasyon sa Pax Silica at walang diplomatic immunity sa US.
11: That's their request, but we did not agree to that. There are two laws that will govern the transaction here. The Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the US government.
7: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production hub ang paglahok ng Pilipinas sa Pax Silica.
12: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang, kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
7: Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
13: At dito na po nagtatapos ang ating programa, Sara na ito.
14: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa
15: President
14: of Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
13: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: 738
17: sa Capital 104.3.
18: The AM and FM collab.
17: Collab.
19: 104.3 FM 2. The Capital.

pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Top Beat, mapapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz at ngayon ay mapapakinggan din sa The Capital FM 104.3 kHz at mapapanood din sa Facebook pages ng Radyo Magazine at ng The Capital FM at sa amin, The Commission on Population and Development, Facebook page at CPD Fairs. Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Ito si Mike Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Last week! We are so privileged that we had our guests, si Ms. Cheska, si Diego Bobadilla, na nag-discuss about family life empowerment. Ngayong araw, we are so privileged to have with us our Deputy Executive Director, Lolito Boyeta Cardon, who will discuss about the topic of demographic resilience. Ano nga ba ang demographic resilience? Gaano ba kahanda ang ating populasyon? O ano bang kakayahan ang nais natin upang mabawi ang mga pagbabago o ma-address ang mga pagbabago, ang mga demographic challenges? At ano ba ang dapat nating gawin as a country and as local offices ng population at local government units? So, sa ngayon, pakinggan muna natin at panoorin ang Meet the New Us. Let us meet the Commission on Population and Development.

0: Are we in the know? Ano ba ang CPD? Ito ang ahensya ng government na nag-a-advocate for policies and programs para sa pagbabago ng population at ang impact nito sa ating socio-economic conditions. Ito ang pangunahing government agency coordinating population programs and policies. February 19, 1969, nang maitatag ang komisyon para sa population programs na may relationship sa economic at social development ng ating bansa. Ang Republic Act 6365, ang Population Act of the Philippines ng 1971, ang nag-create sa Commission on Population. Ito ay tinatag para ma-increase ang share ng each Filipino in the fruits of economic progress. Noong December 8, 1972, sa bisa ng Presidential Decree No. 79, pinatibay ang pagtatag sa ating ahensya para epektibong maitupad ang programang pang-population and development. Ang pagbabago sa pinaikling pangalan ng CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay nakatuon sa Human Capital Development at Quality of Life. Ito ay akma sa ating pangunahing tungkulin para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Ano ba ang CPD? Alam nyo ba, nakatuwang tayo sa iba't ibang institusyon. Kadalasan, kasama natin ang ating mga local population offices upang matupad ang pangkalahatang hangarin ng programang pangpopulasyon. All for the quality of life, all for human capital development, at para sa planado matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ano nga ba ang demographic resilience? Ang demographic resilience ay tumutukoy sa kakayahan ng isang populasyon na umangkop at mapaglaanan at mapaghandaan ng mga pagbabago sa demografiya ng kanilang population structure at mapaghandaan ang kanilang quality of life to the path for development. Mahalaga ang demographic resilience para sa pagtataguyod ng katatagan ng ating socio-economic development at pagtugon sa walang katiyakan ng mga pagbabago sa ating populasyon. Ngayong hapon, tayo po ay very honored na meron tayong kasama na very special guest for PopBeat. Siya ang ating Deputy Executive Director, Boyet Pacardon. Masayang pamilya, Sir Boyet.
2: Masayang pamilya, May, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating medyo humisikat na PopBeat.
1: Medyo lang ba? So, pagbati po natin sa ating mga viewers na all over the Philippines.
2: Masayang pamilya sa ating lahat at ng mga sumusubaybay, lalo na yung mga population officers natin at ang mga kapartner natin na talagang napaka-interesado dito sa ating talakayan dito sa PopBeat.
1: Yan. So, sir, can you tell us about the current population situation or trend sa Pilipinas?
2: Okay. We are actually in a very interesting at saka at the same time challenging situation sa ating bansa, particularly sa ating population condition. Kasi for one, in terms of count, tayo ay patuloy pa rin lumalaki. Mm-hmm. Based doon sa ating recent census, tayo ay nasa 112 million na, no? More than 112 million. Tumataas yung bilang, but at the same time, there's an opportunity dahil bumababa rin yung population growth rate natin. No, so bumaba siya from 1.6% to 8.8% annually. Ano yung paglaki natin, but still growing pa rin siya. But one of the key challenges na nakikita natin is yung widening disparity of population distribution across regions, no? Kasi lumalaki yung agwat ng bilang ng populasyon across regions. For example, ang NCR, ang Calabar Zone, at saka ang Central Luzon ay merong 4 sa 10 Pilipino na nakatira doon. No? So, and the rest ng mga Pilipino ay nandun na sa remaining regions natin. And it reflects actually, and it is a cause actually na tinatawag natin unevenness of socioeconomic development across regions, no? So yung isang challenge na nakikita natin. At the same time, nakikita rin tayo ng opportunity doon sa bumababang more manageable level of fertility ng ating bansa lalo sa mga kababaihan because our total fertility rate ngayon ay nasa 1.9 children na, which is actually at the level ng desired fertility naman ng mga kababaihan. So dalawang anak yung kanilang on the average pinapanganak na lalo sa mga women of reproductive age. And we can see some opportunity in that because as I mentioned, na medyo malapit na siya dun sa desired fertility level ng mga kababaihan. So more manageable fertility level can provide an opportunity din sa mga kababaihan to be more engaged sa kanilang socio-economic development. Nagkakaroon sila ng kakayahan mabigyan, makakuha ng serbisyo para sa kanilang sariling kalusugan. At yung pamilya mismo din, ano, nagkakaroon ng kakayahan na mag-provide yung well-being of the family. But isang nakakalungkot nga natin in relation to fertility pa din, which remains a challenge, is yung patuloy na maagang pagbubuntis ng mga kabataan. At medyo yung datos natin pertains to a younger segment of adolescents na nabubuntis. So yun yung isang malaking challenge na pinakarap natin. And lastly, isang emerging issue na nakikita natin sa ating populasyon ay yung patuloy na pag laki ng bilang ng populasyon sa mga urban cities, sa mga urban areas, sa mga cities natin. But at the same time, may mga areas na rin sa Pilipinas na nandag-depopulate o ibig sabihin ay may mga negative growth rate na rin. No? So, isang issue yan na tinitignan natin, yung population movement na kailangan bigyan din ng pansin doon sa ating programa on population and development.
1: Okay, so ang dami nating challenges, but at the same time, napaka-interesting, no? We live in interesting times. So ano bang, nabanggit mo yung negative population growth rate, ano po yung implications noon? Lalo na po yung Bicol po, no? Yung may negative population growth rate, ano po yung implications noon sa region na ito?
2: For the first time, sa demographic history nga natin, na may isang region tayo na nag-negative, and that's the Bicol region. Siyempre, malaki nga implication yun sa in terms of governance because basically, we consider population as our greatest resource. No? Mm-hmm. So, kung lumiliit yung bilang ng tao, siyempre, umaano din yung kakayahan natin makupay yung development in that region. And at the household level, siyempre, dun din yung kailangan natin pag-aralan ano ba yung mga factors kung bakit unang-una ang the fertility level, ano yung trend na at the Bicol region, for example, is it because of socioeconomic conditions or access pa rin sa family planning kaya medyo hindi na-achieve yung fertility intention ng mga kababayan. So that remains an area na kailangan nating pag-aralan. But in general, I think we have to have policy na looking into the implications of this na negative population growth rate, although in general naman, sabi ko nga, tumataas pa rin yung ano natin. But we have to have a targeted, I think, intervention in areas na iba na yung emerging population pattern, no, na ano natin. So, I think in relation to that, ang trust na pinitignan nga natin actually, because of its implication demographically, kailangan nating in the context of demographic resilience.
1: Ayun. Can you tell us about demographic resilience, sir, since yung episode natin for today?
2: I see. So, yung pinaka-konsepto ng demographic resilience is ito yung kakayahan ng isang bansa na maisulong pa rin yung kanyang kaunlaran within its demographic condition. No? So, meron siyang kakayahan na i-leverage yung opportunities na meron siya brought by its demographic condition.
1: Opo.
2: But at the same time, ma-address niya yung mga emerging population issues. And I think that's in essence, na yun yung pinaka-goal ng ating Philippine Population and Development Plan of Action, no, for us to be able to optimize the demographic opportunities that we have. But at the same time, address yung population issues natin in the context to support yung socio-economic development. So that's in a way, yung konsepto ng demographic resilience and the Commission on Population is gearing towards enabling institution na ma-achieve natin yun. Yung demographic resilience na yun. So, isa sa mga opportunities nga na nabanggit natin na we can leverage on is itong increasing population, for example, working age population, for example, na pwede natin ma-accelerate yung kakayahan natin to achieve demographic dividend. Opo. At the same time, we still have other population issues na kailangan nating ayusin para ma-optimize natin din yung so masuportahan yung socio-economic development.
1: I like that word, demographic resilience. So sa mga ating mga population officers na mostly tagapanood natin, sir, at tagapakinig, no, I think maybe it's also their first time to hear about it. So thank you for popularizing it para sa amin. No, ano po ba yung mga implications pa, no, para or recommended niyo po para sa ating mga local level to achieve demographic resilience at the local level?
2: Oo, so, katulad nga ng sinabi ko kanina, demographic resilience is anchored on dun sa kanilang population condition, at yung population condition na yon ay sana makasuporta sa development. So one of the necessary ano natin diyan, anchor natin would be yung database governance. So dapat ay patuloy alam natin yung trends, naunawaan natin yung population condition natin.
1: Mm-hmm.
2: Meron tayong updated data on population trends, tapos yung mga emerging population na issues natin. So that's why our commission, ang ahensya natin ay nag-build talaga ng kakayahan ng mga local government units to have an evidence-based policy making, yung pag-establish ng mga datos pag ng population, pagkakaroon ng kakayahang i-analyze yung trend, ano ba yung magiging trending natin on fertility, mortality, and migration, and in the future. So that, mapaghandaan natin, no? Lalo na, for example, itong nakikita natin na changes in the age structure of our population. So, for example, at the national level, we have to understand ano ba yung mga determinants nung, na kailangan natin i-consider na very important na for us to for example address yung increasing implications of increasing older population, segment of older population, kasi base sa datos natin, di ba, sa projection, by around 2030 we would have been an aged society. No, so

0: disparity ng population distribution because of the driver ng internal migration. So, dalawang factor, no, yung dalawang dimension, yung nagre-receive ng mga maraming tao at the urban na areas, kailangan palakasin niya yung kanyang intervention para ma-absorb niya yung additional population coming into the locality.
1: Yes, sir.
0: No, pero dapat meron siyang mechanism to matotrack yung population na yun para magawa niya ng tamang intervention. But at the same time, yung pinanggagalingan naman ng mga population at from the rural areas especially, dapat mga makita rin natin paano na matulungan, maiwasan na lalo pang mag-depopulate at ma-wash out yung population doon sa locality.
1: Kasi may mga municipalities po na negative population.
0: Yeah, based dun sa 2024 census natin, meron tayong 16% of cities and municipalities.
1: Ay mo, ilang percent na ulit, sir, para alam nila?
0: 16% na.
1: 16%, double digit na.
0: Double digit na. And we have, I think, hindi ako nagkakamali, around 8 provinces na merong negative population growth rate.
1: Oh.
0: For one, yung Marinduque, I think lahat yata ng lahat ng munisipyo nila may negative population growth rate. And that's a very rural and island area, so Giba siya. So, ensuring demographic resilience needs talaga yung robustness of data for us to understand yung mga trends and itong pag-manage ng population movement which is driving the unevenness ng population distribution natin. Another component ng demographic resilience na I think kailangan din natin ipagpatuloy na i-promote is itong pag-promote ng kakayahan sa mga kababayan doon sa kanilang reproductive agency.
1: Okay.
0: No, kasi nakikita natin na yung reproductive agency kasi diba ito yung sinasabi natin ng kakayahan ng mga kababayan na mamili.
1: To choose.
0: Oo, at ma-achieve yung kanilang fertility intention. No?
1: Yes,
0: kung gusto nila magkanak, dapat supportado. Kung talagang ayaw na nila magkanak, masuportahan din. No? So, binabalansin natin yon and we're focusing on supporting families,
1: yes,
0: family
1: po.
0: Formation.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi isa sa mga datos din na hindi natin madalas na pag-usapan is maraming mga kababaihan na gustong magkaanak pero hindi nila nagagawa because of socio-economic conditions. So kaya yung lagi natin inaano, although maganda naman yung in principle parang kino-consider mo yung kakayahan mo bago ka magkaanak, pero may mga babae talaga din ay mag-asawa din na gustong magkaanak pero hindi nila kaya dahil by force napopulasa sila dahil mahirap sila, hindi nila kayang suportahan. So kung ang gobyerno nasusuportahan din natin yung mga achieving din at gustong magkaanak din, I think nababalanse natin, hindi lang tayo doon sa mga pagpigil ng mga unplanned.
1: Yes po.
0: Yung mga hindi na plano na mga pregnancy. So we have to balance. And I think in relation to that, yung ating programa din ng pag-ensure na masiguro natin yung mga kabataan ay fully engaged in the socio-economic development.
1: Fifth na yun.
0: Maiwasan yung maagang pagbubuntis because that's one of the hindrance sa mga kabataan para sila can fully participate in development. No? So yun yung inaano natin na patuloy natin ina-advocate na mabigyan ng kakayahan yung mga kabataan na mapigilan yung maagang pagbubuntis so that they can fully receive education and eventually yung skills nila magre-resulta siya into positive contribution to economic development. No? So, lastly, I think a very important concern is yung paghahanda natin ng trend na tayo ay magiging in the future, in the near future, na magiging aged society na tayo. So,
1: okay.
0: I think that's
1: readiness
0: one of...
1: for aging.
0: Yung isa one of the pillars that we have to ensure, no, sa in demographic resilience. But, in our strategy sa Commission on Population, we are approaching kasi yung concern on decreasing population of older person,
1: yes,
0: within a life cycle approach. No, na hindi lang siya yung, we don't just look into the well-being of the older person, but ensuring that yung development in all life stages ay na-achieve natin because in human, in the principle of human development, yung input mo ng mga formative years mo, makikere mo pagtanda mo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So,

0: ikaw ay empowered nung bata ka, more likely maano ka rin pag tanda mo. So yun yung kailangan nating i-trabaho with the different stakeholders, ano, na makita yung kabuuan na i-address natin tong issue on increasing older person in a life course approach. And secondly, i-approach din natin to through an intergenerational perspective. Pag sinabi natin intergenerational approach, ito yung masiguro mo na in the current time, may harmony yung mga iba't ibang generation. May solidarity yung mga generation ng mga bata, ng mga matatanda, at mga adults. So they are in harmony in one generation, no, katulad ngayon. So ibig sabihin yan, in layman's term, in a family, mm-hmm. yung mga kabataan, naaalagaan din nila yung mga older person, yung mga older person, kaya support din yung mga bata. So in one family, intergenerational yan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So dapat may harmony dyan. So kung ima-magnify mo yan sa komunidad, dapat ganun din. Ma-motivate natin sila na alagaan din yung mga ano natin, mga older person natin na talagang nag-ambag ng malaki sa ating community development. Kasi sa mga nakikita rin natin ngayon na issue ng mga ano yun, mga older person, yung
1: may mga mag-isa sa bahay. Yeah. Sa yung LSAT, di ba, sir, yung longitudinal study, yun yung nakita, no?
0: Oo, yung isolation and exclusion.
1: Isolation ng mga,
0: not to mention, of course, yung kanilang mga discrimination din na, mm-hmm. na encounter. So sana, magkaisa lahat ng generation para pangalagaan yung mga, not only the older person, but everybody, no? Kasi even yung mga, ano naman, di ba, may lumalabas din na pattern na yung mga primary caregivers ng mga anak nila ay mga lolo-lola ang nag-aalaga.
1: Tapos no? Tolic mission nga daw siya.
0: So yun, so if we can put that into a system, mam-promote natin yun, I think it can also be a very important intervention, ano, in ensuring demographic resilience.
1: Naku, napaka-comprehensive ng sagot ni DED. So ngayon, let's take a break, no? Sa ating pagbabalik-balikan natin ulit si DED Takardon. Ito, DED Boyet, for our purpose. And let's watch this first.
2: Ang tao ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Kaya hangarin ang mabigyan ng maayos at magandang buhay ang bawat tao upang sila ay makapag-ambag sa pag-unlad ng sambayanan.
3: Ang kakayahan ng pamahalaang magampanan ang tungkuling ito ay nakasalalay sa uri ng pamamalakad at dami ng kanyang yaman. Ang kakayahang ito ay nakasalalay din sa katangian ng populasyon. Una na dito ang bilang ng tao sa mga pamilya at sa mga lokalidad.
2: Ang bilang ng tao ang nagdidikta kung gaano karaming serbisyo at anong mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ayon sa pag-aaral, sa pamilyang mas marami ang anak, mas mababa ang kakayahan nitong mapag-aral o mabigyan ng sapat na kalusugan ang mga anak at iba pang kasapi ng pamilya. Kung ang kita ay sapat lamang o kulang sa pang-araw-araw na pangangailangan, mahihirapan magkaroon ng sapat na panggastos sa edukasyon, kalusugan, tirahan, pangnegosyo at iba pang bagay para magkaroon ng magandang buhay. Sa isang pamayanan, kung mas malaki ang populasyon, mas maraming tulong ang dapat ibigay. Kung hindi sapat ang yaman at serbisyong ibinibigay ng pamahalaan, nanganganib ang magandang kabuhayan ng mga mamamayan.
3: Kapag ang isang pamilya at pamahalaan ay kulang ang kakayahan, upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kasapi, naaapektuhan ang kakayahan ng mga tao na umambag sa kaunlaran. Halimbawa, kapag mas marami ang pamilyang mahihirap, mas maraming umaasa sa pamahalaan para sa kanilang pangangailangan.
2: Kapag ang yaman ng isang pamahalaan ay nakatuon sa basic needs ng mamamayan, hindi sapat ang kanyang kakayahang maka-invest sa pagpapatayo ng mga pasilidad, paggawa ng mga proyektong pangkabuhayan at iba pang pangkaunlarang gawain.
3: Ang dami ng populasyon ayon sa edad at kasarian ay isa ring mahalagang katangiang kailangang alamin ng pamahalaan.
2: Kapag mas marami ang bata sa populasyon, mas maraming serbisyo para sa kanilang kalusugan at edukasyon. Kapag mas maraming nakatatanda, nangangailangan ng serbisyo at proyektong pantrabaho o pinagkakakitaan.
3: Ang bilang ng populasyon sa isang lokalidad ay resulta ng panganganak, pagkamatay o paglipat ng tao sa iba't ibang lugar. Kapag mas maraming ipinapanganak, mas mabilis dumami ang bilang ng tao sa isang lugar. Nababawasan ang populasyon kapag madami ang namamatay. Bumibilis din ang pagdami ng populasyon kung marami ang lumilipat dito mula sa ibang lokalidad. Nababawasan naman ang populasyon sa lugar na pinanggagalingan ng mga taong lumipat ng tirahan. Sa kabilang banda, ang panganganak, pagkamatay at desisyong lumipat ng tirahan ay naaapektuhan ang estadong pinansyal ng isang tao. Ayon sa pag-aaral, mas maraming manganak ang mga mahihirap at mas mababa ang pinag-aralan kumpara sa mga nakakaangat. Mas mataas ang bilang ng namamatay mula sa mga mahihirap dahil sa hindi kayang makakuha ng serbisyong pangkalusugan. At panghuli, ang paglipat ng tirahan sa ibang lugar, kadalasan sa syudad, ay upang makapaghanap ng pagkakakitaan. Sa madaling salita, ang kaunlaran ng pamilya at ng pamayanan ay may kaugnayan sa bilang at katangian ng populasyon. Kaya mahalaga na ang mga namumuno ay naiintindihan ang ugnayan ng populasyon at pagpapaunlad, o Population and Development Interrelationship. Bakit mahalaga ang population and development interrelationship? Una, dahil ang tao ang pinakamahalagang yaman ng isang pamayanan. Importanteng bawat isa ay magkaroon ng magandang pamumuhay at nakikinabang sa kaunlaran ng isang lokalidad. Walang napag-iiwanan. Ito ang inclusive development. Ang bawat kasabi ng pamilya at pamayanan ay nabibigyan ng pagkakataon at kakayahang magpaunlad ng kanilang pamumuhay. Kapag mas marami sa populasyon ang nakakatulong sa pagpaunlad sa komunidad, mas sapat ang yaman upang bigyan ng serbisyo ang mga mas nangangailangan. Kapag may sapat na kakayahan na makapag-aral, maging malusog at maging kapaki-pakinabang, mas madaming makatutulong sa pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng serbisyo o buwis. Mahalaga para sa pagpapatayo ng mga pasilidad at iba pang infrastruktura, mga investment sa pangkabuhayan, agrikultura, kapaligiran at iba pang serbisyong labas sa basic needs. Mas edukado at malusog na mga pamilya, bukod sa mas masayang pamayanan, mas sigurado ang kaunlaran. Pangalawa, ang sukatan ng kaunlaran ay ang kakayahan ng bawat tao na magpaunlad ng kanilang sarili, pamilya at pamayanan. Ang pagpapatayo ng kalsada, tulay at iba pang mga gawaing pang-ekonomiya o pang-kapaligiran ay para sa tao. Sila rin ang magpapatupad ng mga proyektong makatutulong sa kanilang kalagayan. Tandaan, ang tao ang puso ng pagpapaunlad. Pangatlo, sa pagpaplano ng tama, maiiwasan ang pagsasayang ng kaba ng bayan sa mga programang walang kinalaman sa pagpapaunlad ng kalagayan ng mga mamamayan. Paano sineseguro ang PopDev integration? Ang unang hakbang ay alamin at unawain ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ano-ano ang mga pangangailangan ng mga tao sa nasasakupan? Ano-ano ang mga suliraning kanilang kinakaharap? Sino-sino ang mga apektado? At higit sa lahat, ano ang kanilang mga hangarin at aspirasyon sa buhay at paano ito matutupad? Ang pag-unawa sa mga pangangailang ay nakabatay sa pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa kabuhayan ng mga tao. Mga datos sa populasyon tulad ng dami ng tao sa isang lugar. Ilan ang babae at lalaki? Ilan ang mga bata at matatanda? Ilan ang edukado? Ilan ang mahihirap? At iba pang mga datos na makakatulong upang malaman ang kanilang sitwasyon at kalagayan. Nangangailangan rin ito ng masusing pag-aaral sa mga iba't ibang suliraning kinakaharap ng mga mamamayan. Ito ay siyang nagiging batayan ng mas matalinong pagsasagawa ng mga epektibong programa at polisiyang tutugon sa problema at pagpapaganda sa kalagayan ng mga tao. Ang matalino at epektibong pagpaplano ng programa ay hindi basta-basta o mabilisang pagdedesisyon, sapagkat mahalaga na ang bawat yaman ng pamahalaan ay naibubuhos sa mga proyektong nagpapaunlad sa mga mamamayan. Ano ang pakinabang ng PopDev integration? Dahil sa napapanahon ang mga issue at kalagayan ng mga tao, mas epektibo ang mga programa at pulisiya ng pamahalaan. Pantay at makatarungan ang kanilang pagtugon.
2: Nagkakaroon din ng mas maayos na paggamit ng limitadong yaman ng isang pamahalaan. Ang epektibong programa ay matutugunan ang tunay na pangangailangan. Naiiwasan ang pag-aaksaya ng mga investment at pagwawaldas sa mga hindi kongkretong proyekto.
3: Kaya para sa mas epektibo at makabuluhang pagpaplano at pagsasagawa ng mga gawaing pangkaunlaran, mahalagang isaalang-alang ang bilang, katangian at mga pangangailangan ng mga tao, sapagkat ang puso ng pagpapaunlad ay ang mga tao.
1: We're back again in PopBeat at kasama pa rin natin si D.E.D. Boyet. So, since nabanggit niyo, we will be an aged society in 2030. Can you tell us about the upcoming, and actually, hinuhold natin this week, no? UNS Cup International Conference on Population Aging. What is it about, sir?
0: Okay, katulad ng banggit mo kanina, no, yung ating ahensya, the Commission Population, is already rolling out mga certain initiatives, ano, to ensure itong demographic resilience. And one of the strategies that we're strengthening is our partnership with the global community and global institutions sa international platform. And we're glad to share, ano, na we have strengthened our partnership with the United Nations, ano, on addressing itong mga emerging population issues.
1: Mm-mm.
0: And fortunately, ano, we've been trusted to host the policy forum that's happening now in partnership with the United Nations ESCAP. Ay tumutugon doon sa ano, pag-understand ng policy landscape for the Philippines as well as in other countries in addressing population issues, particularly population aging, no? At tinitignan natin doon ano pa ba yung mga, ano na yung mga pulisiya at ano pa yung mga kailangan gawin, no? Not only the perspective of the Philippines but globally, ano yung mga pwede natin tignan, at more importantly, ano yung mga pwede yung mga collaborative arrangement with other countries na pwede natin i-forge, ano, so that we can collectively address this concern, not just as a nation, but as a one global effort.
1: Mm-hmm.
0: And I think itong policy conference natin, mm-hmm, also looks into how universal healthcare,
1: mm-hmm,
0: ay ma-promote siya. Ano, not just within the context lang din ng population aging, but in general health well-being of the population. So ESCAP developed an e-learning platform, you know, that can help, and we're trying to look how we can localize that and adapt that in the context of the Philippines. So marami po tayong mga participants from other countries na kinaka-engage ngayon at mga iba't ibang ahensya, ano, ng gobyerno. So we're looking forward na out of this policy forum may mas klarong action tayong pwedeng gawin that can be adapted sa context ng Philippines.
1: And we will remember what you mentioned for the life course approach and the intergenerational harmony.
0: Oo, yan isa sang aspeto rin ng pag-uusap, mm-hmm, dito sa conference na ito. So we'll look into the policy gaps,
1: mm-hmm,
0: at mga kailangan pang ayusin.
1: So since nabanggit niyo na rin yung policy, I know we are pushing for a policy right now, in preparation na rin, no, for our aged society and a lot of things involving our life course approach. Can you tell us about the policy that we are pushing for?
0: Oo, buti nabanggit mo yan, May, no, kasi currently, no, because of this emerging population issues,
1: mm-mm,
0: I think we realized the need, no, for us to revisit our, mm-mm, existing population policy. Yung ating existing population policy kasi, while it's a comprehensive, no, and it recognizes the implication of population growth and population dynamics in the overall context of development, nakikita natin na baka kailangan ng baguhin din at i-strengthen. In relation to that, the Commission on Population is pushing for the enhancement of the National Population Policy anchored on demographic resilience.
1: No, para buzzword na natin yan, sir,
0: para maging ngayon siya, no? Kasi pag sinabi natin resilience, talagang at all times, meron kang kakayahan na makarecover, maprotektahan from the virus risk and vulnerabilities in within that society. And
1: yes,
0: I think our demography is also an area where we need to instill resilience, no, para kahit anong type of population, yung population dynamics natin, we can leverage on that, but at the same time maprotektahan tayo sa mga risk any population condition that we have, no.
1: Tapos,
0: so yun yung gusto nating maging anchor ng pulisiya na yon. And syempre, para mas epektibo natin maisulong yan, dapat may strengthen din natin ang Commission on Population and Development. So bahagi ng pulisiya na sinusulong natin is the strengthening of our commission, for us to have the necessary resources, particularly human resource, at saka yung mga different tools and strategies na kailangan natin gawin in partnership with the different agencies. So we hope na lahat ng stakeholders would support us dito sa advocacy natin na ma-improve yung policy environment for our population and development.
1: Can we know, sir, and I'm sure our viewers and listeners are interested to know, ano na bang status nito na sinusulong natin na PopDev Bill po?
0: Sa ngayon ay nasa first reading na siya, ano, yung population development bill, and we're trying pa din to advocate for an author sa Senate.
1: Mm-mm.
0: So in the coming days, hopefully, we can advance yung discussion into public hearings at saka other steps na ng policy making process. So we are calling the support of different stakeholders na supportahan po yung population and development bill, because dito nakasalalay po yung kakayahan natin na ipagpatuloy ang ating pangarap, ang ating ambisyon bilang Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ating kaya noon, ensuring our demographic resilience.
1: Ayun! So marami pong salamat, sir. What is your message for everyone who is listening and watching PopBeat, sir, as we end this interview? Unless meron ka pang gustong ibilin, sir, sa ating lahat.
0: Gusto ko lang pasalamatan siguro yung mga different partners natin na sumusuporta dito sa PopBeat. It's really a very effective way of communicating our population agenda to the various stakeholders. At hindi lang sila nakikinig, but talagang nag-take din ng action and pertaining to mga different local population officers, mga local government
1: all over the Philippines, sir, ang watchers natin.
0: Patuloy na sinusulong yung ating agenda on population and development. So maraming salamat sa inyong lahat, at syempre doon ko na rin yung huling mensahe ko na sana ipagpatuloy natin na suportahan ang pulisiya at programa ng gobyerno on population and development. So patuloy niyo pong suportahan din ang CPD sa kanyang mga gawain.
1: Ayun, maraming salamat, D.E.D. Boyet, at mabuhay po kayo. Maraming pong salamat muli. Masayang pamilya.
0: Thank you.
1: Natunghayan natin sa episode na to ang tungkol sa demographic resilience. Kailangan nating maghanda dahil kailangan nating paghandaan din ang mga challenges ng ating pagbabago sa ating population and development structure. Okay, at also, let us remember what DED has said, kailangan natin ng intergenerational approach, life cycle approach, napaka-importante ng evidence-based governance, at ating tandaan na kailangan din natin ang reproductive agency ng mga kababaihan, at kailangan nating suportahan ang human capital development at family formation. Makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtag PopBeat, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, hashtag CPD at 56. I-follow ang ating Facebook page at CPD Phils, Commission on Population and Development, para sa mga update at impormasyon tungkol sa population and development. sa ngalan ng aming Executive Director Undersecretary Lisa Grace S. Versales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon. Ako si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang Pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Maraming salamat, Information Management and Communications Division!

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Servisyong kailangan.
11: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab.
2: Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo.
0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
6: Sports Radio. Radio Pilipinas.
7: World Service.
8: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
0: Radio Pilipinas.
4: News nationwide.
9: Trending issue. Gusto pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 collab.
3: Collab.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito
3: ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Isang magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po, lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroon ng 1.7 million subscribers. At ganun din sa telebisyon, kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus, Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. At kapag ka-araw ng Martes, ang ating pong mga pinag-uusapan, may kaugnayan sa mga karapatan ng mga manggagawa. At maya-maya po, aalamin natin sa ating pong panauhin, yung tinatawag na suspension process. Ito po ay hindi naman abogado pero sa panig naman ng human resources. Paano ba nila ito ipinapatupad? Po pwede ba na, Jamie, hindi naman ako nabigyan ng hearing, basta na lang ako sinuspinde? Pwede ba yon? So alimin po natin yan mamaya. Sa atin pong makakapanayam, isa po siyang HR practitioner at isa rin pong profesor. So lahat po yan dito po sa One Trabaho. Kaya tutok lamang po kayo hanggang 2:55 ng hapon. Ito pa rin po si Jamie Quinto at maraming salamat sa atin pong mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho. Thank you!
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 13 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Nasa kabilang line na po natin si Sir Marvin Barrios at maya-maya may si Attorney Duca daw ay pwede rin. So ito ay from HR aspect. No? Mamaya ang tatanungin natin from legal aspect naman. Okay. Isa po siyang HR practitioner at professor sa University of Caloocan. Ayan. Okay. Alamin natin ang proseso ng suspension mula po kay Marvin Barrios. Magandang hapon po sa inyo, sir.
7: Hello po. Naririnig niyo na ba ako?
1: Yes, prof. Magandang ayan hapon po.
7: Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ma'am Jamie. Yes po. Oo. Okay.
1: Okay. Sige po. Siguro ho ang ating tatalakayan nga po ay may kaugnayan po dito sa pagbibigay ng suspension sa mga empleyado, no? At kung minsan ay talaga bang mahalaga na mayroong hearing or paano yun kung halimbawa bigla na lang siyang sinuspend? Pwede ba yun without any hearing? Okay. Kayo po ay gaano nakatagal muna na HR practitioner, sir?
7: Ako po ay 9 years in practice na po sa pagiging HR. Mm-mm. So, ayun po. Aside po doon sa ano, syempre bawal pong isuspinde ang isang empleyado, lalo na kung wala namang naging due process. Yung due process, meron kasi tayo sa labor na tinatawag na twin notice rule. Okay. Ito yung ano, of course, may incident report. After the incident report, meron tayong notice to explain. Ito ay binibigyan natin ng karapatan yung isang empleyado na mag-explain ng kanyang side kung totoo ba na ito ay nangyari, nagawa ba niya ito, mm-hmm. or involved ba siya sa nasabing insidente. So, yun po yung notice to explain. And after that, we will invite that person or that employee sa isang admin hearing. So, yung admin hearing na po yun, internal lang naman po yun sa loob ng kumpanya na kung saan aalamin kung totoo ba ito at ano ba yung patunay na hindi siya involved or meron bang patunay na siya talaga ay nagkasala. Tapos, yung next naman po sa another phase nung due process is of course the disciplinary action. So, kung napatunayan man natin na nagkasala nga siya, of course, magbibigay tayo ng disciplinary action na naaayon sa handbook ng isang kumpanya. Okay. So, ayun po. Aha.
1: So, gaano ho kahalaga, no, na yung kumpanya ay sumusunod sa due process?
7: Siyempre po, kapag hindi sila sumunod sa due process, maaaring magreklamo yung empleyado sa DOLE. So, yun po yung iniiwasan ng mga micro to small business. And of course, yung mga malalaking business kasi, kabisado na nila yan eh. They have their own lawyers naman and also seasoned HR. No? Meron naman na silang mga ganun. Pero sa mga micro business kasi, ito yung hindi nila maiwasan na parang nag-decision agad sila, ay, wala ka ng pasok bukas ha, suspended ka ng espanggo. So, hindi po pwede yun. Mm-hmm. Dapat may due process pa rin po. Regardless of the capacity of the company, there should be always a due process.
1: Ah, okay. Sa tagal nyo na po na bilang HR, ano ho yung mga kadalasan na i-encounter ninyo na reason bakit kumbaga nasususpend or sabihin na natin na dumadaan sa ganitong parusa. Pwede ba nating sabihin yun, parusa, ang isang empleyado po?
7: Opo. Siyempre, number one po, dapat nakabatay sa company handbook and code of conduct yung ibinibigay nating parusa. Hindi pwedeng inimbento lang natin yung parusa ng isang employee. Mm-hmm. Pangalawa po, yung pagkakataon na dapat siya ay parusahan dahil doon sa ginawa niya. Halimbawa po, habitual absenteeism, hindi niya na talaga maiwasan yung madalas na pag-absent niya. Siyempre, unfair na yun masyado sa kumpanyang pinapasukan niya, lalo't hindi naman yun yung kontratang pinirmahan niya doon sa kumpanya. Siyempre, di ba, halimbawa, merong Monday to Friday na schedule, gusto niya lang pumasok ng Monday to Wednesday. Siyempre, hindi naman po, no? Unfair na po yun sa end ng company. So, dapat susunod pa rin po tayo. Hindi po pwedeng rason na tinatamad sila or meron silang personal errand.

0: personal na yung dapat trabaho lang. Eh, may mga
1: Oo.
0: ganong pagkakataon eh.
1: Tsaka parang
0: So, ayun.
1: nagkakaroon ng ano no, yung sabihin natin yung parang bukod sa nagiging personalan na nagkakaroon minsan ng power tripping eh, 'di ba?
0: Opo, opo. So,
1: Oo.
0: kung alam naman po ng empleyado na ito ay pasok sa kanyang job description o kaya pasok doon sa dapat niyang tinatrabaho, ay wala naman pong ibang wala namang problema. Pero minsan nga po, yung employee ay nagiging insubordinate na. Ibig sabihin, ayaw niya na talagang sundin sa lahat ng pagkakataon. So, may pagkakataon po na pwedeng irekomenda ng manager o kaya ng supervisor yung transfer of assignment. So, pwede din po yun. Kakayahan yun ng management na i-transfer ang isang employee kapag alam niyang hindi na okay si manager versus si employee. So, isa po yun sa mga possible option. Para hindi siya agad tanggalin, di ba? So,
1: anong
0: ganun
1: take ninyo dito, no? Kapag yung boss, halimbawa, ang takot naman dun sa subordinate niya, maganda ba ito?
0: Takot yung boss, ma'am. Sorry po.
1: Like halimbawa, takot magbaba ng memo or ayaw mag-suspend, yung mga ganon.
0: Sa tingin ko po, may mga ano po kasi, may mga boss talaga na very humanitarian pagdating sa mga suspension. Mas iniisip ng mga boss na pag sinuspend ko to, mas lalong wala tong kikitain. So anong iuuwi nito sa pamilya? Baka mas lalong tumigas pa ulo nito kapag binigyan ko ng ano ng suspension. So ayun po, minsan talaga kailangan din ng HR no pagdating sa mga ganitong aspect kasi nga hindi naman dahil walang puso yung HR kundi sinusunod talaga kung ano yung dapat, which is yung due process no, kung ano yung nakasulat sa handbook, kung ano yung nakasulat sa code of conduct, yun po yung i-impose. So kung wala man siyang nalabag ay mag-i-stay pa rin po siya dun sa company, like papasok pa rin na regular no. Ayun.
1: So po pwede pala na halimbawa hindi kakayanin ni boss na i-reprimand yung matigas ang ulo na empleyado niya or subordinate niya, po pwedeng idirekta na po agad ito sa inyo, sa HR.
0: Yes, actually it should be the HR po talaga that will issue an NTE no, kasi para ma-investigate ng mas maayos po. Kapag hindi po kasi, pag wala pong nangyaring investigation process, syempre, illegal, kung suspension man po iyon, syempre, illegal suspension na po iyon, no? Hindi po pwede. Dapat sa HR talaga siya dadaan.
1: I see. So, paano ho ninyo binabalanse, no? As HR, yung panig po ng empleyado at ng management? Kasi, di ba, sinasabi naman nila, kadalasan, naku, kaya ayaw namin, halimbawa, ito ha, yung mga sentimiento na naririnig ko na din over the years. Naku, kaya kadalasan ayokong sasama sa, or ano, kaya kadalasan ayoko naman magsasabi sa HR kasi yung HR pro-management instead of pro-people.
0: Number one po, hinire po kasi talaga sila ng ano ng isang kumpanya para ma-solve itong mga disputes na ito sa loob ng company, no? So, initially, gagawaan ng paraan yung HR para ma-solve kung dapat bang parusahan. Halimbawa nga po, yun dun sa suspension na binabanggit kanina. Siyempre po, ipoprotect niya po talaga yung isang company para hindi po sila magkaroon ng labor issues. Kasi yun naman po talaga yun eh. And at the same time, imi-mediate niya, ipapaliwanag niya kung bakit ganito yung naging response ng management doon sa ginawa niyang action kung mali man po. And vice versa, kung alam naman natin na nalalabag yung karapatan ng isang empleyado, ay pipigilan din naman natin or bibigyan natin ng advice yung management na, ay sir, hindi po ito pwedeng ipatupad kasi bawal to.
1: Okay.
0: So, ayun.
1: Sa tagal na ho ninyo na nagpa-practice as HR, ano ho yung mga kadalasan na idinudulog po sa inyo bukod dun sa nabanggit na ninyo kanina, attendance, hindi ba? Talagang very important naman talaga yon that you have to show up, di ba?
0: Yes. Oo. Yes, ma'am.
1: So, ano pa po?
0: Yung ano ma'am talaga, yung mga na-encounter ko, yung mga micro-businesses na wala talaga silang HR at all. So, umabot sa point na nagkaroon na ng dole dispute. Siyempre, ayan po, may SENA, may NLRC. So, nagkaroon pa nga yung maliit na kumpanya ng union, no? Yung union po wala namang nire-required na capacity ng kumpanya regardless.

0: kung maliit ka, so may pagkakataon pa po na ganun. So, syempre, tayo bilang HR, binibigyan natin sila ng mas maayos na proseso, fair enough, no, para doon sa mga empleyado kung gusto mag-claim. So, kung alam naman po natin na may mga due tayo doon sa mga empleyado, ibibigay pa rin po natin sa kanila. Wag lang po silang tatanggalin na walang due process, no? Kasi
1: Ayun.
0: Hindi nga po yun pwede. So, ayun po.
1: I see. Okay. So, para malinaw lang, pakibanggit nga po ulit, isa-isa, ano ba yung policy when it comes to yung pagsususpend or bago masuspend ang isang empleyado sa HR, ano po ito, no? Kumbaga parang ito po ay sa perspective ng human resources. Sige po.
0: Opo. Number one, ma'am, of course, we need to get the incident report from the manager or superior. After receiving the incident report, the HR will have their NTE na, no? Notice to explain. So, itong notice to explain na to ay ipapareceive doon sa employee, babasahin ng maayos, ipapaintindi, no? So, after niya ma-receive, na, syempre, bibigyan siya ng panahon at oras para maipaliwanag ito. So, halimbawa po, yung standard and yung araw na pwede niyang ipaliwanag ito ay 5 araw, no? So, yung 5 araw na yun, binibigyan siya ng, para makapag-isip, no? So, after 5 days, i-invite na natin siya for an admin hearing after ma-receive yung explanation niya. So, dun sa admin hearing na yun, dun natin pag-uusapan yung mga bagay na sinulat mo at mga bagay na dapat kong i-confirm patungkol doon sa nangyaring insidente. So, ayun po. After nung NTE, admin hearing, then, ayun, disciplinary action na po. So, kapag ipinatawag ka na ng HR, syempre, doon na po natin ibibigay yung possible disciplinary action. It's either verbal warning, or 5 to 7 days na suspension, or 7 to 14 days na suspension, or depende sa gravity of offense nung isang empleyado. So, ayun, ma'am.
1: Okay. Nako, thank you so much po, Sir Marvin. And saan po kayo po pwedeng i-follow ng ating pong mga tagapakinig? Baka kasi, syempre, may mga nakikinig dyan. Pwede silang manghingi ng payo sa'yo, di ba? Sige po, go ahead po.
0: Ayun, ma'am, pwede din nila akong i-contact via Facebook, no? Marvin Barrios din po yung pangalan ko sa Facebook. Then, ayan po, Human Resource and Consultancy Services by HR Marvs, no? Pwede po nilang i-message yung page, then they can contact me at my Viber 09098879811. I have my team there, ma'am, that will support them na ma-replyan sila agad as soon as possible. So, ayun, ma'am.
1: Ayun. Ako, thank you so much po, Sir Marvin, at mabuhay po kayo. Maraming salamat
0: thank
1: sa
0: you,
1: inyo.
0: Thank you, Ma'am Jamie. Have a good day po.
1: Okay, thank you. Si Sir Marvin Barrios, siya po ay isang HR practitioner at profesor sa University of Caloocan City.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At mamaya sa pagbabalik natin na perspective naman ito sa ano bang sinasabi ng paggawa, no, sa batas. Ayan, batas paggawa natin. Ano ang sinasabi? Syempre, kasama natin ang paborito kong abogado mamaya, si Attorney Nonoy Duca. Ang oras natin 2:27 ng hapon.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
13: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 2:31 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang One Trabaho at kasama niyo pa rin po Jamie Quinto. And this time around, makakapanayam naman po natin ang ating pong paborito. Ayan, ang ating legal expert at syempre pa, napakahusay nito. Si Attorney Cecilio Duca, si Attorney Nonoy. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Oh, wala kang...
0: Nasubaybay.
1: Ayun, okay. Thank you for your time, Attorney. Ang pinag-usapan namin kanina, merong HR perspective. Pero syempre, gusto kong malaman din from your point of view, no? Ano ba ang kahalagahan na nagkakaroon ng hearing bago isuspend yung isang empleyado?
0: Napakahalaga po nung tinatawag na hearing o pagdinig sapagkat ito ho ay compliance with due process dahil hindi natin po pwedeng patawan ng kaparusahan kung hindi natin pinagbibigyan ng opportunity para makapagpaliwanag. Okay. Pero linawin ko lang kasama Jamie, no? Sa ating mga batas, hindi kailangan yung actual trial type hearing. Po pwede ho yung explanation in writing. Kaya normally notice to explain ang ibinibigay. At pagka nagpaliwanag na po siya, maaaring hindi na kailangan pa ang isang trial type hearing at nag-comply na po ang employer sa due process.
1: Pwede ho ba, attorney, na halimbawa ako yung sinuspend, pwede ko bang tanungin na sino ba yung sinasabi ninyo na witness daw na halimbawa sinabi na meron akong ninakaw or kaya naman natutulog ako or meron akong kumbaga nakaalitan, mga ganyan. Basta may witness daw ang HR. Pwede ba nilang iharap yon at sabihin na oo, ikaw nga, or halimbawa meron silang sinasabing CCTV or kuha sa cellphone, yung mga ganon, po pwede po ba na i-demand ko yon, na pwede po bang makita ko yon?
0: Requirement po yon sapagkat yun po ay elemento ng due process. Hindi naman no kasi po pwede yung mga allegation na wala namang patunay.
14: Ika nga, pagka the one who alleges must be the one to prove his allegations.
1: Mm-hmm.
14: Ngayon, pagdating po sa suspension, hindi ho automatic na pagka merong paglabag yung empleyado, eh po pwede na suspindihin.
1: Oh,
14: sinasabi po ng implementing rules ng ating labor code, at sinasabi rin ito ng mga desisyon ng Korte Suprema, sususpindihin lamang, preventive suspension, kung yung continuous presence ng empleyado will pose a serious or imminent threat sa life, safety, or property ni employer o ng mga coworkers. Pero pag wala pong ganong elemento, hindi ho po pwedeng suspindihin habang iniimbestigahan.
1: Ayun. So, habang iniimbestigahan. Pero kung halimbawa tumanggi po ang HR na basta meron kaming ebidensya na magpapatunay na talagang ginawa mo itong paglabag na ito, po pwede po ba yon?
14: Mali po yun kasi malalabag po dito yung right to due process.
1: Mm-hmm.
14: At hindi ho mapapatunayan yung akusasyon ng employer na may paglabag itong empleyado kasi wala hong patunay. So kaya kailangan po malaman yun.
1: So talagang kailangan may karapatan siya. Sa madalit sabi, may karapatan siya na mag-demand ng kung ano man yung sinasabi na kumbaga parang patunay or witness kung sino man yan na sinasabing may paglabag nga siya. Okay.
14: Opo.
1: Oo. Kailan po natin masasabi, no, na nalabag yung karapatang ng isang empleyado dito ho sa suspension process na ito?
14: Yung pong sinuspindi siya at wala namang dahilan, tulad nga ho ng sinasabi ng implementing rules at ng batas natin, ay kailangan yung continuous presence poses a serious or imminent threat. Pero kung wala naman pong pagbabanta at hindi naman nakakaistorbo sa investigasyon yung kanyang presence, ay hindi ho justified yung preventive suspension. Dalawa ho kasi yung uri ng suspension.
1: Uh-huh.
14: Preventive habang iniimbestigahan, at pag napatunayan po pwede na po yung punitive suspension. Depende sa mga patakaran ng kumpanya.
1: I see. Okay. Paano ho kung halimbawa, ito po, no? Sinuspend siya pero ang binabanggit ho niya ay hindi na, kumbaga parang yung process, no? Hindi siya na-inform na halimbawa po ay merong step-by-step na gagawin. Okay. Halimbawa, merong step-by-step na gagawin sa kumpanya, and then na-miss out niya yung halimbawa step 3 and 4. And because of that, sinuspend siya. Pero ang katwiran nga niya, eh hindi naman ninyo in-inform sa akin na meron palang step 3 and 4. Bakit ninyo ako sususpindihin? Or kaya naman ay, kumbaga parang sabihin na natin na ano, na pinagpapaliwanag siya pero hindi man lang siya kinoaching, yung mga ganyan.
14: Mm-hmm. Yan po ay question of fact. Ano po? Pero importante po dito, na pagka mag-ahay tayo ng empleyado o i-assign natin sa bagong gawain, kailangan bigyan ng instruction kung ano yung mga dapat gawin para humay basihan ang pag-i-impose ng parusa kung hindi masusunod yung mga patakaran na sinabi natin. Kasi you cannot penalize an individual for something that he or she was not informed. Kasi violation ng due process yun. So dapat naman maging patas ang employer na ipaalam ano yung dapat mong gawin, ano hindi mo dapat gawin, para pagka ginawa yung hindi dapat gawin, may basihan yung pagpaparusa.
1: Uh-huh.
14: At kung ginawa po yung hindi hindi ginawa yung dapat gawin, eh may basihan din po. Kasi magiging illegal po ang suspension at baka humantong pa sa constructive dismissal kapag ka-illegal ang suspension.
1: Oho. Attorney, sapat na ba na halimbawa, syempre kasi parang ang mangyayari, sasabihin nung bisor, hindi, sinabihan kita, di ba? Sapat na po ba yon? Or it has to be written talaga?
14: Well, maaari naman po na ang instruction ay verbal, pero mas makatutulong po at mas madaling patunayan kung may written instruction. Kasi alam niyo po, madaling i-deny yung sinasabi na verbal. Pero po, pwede naman siguro i-text, marami hong paraan. Basta may prueba lang na talagang ipinaalam sa empleyado yung nararapat gawin at yung mga hindi niya dapat gawin.
1: Aha, okay. So, halimbawa po may pumalpak at again, hindi nga po siya na-coach na merong step 4, 3 and 4 dun sa ginagawa niya. So, pumalpak, And then ang sinabi agad nung HR, I noticed to explain. Pero si employee ay kinoach na right after ng incidenting 'yon, and yet ipinaabot pa din sa HR na hindi kailangan talagang mag-notice to explain. Tama po ba 'yon?
14: O, pwede naman po, kasi naman po yung notice to explain ay pagparaan ho yan para mabigyan ng due process yung empleyado. So yung empleyado naman, pinagpapaliwanag ka, ipaliwanag mo na hindi ako kinoach. So actually, wala naman po masyadong masama dun sa notice to explain. Ang masama lang kung pinagpaliwanag siya pero may desisyon na pala na siya ay parurusahan. So hindi naman po tama yun. Kasi walang kwenta yung paliwanag kung meron na siyang iniisip na paparusahan pala.
1: I see. Okay, one last point, attorney. Pagka po halimbawa si Bisor ay nagbigay ng instruction, no? At ayaw niyang magbigay ng papers, pwede ko po ba, halimbawa ako, pwede akong lumapit po ba sa HR or sa kanya mismo na kailangan po talaga ng written para lang po malinaw, no?
14: Pwede naman po yun, kasi kung wala naman po itinatago, bakit hindi naman siya bibigyan ng kopya? So kasi para rin ma-verify kung talagang ganun nga ang instruction ng mga nakatataas. Kasi minsan, alam nyo, hindi maiaalis sa workplace na may mga power tripping minsan yung mga supervisors, hindi ba?
1: Tama.
14: So kaya kung ayaw pong isulat, pwede tayo lumapit sa mas nakakataas sa supervisor para masiguro na talaga yung pinapagawa sa atin ay naaayon sa mga patakaran ng kumpanya.
1: Ayun. Or di kaya pwede naman na text para at least
14: pwede naman.
1: Ayun. Pwede naman na hindi kailangan laging in memo form, pwedeng sa text message or sa Viber or kung saan pa man. Anyway, nako attorney, thank you so much for your time, no? Again, saan po nila kayo ifa-follow and baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe sa atin po mga kababayan. Go ahead po.
14: Ayun po, maraming salamat. Pwede nila akong sundan, mag-subscribe doon sa CD Duca Law YouTube channel at saka doon sa Nonoy Duca na Facebook o kaya CD Duca Law. Yan ho na nila tayo pwedeng puntahan at pwede rin silang sumali doon sa mga saksi ni Duca. At maraming salamat sa pagkakataon na maipaliwanag natin yung mga bagay-bagay na ito sa ating mga kababayang manggagawa.
1: Ayun. Okay, thank you so much, attorney. At sayang eh, alam mo, ang gaganda ng mga pinopost mo eh. Maganda sana na mapag-usapan natin yung iba pang mga bagay. Kaya lang baka, baka malihis na tayo doon sa trabaho. But anyway, thank you, attorney. Maraming salamat sa iyong time.
14: Salamat din po.
1: Okay, si attorney Cecilia Duca ang ating pong legal expert ngayon pong hapong ito.
15: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Samantala, dito naman po tayo sa ating mga balitaan bilang ng mga barangay na aabot na ng bawat bayan. Bilang daw po ng mga barangay na naabot na ng bawat bayan makikinabang program. Aba, nasa halos 9,000 na. Si Raquel Bayan sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umakyat na sa 8,700 barangay sa buong bansa ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga assistance programs sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo't si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang personal na nagbababa ng programa sa bawat syudad at probinsya sa Pilipinas. Mula nang ilunsad ang programa noong 23 ng Pebrero, nakapunta na si Pangulo Marcos sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod sa Metro Manila tulad ng Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Makati, Maynila at Mandaluyong. Dito ay pinagkakaloob ang 200,000 pesos kada barangay. Kalahati ng pondo ay para sa mga proyektong pangkomunidad tulad ng streetlights, office equipment at disaster response. Ang natitirang bahagi naman ay nakalaan bilang scholarship assistance na tig 20,000 pesos para sa 5 estudyante mula sa bawat barangay. Habang namamahagi rin ng Pangulo ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo tulad ng mga senior citizen, solo parent, tricycle jeepney driver at iba pa.
18: Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa ilalim ng pinalawak na Local Government Support Fund ng pamahalaan. Layunin ito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga mamamayan, sa pamayanan at sa komunidad sa bansa. Bilang panghuli, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang taong bayan sa kahandaan ng pamahalaan sa lahat ng pagkakataon.
17: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mga tauhan naman ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA, humarap po sa PNP-CIDG bilang bahagi ng investigasyon sa pamamaril sa Senado noong May 13, ayon po yan sa Philippine National Police. Si Luisa Erispe sa detalye.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
21: Kailangan kinumpirmahan ni PNP-CIDG Person Brigadier General Randall Cuanlo na humarap na sa CIDG ang mga tauhan ng Office Sergeant at Arms o ng Senado. Hindi naman idinetalye ni Cuanlo kung sino ang mga nagpunta sa CIDG headquarters at kung kinumpirma pa natin sa ngayon kasama nga ba dito si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero malinaw na para ito sa investigasyon ng CIDG kaugnay ng shooting incident sa Senado Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Matatandaan na mismong si PNP Chief General Jose Valencio Narcates Jr. ang nag-ata sa CIDG na mag-imbestiga sa insidente sa direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na busisiin ang pangyayari. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 2:46 ang ating oras, Senadora Riza Hontiveros naghain naman ng resolusyon para kilalanin ang mga miyembro ng media na nag-cover ng shooting incident sa Senado. At kasama po dyan ang aming reporter si Nympha Asuncion. Nympha?
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
22: Inihain ni Senadora Riza Hontiveros ang Senate Resolution 400 para kilalanin at parangalan ang mga miyembro ng media dahil sa ipinakita ang katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Nakasaad sa resolusyon na naganap ang insidente matapos ang ilang araw na tensyon sa pagitan ng otoridad at pamunuan ng Senado kaugnay ng kustudiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pansamantalang nanatili sa loob ng gusali ng Senado matapos maisa publiko ang arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Sumiklap ang putukan sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado nitong Miyerkules at tumagal ng halos 3 minuto. Nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa mga empleyado ng Senado at mga mamamahayag na nooy nagko-cover sa naganap na standoff. Sa kabila ng panganib at posibilidad ng isang active shooter situation, pinuri ni Hontiveros ang Senate media dahil ipinagpatuloy ang pagbabalita para maihatid sa publiko ang mga mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyang diin din sa resolusyon ang mahalaga ang papel ng media sa panahon ng krisis, lalo na sa gitna ng pagpapalaganap ng disinformation, covert influence operations at coordinated inauthentic behavior online. Ayon kay Hontiveros, nagsilbing haligi ng katotohanan at tagapangalaga ng integridad ng demokrasya ang patas at responsabling pagbabalita ng media, partikular sa panahon ng pampansang krisis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 2:48 ang ating oras. Samantala, narito po muna yung dati daw pong mga benepisyaryo ng 4Ps. Aba, nagninegosyo na ngayon. Good news! Ihatid po sa atin yan ni DK Zarate.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Nagsimula ng magnegosyo ang mga dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4PIS sa Delphin Albano Isabela. Ito ay matapos makatanggap ng kabuang 160,000 pesos na livelihood assistance mula sa DOLE. Ayon kay DOLE Isabela Provincial Director Reginald Estioco, kabilang sa mga benepisyaryo ang 8 pamilyang nagtapos sa 7 taong limitasyon ng 4PIS, may mga anak na lagpas 18 anyos na o kaya naman nakapagtapos na sa high school ang huling minomonitor na anak. Kabilang sa mga ipinagkaloob na kabuhayan, ang 4 na sari-sari store, isang native delicacies production project, 2 snack at food vending business at isang car painting service. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matulungan ang mga pamilya mula sa 4PIS na maging self-sufficient at magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan. Bukod sa puhunan, sumailalim din ang mga benepisyaryo sa pagsasanay sa marketing, simple bookkeeping, occupational safety and health at financial literacy upang mas mapalago at mapanatiling matatag ang kanilang mga negosyo. Ay ba kay Isyoko, layo ng programa na mabigyan ang mga pamilya na tuloy-tuloy at matatag na pagkakitaan upang tuluyang makabangon at hindi na umasa sa ayuda ng pamahalaan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Abra Solon, nanawagan po sa mga lokal na pamahalaan na protektahan o proteksyonan ang kanilang mga lokal na mamamayan laban po sa ilang mga mapang-abusong turista. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Jamie, nanawagan si Abra Representative Ching Berno sa mga lokal na pamahalaan na higpitan ng proteksyon sa mga komunidad at katutubo laban sa lumalalang tourist abuse sa bansa. Ginawa ni Berno sa panawagan matapos ang umuugong o mugong na reklamo hinggil sa magulo at marahas na asal ng ilang dayuhang turista, kabilang ang insidente sa Siargao kung saan 2 lalaki ang umunoy na lakit sa mga may-ari ng cafe. Anya, dapat itong imbestigahan agad ng otoridad maging ang iba pang pang-aabuso. Ayon kay Bernos, Vice Chairperson ng House Committee on Indigenous Cultural Communities at Indigenous Peoples, dapat iyakin ang pamahalaan na protektado ang kapakanan, kultura at pamumuhay ng mga lokal na komunidad. Iginiit din niya na kailangan magkaroon ng malinaw na tourism plans ang mga LGUs upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at respeto sa mga tourist spots at heritage sites sa bansa. Samantala, Jamie, ngayon inaantabayan na natin ang press conference. Kauna-una ang press conference ng House Impeachment Prosecutors Panel kasama ang mga itatalaga mga spokesperson at impeachment manager dito sa Kamara. Magbabalik tayo mamaya. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes. Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR nagbigay po ng extension para sa pagsusumite ng Electronic Audited Financial Statements o yung EFS. Si Ray Ferrer sa detalye.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue ang deadline para sa pagsusumite ng 2025 Audited Financial Statements at iba pang attachments sa EAFS Facility hanggang Mayo 25 ngayong taon. Layunin na extension na mabigyan ng konsiderasyon ang mga taxpayers na nakaranas ng technical issues sa EAFS system nitong nakaraang annual income tax return filing season. Sa klaw ng extension, ang mga hindi nakapag-upload ng kanilang EAFS bago o noong Mayo 15 dahil sa system-related problems. Kasama rin ang mga gumamit ng contingency email submission. Ngunit wala pang natatanggap na acknowledgement receipt mula sa kanilang BIR office. Nilinaw ng BIR na walang penalties para sa delayed attachment submissions na dulot lamang ng system issues sa nasabing panahon. Hindi naman kasama sa extension ang deadline para sa filing at payment ng annual income tax return. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Buwang trabaho, trabaho.
1: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Samantala, ano nga ba ang pinagkaiba ng government internship program sa special program for employment of students o yung SPES pagdating po sa tagal ng trabaho? Alamin po natin yan sa ating Wanna Know.
6: Ano ang pagkakaiba ng GIP at SPES pagdating sa tagal ng trabaho?
7: Dahil pansamantalang trabaho ang binibigay sa SPES, ang period of engagement ng mga beneficiary ay sa loob lamang ng 20-78 na araw at pwede silang mag-apply paulit sa programa. Samantala, ang period of engagement ng mga beneficiary sa ilalim ng GIP ay 3-6 na buwan at pwede lamang silang ma-renew para sa 1-6 na buwan.
8: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat po sa video na yan mula po sa Department of Labor and Employment. Happy birthday! Siyempre pa, happy happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan. Ngayong araw na ito, si Eddie, a.k.a. si Basha Zapanta. Happy happy birthday! Si Yena Salazar ng amin pong Public Affairs Division. Ay, ganda! Happy happy birthday! Ayo, thank you so much. Okay, sige, okay na yan. Tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito po sa studio. Siyempre, unahin natin yung Marulas transmitter. At dito sa studio, ang ating pong mga nakasama, sina engineers Marvin Toledana. At siyempre, si Sir Orly Lopez. Ang ating pong si Jobel, andiyan dyan din si Jobel Lustre, at ang ating executive producers sina Isabel Silang and May Vidania. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan, trabaho.
8: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
24: FM 2. The Capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab.
1: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Collab.
1: Magazine. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
2: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Radio Pilipinas.
1: News nationwide.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
3: 66 informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpila ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang kahaponan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
17: Oras natin, alas dos ng hapon.
1: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
17: Pagpapalawak pa o pagdaragdag ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pag-ulat yatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
18: Very healthy kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng PhilHealth. Sa katunayan, sabi ng Pangulo ay tinitingnan ng administrasyon kung paano pa mapapalawak o ano pang serbisyo ang maaaring maidagdag na health coverage ng ahensya. Ilirman sa binanggit ng Pangulo na malaking kaluwagan sa kalbaryo ng marami ang ginawa ng pagtaas sa coverage ng PhilHealth sa pagpapadialysis kasama na ang pagtaas sa maintenance medicines para sa mga kidney transplant patients. Samantala ay pinahayag ng Chief Executive na bago siya bumaba sa 2028 ay target niyang makapagtayo ng 349 na specialty centers sa buong bansa. Ito ay ang pagtatayo ng mga espesyal na pasilidad sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila ang mga pasyente para sa gamutan sa malulubang sakit gaya ng cancer, sakit sa puso, baga, kidney at iba pa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
3: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang kahaponan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
19: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
17: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakatutok po dito sa Radyo Magazine 1278, ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
20: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
17: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. At ganun din ang ating RM Technical Engineer, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at Camille Umali. At ganun din dyan sa Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami sa lahat ng social media platforms.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Ganun din, paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: At ngayon po ay may panauhin tayo. No? Regular to every Tuesday. Ang spokesperson po ng Food and Drug Administration para pag-usapan ano ba itong two-day FDA regulatory summit. Ano? Sino ba yung mga maaaring dumalo rito at ano ba yung nakapaloob dito? Ano? Wala pong iba kundi si Attorney Kay Ann Magundayaw. Magandang hapon, Attorney.
25: Ma'am si Marinella, magandang hapon po. Audible po ba ako?
17: Yes po, Attorney. Loud yes, and clear.
25: So, thank you so much po. At muli, maraming salamat sa inyo pong invitasyon para tayo ay makapagbahagi bilang parte po ng incoming anniversary ng Food and Drug Administration. Ngayon po yan na June. No? So magkakaroon po tayo ng two-day regulatory summit. Ito po yung mga series of trainings and workshop na ino-offer po ng Food and Drug Administration.
17: Ayan, Attorney, sige nga, bigyan mo kami ng detalye nitong two-day regulatory summit ano ng FDA.
25: Yeah. Apo. So, ang two-day regulatory summit po ay may tema strengthening systems, streamlining compliance, shaping the future. So, ito po ay simultaneous na gaganapin sa iba't iba pong mga centers, meaning yung meron po tayong Center for Food Regulation and Research, meron din po tayong Center for Cosmetics and Household Urban Hazardous Substances Regulation and Research, o yung mga ito yung sa mga cosmetics natin, no. Meron din naman po tayong Center for Device Regulation, Radiation Health and Research, at of course ang ating Field Regulatory Operations Office, kung saan tatalakayin po natin yung mga proseso, mga requirements. Alam ko po, marami sa ating taga-subaybay ang nagtatanong yung mga requirements na kailangan para po makapag-apply sila sa FDA. So ito na po ang pagkakataon nila, no, para matutunan. Hindi lamang sila, hindi lang yung mga business owners, ganun din po yung kani-kanilang mga qualified personnel na sa tingin nila ay nangangailangan ng ganitong training. So ito po ay bahagi ng aming 63rd anniversary, yan po, ng FDA this coming June.
17: Ayan, mauuna na po kami ng pagbate. Happy anniversary sa FDA.
25: Maraming salamat po. At syempre, malaking bagay ang ating mga media partners katulad po ng Radyo Magazine, Radyo Pilipinas, para po mapag-igting natin yung campaign na ito para sa mga may gustong maliwanagan sa proseso. So, yung iba kasi, Ma'am si Marinella, may mga kinukuha silang mga consultant, ganyan. So, ito po, pwedeng directly silang pumunta sa amin dito sa aming summit, mag-register, and I'm pretty sure na masasagot ang kanila mga katanungan dahil po ito ay 2 days. Meron tayo dito mga pre-test at may workshop. So rest assured na talaga bang quality ang training at seminar na makikita nila dito.
17: Ayan, nabanggit ni Attorney, ano po ba ang inaasahan ano ng mga dadalo dito sa 2-day regulatory summit, ano, Attorney?
25: Yes. Syempre po, unang-una, yung knowledge na ma-acquire nila dito na hindi natin basta-basta nakikita. Although kasi may mga listahan tayo ng mga requirements, ng mga proseso, dito po kasi magkakaroon sila ng pagkakataon na magtanong, may pagkakataon po silang marinig yung mga paliwanag kung meron man silang nakikitang complication or medyo hindi malabong proseso, no, dito po sa pag-a-apply sa Food and Drug Administration. At ganun din po, meron itong pre-test, post-test para sila ay mabigyan ng ating certificate of completion.
17: Nako, ayan, diyan nyo na masasagot ang inyong mga katanungan ano, sa pag-attend nitong two-day regular regulatory summit ng FDA. At attorney, sino-sino naman po ang maaaring umattend dito?
25: Yes, lahat po ay maaaring lumahok, no? Bagamat limited ang ating slots, pero lahat po ay inaanyayahan, lahat ng mga gustong matutunan ang proseso dito. Lalong-lalo na po syempre yung ating mga business owners, kung ikaw ay kabilang sa mga micro, small, and medium enterprises. Ganun din po, kung ikaw naman ay nasa large enterprises, syempre, yung inyo pong mga personnel na dapat ay makikinabang para po sa mga compliance. Usually po, mga compliance officer, Ma'am si Marinella, kapag malalaking kumpanya, and then business owners, or kung ikaw man ay interesadong malaman ang proseso. So, kayo po ay welcome na welcome dito sa aming two-day regulatory summit ng FDA.
17: At syempre, attorney, ang tanong, ito po ba ay face-to-face, online, attorney? Paano, sa mga nais sumali dito, paano mag-register?
25: Yan. Yes po, ito po ay face-to-face, isa venue po somewhere in Alabang, pina-finalize lang po, pero tayo po ay magbibigay naman ng kaukulang update sa ating po mga social media pages, ganoon din po sa website. At syempre po, pwede nyo pong puntahan ang aming website at Facebook page para po kayo ay makapag-register. So sa mga fina-flash po natin sa screen ngayon, may makikita po silang QR code. Ito po ay nasa Facebook natin, no? Tsaka sa website ng FDA, www.fda.gov.ph, para po kayo ay makapag-register. Ayan. So meron po tayong kaukulang registration fee, Ma'am si Marinella. Mm-hmm. Ito po ay sa halagang 6,500 para po sa ating two-day seminar and workshop.
17: Sa lahat na yon, attorney, ano, doon sa mga binanggit mo kanina, mga center for food regulation, yung iba-ibang, kumbaga, iba-ibang topic, ano, sakop na po yon. At attorney, kailangan ba talaga 2 days silang mag-attend? Dapat buong dalawang araw?
25: Yes po, kasi yung first day po, ito po yung actual seminar. So, nandito yung mga discussions ng ating mga resource speaker, no? Yung second day po natin ay inalat natin for the workshop para po mas matest natin kung sila ba ay may natutunan. Nandito po yung actual na ginagawa na, or parang may mga simultaneous activities po tayo, simulated activities also, para po ma-ensure na talagang tumatakba sa kani-kanilang mga gawain, no? Para po ba hindi yung nakikinig ka lang. So, the next day, magkaroon tayo ng workshop para malaman natin paano ba talaga ito ina-apply. And, Ma'am Shivarinella, iba-iba po yung fees natin, no? So, ipokorek ko lang po yung kanina. So, iba-iba po ang fees natin. For example po, for Center for Food Regulation Research, inaabot po ito ng 6,500 kasi ito po ay ang coverage po naman ito ay yung mga

0: ang mga experts talaga na nakakaalam yung talagang mga nitty-gritty ng mga detalyes po na ito. So for Center for Cosmetics and Household Hazardous Substances naman po, ito po ay inaabot ng 6,500 din po, ganun din po sa ating Center for Device. Tapos po, 3,000 po sa Field Regulatory Operations Office, kung saan naman po tinatalakay ang good distribution and storage practice for medical products, ganun din po for drug outlets. So yan, kasi po alam natin na kapag po tayo ay nag-apply, kunyari gusto natin magtayo ng isang drugstore, at gusto po natin, syempreng, kompletohin ang mga requirements na ito, maaari din po silang pumunta dito sa ating two-day regulatory summit para po malaman nila itong mga good dispensing and storage practices na tinitingnan naman po ng ating mga inspector bago tayo mag-issue ng license to operate. So napaka-importante po nito, no, para sa mga gustong magnegosyo gaya ng mga pharmacies na nagtatayo ng mga drugstore, ganun din po ibang micro, small, medium enterprises na gustong magtayo po ng mga drugstores or pharmacies.
1: Ayun, ano, para lahat ng inyong kailangan, dito nyo malalaman sa mga nais magtayo ng kanilang mga pharmacy, sabi nga ni attorney, dito na masasagot lahat ng inyong tanong. Paglabas nyo sa seminar, eh, kinabukasan, yes, pwede na kayong magsimula, ano, at nakompleto nyo na lahat ng inyong dapat malaman, ano. At attorney, gaano po karami ang maaaring umaten dito, ano, kasi sabi nga, eh, ito'y limited slots lang. Gaano po
0: Opo.
1: Karami? Oo.
0: Opo. Nako, thank you, Ma'am, si Marinella. Tayo po ay nag-allot lamang ng 100 participants per training. So sa mga nagtatanong po, bakit 100 participants lang? Unang-una po, ito ay face-to-face at ginagawa po natin ito ng sinisigurado po natin na ang mga participants po ay talagang quality ang matututunan nila, no, sa pamamagitan po ng pag-i-ensure nito through our test, kailangan din maipasa yan. So 100 slots po per training.
1: Ayan, ako, kaya sa mga interesado, eh, una na po kayo, ano, na mag-register nang sa ganun, eh, sure slot na kayo. At ito po ba, attorney, syempre, kapag ganito may mga ina-attendan tayong mga seminar workshops, eh, ito po ba ay makatatanggap sila ng mga certificate?
0: Yes, definitely po, no? Provided po na maipapasa nila yung post-test at pre-test natin. And syempre, kailangan po, kapag tayo ay nag-post-test, meron tayong 75% na passing rate. So, syempre po, kailangan, bago tayo mag-ensure ng mga certificates of completion, ina-assure natin na talagang natutunan nila ang proseso, no? Para po makapag-issue tayo. So, ito lang naman po yung kailangan natin for the certificate. But the answer is yes.
1: Ayun, ako. So may certification na kayo, nakuha nyo pa lahat ng gusto nyong malaman para kayo, eh, sa mga interesadong magsimula, ano, ng kanilang mga negosyo. At pagkatapos po kaya nitong summit na ito, attorney, ano po yung magiging next step na ng FDA?
0: Yes, actually tayo po, ang atin pong training and advocacy team ay patuloy po na nagko-conduct sa pamamagitan ng ating Food and Drug Administration Academy, or yung mas kilala bilang FDA Academy. Marami po tayong mga sumusunod pang mga seminar, mga trainings na ganito. Aabangan lamang po nila yan sa aming social media pages at website. Meron din po tayo, Ma'am Shing, na ibibigay ng mga free trainings at seminars. Usually, kinoconduct po natin ito via Zoom, via Google Meet, o basta po via online. So, aabangan din po nila yan kasi nagpo-provide din po tayo ng mga free trainings and services for them.
1: At may mga follow-up consultations din ba po ito, attorney, sa mga stakeholders?
0: For follow-up consultation, we do not do the follow-up consultations, but we have the Food and Drug Action Center kung saan po pwede silang tumawag at magtanong. Tayo po ay nag-increase na ng telephone lines kasi po usually ang nagiging problema po natin sa dami ng tumatawag na, so hindi po natin na-accommodate. So nagdagdag na po tayo ng kaukulang telephone lines, at syempre po sa mga susunod na panahon, tayo po ay magmove na sa ating soft phones o yung mga call center type na po tayo, Ma'am si Marinella. So hopefully po by Q3 of this year, maipatupad na po natin yan para mas marami po tayong masagot na tawag at katanungan na ating mga stakeholders.
1: Ayun naman, ano. At attorney, ano, sa inyong mga naging event na mga kamukha nito, ano? Paano nyo po nasusukat, ano, yung success ng mga ganitong program?

0: Tama po ninyo.
1: Yes. Tayo po actually, una-una po syempre nagkakaroon tayo ng mga feedback forms. No? So syempre na, doon natin nalalaman kung ano pa ba yung mga kailangan natin i-improve, ano ba yung mga commendable sa atin. At syempre din naman po, dito din po natin nakikita, kapag tayo ay nag-pre-assess, nakikita natin, kapag effective ba ito, ibig sabihin, nagiging less yung pabalik-balik po ng mga applications nila dahil kulang daw ang kanilang mga requirements. So sa pamamagitan po nito, pag compliant na sila, kapag nag-benefit po sila dito, mas nagiging less po yung errors. So nagiging mas mabilis po at mas nagiging efficient ang pag-submit po at pag-register sa Food and Drug Administration, kagaya po ng mga license to operate, ganun din po yung mga certificate of product registrations and notifications.
0: Ayun, malinaw yun ha. At panghuli na lang, attorney, mensahe po at anyayahan nyo po sila. Ito nga, para sa today FDA Regulatory Summit. Attorney, go ahead po.
1: Yes, pauna-una po sa lahat, maraming salamat po, Radyo Magazine, sa patuloy niyo pong pag-anyaya sa Food and Drug Administration para makapagbahagi kami ng mga advokasya katulad nito. So sa mga taga-subaybay po, kami po ay inaanyayahan namin kayo para sa aming two-day regulatory summit this coming June. Yung po ibang detalye ay i-announce po namin sa aming social media pages. Marami po kayong mababenefit dito, maraming kaalaman, lalong-lalo na po sa proseso at sa mga applications po na required para po sa FDA, para sa inyo pong kaukulang requirements sa applications, whether ito po ay food, medical device, ganun din po yung mga storage practices natin na kailangan alam natin. So napaka-importante po nito, kung kaya pwede po kayong magpa-register through the link posted sa aming pong Facebook page, at may QR code din po kami na pwede nyo i-scan para po kayo ay makapag-fill out. Ando doon din po ang inyong mga details. So muli po, maraming salamat, Ma'am Shi Marinella. Nawa po ay patuloy pa ang mga advokasya ng FDA, no? So sana po mas marami din tayo maging resources para makapagbigay din po tayo ng mga libre sa susunod through online.
0: Ayun, muli po nakasama natin si Attorney Kay Ann Magundaya, ang spokesperson po ng Food and Drug Administration. Maraming salamat po at sa susunod na pagkikita ulit natin. Maraming salamat, yes. Attorney.
1: Thank you po, Ma'am Shi Marinella.
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radio Magazine, 1278 AM.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Econ Nanay. At syempre, hindi natin makakalimutan ang pagbate sa ating paboritong listener ng Radyo Magazine. Happy, happy birthday, Chantcal Flores ng Sapang Bato, Angeles City. Nako, may pansit sana, no, para mas mahaba ang buhay. Diba, Bini Camille? Pampahaba ng buhay, pansit. Yun naman, ano. Kayla, happy, happy birthday. Ito para sa wise tips ni nanay tayo. Office etiquette. Ito ang mga usapang nakakatulong daw at nakakasira sa opisina, no? Sa isang workplace kasi mahalaga yung maayos na komunikasyon para mapanatili po, ano, ang magandang samahan at produktibong trabaho. Pero may mga paksa kasi na nakakatulong sa pagkakaisa at pag-unlad, ano, ng team. Pero mayroon ding mga usapan na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o problema. Kasi alam naman natin yan, ano? Pag tayo nasa opisina, mahilig tayong makipag-chika-chika. So ano ba yung mga unahin natin? Yung mga hindi dapat pinag-uusapan ng magkatrabaho. So yung mga sobrang personal na problema, hindi na yan dapat pinag-uusapan. Halimbawa, yung away pamilya or problema sa relasyon. Unless, di ba, meron tayong talagang yung mga tinatawag na mga BFF natin. Pwede nating ma-ichika, pero sa mga ordinary, kung maaaring hindi na, wag na lang. Kasi hindi lahat komportable po, ano, kapag narinig itong iyong mga kwento, mga drama sa buhay, ano, at maaaring maka-apekto ito sa professionalism sa trabaho. Unless super close, nandyan din yung sahod ng ibang empleyado. Minsan kasi yung iba sensitive pagdating sa usaping pere, di ba? Maaari kasi itong makapagdulot, ano, ng inggitan o samaan ng loob sa team. Kasi sasabihin niya, hala, taas-taas naman ang sweldo niya, wala namang ginagawa. Ako nga eh, dami-dami kong ginagawa eh, eto lang sweldo ko, hamak taas ng sweldo niya. O, yung mga tipong ganon. Kaya kapag minsan, kung maaaring hindi na pinag-uusapan yon, iwasan na lang, ano. At isa pang hindi dapat ay ang chismis tungkol sa katrabaho. Ayan, gustong-gusto ng mga Marites yan eh. Nakakasira po ito ng tiwala at magandang samahan, ano, sa loob ng opisina. Kumbaga, wala kang pakialam sa buhay niya. Sabi nga, lalo't wala ka naman ambag. So, better manahimik ka na lang. At politika at relihiyon, isa yan sa hindi dapat pinag-uusapan kasi po, minsan ito'y nauuwi sa conflict, ano? Dahil iba-iba nga tayo ng paniniwala. Hanggat maaari, huwag pinag-uusapan yan. Kasi siguradong mauuwi sa bangayan. Baka nga kauwian yan, hindi kayo mag-usap sa huli. Or masamang komento tungkol sa iyong boss or sa iyong kumpanya. Kapag mali ang nakarinig, maaari itong magdulot ng problema o mawala ng respeto. Ayan, doon sa mga chismosa-chismosa na nadaan lang, may narinig lang na kaunti, hindi kompleto, ay yun na, ikinuwento na sa boss. Hindi maganda yon. So, hanggat maaari, wag na lang pag-usapan yung mga ganon. At saka iwasan din yung mga sensitibong biro, ano? Halimbawa, tungkol sa itsura, sa kasarian, sa lahi. Kasi maaari itong makasakit o maituring na harassment. Detalye ng iyong love life. So, baka hindi naman interesado ang iyong kaopisina sa iyong love life. Pakiko, sabi niya. O, diba? Hindi kasi professional at maaaring maging sanhi ng awkwardness. Yung planong naninira or nanlalamang. Nakakasira ito ng kultura ng trabaho at syempre ng tiwala. At ang pinakahuli, yung mga reklamo. Puro reklamo, reklamo, reklamo. Wala namang maibigay na solusyon. Hindi ba? Sana sabi nga eh, kapag may reklamo, dapat meron ka solusyon na maibibigay. Ano? Hindi puro reklamo lang, puro kuda lang. Wala namang gawa. Ano? Nakakadagdag lang ito sa negativity sa loob ng workplace. Yan yung mga hindi dapat pinag-uusapan. So, kung hindi dapat yung pinag-uusapan, eto na lang ang mga pag-usapan ninyo na maaari ano, sa workplace. Yung maayos na komunikasyon tungkol sa trabaho. Halimbawa, nakakatulong ito para malinaw ang task at iwas pagkakamali. Ayan. Nag-uusap kayo ano bang mga dapat gawin, ano bang mga dapat unahin na trabaho. Hindi yung buhay ng may buhay ang inyong pinag-uusapan. So, yung mga deadlines and priorities para sabay-sabay ang team sa goals, ano? Sabi nga, nakakasunod tayo sa mga hinihingi sa atin, ano? Ayan, yung mga deadlines. Dapat nga hindi inaabot ng deadlines eh. Dapat before ng deadline na ibibigay na natin. Ano? Nang sa gayon, may pagkakataon pang ma-check ng ating mga boss. Kung may pagkakamali pa ba, may dapat pa bang baguhin. Huwag yung sagad na sagad sa oras ang pagbibigay ng reports. Ano? At pagbibigay ng feedback. Mahalaga din ito ano, para gumaling at mag-improve ang bawat isa. Ang feedback naman, sabi nga natin, dapat yan tinatanggap natin ng maluwag. Ano? Kasi yan makatutulong sa atin para ma-improve natin ano, kung ano yung ating ginagawa. Kung may pagkakamali, tanggapin natin yan. Sabi nga, wala naman taong perfecto talaga. So at least sinabi sa'yo na ganito, the next time around, pwede mong mabago. Merong iba pag sinabihan lalong ginagawa diba? Pagrespeto sa oras at responsibilidad. Ayan, nagpapakita ito ng iyong professionalism. Ayan, yung hindi nalilate. Napakahalaga niyan, ano? Kung sa'yo walang halaga ang oras, sa kausap mo, meron. Kaya huwag mong gine-generalize. So kapag may kausap ka ng ganitong oras, dumating ka nang tama. Dapat nga before. Halimbawa, kasi nabing 1 o'clock, mga quarter to 1 na dapat nandiyan ka na. Mga idea para mapabuti ang trabaho. Ayan, nakakatulong ito sa innovation at efficiency, ano? O, pinag-uusapan nila. Naku, paano kaya magandang gawin, ano? Para ganito, ganito, ganito. O, diba? Yun yung mga magaganda. Hindi yung pinag-uusapan kung ano-ano. Kung kani-kaninong buhay, kung kani-kaninong trabaho. Asikasuhin mo yung sarili mong trabaho nang makatapos ka. Paghingi at pagbibigay ng tulong. Ayan. Mas gumagaan po kasi ano, ang trabaho kapag ka nagtutulungan. Hindi nagkakanya-kanya. Kasi minsan ang nangyayari na nagpapagalingan. Nag-iinggitan. Yun ang hindi maganda. Kaya nga team eh, diba? Sinabi, isang team tayo. Ayun, magkakasama, nagtutulungan. Pagkilala sa magandang performance, ayan, nakaka-motivate ito, ano? Kapag binigyan mo man lang ng papuri yung kanyang ginawa. Hindi puro yung pagkakamali ang nakikita, ano? Yung mga magagandang gawa, dapat yan pinapansin din yan, binabati yan, pinapapurihan yan. At mga update sa proyekto, ayan, para alam ng lahat na tuloy-tuloy ang progreso ano, ng iyong gawain. At pag-resolve ng problema ng maayos, yan yung sinasabi natin, hindi puro daldal lang, puro reklamo lang, nang walang maihain na solusyon, ano? At saka, mas mabilis kasing naaayos ang isang conflict kung mahinahon ang pag-uusap. Sabi nga, lahat naman ay nadadaan sa maboteng usapan. Pagbuo ng magandang samahan. Kapag healthy ang relationship sa office, mas maganda ang teamwork at ang trabaho. Tatandaan po na ang magandang workplace ay nakabase sa respeto, professionalism, at malinaw na komunikasyon. Iwasan yung mga usapang nakapagdudulot ng gulo or yung mas pagtuunan ng pansin ay yung mga diskusyong nakakatulong sa trabaho at samahan ng team, ano, para umunlad, umangat. Hindi yung naghahatakan pababa. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
22: Cola!
21: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
21: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
23: Radio Mag 1278.
21: Sports Radio 918.
23: Radio Pilipinas.
21: Radio Publico
23: 738.
21: At Radio Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
21: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: Collab.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
7: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: At babatiin po natin ang ating mga regular listeners and viewers. Si Romel Livid, maligayang hapon pong muli, Momshi Marinela sa guest at sa ating lahat. Ganon din syempre kay ating nenet ko ay, at kay kuyang Andy. Watching from San Miguel. Ganon din kay na Myla de Guzman, Cathy Pilyarina. Ano, marami na ba tayong orders? Ayan, sa mga nais umorder, ano? Biglang ganon nag-promote eh, no? Diyan sa Gabby's Diner, diyan sa mga taga diyan sa San Miguel. Order nga ako, isang kaldereta, isang kare-kare. Ano pa ba? Gusto ko beef kaldereta. Ang kare-kare ko is yung tuwalya. Gusto ko din ng, gusto ko crispy dunibuan. Meron ba? Ang daming in-order eh, no? Yan, Gabby's Diner ni Madam Cecil at ni Boss Edwin Valenzuela. Ayan, bukas na sila. Pero invited kayo sa May 30 ang grand opening nito. So, sama-sama tayo. Makatikim ng masarap na pagkain. At sabi nga munting gawain, malaking pananagutan. Paano daw ba nahuhubog ano ang responsabling bata sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang pagbabahagi po ng mga gawain sa bahay ay isang mahalagang paraan, ano, para matutunan ng mga bata ang pagiging responsable. Sa mamagitan kasi ng pagtulong sa simpleng gawain, eh natututo po silang maging disiplinado, maaasahan, at marunong makiisa sa pamilya. Nakakatulong din ito para maihanda sila sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Una, natututo silang maging responsable sa sariling gawain. Kapag kasi binibigyan natin yung mga bata ng simpleng tungkulin, ano, tulad na lamang ng halimbawa, pag-aayos ng kanilang higaan, ano, pagising sa umaga, or kung abot na nila yung lababo, eh paghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Eh naiintindihan nila na bahagi silang dapat gampanan sa loob ng bahay. Dahil dito, nasasanay silang tuparin, ano, yung kanilang obligasyon kahit walang nagpapaalala. Hindi yung pagkakain, iwanan na lang sa lamesa yung pinagkainan. Minsan nga, hindi mailagay sa lababo, ano? Pero meron akong alam, ano, pagkakain nila, kanya-kanya silang hugas ng kanilang plato. Pwede rin naman, di ba? Para walang lugi. Or pwede rin naman, ano, sa umaga, meron takahugas. Sa tanghali, iba naman. Sa hapon, iba naman. Hindi naman po pwedeng iisa lang. Puro na lang si nanay. Dapat tulong din si baby. At para din nabubuo ang disiplina para sa sarili, ano? Ang regular kasi na paghahati-hati ng gawain ay nagtuturo po sa mga bata na sumunod sa oras at tapusin ang trabaho ng maayos. Unti-unti silang nagiging disiplinado, ano, at marunong magplano ng kanilang ginagawa. Ayan. Kumbaga, bata pa sila, eh marunong na sila ng time management. Alam nila kung alin ang para sa oras na ito, paggawa ng gawain bahay, oras para sa pag-aaral, oras para sa paglalaro, at oras para sa pamamahinga. Nauunawaan din nila ang kahalagahan ng pagtutulungan. Kapag kasi sama-samang gumagawa, ano, ang buong pamilya, eh nakikita po ng bata na mas mabilis at mas magaan ang trabaho kapag ka nagtutulungan. At mabilis itong natatapos, hindi ba? Kapag ka kasi tulong-tulong. Natututo silang makiisa, no? Makisama at tumulong sa gawaing bahay. Nagiging mas maaasahan sila kapag may nakatalagang gawain sa bata at nagawa niya ito ng tama, eh magkakaroon siya ng pakiramdam na pinagkakatiwalaan siya, lalo na kapag may kasamang papuri ito, 'di ba? Oh, galing-galing naman ng anak ko. Ang linis naman ng kwarto niya, oh, 'di ba? Dahil dito, mas nagsisikap siya, no, nagawing responsable at maaasahan. Natututo rin silang managot, ano, sa kanilang pagkakamali. Kung hindi nila natapos ang kanilang gawain, eh makikita nila, no, yung epekto nito sa pamilya or sa paligid. Dahil dito, natututo sila na akuin ang responsibilidad at ayusin ang kanilang pagkukulang. So, halimbawa, hindi mo natapos yung paghuhugas ng pinggan bago matulog sa gabi. Pagising kinaumagahan, punong-puno ng langgam. O, diba? Nakagat. Kung sino man ang nakagat ng langgam. O, diba? May naapektuhan. So, next time around, sisikapin niya na bago siya matulog, eh malinis ang lababo, ano? Nahugasan lahat ng pinagkainan. Para nang sa ganon, kinabukasan walang maapektuhan. So, yung oras, hindi makakain ang paghuhugas ng oras na hindi naman niya talaga trabaho yon, ano, at trabaho mo yon. Dahil kinapos ka sa oras, naapektuhan ng iba. At lumalaki din yung kanilang tiwala sa kanilang sarili. Kapag kasi pinupuri natin ano, ang ating mga anak dahil sa maayos na pagtupad ng gawain, eh nakakaramdam sila ng tagumpay, ano? Success, ika nga. Ito yung nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa sa sariling kakayahan, ano? Na kaya pala nila gawin ito, ano? At naiiwasan din yung pagiging tamad at palaasa. Ang pagbabahagi kasi ng gawain ay nagtuturo sa mga bata na hindi dapat iasa lahat sa magulang or kapatid. Natututo silang kumilos ng kusa at nauunawaan nila ang halaga ng trabaho. Kapag kasi nakikibahagi sila sa mga gawain sa bahay, eh mas naiintindihan po nila kung gaano kahirap ano, yung mga ginagawa ng kanilang mga magulang araw-araw. Ano? At dahil dito, mas nagiging magalang sila at mapagpasalamat sa iba. Parang yung paggastos lang din yan. Ano? Kapag yung bata, eh palahingi. Ano? At pag ito'y natuto ng magtrabaho or siya'y nagtatrabaho na, alam na niya kung gaano kahirap kitain ng pera, alam na niya kung paano ito gastusin ng maayos. Hindi katulad nung hingi ka lang ng hingi, gastos ka lang ng gastos. Akala mo napakadaling pulutin ng pera. At nahuhubog ang pagiging organisado. Ayan, sa pagkakaroon kasi ng nakatakdang responsibilidad eh, natututo po yung bata na ayusin yung kanilang oras at mga gamit. Nakakatulong ito para maging mas maayos sila sa bahay, sa paaralan, or sa ibang bahay kapag sila ay nandoroon, ano? Hindi kahiya-hiya, ika nga. Marunong sila. At panghuli, syempre, naihahanda sila sa hinaharap. Yan naman ang laging sinasabi ng ating mga magulang, eh, di ba? Kapag tayo tinuturuan ng mga gawaing bahay, ang laging sinasabi nila, eh yan eh, magsisilbing pagsasanay para sa malalaking responsibilidad pagdating ng panahon. Kaya habang bata pa lamang, ay natututo na maging handa sa tunay na buhay at pagiging independent. Diba? Usually, pagka-college, hindi ba? Usually, eh, nagdo-dorm yung mga bata. So, sa dorm, ikaw na lahat, hindi ba? Ikaw ang maghahanda ng almusal mo, ng damit mo, ikaw ang maglalaba, ikaw ang mamamalansya, ikaw ang magluluto. So, mas maganda habang bata pa lamang nasasanay ka na. Nang sa ganon, kapag dumating sa punto na kailangan mong mag-isa na, eh alam mo na lahat ng gawain. Hindi ka palang nun palang magsisimulang matuto. Alam mo na, handa ka na. Diba lagi din yan sinasabi ng nanay mo, nako, kawawa ka pag nawala ako. O diba? Kasi ayaw mong alamin yung itinuturo sa iyo ng nanay mo na mga gawaing bahay. Pero yan eh, talagang itinuturo, pinagsisikapan ng nanay mo para maibahagi sa'yo para hindi ka mahirapan pagdating ng panahon. Samantala!
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po yung nagbabalik, ano? Sa programang Home Ekananay. At ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Para naman sa recipe ni Nanay, grilled native salmon at inalsa. Ay, inalsa, ano ba to? Sa grilled salmon muna tayo. Ang mga gagamitin natin, syempre, salmon. Pamintang durog at saka iodized salt at cooking oil. Ang gagawin po natin sa isang bowl, imimix natin yung oil, yung salt at saka yung pepper, ano? Ibo-brush natin sa mixture ng yung mixture sa isda do sa ating salmon. At yan iihawi natin. Uso naman na 'di ba yung mga griller sa kalan. Hindi na yung charcoal na lang, 'di ba? So para mas mabilis. Kasi ang hirap mag paringas ng uling eh. So, ayun. I-brush natin yan kabilaan kapag yan nakita nating brown na, luto na yan. Ano? Sa mahina lang. Huwag nyo kasagad kalakas ng apoy at baka sunog sa labas, hilaw sa loob. So, ayan. Kapag naihaw na natin kabilaan ano, yung ating salmon, ilulutuin naman natin tong ating inalsa. Ano ba tong inalsa? Ang mga ingredients or mga sangkap na gagamitin natin, mantika, bawang, sibuyas, kamatis, papayang hilaw, tubig, patis, paminta, siling labuyo, at saka dahon ng malunggay. So ang gagawin po natin, igigisa natin yung bawang, sibuyas, kamatis, tapos ilalagay natin yung papaya na inislice natin ng maninipis. Tapos dadagdagan siya natin ng tubig, ng patis. Pwede na rin ilagay yung pamintang durog at takpan natin yan ano, hanggang sa kumulo. At kapag nakita natin na kumukulo na at medyo mabilis lang naman maluto yung papaya eh, kasi maninipis naman ang slice natin. At luto na, pwede na nating idagdag yung sili para may sipa, ano? Yung sabaw naman, depende sa inyo. Kung gusto nyong may konting sabaw, mas maraming sabaw, nasa sa inyo yon ano. Tapos, idagdag na rin natin yung dahon ng malunggay. At pagkulo niya ng mga 2 to 3 minutes, luto na po yan. So, pwede na nating iserve kasama ng ating grilled native salmon. At syempre, ng bagong saing na kanin. So, ano pang inaantay ninyo? Edi kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay na native salmon at inalsa, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam. Maraming salamat sa naging panauhin natin ano, kay spokesperson attorney Kay Ann Magundayaw ng Food and Drug Administration. Ganon din sa ating technical side. Maraming salamat kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers kina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. At syempre sa ating executive producer si Jared Moreno. Tayo po'y magkarinigan muli, ano? Bukas sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine at Capital 104.3. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi
6: Marinela sa Radyo Magazine.
8: Ito ang Radyo Magazine.
9: Radyo Magazine.
8: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
9: Collab.
10: FM 2, the capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: 104.3 FM 2. The Capital.
3: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mataas po na suporta na binibigay ng ating mga kababayan is for the modernization of the armed forces of the Philippines. So these are really very good numbers for us. And hindi namin sisirain ang tiwala na ibinigay ng taong bayan at nagpapasalamat po kami sa tiwalang ito. This actually fuels our drive to perform our mandate better.

0: Nagpalabas po ng panibagong tugon ng masa survey ang Okta Research. Dito ay nakakuha ng mataas at sabi nga all-time high na resulta po ng survey ito pong Armed Forces of the Philippines. Ayon po sa tugon ng masa survey ng Okta Research, para sa first quarter ng 2026 ay nakakuha po ang Armed Forces of the Philippines ng 72% trust rating, habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng sandatang lakas. Kabilang po ang AFP sa may pinakamataas na institutional rating sa naitala sa first quarter ng 2026 sa cycle. Ipinakita po sa naturang survey, mga kababayan, ang universal awareness at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response, at public service. Pinakamataas naman po nakuha ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural areas. Sa kabila naman, mas mababang rating sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao na nanatiling majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa po ang survey mula Marso 19 hanggang 25, kung saan naabot po sa 1,200 ang respondents. Kaugnay po niyan ay welcome daw po sa Armed Forces of the Philippines, ha. Ito pong pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Nagpapakita raw ito ng patunay ng pagiging epektibo ng kampanya ng Armed Forces sa territorial defense at counter-insurgency sa bansa. Ipinapakita rin sa survey na suportado po ng 100% adult Filipinos ang nagpapatuloy na modernisasyon sa hanay po ng militar. Nangako po ang AFP, hindi nila sisirain ang tiwalang ibinibigay sa kanila ng taong bayan na tagpapasalamat sila sa kanilang tinatama sa kasalukuyan.
1: Mark in! Mark out!
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Tuesday, 19 sa buwan ng Mayo taong 2026. Please, sumasa sa inyo po ang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan, higitik sa mga balitang dapat nyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Maya-maya lamang po, ha, ating po matuto ngayon ang 10 balitaan mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Antabayan na po natin. Ihatid po sa atin yan ang ating kasamang si Raquel Bayan, nakatutok po doon. At para ho atin humapakinggan kung ano po mga pinakahuling pangyayari dyan o sa Palasyo ng Malacanang. Meanwhile, atin po munang dakuhan, ha, mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Sa ating mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Martes, bilang ng mga barangay na natulungan ng bawat bayan makikinabang ng Administrasyon Marcos, sumabot na ho sa halos 9,000 pagpapatatag ng power grid para proteksyonan ng mga consumer sa pagkawala ng kuryente. Pinag-utos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. fuel discount subsidy para sa higit 140,000 jeep at jeepney at UV Express. Inaprubahan na ng LTFRB, mga lokal na pamahalaan. Pinayagan namang ipagpatuloy ang pagpapadupad ng service contracting program na magtatapos na po sa Mayo 21. Department of Finance, Japanese Ambassador, nagpulong para mapalakas ang kooperasyon pang ekonomiya ng dalawang bansa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. reginate na encouraging o nagbibigay pag-asa ang pag-uusap ni ng China at Estados Unidos Pangulo, dumistansya naman sa issue ng tensyon sa Taiwan. Senado, opisyal na nag-convene bilang impeachment court, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng simulan na sa Hunyo. Malacanang, hindi naman makikailam sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa silid sa iba pa mga balita, umakyat na ho sa 8,700 barangay sa buong bansa na bigyan ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Administrasyon Marcos. Ayon ho kay Communications Secretary Undersecretary Claire Castro, hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga assistance program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. anya ang personal na nagbababa ng programa sa bawat syudad at probinsya sa bansa. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga. Gayun din sa Cagayan at ilang lungsod sa Metro Manila, kabilang na ang Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Makati, Maynila at Mandaluyong.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
0: Dakuha natin ang palasyo ng Malacañang. Nakatutok doon si Raquel Baya. Raquel?
2: Yes, Jim Mark, pakinggan muna natin ang press briefing dito sa Malacañang kasama ang talihim natin sa DOJ, DILG at PNP Chief.
3: Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacañang Press Corps. Makakasama natin ngayong hapon sina DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Frederick Vida at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. hinggil sa update sa nangyaring investigasyon sa naganap na gun-related incident sa Senado noong May 13. Good afternoon, Sec. John Vic.
4: Magandang hapon po. Andi kasama ko po ngayon dito si Secretary of Justice Vida, si Chief Natates, para isaad ang mga nangyari noong May 13. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po,

0: Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malacañang, opisyal na na-turned over ng Philippine National Police sa Department of Justice yung ilan sa inisyal na impormasyon na nakolekta ng PNP at ng NBI sa ginawa nilang investigasyon kaugnay doon sa gun-related incident sa Senado noong Miyerkules noong nakaraang linggo. Ilan sa mga ninilaw ng pamahalaan walang naganap na pag-atake sa Senado noong nakaraang linggo. Muli rin nilinaw na walang NBI agents sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang sila nakatabi ng Senado. Ipinakita rin sa press briefing yung timeline o yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari maging yung pagpunta ng NBI agents sa GSIS building May 12 pa lamang ng umaga, isang araw bago yung naganap na gun incident. Nagkaroon na ng koordinasyon sa pagitan ng GSIS security officials at ng OSA security officials kaugnay doon sa seguridad na nais ng GSIS para sa kanilang building. May 13, alas 2 ng hapon, ito yung araw o hapon noong bago maganap yung gun incident, naglabas na ng red alert status sa GSIS building. Nasa siyam na lugar sa GSIS building yung tinukoy nila na dapat paghigpitan o paghigpit ng seguridad. 3 p.m. May 13, mayroon ng tatlong NBI na sa premise ng GSIS. In response pa rin ito doon sa request ni GSIS General Manager Veloso. Ang paglilinaw ng ating mga opisyal, yung presensya ng NBI agents doon sa GSIS building ay properly received ng mga GSIS personnel. Kita raw yan sa lahat ng CCTV footages at nasa 29 agents yung kabuang bilang ng NBI agents na doon sa GSIS building. Wala silang tactical gear bagkus naka-uniforme lamang sila ng pang NBI. And then 6:51 ng gabi, May 13 pa rin ito, saka sinimula ng NBI yung kanilang site inspection doon pa rin sa GSIS building. And then minutes before yung gun incident, naririnig na raw yung mga drilling mula sa GSIS building. Recorded lahat yan, lahat ng entrances mula sa nito GSIS and vice versa. Repeated yan ng GSIS maintenance at na-inform ng GSIS personnel yung mga personnel sa Senado. Meaning, hindi raw nagkagulatan sa nangyaring drilling, na-inform yung Senate management. Taliwas ito doon sa pinalulutang na impormasyon na class bilang yung drilling doon sa insidente na naganap sa Senado. Ang paliwanag ng PNP at ng DILG, kaya raw ginawa itong pagigpit sa GSIS dahil daw doon sa tila pagpapatawag ni Bato, ni Senator Bato de la Rosa ng People Power, sinecure lamang ni GSIS yung kanilang pasilidad, lalo't iniingatan nila yung mga bilyong pisong halaga ng artifacts na nakatabi doon sa gusali sakali man na dumugi ng tao yung bisinidad na iyon ng Senado ng GSIS. Para rin ito masiguro sa crowd management sa lugar, lalo tumataas yung tensyon sa Senado na katabing gusali lamang ng GSIS dahil nasa arrest warrant na inilabas laban kay Senator Bato de la Rosa. At sabi ni DILG Secretary Remulla, si General Aplasca yung nag-utos sa kanilang security personnel sa Marine Security to lock and load. Kahit yung mga NBI agents naman kita sa CCTV na talagang naka-uniforme lamang ng regular uniform ng NBI at hindi naka-tactical gear. At ang paglilinaw rin ng mga opisyal, kahit na nakarinig na ng gunshots yung mga NBI agents na nasa GSIS premises, kita sa CCTV na yung mga NBI agents na nakaposted doon, naka-standby lamang at nag-retreat pa sila sa canteen pabalik ng GSIS facility pa rin dahil malinaw yung utos sa kanila na do not engage. Kita rin anya sa CCTV footage na talagang walang balak na makipagpalitan ng putok yung mga NBI agent na nakaposte sa GSIS building. So ngayong hapon na, ipinaliwanag ni PNP Chief Nartates yung general timeline o yung record ng mga naganap sa Senado. Itong documentation na ito yung pinaliwanag kanina, resulta ito sa initial pa lamang na investigasyon ng PNP at ng NBI at isinumite na nila ito sa Department of Justice. Kabilang din dito sa documentation na ito is mayroong apat na pangalan na posible pa lamang naman na nagpaputok ng baril nung naganap yung insidente na yon. Ilan lamang doon sa mga pangalan na nasa listahan. Si Sanae, Sergeant at Arms, General Mao Aplasca, NBI Senior, Agent Darwin Francisco, at Domile Dasmas, usaa pa rin, at si Chargy Dumlao Montilla, so usaa pa rin ito. At nininaw rin doon sa investigasyon yung mga butas na nilikha ng mga bala, nagmula pa rin ito sa loob ng Senado palabas. At nai-report na rin naman na daw kay Pangulo Marcos itong mga inilatag ngayong hapon habang sa panig naman ni DOJ Secretary Frederick Vida na ibigay na raw nila o ibibigay nila agad sa panel of prosecutors itong dokumento na hawak nila para sa agarang evaluation. Malawak daw yung kanilang timeline na tinitignan o pinag-aaralan dahil hindi nila lamang silabas na nakatutok doon sa May 13 incident. Sisimulan nila yung pag-aaral, yung pagsisiyasat simula May 11 hanggang sa May 14 na timeline sisilipin niya para sa investigasyon habang pinag-aaralan na ng Department of Justice kung ano pa yung maaaring gawin kaugnay naman doon sa sa implication ng hindi pag-turnover ng Senado kay De La Rosa kahit panarin na yung warrant of arrest ng ICC dahil na rin ito una nang inilagay ng Senado sa protective custody nila si De La Rosa bago pa man mangyari itong mga insidente. At ito na muna yung pinaghuli mula sa Malacañang para sa Bago Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa Sports Radio para po sa post-game kasama si John Mogol.
4: Oklahoma City Thunder. Hirap na hirap manalo ang OKC against San Antonio ngayong season na to. Sa ibang teams, walang problema eh. Basta pagdating dito sa San Antonio, talagang nightmarish ang pagdepensa, especially kay Victor Wembanyama. Needless to say, he was the biggest problem ng OKC dito pa lang sa Game 1, literally and figuratively. Kasi kahit anong size ng defender na ibigay ng OKC laban dito kay Wembanyama, walang hindi mapigilan. Especially late in the game. Kasi there were key moments late in starting dun sa dulo ng fourth quarter hanggang sa dalawang overtime na mas maliit yung defender ni Wembanyama and he was able to score. Right? Nung fourth quarter when he gave San Antonio a 2-point lead, sinong bantay niya doon? Jalen Williams, a smaller defender. Tapos dun sa second OT, dalawang sunod na dakdak para sa kanya. Sinong bantay niya? Alex Caruso. So I guess itong OKC really have to think about kung paano magiging defensive look nila against Wembanyama. Will they continue to put a smaller defender sa kanya? Kasi 41 puntos eh, 24 rebounds. Malaking palaisipan yan para dito sa OKC. I think simula nung laban, syempre, starters, ang bumabantay sa kanya muna si Isaiah Hartenstein. And Chet Holmgren also had his take on Wemby. And then Jalen Williams, Alex Caruso. Pero ayun, ang resulta, 41 points and 24 rebounds. Para sa OKC, Alex Caruso, 31 points. Jalen Williams, 26.7 rebounds. And Shai Gilgeous-Alexander with 24 points, 12 assists. And 5 steals in the game. So game 2. Sa pagitan ng San Antonio at OKC will be on Thursday. Anong oras yan? Alas 8:30 ng umaga, oras natin dito sa Pilipinas. Samantala, tomorrow, Wednesday at 8 a.m. simula na ng Eastern Conference Final Series between the New York Knicks and the Cleveland Cavaliers. Sa tingin ko, sino man ang lumusot sa Thunder or Spurs sa West Finals will go on to win the NBA title ngayong season na to. I don't know. If the Spurs defeat the Thunder sa West Finals, Dito ko ipupusta ang ano, ang mid-year bonus ni Sir Edmond sa ano, sa San Antonio, kahit sino pa mga kalaban niya. Knicks o Cavaliers in the NBA Finals. 5:35 oras po natin, Pilipinas. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: Last Sunday, mga kaibigan, ang Pilipinas ay tumapos in 4th place overall sa Karate 1 Youth League Manila with 2 golds, 2 silvers, and 2 bronzes. Huling araw na actually nakapagtala ang Pilipinas ng gintong medalya. The first one came from Katle Bustamante, and then the second medal ay nanggaling kay Francis Earl Jude Abundo mula sa probinsya ng Laguna. At sa mga oras na to, syempre makakausap natin ang ating batang champion sa Karate 1 Youth League Manila na si Francis Earl Jude Abundo together with his coach, Coach Christian DeBlois. Francis, Coach Christian, magandang hapon po. This is John Mogol. Welcome dito sa postgame.
5: Good afternoon po.
6: Good afternoon po.
4: Yes, thank you. Salamat po, sir, sa pagbibigay nyo ng oras dito sa programa. Well, Francis, first of all, isang malaking congratulations para sa iyong gold medal. At syempre, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo, Francis. Ito ba, maituturing mo ba to, Francis, na best birthday mo or maybe one of the best? Hindi ka lang nag-birthday, nag-champion ka pa.
5: Chappy ba
4: yung linya natin? Okay, is this your ito ba yung best birthday mo or one of the best? Dahil nag-champion ka, naka-gold medal ka dito sa Karate 1 Youth League.
5: Opo. Ito po yung pinakauna ko pong international po na medal.
4: Mm-hmm.
5: At nagpapasalamat po sa mga coach ko po.
4: Mm-hmm. Kumusta yung experience mo? Sabi mo nga, unang international medal to. Siyempre, yung mga nakalaban mo rito, hindi mo pa sila nakalaban before eh. Paano mo i-describe yung iyong naging experience dito?
5: Bago pa po ako lumaban, kinakabahan po ako. Mm-hmm. Kasi baka po hindi ko po malabas yung potential ko po. Full potential. And ayun po, nung lumaro po ako, sinabi ko lang po na kailangan ko po yung confidence at gawin lang po yung kaya ko pong gawin.
4: Oo. Kanino ka kumuha ng confidence? Sinong inisip mo para maging confident ka, Francis?
5: Yung mga coach ko po, lalo na po sa mga teammates na sumusuporta, mm-hmm, yung mga magulang po, pati po yung mga tita ko po at mga pinsan. Nandun ba? Kay God po.
4: Oo, syempre pinaka-importante, 'di ba? Andun ba yung mga family mo sa Samoa Arena, napanood ka live?
5: Opo.
4: Ayun, so talagang
5: nanonood po sila live pati po sa personal po.
4: Mm. Narinig mo ba na sumisigaw sila para sa iyo?
5: Opo.
4: Ano?
5: Malalakas po eh.
4: Oh, malalakas talaga, no? Oh. Now, Coach Christian, si Francis, yes, nag-qualify dito sa Karate 1 Youth League nung nanalo siya ng gold sa nationals. Base dun sa nakita mo sa kanya, dun sa nationals na yon, did you have a feeling about, teka, may pag-asa itong bata ko dito sa Karate 1 Youth League, ha?
6: Ayun po, actually po, sa totoo lang, sa age po kasi niya noon, wala pong weigh-in category.
4: Okay.
6: Ngayon po, nung nagkaroon po ng pagkakataon si KPI po, si KPSFI, si Karate Pilipinas, mm-hmm, naglagay po sila ng weight category sa age niya. Kung makikita niyo po si Hero in personal, maliit po kasi siya.
4: Oh.
6: So, 12-13, so kinulang po sa height. Every time na lumalaban po yan, talagang ako po yung kinakabahan kaming lahat kasi nga maliit po siya sa bracket niya. And okay. Noong nakita ko po na nagkaroon ng weight category, sabi ko, chance na to, para to, magandang fortune dito.
4: Mm-hmm.
6: And that time po na lumaban siya sa KPI Nationals, talagang binuhos niya lahat para makakuha ng gold.
4: Mm-hmm.
6: Nung ginawa niya po yun, nakita ko po na talagang determinado siyang manalo. Kaya nung na-select po siya ng KPI, so grinab namin lahat ng opportunity para lang magawa lahat. At lahat ng training, ginawa nila mm-hmm. lahat, puspusan.
4: Mm-hmm.
6: Hindi lang siya. And lahat ng mga coaches nagtulong-tulungan para mapabuti yung mga alagay ng mga estudyante namin, mga bata namin. Para pagdating ng laban, talagang buong buo yung loob para lumaban.
4: Paano mo i-describe, Coach Christian, yung style ni Francis?
6: Ah, okay. Si style niya, no, kasi alam niyo po, sabihin ko na rin po yung totoo, si Francis Ford, ang tawag namin kasi dyan si Hero. Eh.
4: Hero, okay.
6: Si Hero, ayan. Si Hero kasi po, ano po yan, isa po yung sa pinakamakulit na estudyante ko. So, sa laban po. Opo, talaga po. Pero yung kulit naman niya, gamit na gamit po sa laban. Kaya mm-hmm. po, talaga pong tuwan-tuwa po. Kasi yung style niya na makulit, nagamit niya lahat. Kasi even the other coaches sa ibang team, nagulat sa galaw niya. Talagang makulit siya sa rubber mats.
4: Mm-hmm.
6: Hindi siya basta-basta mahuhuli. Although, kahit to wait niya yung mga kalaban niya, problema naman, matatangkad yung mga foreigners.
4: Yes.
6: Alam niyo na, tayo ay kinulang sa height. Pero nakita namin doon na talagang binigay niya lahat. Sabi niya, dito ko na ilalagay. Siguro sa isip niya, dito ko na ilalagay yung kakulitan ko. Ayan. Kaya maganda lahat. Talagang dinominate niya lahat ng kalaban niya.
4: Oh, nagbunga ng gold, yes, ano, Coach, yung kakulitan ni Hero.
6: Mm. Sobrang thankful po kasi talagang nalungkot kami. Simula Thursday hanggang Saturday, wala kami nakuha eh.
4: Kaya
6: sana last day, sana sa last day may makuha kami. Ayun, binigay sa atin ni Hero yung gold.
4: Hero talaga?
6: Opo, Hero. O kaya sigawan po ng mga bata, ng tao doon, Hero.
4: Uh-oh.
6: Kasi yun po talaga yung pangalan niya. Yun po.
4: Hero, ikaw ba meron kang paboritong attack? Meron ka bang paboritong karate move na gustong-gusto mong ginagamit sa laban?
5: Opo. Yung gyakosuke po na suntok po sa chan po.
4: Ayun, gyakosuke na suntok sa chan. Paano yung diskarte, paano yung style para magawa ng tama yung gyakosuke?
5: Una po, ibibait mo muna po sila na lumapit sa'yo. Kasi mm-hmm. kung ikaw po yung mismo na lalapit, kukulangin ka po sa distance. Kaya sila muna po yung papa-attackin mo po sa inyo. Tapos sa kanyo po gagamitin yon.
4: Ayun. Siyempre, lalo na, mas matatangkad yung kalaban eh, no?
5: Opo.
4: Ay, pero before pa magsimula itong Karate One Youth League, sa isip mo ano yung tinatarget mo? Ano sa tingin mo yung na-visualize mo na naisip mo ba makakaabot ka ng gold medal match?
5: Opo. Kasi inisip ko po sa sarili ko po na kailangan ko pa po mapalawak yung pangalan ko po at pangalan po ng team ko po.
4: Oo. Nakalimang laban ka rito, limang panalo. Ano, including yung panalo mo in the final. Doon sa limang nakalaban mo, sino doon yung pinaka nahirapan ka?
5: Yung second bout ko po. Kasi ano po, nung 5 seconds pa lang po nung game na po na yon,
4: mm-hmm.
5: na 3 points po agad ako sa ulo po.
4: Na head
5: agad.
4: Kick ka.
5: Tapos, opo. And after po nun, kinakabahan na po ako kasi mm-hmm. hindi ko po alam ano po yung magiging kalabasan ng laro ko po. Tapos, nilabas ko na lang po lahat
4: mm-hmm.
5: para po, kahit pa paano po, nagawa ko pa rin po yung best ko. Tapos, yun po, nahabol ko po yung score niya, tapos nanalo po ako.
4: Paano mo hinabol yun? 3-0 lamang yung kalaban, 3-0, mas matangkad pa.
5: Actually, 4-0 po yun.
4: 4-0 pa?
5: Na, opo. Yung dalawa pong score na po yun is, suntok lang rin po sa chan.
4: Okay.
5: And after po nun, nakaisa pa po ako.
4: Mm-hmm.
5: And nung yun po, 2-4 na po, nag-iisip po ako ng paraan para makalamang pa po sa kanya.
4: Mm-hmm.
5: Nung nag-side po siya, sumipa po ako sa ulo at yun, naging 5-4 po.
4: So, itong laban mo, Uzbekistan
5: tapos
4: yun, ano?
5: Tapos, tinulungan din po ako ni Coach JP po.
4: Coach JP. Okay. So, yun yung pinakadikit na kasing score. 7-5 yung naging score doon. The rest ng mga laban niya, may 7-0, may 7-3, may 5-1 yung gold medal sa gold medal nga eh. 7-0 pa yung score. So sa mga oras na kinakabahan ka, anong paano mo nilalabanan 'yon?
5: Iniisip ko po na kapag nataranta po ako, bigla nawawala na po yung isip ko po sa laro. Kaya po kinakalma ko po yung sarili ko, pati po si Coach JP po tinutulungan po kumalma. Tapos yun po, nababalik po yung isip ko sa laro.
4: Anong tinuro sa iyo before ni Coach Christian na nagamit mo dito sa Karate One Youth League?
5: Kapag natataranta po,
4: okay.
5: Wag po ilalabas po yun. Kasi kapag nataranta ka po sa laro, hindi ka po talaga makakapaglaro ng maayos.
4: Coach Christian, seeing yung iyong estudyante na, you know, nagko-compete, able to, sabi nga niya, handle yung pressure, yung kaba, bilang isang coach, ano hong pakaramdam nun?
6: Ay, syempre po, tuwan-tuwa po kaming mga coaches kasi yung mga tinuturo po namin, nai-apply po nila sa mga laban. And actually po, first time ko po magkaroon ng world champ na estudyante.
4: Wow.
6: And siya pa lang po nagbibigay po sa akin ng world champ medal. Although may estudyante na rin po ako na nag-bronze medalist sa SEA Games, and yun po yung naging coach din niya sa all throughout this summer. Ayan, yan po si Sensei DJ Devlois, yan po yung talagang nagturo sa kanya, nagtutok sa kanya. Ako talagang guide na lang ako sa kanila eh. Sila, marurunong na po yan sila. Kaya tuwan-tuwa po kami lahat, pati mga magulang yan, sa ginawa po niyang pagalingan dun sa laro niya. Talagang sobrang overwhelmed po kami sa lahat ng ginawa niya.
4: Coach, yung inyong PKTS Laguna, ilan yung total na atleta nyo na nag-compete dito?
6: 13 po.
4: 13? Marami rin, ano?
6: And some of them are umabot ng quarterfinals saka bronze medal match. Kaso kinulang. Kaya talagang ano, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, sa the last day, sana bigyan kami kahit isa lang. Sabi ko rin naman sa kanila eh, enjoy the game, treasure the experience, ganyan. Sabi ko, lahat ng laban na to, or kung matalo man kayo, manalo man, marami kayo matututunan dito kasi yung mga kalaban dito, eh, taga ibang bansa at saka first time ninyong makikita. Marami kayong matututunan. Kaya kung sakali mong matalo kayo, okay pa rin yun. Panalo pa rin kayo dahil marami kayong natutunan.
4: Tama, oh. Hero, nag-enjoy ka ba sa iyong naging pag-experience dito?
5: Siyempre po. Kasi po, nakakuha po ng medal.
4: Oo. Nagkaroon ka rin ba ng mga kaibigan galing sa ibang bansa?
5: Opo.
4: Anong bansa nang galing yung mga naging friends
5: mga
4: mo rito?
5: Taga Brunei po, tas Saudi po, Russia po.
4: Oh, yun. Ba, may malay mo, makabisita ka sa Russia. sinong naging coach mo rito? Kasi I understand ano, yung mga nanalo ng yung mga nag-gold medal sa nationals, they were handled by coaches mula sa national team dito sa Karate One Youth League. So sinong nag-handle sa iyo, Hero?
5: Si Coach JP po.
4: Coach JP. Anong last name ni Coach JP?
5: Behar po.
4: Coach JP Behar, ayun. Coach Christian, were you able to collaborate with Coach JP through the course ng competition ni Hero?
6: Yes po. Actually, kasi po, sila po talaga yun, dahil sila po yung mga national coaches. Sila po talaga nag-handle ng mga bata para mag, hindi lang po, marami po yan, si Coach JP Bihar, Coach Oliver Manyala, May Soriano, lahat po kasi, marami po yung sumaling Pilipino eh. So, kami pong mga coaches na dojo, I mean, club coaches, parang iinano na po namin yung responsibility sa kanila dahil kami, hindi po kami pwedeng mag-coach internationally kasi wala pa po kaming license to coach like WKF, medyo malaking event po kasi yon. So, sila lang po yung possible na yun. Kaya, ang inano lang po namin, humingi ng guide sa kanila, sila na pong bahala, and alam naman po namin yung guts at merong talidad yung mga coaches natin sa Pilipinas, and I'm so thankful for them na ganito yung opportunity na ibinigay sa amin. And, pwede ko po ba kunin yung opportunity na to para magpasalamat
4: of course, sa... Of course, of course.
6: kay Coach JP Bejar, kay Coach Oliver Manyala, kay Coach Engin Dagoy, Coach Sunny Montalvo, Coach May Soriano, and syempre sa presidente ng Karate Pilipinas, kay Gian Richardine. Sobrang thankful po kami dahil nabigyan niyo po kami ng opportunity, yung mga kabataan o batang atleta ng karate, na magkaroon ng ganitong opportunity. Mm-hmm. Kasi minsan lang to mangyari, kaya talagang sobrang thankful po kami. At the same time, binigyan niyo po sila ng idea, exposure, na makaranas ng ganito. At sana po, in other sports, magkaroon din ng mga ganitong uri ng event.
4: Mm-hmm.
6: Para hindi lang mga seniors yung makaranas, pati po yung mga batang atleta, para magkaroon po talaga ng magandang future yung mga grassroots natin.
4: Right, oo. Po. Mm-hmm. And sa pagkakasabi ni Sir Richard Lim, ano, ang pangulo ng KPSFI, They decided to host itong Karate One Youth League kasi nga naghahanap sila ng mga bagong talent ng ating national team. Kasi syempre, yung mga atleta naman nagkakaedad yan, nagre-retiro, 'di ba? So they are scouting for young talents. Ikaw ba, Hero, bahagi ba ng iyong pangarap na maging manlalaro ng Pilipinas sa karate?
5: Opo. Nung bata pa lang po ako, pangarap ko na rin po maging ganito po eh.
4: Mm-hmm.
5: Makalaro po sa international at yun po, maging makarepresenta po yung bansa po ng Pilipinas.
4: Okay. Kaka 13 years old pa lang po ni Hero, kahapon, Lunes, di ba?
6: Yes po.
5: Opo.
4: Anong edad ka nagsimulang mag-aral ng karate?
5: Before mag-5 po.
4: Wow, before mag-5 ka pa. Saan mo nakita yung karate? Sinong napanood mo? Bakit ka na nag-decide na subukan yung karate?
5: Sa mga kuya ko po. Ayun. Lalo na po kay Kuya Tristan po.
4: So meron kang mga kuya na nagkakarate rin. Pero ngayon, sino bang iniidolo mo sa karate?
5: Si Kuya Bem po.
4: Kuya Bem, okay.
5: At saka po si Sensei DJ po.
4: Ayun. So sila ang yung mga tinitingala. Coach, your overall assessment dito. I'm sure very proud ka sa naging accomplishment ni Hero, pero bilang syempre coach, you would want your student to always improve. Ano ba yung mga nakita mong areas of improvement para kay Hero?
6: Okay. Areas of improvement, siguro okay naman sa akin yung footwork siya, malaking advantage kasi yung footwork siya, although kahit maliit siya.
4: Mm-hmm.
6: No, nagamit namin yung footwork na meron siya, yung range niya kapag lumalaban, yung energy niya kapag lumalaban, talagang over height nga lang sometimes, dahil maliit siya, nakakatagpo siya ng malaki pag tinatamaan siya, talagang kami lalo pag tinamaan sa katawan, talagang tumatalsik siya. So talagang kabado kami lahat kung na-aksidente ba siya or what, something like that. Although kasama sa laro yun, nga lang, pag nakita nyo kasi yung katawan niya, payat, maliit. So, alam mo yun, siguro ang pinakapayo ko na lang, kumain siya ng marami. Kasi talagang ano eh, hindi ko alam kung kailan siya lalaki ng todo.
4: Oo, tama.
6: Again, ako ngayon, sabi ko dati, inaantay namin siya lumaki ng todo. Ngayon, parang okay na lang sa amin eh, kasi... Mm-hmm. Tumama yung height niya sa weight niya.
4: Okay.
6: Tapos yung laban talaga nagamit namin. Kaya, yun. May assessment, siguro ang kulang na lang din sa ibang atleta. Ito, para sa akin na naman po. Talagang yung lakas ng loob.
4: Mm-hmm.
6: Kagaya na po lang sinabi, kunin ko na lang po yung quote ni Coach Oliver Manyalak, no? Kung talagang gusto mong manalo, angkinin mo yung laban.
4: Right.
6: Dapat dun pa lang, pagtapak mo ng mat, angkinin mo yung laban. Dapat sa'yo yun. Din po.
4: Mm-hmm.
6: Kulang, medyo may kulang tayong ganun part sa mga kabataan. Pero although, the last day, lahat ng bata under 14, talagang lahat sila inangkin nila eh.
4: Mm-hmm.
6: May mga kinulang, may mga talagang nanalo, pero again, sabi ko nga, panapanahon yung pagkakataon.
4: Mm-hmm.
6: Paring hindi pa nila time, si Hero nga, bago naging panalo, talagang ang daming talo niyan. Mas maraming nga yung talo kung puso. So, ito po yung moment niya, kasi ko, sa kanya ni Lord. Yun po. Tsaka yun po, manalig po. Pinakauna, manalig po talaga.
4: Mm-hmm.
6: Manalig po kay Lord para gabayan po tayo every now and then po. Yun po.
4: Hero, gusto mo bang tumangkad pa?
5: Opo. Wish ko po yun.
4: Yeah, yun ang birthday wish mo, tumangkad.
5: Opo.
4: Okay. I don't know if you already heard, Coach and Hero, babalik dito sa Pilipinas etong Karate One Youth League. Sabi ni Sir Richard Lim, i-endorse ang Pilipinas bilang officially Asian leg nitong World Youth League na to. Yung Fujairah tatanggalin next year. February ang target date next year. So, may chance si Hero to defend yung kanyang kampyonato dito sa next year. So, that's exciting news para sa'yo. Ngayong 2026 ba, anong plano, Hero? May magko-compete ka ba internationally? Ano bang mga ine-expect mong tournaments na sasalihan mo?
5: Hindi pa po sure. Mm-hmm. Nakadepende po kay Sian po.
4: Ayun, okay. Magkano ba siya, Coach? Magpapalarong pambansa ba? Kasi demo sport ang karate ron eh.
6: Sa ngayon po, hindi po eh. Kasi po, may naselect po.
4: Okay, okay.
6: Kasi nga po yung height. The problema po si yung height.
4: Ayun talaga eh. No?
6: Ang inano po namin, syempre, 10 to 12 kasi po yung bracket. Medyo ang inano namin, dapat advantages yung height. Mm-hmm. So, okay. Naghanap kami ng magaling na matangkad. So, yun po. Eh, Region 4 po kasi. So, syempre, marami rin po mga atletang may mga skills. So, big, gumawa may chances naman. So, rinab namin yung chances.
4: Okay.
6: For this palarong pangbansa po. Since demo sports pa lang po naman. Mm-hmm. And we are really excited po kasi sana maging regular na po yung karate sa palarong pangbansa.
4: Yes, so si ano naman si Sir Richard is confident na magiging regular sobra, yung karate sobra, kasi kahit na demo sport siya dito sa palarong pambansa na mag-uumpisa na to next week ano. Lahat ng regions ay may delegado sa karate kahit yes, na demo sport pa lang ngayon. Lastly, Hero, I'll give you the chance. Sino bang mga gusto mong pasalamatan para sa naging malaking panalo mo dito sa Karate One Youth League Manila?
5: Una po, nagpapasalamat po kay God po. Dahil kung wala po si God, wala rin po ako dito sa... Dito po. Tapos nagpapasalamat po kay Sensei DJ, Sian, Christian po, at sa mga iba pa pong sensei dyan. Lalo na po sa mga magulang ko po. At sa mga magulang ko po sa PATS po, sila Ina po, sila Tita Tay, sila Tita Dali, sila Tita Christy po. At sa mga pinsan ko po na nagturo rin po sa akin na si Kuya Kian po at Kuya Bem. Yan lang po. Tapos sa mga sa PKTS family po, mm-hmm. sa buong GKS PKTS po, nagpapasalamat po ako.
4: Alright. At syempre, kami rin nagpapasalamat sa inyo, Coach Francis, Coach Christian, and Hero for bringing pride sa bansa natin. And hopefully, hindi ito yung unang beses ano, na makapanalo ka ng medal internationally. At syempre, yes, sana madagdagan pa. At syempre, matupad yung wish mo na madagdagan pa ano ang iyong height. Ayan po mga kababayan, ang ating gold medalist sa Karate One Youth League Manila, Francis Earl Judabundo, and ang coach ng PKTS Laguna, si Coach Christian De Blois. Magandang hapon po at maraming salamat.
5: Thank you po. Maraming salamat po.
4: 2 minutes bago mag alas 6 ng gabi. Oh, may oras pa. Ihabol na natin to. Unfortunately, hindi na magpapatuloy si Alex Ayala sa Strasbourg Open dahil natalo siya last night kay Oleksandra Olinikova 6-3, 5-7 and 3-6. Umabot ho ng halos 3 oras yung kanilang naging laban. 2 hours, 52 minutes. And maraming highlights yung naging laban eh. Kahit na nakuha ni Alex yung 6-3 opening set, matindi yung pinagdaanan niya rito kasi yung last 3 games, 14 times na nag-deuce yung laban, 40-40. So, kailangan pang lagpasan yun ni Alex para makuha yung opening set. And then, dun sa second set, lumamang etong si Olinikova, 4 games to love, humabol si Alex na itabla niya until 5-5. And then, dun sa set number 3, lumamang si Alex 3-2 with a service break. But dun sa dulo kasi nung second and third set, ayun, mas nanaig yung Olinikova. At saka, kasi dun sa second set, sa first set, Ang alam ko walang nahulog na service game si Alex. Yung lahat ng natalo niyang service games nangyari in the second and third sets. So next competition na ni Alex will be the French Open sa Roland Garros. Mag-umpisa yan Sunday, Philippine time, yung mga unang rounds ng laban. Wala pa namang ano, sa malamang nito late this week pa lalabas yung official draw for nitong French Open. So late this week pa natin malalaman kung sino ang kanyang unang magiging kalaban. It's now 6 o'clock in the evening. That's it for post-game this Tuesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. Tomorrow ulit, pasado alas 5. Hindi ko alam kung anong oras eh. Sa pasado alas 5 dito po sa Sports Radio 918. Up next is Ria Arevalo until 8 sa Sports 918. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat. Pinalakas, pinalawak. Filipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan. 66 Informasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Servicio Publico. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nangunguna sa agenda ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan ang pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific region.
8: Sa kanyang pagharap sa Japanese media, sinabi ng Pangulo na nais din niyang matalakay ang mas maigting na pagtutulungan para matiyak ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo, ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN.
10: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
9: Kabilang dito ang reciprocal access agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anya'y patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa.
10: This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security, and that Japan is now allowing itself to participate in those in such exercises. And that is important because that changes the playing field, as it were.
9: Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure development projects ng Pilipinas.
10: We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I mean, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan.
9: Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng Regional Energy Cooperation, gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ang energy sharing at renewable integration sa rehiyon.
10: I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make.
9: Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs, kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa.
10: Let's just keep the machine, the economic machine, running and continue to invest in that.
9: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang anumang hindi pagkakaintindihan ng mga bansa ay pwedeng maresolba sa mapayapang paraan. Sinabihan ng Pangulo kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Tagdag pa ni President Marcos Jr., hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang sigalot ng mga bansa. Sa panig naman niya ng China, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic channels at regular na dialogo ng foreign ministers. Samantala, umasa naman ng Pangulo na magbubunga na positibong resulta ang naging pagpupulong ni US President Donald Trump Chinese President Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang linggo.
10: In the Philippines, we do not have a choice because Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities because of and around Taiwan, simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Japan and the Philippines' position brings us, as I said, to the same place, and that is to maintain what we need to do is to maintain the peace.
7: Sa iba pang balita, may paliwanag ang ilang senador hinggil sa kanilang paglipat sa minorya. Samantala, pinag-iisipan pa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sino ang tatayong chairperson sa Blue Ribbon Committee. Yan ang ulat ni Bernard Fair live. Bernard?
11: Audrey, nilinaw ng isa sa mga miyembro ng minorya na wala umano silang hakbang para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado.
12: Nananatiling kontrolado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mataas sa kapulungan matapos mapanatili ng mayorya ang manipis na kalamangang 1311 laban sa minorya.
13: But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum.
12: Formal na sumapis ang minority bloc sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador J.V. Ejercito na naunang nagpahayag na mananatili silang mga independent. Itinuturing ang kanilang paglipat bilang pagpapalakas sa hanin ng oposisyon sa loob ng mataas sa kapulungan.
14: With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado.
12: Sinabi rin ni Ejercito na nagpasya siyang sumama sa minority bloc sa kabila ng alok sa kanya bilang majority leader.
15: Delikado yan silang, delikado.
14: Si Senator Jingoy,
15: Senator President offered me.
16: Alan
15: so, sa most powerful, sa second most powerful position. Pero, kaya nga ay thank you for the trust and confidence, but I chose to remain there.
16: Senate President Cayetano ang nag-offer, sir?
15: Yes.
12: Nilinaw ni Senador Raffy Tulfo na wala umunong aktibong hakbang ang minority bloc para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, binubuo ng 13 senador ang mayorya, habang 11 naman ang kabilang sa minorya.
17: Mas pagkakas siguro, magtrabaho na muna kami lahat. Saka namin pag-isipan yung mga kuko na yan. Okay naman, so far, so good.
12: Itinalaga ang 7 bagong chairpersons sa ilang posisyon na dating pinamumunuan ng mga senador ng minorya na sina Bam Aquino, Rizon Tiveros at magkapatid na Raffy at Erwin Tulfo. Itinalaga naman ang mga ito bilang mga vice chairpersons sa kanilang mga dating komite. Pinag-iisipan naman ni Cayetano kung sa Senador Pia Cayetano o sa Senador Rodante Marcoleta ang itatalaga bilang chairperson ng makapangyariang Blue Ribbon Committee na nangunguna sa investigasyon kaugnay ng umunoy flood control anomaly. Hinihintay pa ang mga itatalagang chairpersons sa iba pang mahalagang komite sa Senado.
11: Audrey, tinalaga naman si Senador Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance kapalit ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian naman ang magsisilbing vice chairman ng komite. Ang Senate Committee on Finance ang nauna sa pagdinig at deliberasyon kaugnay pa rin sa proposed national budget. Audrey?
7: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
8: Inaasahang tatagal pa ng ilang linggo bago magsimula ang opisyal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kung bakit, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer.
12: Bagamat nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio, hindi agad masisimulan ang formal na pagdinig sa kanya. May mga proseso pa sing kailangan munang sundin ang impeachment court.
13: So mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakarow na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa.
8: Okay.
13: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan, naka-break.
12: Sa ilalim ng Article 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, inatasan ng Vice Presidente na humarap sa plenary hall ng Senado sa sandaling matanggap ang abiso. Matapos formal na maipresenta ang Articles of Impeachment, mag-i-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte na inatasan maghain ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable na 10 araw matapos niyang matanggap. Iniutos din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant at Arms na dalhin ng summons kasamang copy ng Articles of Impeachment. Maaari naman maghain ng reply ang prosecution sa loob ng non-extendable na 5 araw mula nang matanggap ang sagot. Pinapayagan na magkabilang panig na maghain ng pleading at an excess ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Samantala, formal ang inaharap ng House Prosecution Panel ang kanilang formal entry of appearance matapos manumpa mga senador bilang senator judges. Ang formal entry of appearance ay personal isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil sa ngalan ng 11 prosecutors na inihalal ng kapulungan. Sa pleading, itinilaga bilang lead prosecutor si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervio Jinky Beatrix Luistro. Kasama sa mga paratang laban kay Vice President Duterte, ang muna'y malimpag gamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat inaasahang magiging abala ang Senado bilang impeachment court, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang mga committee hearing upang matugunan ang iba pang prioridad ng mataas sa kapulungan.
13: Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we'll balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough.
12: Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Inilatag ni Representative Jervio Luistro ang hatian ng prosekusyon sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio Live. Vel?
18: Ayos, naka-full swing na ang preparasyon lalangibit-labing isang prosecutor para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo na ng lead prosecutor na si Representative Jervio Luistro ang hatian ng prosecution panel sa Articles of Impeachment para sa paglilitis sa vice-presidente. Kabilang dito ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pamumunuan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglilitis patungkol sa threat and destabilization. Pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang diskusyon patungkol sa umano'y bribery ng pangalawang pangulo. Habang pamumunuan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang usapin sa unexplained wealth ng bise. At uupo rin bilang lead si Batangas 2nd District Representative Jervio Luistro sa aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Magsisilbi namang House Trial Spokesperson si Nalanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Renny Co. Inaasahang bubuksan na ang kahon na naglalaman ng income tax return at records sa bank accounts ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio sa impeachment trial. Ayon kay Defensor, hindi na dapat harangan ang teknikalidad ng proseso.
19: Kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence.
18: May sagot naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa mga batikos sa kanya na playback umano ng dating senadora ang pagiging prosecutor sa impeachment.
20: Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
18: Tiwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na gagawin ng mga senator judges ang kanilang mandato sa impeachment court sa kabila ng political color.
21: Ayos nililaw ng House Prosecutors na mananatiling at least 16 na boto ang dapat makuha para ma-impeach ang vice-presidente. Ito ay sa kabila ng absence si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa lead prosecutor na si Representative Jervio Luistro ay dapat kung nais bumoto ni Senator Bato, present siya sa Senado kapag isinagawa ang botohan at hindi online voting lamang. Balik sa iyo, Ayos.
8: Maraming salamat, Vel Custodio.
7: Samantala, health reasons at pagtutok sa kanyang pamilya ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado. Nilinaw rin niya na walang kinalaman ang naging desisyon niya sa pagboto ng yes impeachment at iginiit na desisyon nito ng party list based sa mga o base sa mga inilatag na ebidensya sa mga isinagawang pagdinig. Nilinaw din niya na nagkataon lang na nagkasabay silang mag-resign ni Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Pag-uusapan pa umano ng partido ang papalit sa pwestong iniwan ni Oducado.
22: My family has a long history
0: So I have asthma, and at the same time, medyo mabilis akong mapagod for the past few months. Since the House already declared a vacancy, it will be transmitted po sa COMELEC. And then COMELEC will examine if there is necessity to proclaim or not. If they proclaim, ipoproclaim nila yung next in line.
1: Nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang pag-ataking ginagawa sa Senado ang ahensya. Paglinaw pa ni Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado. Yan ang ulat ni RR Tubise.
22: Tinawag ni NBI Director Melvin Matibag na fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni Matibag na may monitoring na si

0: premises na ganap ang putukan at hindi sa loob ng Senado na batay sa mga video na kanyang napanood.
1: So, doon sa claim na stakes ba yan or attack, ganyan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under attack. Ang nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack.
0: Sinabi rin niya na may pangako ang NBI na hindi sila papasok sa Senado at ito ay kanila umanong tinupad.
1: We are there to promote law and order. Not in the Senate, again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises.
0: Dagdag pa niya kung may nagkamali man sa hanay ng NBI, pananagutin ang mga ito. Pero kung nasa tama raw ang kanilang ginawa, hindi niya iiwan ang kanyang mga tauhan.
2: If they found out that somebody from our ranks committed the mistake, I will not hesitate also to punish them.
0: Nilinaw din ni Matibag na wala silang balak tibagin ang Senado, taliwas sa mensahe sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Wala naman kaming balak tibagin yung Senado. It's an institution, enshrined in the Constitution, we respect it. Diba? Ang mahirap na if you will put yourself in the center of everything and you feel that you're the center of everything, diba? Hindi naman ganun yan. This is about justice. This is about law and order, diba?
0: Pinasinungalingan din ni Matibag ang komento ng Campo ni De La Rosa na hindi dumaan sa proper channels ang ICC warrant.
3: That is their claim, but the records will reveal that if he will be arrested, we have complete documentation. There's a coordination with PCTC, which is the primary agency that is tasked to coordinate with the Interpol and with the ICC. And the PCTC coordinated with the Department of Justice.
0: Hindi na dinetalya ni Matibag ang susunod na hakbang kaugnay ng paghanap kay Bato dahil bahagi umano ito ng internal procedure ng law enforcement. Nilinaw din niya na inaantabayanan nila ang magiging pasya ng kataas-taasang hukuman kaugnay ng kaso ni De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Tiniyak ng pamahalaan na maaabutan ng iba't ibang tulong ang mga residenteng inilikas bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Isa na dyan ang pagtutok sa kalusugan at tamang nutrisyon sa vulnerable sectors. Pinag-ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Bukod sa maayos na evacuation center, sinisiguro rin ng pamahalaan na natutugunan ang kalusugan ng mga evacuee mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa katunayan, sanibwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng atensyon sa mga vulnerable sector gaya ng mga bata, mga buntis at lactating women.
6: Under ng direktiba din po ng ating Pangulong Marcos, isa din po sa talagang priority po is yung food security and nutrition po, no, ng lahat po ng ating mga vulnerable populations. And yun po yung ating ginagawa sa pakikipagtulungan din po sa ibang agencies.
5: At para hindi sila magkasakit o mangangayayat habang nasa evacuation center, iba't ibang nutrition programs ang inilunsad ng NNC Bicol, DOH Bicol at Department of Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga nutrition commodities, ready-to-use therapeutic food mula sa UNICEF at emergency food commodities mula sa National Nutrition Council. Kaya ang mga bakwit, labis ang pasasalamat sa pamahalaan.
7: Salamat na nakasama ako sa ganitong programa nila. Maganda man sa ng mga buntis.
8: Malaking pasasalamat po sa binigay po na pagkain po sa akin po at sa anak ko po.
5: Samantala, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Posible kasing pumalo sa mahigit 5,000 bata ang maapektuhan sa bayan pa lamang ng Ginubatan, Albay. Dahil dito, mas pinaigting pa ng otoridad ang pag-iimbak ng mga supply at paglalatag ng mga hakbang para masigurong walang magiging kakulangan sa pagkain at serbisyong medikal sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magpapatuloy ang bagyang maulap na panahon at mga panandaliang mag-ulan sa Luzon, kabilang din dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorm. Samantala sa Bicol Region at sa Visayas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap at na panahon at pulupulong pag-ulan. Dala naman yan ng easterly winds o yung hanging silangan. Apektado rin ito ang Caraga Region at ang Davao Oriental. Habang ang intertropical convergence zone o pagsasalubong ng hangin ay nagdudulot ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Occidental. Samantala, silipin na

0: natin ang heat index forecast bukas. Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Katunayan, nasa danger level pa rin ang heat index bukas. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Habang ang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, at sa Mactan, Cebu sa International Airport, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. Habang sa bahagi naman ng Davao City, maaaring umabot sa 40 degrees Celsius. Base po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 35 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Habang posibleng umakit naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan City, San Jose at Rojas City. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na mga lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin, ang mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posible rin magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanoonan niyan. Abangan, NGCP, itinaas muli sa yellow alert ang Visayas grid.
1: Saang rom-com film magde-debut bilang leading man ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Yan at iba pang mga balita sa pagpapalit ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
3: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
4: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
5: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
6: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
7: Na binipata sa lipunan.
8: Leadership starts from top.
9: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
10: Good governance, because good governance is a matter of right.
11: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
12: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
13: At matuto sa iba't ibang karanasan.
14: Yung hirap talagang talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
15: At your service, Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo ng Department of Health. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon dito lang sa PTV.

0: Babalik ang ulat bayan. Isa-isang hinimay ni na PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa naganap na tensyon sa Senado noong May 13. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
1: Yes, ayos kasunod ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring insidente o shooting incident sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, binigyang diin ni DILG Secretary John Vic Remulla na batay sa mga ebidensya, hindi under attack ang sinabi. Taliwas yan sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang sinabi ng kalihim matapos ipakita sa press briefing ngayong hapon sa Malacanang ang mga video ng nangyaring insidente sa loob ng Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Natatis Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyon ng bala ang nadiskubre. At ayon sa investigasyon, karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV video, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda.
2: At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which, he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering.
1: Sinabi pa ng kalihim na hindi tumalima si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ang pambansang pulisya na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Umalis ng Senate premises ang puting sasakyan bandang alas 2:30 ng madaling araw. Lulan si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court.
3: The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
4: Napag-aari.
3: Makita na natin yung video nun.
1: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa, kaya ayon sa Department of Justice, ang mataas na kapulungan ang may responsibilidad na ibigay ang mambabatas sa Justice Department. Sakaling hingin na ang kustodiya ng sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
5: Sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato.
1: Ayos kanina, formal nang itinurn over ng PNP sa DOJ yung resulta ng investigasyon nito ukol nga doon sa shooting incident sa Senado. At sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na bagaman compelling yung mga naisalaysay na ebidensya ay iimbestigahan pa rin nila ito ng mabuti. Ayos.
0: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
6: Nag-abiso ang Energy Department sa muling pagsasailalim sa yellow alert ng Visayas Grid dulot ng kakulangan sa reserba ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Bagamat tiniyak ng DOE na may sapat na supply at reserba ng kuryente sa kasalukuyan ang Metro Manila at Luzon Grid, naka-yellow alert na ang Visayas Grid simula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi. Ang kakulangan sa reserba ay bunsod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init at ang hindi inaasahang pagbagsak ng ilang malalaking planta ng kuryente. Nabawasan ng 450 megawatts ang supply ng Visayas matapos mag-shutdown ang dalawang unit ng Termo Visayas at isang planta sa Panay. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang status ng planta para matulungang makabalik agad sa operasyon.
8: Unang-una po, inactivate po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo.
7: Layon din ng DOE na maipasok ang 25 bagong proyekto sa Luzon na magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts na supply ng kuryente. Hinimok din ng kagawaran ng publiko na maging masinop at sundin ang energy efficiency guidelines para mabawasan ang konsumo sa kuryente. Mababawasan din ito ang pag-import ng fuel mula sa ibang bansa kaya makaiiwas tayo sa pabago-bagong presyo ng langis at coal. Kaugnay nito ay target din ng pamahalaan na marating ang 35% ng renewable energy generation pagdating ng taong 2030. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinanukala sa Kamara na imbestigahan ang National Grid Corporation o NGCP kasunod ng naranasang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
9: Naghain ng resolusyon sina House Speaker Faustino Boji D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez para imbestigahan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng House Resolution No. 1024, sisilipin ang sunod-sunod na pag-trip ng 500 kV Tayabas-Ilihan Transmission Lines at 500 kV Dasmariñas-Ilihan Transmission Lines na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 2,400 megawatts sa kuryente at nakaapekto sa milyong-milyong consumers. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap ang ganitong aberya dahil direktang naapektuhan ang kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Layunin ng imbestigasyon na tukuyin kung ang insidente ay nagdulot ng force majeure o kakulangan sa maintenance at pamumuhunan ng NGCP, gayon din ang posibleng paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng batas. Target ng imbestigasyon na makabuo ng solusyon para matiyak ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng kuryente sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng agarang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ERIPA. Sa kanyang privileged speech, sinabi ni Abante na pabigat na sa maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente o bill shock.
10: The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan.
9: Hinimok din niya ang Energy Regulatory Commission o ERC na mas protektahan ang mga consumer laban sa abuse of market power, cartel at hindi makatarungang singil. Kabilang sa kanyang mga panukala ang mas mahigpit na regulasyon sa power generation, pagbabawal ng cross-ownership at pagtanggal ng VAT on VAT at system loss charges na aniya ay tila double taxation.
10: Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po na tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on system. Tax on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove this pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo.
9: Dapat din aniya payagan na ang Pangulo na magdeklara ng emergency power sa rekomendasyon ng DOE kapag mahina ang supply ng kuryente o may pagsipa ng presyo. Iginiit ni Abante na dapat ituring ang kuryente bilang serbisyong publiko at hindi lang negosyo at gawing abot kaya at makatarungan para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, pinimbisigan sa Ombudsman ang mahigit 4 na bilyong pisong flood control projects sa Distrito Umano ni Congressman Paolo Duterte sa Davao City. May sagot naman dito si Congressman Duterte. Yan ang ulat ni Rod Dagusan.
11: Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng 4.4 billion pesos na halaga ng flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina River sa Davao City. Mula umano ito sa 80 kontrata ng flood control projects noong 2019 hanggang 2022 sa distrito ni Representative Paolo Duterte. Una nang naisumita ito ni Tino sa Independent Commission for Infrastructure noong 2025 pero wala anyang naging aksyon.
12: Distrito mo ito, responsibilidad mo to. No? So kailangang maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas. Hopefully ngayon ay ma-actionan ito ng ombudsman. Kasama sa sinagbit namin, bukod sa sulat, ay meron tayong detalyadong analysis, pagsusuri doon sa mga specific projects o nakapangalan mismo yung mga kontrata, sino yung mga contractor at iba pa.
11: Top contractor umano sa nasabing mga proyekto ang Genesis 88 Construction Incorporated na malapit umano sa mga Duterte na nakatanggap ng 10 kontrata na nagkakahalaga ng 713 million pesos. Pagdating naman sa naturang 80 proyekto, kabilang sa irregularidad dito ay ang pagkakaroon umano ng overlap at double funding. Base rin sa kanilang independent investigation, may umano'y location change at shortchanging, mga kontrata na walang specifications, walang General Appropriations Act authorization, hindi umano natapos na proyekto at congressional insertion. Ayon sa mambabata, sa naturang mga proyekto ay marked as completed. Sagot naman ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, selectively blind ba si Tino? Anya, bakit hindi nagayon si Tino ng reklamo sa mga engineer, contractor, political personalities na naiuugnay sa mga questionableng flood control projects sa buong bansa? Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang isang proyekto kontra baha sa Valenzuela City na inaasahang bubuksan sa Hunyo. Kung ano yan, silipin sa ulat ni J.M. Thompson.
13: Bubuksan na ang 9 na pumping station sa Valenzuela City ngayong darating na Hunyo bilang bahagi ng paghahanda kontra baha ngayong darating na tagulan. Yan ang siniguro ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon ngayong araw sa Wawang Pulo Pumping Station. Tiniyak ng kagawaran na maayos at makatutulong itong mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod. Lalo't maraming barangay sa Valenzuela City ang binabaha dahil sa mababang lugar.
14: Critical na critical ito kasi yung baha sa Valenzuela mostly in the past nang gagaling sa pagpasok ng tubig sa Bulacan River, dito sa Maykawayan River, at hindi na ilalabas yung tubig from the Polo River.
13: Binigyan din ng kalihim na ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ang mangangasiwa sa pag-maintain at pag-ooperate ng pumping station simula sa Hunyo. Dahil ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang residente, lalo na tuwing bumabaha.
15: Gusto namin masigurado kasi na pag dumating yung araw na kailangan maayos, mabilis mag-respond.
13: Ang tubig kasi na mula sa Polo River ang sumasalo sa tuwing mataas ang mga tubig baha sa mga barangay malapit dito. At hihigupin naman ito papunta sa Maykawayan River. Pinasisimula naman ni Secretary Dizon ang pagdadredge sa Maykawayan River dahil mas mataas ang tubig dito kumpara sa Polo River. Samantala, simula Hunyo, Meralco na ang pagkukuhanan ng kuryente para sa mga pumping stations. Dahil generator lamang ang source of power nito, madalas itong nasisira at natetenga.
14: Marami dyan, hindi konektado sa Meralco. Kaya nangyayari, nasusunog, nasisira yung generator. Pag nasira, alam nyo na kung gaano kabilis yung pagme-maintain ng DPWH, no? Ang bilis niyan, no? Minsan taon ang binibigyan niyan.
13: Hindi naman napigilan ng kalihim na ikumpara ang pagsasaayos ng mga flood control projects sa ibang probinsya sa lungsod ng Valenzuela dahil halos kaparehas anya ito ng sitwasyon.
14: Kasi nga tama yung pagkagawa. And sabi ko nga, pasintabi na lang, pero sa Bulacan kasi nung nakaraan, ninanakaw yung pera doon eh. Dito hindi. Dito tama yung paggagawa ng proyekto eh.
13: Dagdag pa ng kalihim, kahit hindi tag-ulan, binubuksan ng Valenzuela ang mga pumping stations para mag-maintain ng level ng tubig sa ilog.
16: Dito sa Wawang Pulo Pumping Station, nagdagdag ng dalawang pumps o bomba na may nailalabas na 5,000 liters of water per second. At kagaya ng ilang pumping station dito sa lungsod, ito ay malapit ng matapos at inaasahang fully operational na ngayong darating na Hunyo bago ang tag-ulan. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagbigay ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation sa sinalakay na steel manufacturing plant sa Misamis Oriental dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nagpositibo naman sa radiation ang planta maging sa mga ginagamit no na raw materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
17: Mas malalim pang investigasyon ang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa isang steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad noong weekend dahil sa ginagawa umanong substandard na mga bakal. Kabilang sa tinutukoy ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang mga establishmentong naging kliyente ng naturang pagawaan para mabigyan sila ng babala sa panganib na kanilang kinaharap.
18: Initially, sa mga pag-uusap is talagang may problema na na-distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. Ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan.
17: Nagpositibo din sa radiation ng planta at radioactive ang ginagamit na raw materials base sa ginawang pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute. 69 na dayuhang Chinese na karamihan umano ay undocumented ang naabutan sa raid kasama ang isang Pilipino. Bukas naman ang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate sa gumugulong na investigasyon, lalo't nasa loob ng kanilang compound ang naturang pagawaan ng bakal. Ang PVDEC ay isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangasiwa ng Department of National Defense.
19: Wala kaming intelligence capabilities, so we rely on help from the different agencies that are more that have more expertise in these matters. We do have annual inspections. Pero what we see are the basic operations.
17: Magsasagawa rin ng backtracking sa mga ahensya ng gobyerno na posible umanong nagkaroon ng kababayaan patungkol sa operasyon mula 2017 ng pagawaan ng bakal na nakapangalan sa PhilSanjia Corporation at pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ng umanoy drug lord na si Michael Yang. Ayon sa National Bureau of Investigation, may posibilidad na malaki ang naging impluensya ni Yang sa nakaraang administrasyon.
20: We are looking at those responsible personalities and agencies before nung nagsimula ito. So titingnan namin yon and all the connections kung bakit nangyari ito na ganito katagal nakapag-operate. You know how powerful Michael Yang at that time, he's a special envoy of the former president to the Republic of China. So we are tracking back everything. Tinitingnan namin lahat yan.
17: Nagbibigay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation. Sinikundahan din ng AFP ang naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa maaaring banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na steel plant. Posibleng bahagi umano ito ng foreign interference and malign influence at United Front Works. Gaya sa mga nakalipas na insidente na ilang dayuhang Chinese ang hinuli dahil sa pagpapanggap na Pilipino habang may ilan na sangkot sa pang-espiya.
2: Meron din itong close proximity to a Philippine Navy dry dock that is being constructed over a 300-hectare portion dito po sa PVDEC compound. And so this raises a national security risk as well as an environmental concern.
21: We have to step back and look at it from a macro level. If there is an angle of economic sabotage, if there's an angle of the environment, of labor, it becomes a national security issue.
17: Sa ngayon, hinahanap pa ang 5 incorporators ng steel plant na binubuo ng 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na kinasuhan ng paglabag sa nuclear safety regulations, labor at immigration laws. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nilinaw ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia na hindi makikialam ang komisyon sa usapin ng posibleng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Garcia, nasa Kongreso ito at Executive Department. Pero gid niya kung gagamitin ang pondo ng halalan para sa iba pang programa, maaari mo na itong maging unconstitutional dahil hindi na pwedeng ilipat ang budget na inilaan na sa isang constitutional office. Samantala, muling hinimok ni Garcia ang ating mga kababayan na bumoto at gamitin ang balota para sa inaasam na pagpapago. As of May 16, umabot na sa mahigit 5.1 million na aplikasyon para sa voter registration ang naproseso ng COMELEC. Patuloy din ang paghahanda ng poll body para sa BSKE sa November, kabilang na ang pagpapatupad ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Sumasalamin sa pagkatao ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging papel niya bilang peacemaker sa pagitan ng Cambodia at Thailand ayon sa isang political expert. Yan ang ulat ni Kaisel Partilla.
22: Sa mga nakalipas na taon, naging mainit ang girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ang sigalot sa teritoryong pinag-aagawan, nauwi sa malagim na putukan at madugong sagupaan. Pero ang dekada ng tensyon ng dalawang bansa, matutuldukan na.
23: This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide its good offices in our capacity as chair of ASEAN for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues.
22: Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit, kung saan tumatay ang chair at host ang Pilipinas, matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Nagsilbing mediator at peacemaker ang presidente sa pagpupulong na nauwi sa pagkakasundo ng Cambodia at Thailand na iwasan ang paggawa ng mga aksyon na magpapalala sa tensyon, pagsulong sa kapayapaan at katatagan, at pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan.
23: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
22: Kapwa binigyang pugay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul si Pangulong Marcos na nagsilbing tagapamagitan sa dalawang leader.
24: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable.
25: It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace.
22: Ayon sa isang political expert, malagang naging papel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang nagsilbing peacemaker sa dalawang bansa, kundi naging instrumento rin sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Refleksyon ani ito sa pamumuno ng Pangulo bilang chair ng ASEAN at salamin sa pagkakaisa na isinasulong ng rehiyon.
26: Very big yung naging participation nat dito ng ating Pangulo. I think this potential regional problem or conflict between Thailand and Cambodia could actually be very well mitigated by the presence of the president, acting as a mediator. It gives a good impression that the president is really after for peaceful resolution of conflicts. And at the same time, this also sends a strong message to our other ASEAN brothers, especially in the ASEAN, that we are fully committed to resolving conflicts in the most amicable way.
22: Tingin pa ni Dr. Froilan Kalilong, dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos, hindi lamang naipamalas ng presidente ang kanyang kakayahan bilang isang leader. Naipakita rin ito ang kahandaan ng Pilipinas na humarap sa mga problema na maaring makapag-engganyo ng mga investor na mamuhunan at palawakin pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas.
26: It gives the other member states the impression of you demanding and wanting stability. Regional alliances may actually be forged because of this. You also are giving the impression that ang gusto natin ay yung continuity ng mga economic programs and economic reforms. Mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, no? Na maglatag halimbawa ng mga investment mechanisms sa ibang bansa, knowing fully well that the image of the country is good, or at the very least the reputation of the president is actually well accepted. It creates avenues by which trust and cooperation is actually going to be built. And this is very important for securing investments in the long run.
22: Hindi nalingid ang naging epekto ng krisis dulot ng sagupaan ng mga bansa. Sumasalamin ito sa katotohanan na may mga hangganan man ang ating mga teritoryo. Ang problema ng isa o dalawang estado, maaring maramdaman hindi lamang ng iilan, kundi ng buong mundo.
26: I think what the president is showing here is that he understands how diplomacy works. He knows where to align himself in line with forging meaningful international relations, especially with like-minded countries. And I think this is very, very good.
22: Kaya ngayong nagbabago na ang panahon, importante ang pagkakaroon ng isang leader na kalmado sa harap ng gulo, tahimik na umaaksyon, pinipili ang kapayapaan at kaunlaran tungo sa magandang kinabukasan.
26: When you try to diffuse the tension, you focus on other more productive avenues like investments, cooperation, technology transfer, people mobility. In short, what the president is trying to tell us here is that we need to avert conflict because averting conflict is a necessary way for us to be able to achieve development. And if we want to progress as a country and as a region, then we should be focused on these things and not the other way around.
22: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Bibida ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa isang rom-com film na Project Baby bilang leading man na ipapalabas sa sinehan sa Hunyo. Samantala, babalik na ang aktres at komedyanteng si Rufa Mae Quinto kasama ang unikaihan nito sa kanilang tirahan sa San Francisco, California. Narito ang ulat.
1: Uuwi na ang aktres-comedian na si Rufa Mae Quinto sa kanilang tahanan sa San Francisco, California habang naghahanda siyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa May 28. Ang taong ito ay may mas malalim na kahulugan dahil ito ang kanyang unang kaarawan bilang isang widow matapos pumanaw ang kanyang asawang si Trevor Magallanes noong July 2025. Kasama ni Rufa Mae ang kanilang anak na si Athena. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng actress-comedian ang throwback photo mula sa kanyang birthday celebration sa Hawaii 2 years ago kung saan kasama niya sina Trevor at Athena. Nagpayag naman ang paghanga ang kanyang mga fans sa kanyang lakas habang marami pa rin ang nagbibigay ng mensahe ng pakikiramay habang hinaharap niya ang mahalagang yugto ng kanyang buhay nang wala ang kanyang asawa. Ikinasal sina Rufa Mae at Trevor noong 2016 at bumuo ng buhay na nakasentro sa kanilang anak na si Athena. Huling nakita sa big screen bilang parte ng 2025 Metro Manila Film Festival ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa action thriller na Manila's Finest kung saan ginampanan niya ang karakter na isang pulis. Inamin naman ngayon ni Rico na hindi niya inaasahan na ang kanyang susunod na proyekto ay malayo sa mga karaniwan niyang ginagampanan. Ngayong taon, nag-debut si Rico bilang leading man sa direksyon ni Eric Gizon sa romantic comedy na Project Baby. Kasama niya rito bilang lead actress si Sue Ramirez. Sinabi ng aktor na mas kinabahan siya sa pelikulang ito kaysa sa kanyang mga concert. Bangabat mas kilala siya bilang singer, songwriter at producer, inalala ni Ricon, isa't kalahating dekada na rin siyang umaarte sa showbiz. Kasama rin sa Project Baby sina Matt Lozano, Aras San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuth, Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Sarinas at Alice Dixon. Ipapalabas ang pelikulang Project Baby sa mga sinehan sa Hunyo, nationwide. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Hanggang bukas, ako po si Audrey Goriseta ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
3: Ito ang PTV4.
4: PTV4.
3: The People.
4: People's
3: Television Network.
4: The Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
5: Susunod na ang Sports Radio.
4: Sports Radio
5: 918.
4: Dito
5: sa Capital 104.3.
4: Capital 104.3.
5: The AM and FM Collab.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita
9: dito sa Sports Roundup
8: sa 918 AM.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publik, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radio Pilipinas, Radio Publico, Radio Publico 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.

0: ay makakatanggap ng apat na beses ng 10 kilos ng bigas. So, total yan 103,572 rice sacks. So, ang bigas po na matatanggap ninyo, locally grown rice. Bigas po ng mga kooperatibo ng mga magsasaka. Alam ninyo na sa kada subo ninyo, nakatulong din po tayo sa mga nangangailangan natin, mga local farmers. Bawang ani po nila ang ating pambilin. At sana matuwa kayo that at least hanggang sa katapusan ng taon, meron kayong maaasahan na libreng bigas galing po sa ating pamahalaan.
1: Isa rin akong magsasaka sa mga magulang ko dati. Maraming salamat. Good job. Sobrang thankful po kami kasi kahit ano, umaraw at bumagyo, andyan po kayo para makapagtanim kayo ng mga bigas para may makain po yung buong ano, sambayan.
2: Maraming hindi na magugutom. Makakabawas na sa gastusin yung pambili ng bigas, edi makakabili ng iba pang kailangan.
3: Malaking tulong yung program na to para sa pamilya namin kasi sa time ng crisis, mahal na yung bigas, mahal na yung bilihin. So yung pabibigay po ng bigas na to, malaking tulong.

0: malaking bagay talaga siya sa amin, lalo na sa akin na ngayon jobless ako tsaka may maintenance na. Laking pasasalamat namin, lalo na sa akin, kasi parang wala ka nang intindihin, kundi may bigas ka na, parang ang iasikasuhin mo na lang ulam. Malaking bagay na kung every 2 months makatanggap ka ng ganyan, tuloy-tuloy na siya. Blessing na yun talaga sa amin, pang araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po, Pangulong BBM, sa binigay mong bigas sa mga mamamayan, lalo na sa amin dito sa Makati.
1: Rice, no, na binigay ng ating Pangulo, na yung una naming natanggap is 10 kilo. Ito na naman, nasunda na naman, so medyo nakaminuso kami. Ang binibili na lang namin ulam, no, kasi yung bigas niyang binigay nung last week lang is hindi pa ubos. 5 kami hindi pa ubos. Nang una, nagpapasalamat po kami. Buong samahan ko po sa TUDA, natutuwa dahil sa ginawa nyo. Magmula ng 5,000 at ito na naman. May kasunod na sunod-sunod na bigay ng bigas. Yeah, maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos.
2: Unang-una po, siyempre yung kita namin is talagang nagbawas po talaga siya. Ni-speak namin na iuwi namin sa aming tahanan ay dati inuwi namin sa mga 500 or 600. Ngayon, kalahati noon, ay ang kinikita namin ngayon sa isang araw is 1,000, kukunin ng 500 yung gasolina kasi mahigit sa kalahati ang nagiging taas ng gasolina namin. Tapos ang pagkain pa namin sa araw-araw namin, siguro inuwi namin sa pamilya namin, mamumaabot na lang siya ng mga 300, ganon. Sa hirap po talaga ng aming hanap buhay, katulad nito sa init, ang hirap po ng hanap buhay namin sa kalsada. Kaya po, dahil po sa ginawa ng ating Pangulo na pagtulong po ng 5,000 pesos at saka nagbigay po siya ng every 2 months na bigas, malaking tulong po sa amin bilang isang namamasada na talaga naman pong naramdaman namin yung tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin yung ibinibigay po ninyo ngayon, na lalong-lalo na po sa ngayon ay talagang binigyan nyo kami ng katugunan ng aming mga kaibigan.

0: ito po ay sobrang mahalaga sa amin. And actually po, nararamdaman po namin na suporta. Dahil po, through the interventions po na dumadaan sa cooperatives, dun pa lang ay ramdam na namin. Noong 2024, bali, tinap po kami ni Department of Agriculture sa DSWD. Sinabi po nila na may kakayanan tong cooperative na to na maging supplier. Kahit po bigas lang ang meron si Namco, may members po kami na nag-aalaga po ng mga hayop. Meron silang baboyan or manukan. And then meron din po tayo mga vegetable growers na kung saan yung mga commodities naman po na pangangailangan ng ating mga end users ay kaya nilang i-provide. Pangatlong taon na ngayon kasi yung una po is nag-start po tayo ng 1,300,000 lang and then the next year po nung 2025 naging 8,300,000. Nadagdag po sa atin yung walang gutong program na kung saan meron po tayong sinusuplayan na mga beneficiaries po once a month po sa tatlong municipality like Calapan, Baco, and Puerto Galera. Kami po ay nagsusupply sa kanila sa worth 3,000 pesos per beneficiary. Kailangan po kaming makapag-provide ng mga different commodities. Malaking katulungan po sa kanila ang nangyayaring procurement na yan. Nagkakaroon po kasi ng sure market yung produce. Napaprioritize po or napapahalagahan kung ano po yung mga itinanim at aanihin ng mga farmers po. Priority po nila na magkaroon ng sure market para hindi po masayang ang effort po ng ating mga magsasaka po. Maraming salamat po sa inyo pong naisip na batas, which is the Sagipsaka Act. Ito po ay naging malaking katulungan po para sa mga individual na magsasaka at sa katulad po namin na mga kooperatiba na tumutulong po upang mapagaan po ang buhay at pagnenegosyo po ng ating mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 10 minuto na makalipas. Ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi po manaw. Araw na po ng Miyerkules ngayong kapitbahay. 20 na po sa buwan ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibagi ng kapuluan. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning! Gandang umaga, isang mapagbalang umaga po naman. Pagbalang agrikulturang araw sa ating lahat. Morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Ang pretagusuya sa mahal sa buhay, nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano. May sabay tayo napapaingan sa natunang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapo natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital. Yan po naman ang DWCI sa may Pidig Ilocos Norte, DWCJ po naman sa may Tuguegarao. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo ng mga impormasyon. Kaya tutok po lamang ang fake news. Tuloy tayo sa ating mga balitaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tambay lang sa pag-asa ho para sa magiging lagay nating panahon. Nasa matinding init na may banta po ng danger level heat index. Ano ho? Sa apat na po mahigit pa sinasabing mga lugar na makakaranas. Ano ho? Apat na po hanggang apat na lugar. Makararanas yun ang mapanganib na ang taso ng init ngayong araw. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng danger category sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius po naman ay may mataas panganib po ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat strokes. Pinapaalala po naman ng mga eksperto pa rin na madalas na pag-inom po ng tubig. Iwas po sa mga direktang sikat po ng araw at pagsuot po naman ang magagaan na damit. Dalas mga biglang buhos ng ulan o pagkulog at pagidlat, mga localized thunderstorms. Tapon po naman sa gabi. Yan po indikasyon, simuling magsimulang opisyal na rainy season. Bansa sa huling bahagi po ng Mayo o unang bahagi po naman ng Hunyo. Naapektuhan po naman ang Tropical Convergence Zone. Katimugang bahagi po naman ng Mindanao, nagdadala po ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Giingat din po naman ang pag-asa, presidente sa mga mabababang lugar, at po sa banda ng biglang pag-upo ng lupa tuwing may matitinding mga thunderstorm. At kasalukuyan, aktibong bagyo o tropical cyclone sa loob po ng Philippine Air Responsibility. Muling namatang bagyong si Kaloy, tuloy na pong natunaw bilang isang low pressure area noong pong nakalipas na linggo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Amang sa mga patikim na balita ho, bagong chairmanship niya sa Senado ay nanunsyo ng bago Bongo Committee on Health. Kabilyar, hawak ng Finance Committee. Doon ni Sherwin Gatchalian. Impeachment trial naman. Upos nag-utos ng impeachment court kay Vice Presidente Sara Duterte na sumagot sa mga opisyal na reklamo laban sa kanya. Kumpirma naman ng Department of Justice na kilanat na tukoy na nila ang salarin sa naganap na pamaral dyan sa Senado. Habang ginit po naman ng DIAG na walang nakitang indikasyon. Direktang pag-atake laban po naman sa institusyon. Inahapon naman ang ilang bahagi ng Dabao. At po sa malakas na buhos ng ulan, dulot po ng ITCC at Israelis, 20 onyos na lalaki ang sinasabing binawian po naman ng buhay madaling araw. Tapos makuryente, pito naman sa kanilang bahay, nasabing higit sa 350 pamilya po naman ang pansamantalang mga lumikas din ho naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chopper. Paigising lang, baka bubongs po nga sa antok-antok sa Maribela. Delikado ho yan. Walang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada. Kaya nang dati ako pa rin po ninyo mga kasama, Kahiro, Hero Illustrero Brigado. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture, magtatakdahan ng 53 pesos kada kilo ng SRP sa lokal na bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Ilang rice retailers na huling hindi sumusunod sa price ceiling sa isang public market sa lungsod doon ng Maynila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: NHA at PFDA nagkasundo para po naman sa pagkasayos ng Labotas Fishport Complex at pagilipat sa mga informal settlers.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Plano ng Department of Agriculture na magdagda ng suggested retail price o SRP sa 53 kada kilo ng bigas. Bukal na bigas ho yan ho. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laura Jr. Good morning, Seg. Ito ang napagkasundoan sa sinagawang dialogo kasama po naman ng rice industry with stakeholders. Layo naman na itong mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa mga mamimili habang sinasalang-alang po naman ang kita pa rin ng mga magsasaka. Ilinaw naman ang kalihim. Hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa tamang presyohan ng lokal na bigas sa merkado. Mas mataas pa rin anya ang SRP kumpara naman sa price cap na 50 pesos kada kilo po naman sa imported rice. Asang ilalabas yun ng DA yung opisyal na memorandum kaugnay ng SRP sa mga susunod po namang mga araw. Samantala, ipatutupad po naman ang full enforcement ng 50 pesos kada price cap sa imported rice sa mga susunod po namang mga araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang karoon naman ng bunga ginawa pag-inspeksyon ni Agriculture Secretary Kiko Chalora Jr. makahuli po ng ilang rice retailers sa Paco Market. Sa Maynila, hindi raw sumusunod sa price ceiling sa bigas. Ang ginawang inspeksyon ng kalihim sa bungad pa lamang ng palengke ay kita na kaagad binibenta ang imported rice presyong 60 pesos batay po si nakalagay na karatula ng sa mga palengke. Sari-sari store, puntahan nyo rin, maraming ganun. Asang bentahan sa mga sari-sari store. Tinangkap ang magdahilan ng tindero at sinabing, lokal ang bigas sa kanilang tinda. Ngunit hindi lumusot sa kalihim, sabay paliwanag na kaibahan ng imported at local rice. Kabila ho niyan, ay muli munang parusa. Ay wala munang parusa yun, wala munang parusa. Pinatawang DA, tagpapala lamang sa sabay, tanggal sa karatula ng presyo sa ibabaw po naman ng bigas. Layo ng sinagawang inspeksyon, amatiyak ang pagkapatupad ng EO 118 o 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga imported na bigas sa mga palengke. Ang sa palengke, sa mga sari-sari store, puntahan nyo rin. Kung sa mga multa at kulong, nakabalob din sa price act ang kapangyarihan ng DEA na ipasara at suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na rice traders na nagbebenta po ng sobrang halaga ng presyo ng bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Mantala, formal nang nilagdaan po naman ng National Housing Authority at ng Philippine Fisheries Development Authority ang Memorandum of Agreement para sa relokasyon ng mga informal settler families na maapektuhan ng rehabilitasyon ng Davao Fishport Complex. Tamat naman, napansin nyo na rin yan. Layunin po ng kasundo na tiyakin ng maayos na paglilipat ng mga residenteng maapektuhan ng modernisasyon ng fish port facility. Magsasagawa po ang NHA ng census at socio-economic profiling ng mga sambahayan. Gamit po ang digitalized community and household socio-economic profiling through tagging and census operation. Nasagutin naman ang Philippine Fisheries Development Authority ang pondo at iba pang support na para po naman sa implementasyon ng tatlong yugto po naman ang nasabing proyekto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Iba pang balita sa agrikultura at mga balita pa rin agrikultura sa maglalawigan. Tutok lang tayo dyan. Ho, sandali lang ho. Muna tayo ng report.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
2: Pinabanggit natin kanina ho. Ang napaulitan na sewe habang may 1,500 individual apektado ng pagbasa at Davao Region dulot po ng ITCC. Kaya nandiyan po naman si Jemark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ng National Disaster Risk Reduction Management Council kung may kinalaman ba sa walang patid na pag-ulan sa Mindanao ang pagkasawi ng isang 21-anyos na lalaki. Ito ay makamatagpuan siyang palutang-lutang sa baha sa New San Isidro sa barangay Buhangin, Davao City, madaling araw nitong Lunes. Ayon sa NDRRMC under verification ng estado na naturang kaso, nadaraan sa pagsusuri ng management of the dead and missing ng Department of Interior and Local Government. Samantala, inulit din ng NDRRMC na sa 387 pamilya o katumbas ng 1,577 individual ang apektado ng pagbahagay hindi na pagunang lupa sa Davao Region. Buhat sa naturang bilang, 347 pamilya o 1,435 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Nabatid na walang patid ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin mula sa Hilaga at Silangan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala po naman, DA iginit na patas sa lahat ng 50 pesos price cap sa imported rice. Ang detalye nakatutok dyan si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanindigan ng Department of Agriculture na patas at makatarungan ang ipinatutupad na 50 pesos price cap sa imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., maingat na pinag-aralan ng pamahalaan ang presyo batay sa landed cost ng imported rice na nasa 37 to 38 pesos kada kilo. Dagdag pa ng kalihim, sa naturang presyo ay may sapat ng nakalaan para sa logistics, handling losses at makatwirang kita para sa mga importer, trader at retailer. Binigyang din ng DA na layo ng price cap na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas nang hindi naman nalulugi ang mga negosyante sa supply chain. Kasabay nito ay tiniyak ng kagawaran na mag-iikot araw-araw ang kailang monitoring team sa mga palengke sa buong bansa para tiyakin ang maayos na implementasyon ng price cap. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Orasin natin sa buong kapuloan, 21 minutos kapit bahay makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Mga may obligasyon kay Labodaros, kay Sister, galaw-galaw ho tayo. Nagbabala pa rin po naman ang pag-asa na abot po naman sa 40 mga lugar sa bansa ang makararanas ang mapanganib o danger level na heat index ngayong araw. Nagbabala rin ang ahensya na posibleng malakas na bagyo. Sabit po ng buwan ng Hunyo. Ang Agosto dahil sa epekto po naman ng habagat at Super El Nino. At tandem yung dalawa. Mula kagabi hanggang alas 5 nitong madaling araw, sumailali po naman sa emergency maintenance ang Talayan Pumping Station sa Quezon City na nagdulot po naman pansamantalang abala sa trapiko at daloy po naman ng tubig. Dala, meron tayong report. Tayo ng burungan. Ang libong mga beneficaryo sa Tacloban City, Leyte na kinabang sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Detalya, tutok tayo kay Penny Bumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inatay ang 1,000 residente ng Tacloban City ang nakinabang sa pinalawak na implementasyon ng Benting Bigas Meron na Program na idilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang Tacloban City Agriculture Office, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Isinagawang aktibidad sa Tacloban City Sports Complex kung saan na ipamahagi ang 200 sako ng bigas na mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Tacloban City Agriculturist Romel Miguel Anade, bumili ang pamahalaang lungsod ng 30 sako ng bigas upang matiyak na mas maraming residente ang mabibigyan ng murang bigas sa mga barangay. Sinabi naman ni DA Regional Field Office 8 Farmer Director Engineer Miguel Pedroso na bahagyang programa ng Food Security Agenda ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawing mas abot-kaya at accessible ang bigas para sa mga Pilipino. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong umano ito sa kanilang araw-araw na gastusin, lalo na sa mga senior citizen, indigent families at low-income households. Patuloy namang palalawakin ng lokal na pamahalaan ang rollout ng programa sa iba't ibang barangay sa Tacloban City upang mas marami pang residente ang makinabang sa murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Samantala, dako tayo ng Iloilo. Mga delegado naman ng ASEAN, nakisa po sa selebrasyon ng Bangkahan Festival. Natambok mo naman ang mga world-class mango ng Guimaras. Detalye na dyan naman si Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Mainit na tinanggap ni Governor Lucille Nava ang mga delegado ng ASEAN Regional Geographical Indication Forum and Exhibition sa kanilang pagbisita sa probinsya ng Guimaras kasabay ng pagbubukas ng selebrasyon ng Bangkahan Festival 2026. Kasama ni Governor Nava sa pagtanggap sa mga bisita sina Bureau of Trademarks Director Attorney Jesus Antonio Ross, UPO Project Leader Gonzalo Bilbao at Red Association Consultant Peter Damari. Bilang bahagi ng kanilang pagbisita, nakiisa ang mga delegado sa Mango Eat All You Can kung saan natikman nila ang matamis at world-class na mangga ng probinsya. Ang pagbisita ng mga delegado sa probinsya ay bahagi ng ASEAN Regional GI Forum and Exhibition sa lungsod ng Iloilo na inorganisa ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL kasamang European Union Intellectual Property Office sa pamamagitan ng Scope IPR Project. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura.
2: Usapang Agrikultura. Maraming salamat, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Iloilo. Samantala at muling nagtaso ng Yellow Alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Po nananatiling offline ang ilang malalaking coal power plants. Nagbabala po naman ang Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy ang mga rotational brownout sa mga susunod na buwan. Dahil sa banta ng Super El Nino na nagpapatas po sa demand sa kuryente, habang numinipis po naman ang supply. Nakadagdang maglunsad ang pagdinig ang mababang kapulangan ng Kongreso pang siyasatin ang NGCP. Ngayon ang mga malawakang grid values at burnout solution at sa parte ng Visayas.
1: Usapang Agrikultura.
2: Usapang Agrikultura. Far Davao Region, na bahagi naman ng fuel assistance sa mga mangisda ng Davao del Norte at Davao Oriental. Ang detalye na kututok si Sheila Alessandra sa Loja, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasa 515 na mangingisda mula sa Davao del Norte at Davao Oriental ang nakatanggap ng fuel assistance cards sa ilalim ng Fuel Assistance Fisherfolk Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4-11. Sa isinagawang Know Your Client o KYC Caravan, 309 na mabenepisyaryo mula sa Panabo City, Carmen at Tagum City sa Davao del Norte ang nabigyan ng fuel cards, habang 206 naman mula sa Mati City sa Davao Oriental. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng tig 3,000 pisong fuel assistance card upang makatulong sa kanilang kabuhayan at maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinangunahan ng B4-11 sa pamamagitan ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, Fisherfolk Coordination Unit, ang aktibidad katuwang ang Universal Storefront Services Corporation. Nakibahagi rin sa implementasyon ng programa ang Provincial Agriculture and Fisheries Offices ng Davao del Norte at Davao Oriental, kasama ang mga lokal na pamalaan sa pamamagitan ng kani-kanilang city at municipal agriculture offices. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura.
2: Usapang Agrikultura. Isamantala, inihanda na po ng Department of Foreign Affairs ang isang diplomatikong protesta naman. Aman pa rin o sa presensya ng mga Chinese research vessel na namataan sa lupon ng teritoryo ng Pilipinas. Ito naman, 7 beneficiaryong magsasaka naman sa Gingog City, Misamis Oriental. Nakatanggap po ng kanilang bayad pinsala mula naman sa PCIC. Detalye, nandiyan po si Nawal Galonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap sa kanilang livestock indemnity claims mula sa Philippine Crop Insurance Corporation ang 7 farmer beneficiaries sa Gingog City. Abot na sa 34,200 pesos ang halaga para sa 6 na kambing at isang tupa na namatay at covered ito ng PCIC Insurance Claim. Pinangunahan ni Mr. Calvin Arsueco at Mr. Joel Amasio ng PCIC at sa mga tauhan ng Hingong City Veterinary Office ang pagbibigay sa naturang chiki. Patuloy na nanawagan ang naturang tanggapan sa lahat ng mga magsasaka na mayroong alagang kalabaw, baka, kabayo, kambing at tupa na magpa-insured ito sa PCIC. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Maraming salamat, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Hingog. Samantala, tatlong mangisda po naman sa Pangasinan, hinuli dahil naman sa paggamit ng kompresor. Detalya, Celeste Mino, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Timbog ang tatlong mangisda matapos mahuling gumagamit ng kompresor bilang kagamitan sa pag-ingas sa ilalim ng dagat habang nangisda sa baybayin ng Sol, Pangasinan. Sa ulat ng kapulisan, kinilala ang mga suspek na mga binatang edad 41, 38 at 47 na pare-parehong residente ng Alameda City. Ang paggamit ng kompresor sa pangisda ay mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Pangasinan Provincial Ordinance No. 107-2003. Mabilis na kumilos ang Seaborne Patrol Team na binubuo ng Sol Maritime Group at the Philippine Coast Guard matapos makatanggap ng sumbong hinggil sa nagaganap na legal na aktibidad na nagresulta sa pagkaresto ng mga suspek. Dinala muna ang mga mangisda sa Barangay Kabalitsyan Hall para sa inventaryo ng mga nakumpiskang gamit sa harap ng mga opisyal ng barangay bilang testigo bago sila nilipat sa Sual Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Kabilang sa mga nasamsam sa mga suspek ay isang motorized sa bangka na nasa kusidiyan na ng Sual PNP Maritime Group, isang compressor, mga spear gun, improvised sa mga sagwan, the diving mask, the flashlight, mga plastic na medyas ng compressor at humigit kumulang 10 kilo ng isda na nagkakalaga ng 2,000 pesos. Ipinagbabawal mga otoridad sa pangisda ang compressor fishing dahil sa matinding panganib na dulot nito sa kalusugan ng mga maninisit. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
2: Yan pa rin sa Pangasinan, ho, patay isang matandang lola matapos mabundol ang isang SUV habang tumatawid sa kalsada. Diyan naman sa may party unang South Cotabato, inawian din ho ng buhayang sa pangtinderang naglalako naman ng prutas matapos selpukin ang isang pickup truck.
1: Usapang Agrikultura.
2: Samantala, D.I. Bicol Region, nagpaalala naman para sa mga manginiyog dahil po naman sa El Nino alert. Detalya, nandiyan naman si Diana Mendez, Joe Pilipinas, Salbay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naglabas ng paalala ang Department of Agriculture o DA Bicol sa mga magniniyog kasunod ng El Nino Alert na inilabas ng PAGASA. Kaugnay nito, hinikayat ng ahensya ang mga magsasaka na gumamit ng climate resistance.

0: soil and water conservation at paggamit ng smart farming technologies. Pinayuan din ng ahensya ang mga magniniyog na bantayang mabuti ang kanilang mga pananim mula Hunyo hanggang Agosto habang nabubuo ang epekto ng El Nino upang maiwasan ang pagbaba ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Bago tayo mag-break, ay pinag-iisipan ngayon ni DIA Secretary Francisco Chio Laurel na palawigin pa ng dalawang buwan ang 50 pesos ka na price cap for that rice. Ilanin po na Executive Order number 118. Ayon din po nitong pigilan na mapagsamantala ang pagpataas ang presyo sa merkado, tulad pa rin po ng patuloy na tensyon sa Middle East na kakapekto sa pandigdigang kalakalan. Kasi natin, 10 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Usap lang. Awal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Walang kalasan, walang ilan. Babalik po kami.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez.

0: Zares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa John Santos City o sa Red Ink Family. Ganoon din sa May Concepcion, Tarlac, ano ho, kay Mampia Golsak, Red Ink pa rin, Rhea. Good morning po sa inyo yan. Ay, mainit din pinag-uusapan ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa karneng baboy. Pinuri naman ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Bagamat, may mga talakayan pa kung paano ito magiging ganap na epektibo para sa mga lokal magbababoy at mga mamimili po naman. Opisyal na ang nilunsad ng Pilipinas, katuwang po naman ng World Bank at United Kingdom, ang $1 billion Agriculture Transformation Project. Gagamitin ang pondong ito ang gawing mas moderno, matatag sa pagbabagong klima at produktibo at ang pagsasaka po naman at pangingisda dito sa bansa. Opisyal na ang inalis po naman ng DA ang temporary import ban sa mga karne ng baboy at swine products na nagbumula po naman sa Espanya. Wa ang hakbang na ito upang masiguro naman na may sapat at murang supply ng karneng baboy. Mga lokal na palengke habang patuloy na binabantayan ang banta pa rin po naman ng African Swine Fever.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Kung po dapat nabuntis naman sa La Union, tinuruan po ng healthier rice options sa buntis Congress ng DI Field Rice Batag. Natin ang detalye, nakatutok niyo si Albert Cavill ng Radyo Pilipinas sa Go.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Kasabay ng kampanya para sa mas masustansyang pagbubuntis, tinuruan ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA Field Rice Batak ang 84 na buntis sa Rosario, La Union, hinggil sa iba't ibang healthier rice options sa isinagawang buntis Congress. Sa naturang aktibidad, ipinatikim sa mga kalahok ang brown rice, pigmented rice, low glycemic index rice at high zinc rice bilang bahagi ng nutrition awareness program ng ahensya. Ayon sa DA Field Rice Batak, layunin ng programa na hikayatin ang mga buntis na pumili ng mas masustansyang uri ng bigas upang makatulong sa kanilang kalusugan at sa maayos na paglaki at development ng kanilang dinadalang sanggol. Kabilang sa mga pinakanagustuhan ng mga dumulong buntis, ang high zinc rice dahil sa taglay nitong benepisyo sa resistensya, paglaki at mental development. Ibinahagi naman ni Mami Maricel na malaking tulong ang pagkilala nila sa healthier rice options lalo na para sa mga nagbubuntis. Niya mahalagang malaman na bukod sa pagpapalakas ng katawan ng ina, makatutulong din umano ang high zinc rice sa kalusugan at pag-unlad ng bata. Nagkaroon din ng pamamahagi ng healthier rice packs sa mga kalahok bilang bahagi ng information and nutrition campaign ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, para ho labanan ang epekto ng El Nino, inirekomendahon ng Field Rice Research Institute. Ano ho? Philippine Rice Research Institute, yan yung Field Rice. Okay. At ng Department of Agriculture, ang pagtatanim po ng mga variety ng palay na drought tolerant, tibay sa tuyod, early maturing, yung maagang umaani. Ang mga paagang variety na ito ay umaabot lamang ng 100 hanggang 110 araw o mas mababa pa. Guanihin. ay madaling maiwasan ang rurok po ng tagtuyot. Ano ho? Alamin natin yung mga usapin tungkol dyan. Siyempre, may mga tamang variety. Depende ho yan. Base po sa inyong mga sakahan. Ha? Sa pagka-rainfed lowlands, yung mga sakahang umasa lamang sa ulan. Yung irrigated lowlands, may mga patubig ngunit limitado. Upland environments, yung mga nasa sakahang katiyan o bundok. Ano, marami pang iba. Dahil dyan, makasama po natin si Dr. Norvie Manigbas. Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, Plant Breeding and Biotechnology Division ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice, ang Department of Agriculture. Dr. Norvie Manigbas, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, si Kahir po. Good morning, sir.
9: Magandang umaga po, Kahiro, at sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po muli.
6: Magandang umaga rin po at welcome po sa Palatuntunan. Mukhang ito yung ating unang ugnayan sa Himpapawid. Nasaan po kayo ngayon? Nasaan po kayo ngayon?
9: Nandito po ako sa PhilRice Nueva Ecija.
6: Diyan kayo sa PhilRice Nueva Ecija. Okay, ang El Nino talagang nakatutok ang lahat. At dahil po dyan, ay dyan pala sa inyo sa PhilRice, kanya-kanyang variety ng palay na ginagamit depende doon sa klase ng sakahan. Depende rin po doon sa mga pwede pang idulot ng El Nino. Kanyo na nga humang galing. Ano-ano ho ba yung mga variety na yan at paano ba dapat ito maunawaan ng simpleng tao, simpleng nakikinig sa atin?
9: Ang mga variety po natin na nirekomenda kapag ganito pong may El Nino ay yun pong N6RC 480, N6RC 570, 572, 578, 594, 596, 732, 736 at 740. Yun pong ang ating mga variety na nirekomenda dahil siya ay may drought tolerance. Ibig sabihin po, kaya niyang magtanim ng umaabot sa 4 hanggang 5 tonelada kada hektarya kapag po may mga ganitong tagtuyot. At siya po ay na-breed para po doon sa mga stress environment na katulad ng mangyayari sa atin ngayon.
6: Norvie, yung bang mga dinedevelop na yan ng mga variety dyan sa inyo sa PhilRice? Ano yan? Yung bang ganyang klase ng variety sa ibang mga bansa, ganyan din? Magkakapareho lang tayo o kanya-kanya o yung sa mga nandidiscovery ninyo?
9: Halos pare-pareho po yung mga katali. Pero iba lang po ang pangalan ng mga variety na nag-develop nila. Sa iba pong bansa ay meron din silang mga varieties na may ganitong katangian dahil sila ay meron din mga sakahan na katulad sa atin.
6: Oh, nabanggit ho ninyo yung mga drought tolerant na mga binhi, ano ho, yung kayang mabuhay kahit kapo sa tubig. Paano naman ho nakatutulong yung binabanggit na early maturing o yung paagang variety sa panahon po ng tagtuyot? Paano naman yun?
9: Kapag ka po maaga ang maturity ng ating mga variety na iwasan po o na i-escape niya yung tagtuyot. Halimbawa po, inaasahan nating tagtuyot ay ngayong August, July, August. So ibig sabihin po, pwede siyang mag-maani sa loob lamang ng 100 araw para maani. So ibig sabihin po, hindi lang po dapat na tayo ay nag-transplant, dapat po din ay magsabog-tanim dahil po yon mas maaga nating naani ang ating mga palay kapag direct seeding. So meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding o sabog-tanim.
6: Eka nga, pagka nandun na sa rurok ng tag-init, karaniwa pagka rurok ng El Niño pinag-uusapan, yung tuyo na yung mga kanal tsaka irigasyon, kaya tamang-tama na nagamitin ho yung mga early maturing na yan, ano?
9: Opo, at saka po, kung hindi lang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagtuyot na kondisyon dahil sila ay na-breed para doon sa mga sitwasyon na ganun.
6: Paano naman, Doc Norvie, yung mga, ano yung pinakamagandang itanim naman kung yung sakahan mo naman ay yung rain-fed o yung mga umaasa lang sa ulan? Ano yung nare-recommend ninyong variety pag gano'n?
9: Ito po ding mga nabanggit ko ay talagang pang sahod ulan, pang rain-fed po ito. Kaya po, natin nare-recommend dahil sa pagka po sahod ulan, inaasahan po natin na kulang ang tubig. So, kaya po itong mga variety na to ang talagang nararapat pagka po mga sahod ulan na mga bukirin.
6: Yung rain-fed ho yan. Paano naman sa irrigated lowland? Ano yung mga angkop na varieties? Mga irrigation, may siyempre, may mga banta, kakulangan ng tubig eh. Pating ko sa irrigated lowland, ano naman ang mga variety yung ginagamit dyan?
9: Ang mga variety po natin yung rekomenda sa irrigated lowland ay katulad po ng NCRC-160 na masarap ang kanin, NCRC-218, 534, at NCRC-222. Ayan po yung mga ilan sa mga variety natin na pang-irrigated lowland. At saka yung pong isang high temperature tolerant natin, yung NCRC-600 at saka po NCRC-602.
6: Okay. Ano naman doon sa mga upland na sakahan? Yung mga bundok ba, yung mga katihan? Siyempre doon, kulang ang tubig, kinakailangan may imbak ka ron. Anong klaseng variety naman para sa mga lugar na yan?
9: Pwede rin pong itanim kasi itong mga rain-fed varieties na ito sa mga upland din. Pero may mga ilan po na pang-upland talaga yung NCRC-192 pero luma na yun at ginagamit pa rin ang ating mga magsasaka. Pwede rin pong itanim natin yung mga traditional varieties natin sa upland kasi po ito ay talagang na naging adapted na o naging tinatanim yung mga magsasaka ng tents sa mga upland environment kasi mas matindi po yung magiging likha o drought sa mga upland areas, talaga pong magiging walang tubig siya. Kaya ina-advise po natin na pagka upland ay magtanim sila ng ibang crops muna maliban sa palay dahil po talagang makukulang ang tubig at maaari pong hindi makasurvive yung ating mga palay kapag po upland.
6: Okay. Bukod po sa mga tamang binhi, depende rin sa sakahan kung anong meron tayong pwedeng gamitin. Ano ho? Ano kaya mga teknolohiya? Masasabi niyo, maaari natin magamit para makatipid tayo sa tubig. Pinabanggit ang agriculture na alternate wetting and drying eh.
9: Yes po. Yung pong alternate wetting and drying ay isang teknolohiya na matagal ng ating binabanggit at ina-apply ng ibang mga magsasaka. Ito po ay parang may deep well, hindi naman deep well, pero yung mga may mga tube siya sa palayang at doon po na may measure kung may tubig pa sa ilalim ng lupa, mga hanggang 20 centimeters. Ito po yung parang indicator na nagsasabi sa bukid natin na pag sinilip natin yung AWD na instrument, ay makikita natin na mayroong tubig pa sa within 20 centimeters. Kaya po, pwede tayong hindi muna magpatubig. At kung kulang na po yung tubig sa ilalim device, ay saka po tayo papatubig. Kahit po yung ibabaw ay hindi natutubigan. Pero yung ilalim, yung sa root zone, ay meron pa pong tubig. Kaya po yun ay nakakatulong na makapagtipid ang ating mga magsasaka sa kanilang mga bukid.
6: Tama ba, Doc Norby, na sinasabi ko kasi doon sa AWD na binabanggito ninyo, nasa 30-38% po yung pwedeng matipid sa tubig maging sa krudo eh. Sa bomba nang hindi po nababawasan ng ani. Tama ho ba yun?
9: Opo, may mga pag-aaral po na nakita kami na ang ani niya ay hindi po nababawasan. Pero kahit po yung hindi siya saturated sa tubig. So hindi po na kailangan na ang ating palayan ay laging malalim ang tubig. At meron po namang natitira rin tubig doon sa root zone. Kaya po ito ay magandang gawin natin magsasaka para po makatipid sa purel, pag-irrigate at sabun na rin sa tubig.
6: Para maiwasan natin yung maging mabansot yung mga butil o kaya naman siguro maging ipa na lamang, wala ng laman. Ano ho? Ano yung pinaka-critical na masasabing critical na dapat hindi humawala ng tubig yung palayang kahit nasa kasagsagan ng El Nino?
9: Opo. During po ng reproductive stage o yung namumulaklak, yan po yung critical na stage natin na dapat na maiwasan natin na talagang walang tubig. O kaya mayroong moisture doon sa ilalim ng lupa. So sa ganito pong stage ng halaman, napaka-critical po kasi noong flowering at dapat sila ay at least may moisture at itong mga variety na ito ay may kakayahan naman na mag-absorb ng moisture dahil po yung iba dito mga variety na ito ay mahaba po yung root system niya Kaya po nakakakuha siya ng tubig sa ilalim ng lupa. At pagka ganito pong stage ng ating halaman, ay kailangan po nila na may supply ng moisture para po makumpleto yung ating tinatawag na pollination at saka fertilization at para po magkaroon ng laman ng mga butil ng palay.
6: Okay, bago tayo tuloy ang magwakas, Dr. Norby, may mga tanong lang na pumapasok sa mga nakikinig sa atin. Paano daw sila, anong dapat daw nilang gawin? Saan sila makakakuha o makakabili ng mga sertipikadong drought tolerant ng mga binhi?
9: Ito pong mga binhi na nagbanggit ko kanina ay pinapagpagi na po ng ating CEPU, Rice Competitive Enhancement Program sa buong Pilipinas. Kaya po ito ay available sa halos 78 provinces and 173 locations po sa buong bansa. So ito pong mga variety na ito ay pwede rin yung makuha sa RCEP at pwede rin po kayong bumili sa mga seed growers na may mga connection po o kaya ay inatasan ng RCEP para magparami ng mga binhi. Meron rin po tayong mga demonstration trials sa buong Pilipinas. Ito po yung One Rice PH project ng IRI, Philrice at saka UPLB. Na ito pong mga nabanggit pong mga variety ay dinedemo po sa mga rain-fed environment sa ating mga magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya po, isa rin po ay makikipag-ugnayan po tayo din sa ating mga local government, sa ating municipal DA at saka sa regional. Dahil ito pong mga programang ito ay nakatuon din at may coordination po sa ating mga local government units at ang Philrice at saka po itong ating mga projects na ito. Ito ay magiging available sa ating mga magsasaka.
6: Okay po.
9: Yung po ng mga yung NCRC 600 na high temperatures para po sa pag-init, sa tag-init, meron din po tayong mga naipamahagi ng mga binhi sa mga farmers at meron din po sa mga branching station katulad ng Philrice Midsayap. Meron din po dito tayo sa Philrice Munoz na ipinamahagi din po na mga binhi noong mga magaling sa init yung high temperature tolerant rice. Pero ay merong sino na po ang bahalang magbayad sa transport yung
6: Okay, Dr. Norby Manigbas, maraming salamat po ho. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ninyo sa susunod. Hanggang sa susunod, magkaugnayan po tayo. Maraming salamat.
9: Sige,
6: God bless.
9: Balikin mo na sir yung sopa po. Maraming salamat po at isang malaking karangalan po na makaugnayan ninyo dito sa inyong impinan.
6: Magandang umaga po. Hanggang sa muli. Apo, ingat po kayo. Ingat po kayo. God bless. Thank you sir. Thank you. Thank you.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ako tayo sa ating editorial ano ho. Muli nyo, malaking tulong para sa mga nagdaroon ng pamilyang Pilipino ang patuloy na pamamahagi po ng 10 kilong bigas. Lalim po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa gitna ho ng walang humpay na pagtaso ng presyo ng mga bilihin, ang ayudang yan ay nagsisilbing agarang pantawid gutom at bawas gastusin sa hapagkainan. Ang patunay na may ginagawang ang mga ating pamahalaan upang saklolohan ang mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Gayunpaman, hindi natin maring ipikit yung ating mga mata na mas malalim na katotohanan. Ang pamimigay po ng libreng bigas ay pansamantalang tapan lamang ng malubang sakit. Magbusog ang mga benepisaryo ng ayuda ngayon, tuloy naman nagdidildi lang kasi ng mga lokal na magsasaka na siyang nagpapakain po naman sa ating bansa. Harap sa matinding krisis ang ating mga lokal na magsasaka dahil sa bagsak na presyo ng bilihan ng palay. At ang malawakang pagangkat po ng dayuhang bigas, mapababa naman ang supply sa merkado kaya napipilitan silang ibenta ang kanilang ani sa palugi. Tusong trader. Ano ho? Ay hindi pang matagalan yung pag-asa sa ayuda, importasyon. Sabing ang tunay na seguridad sa pagkain ay nakasalalay sa pagtindig at pag-unlad ng sarili natin mga magbubukid. Kayang pondohan ng pamahalaan, malawakang pamamahagi ng bigas, mas dapat dohusan ang pondohan direktang pagbili ng palay sa mga lokal na magsasakaan sa mas mataas at makatarong ang presyo. O nga naman. Maganda at ang magbigay ng isda sa nagugutom. Ngunit mas mainam dahong mas malakasin ang kakayahan ng mga nangingisda at nagsasaka. Yan. Ito maging balanse sa pagtulong sa mga mamimili, hindi pinapatay ang kabuhayan ng mga lokal na bayani ng ating bukid.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Muli po, maraming salamat. Maraming pagsaludo sa ating mga bayani magsasaka at bayang isa. Thank you po. Mabuhay kayong lahat dyan. Ano? At na lamang, na kaming oras. Ang alam nila Roger Cruz, Rolly, Alvin Roman Arnel. Yan po sila Nida. Paparin natin sila sa Sancho Amard. Yan po naman sila sa Marisol Julius Camille Rona. Sila Julius Gonzalez, Kisubayam Tirambulo. Naman ang inyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Lamang bagay na matitagtama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. At magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang o isang paraiso. Minsan pa, kung tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag ko tayo magpalin lang.
10: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Interior Secretary John Vic Remulla nilinaw na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13.
4: Headlines.
3: Mga personalidad na dapat maragot sa nangyaring Senate gun-related incident tukoy na ayon sa Department of Justice.
4: Headlines.
3: Ilang mambabatas muling pinagtanggol ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara sa gitna ng paglilitis.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility driver.
4: Headlines.
3: Pag-asa, nagbabala na posibleng makaranas ng malalakas na bagyong bansa mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
7: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Giniit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na base sa mga ebidensya at investigasyon, walang palatandaan ng anumang paglusob o assault sa Senado noong araw ng insidente.
8: Gusto ko pong isa-add na pagkatapos ng 6 na araw ng masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
3: Si Interior Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw ng kalihim na walang makatauhan ang National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa loob ng Senado. Anya, nananatili lamang ang mga ito sa katabing gusali ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon pa kay Remulla, humingi ng tulong si GSIS General Manager Wick Veloso sa NBI upang mapalakas ang seguridad sa kanilang gusali matapos marawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng prayer vigil sa Senado. Dagdag pa ng opisyal na is lamang ng GSIS na maprotektahan ang mahalagang kagamitan at mamahaling koleksyon sa loob ng kanilang gusali sakaling magkaroon ng tensyon o kaguluhan sa lugar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Resulta ng paunang investigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, tinurn over na sa Department of Justice. Masusing pagsisiyasat sa insidente, pinangako naman ni Secretary Vida. Narito ang report ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Opisyal nang isinumita ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13, bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan: walang naganap na pag-atake sa Senado, walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantina ng GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage, habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril. Ito ay sila OSAA General Mao Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jamil Ledesma at OSAA Charlie Dumlang Montilla.
10: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung mga yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganun pa man, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring standoff sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
10: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirmahan ng Philippine National Police o PNP na nakitang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng pamamanail noong Mayo 13. Ayon sa otoridad, sakay siya ng puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa press briefing sa Malacanang, pinakita ni PNP Chief General Jose Melecio Natantes Jr. ang CCTV footage ng sasakyan habang palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Gayunman, hindi pa nilabas sa publiko ang buong video na sinasabing nagpapakita kay De La Rosa.
12: About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
3: Si PNP Chief Jose o General Melecio, Jose Melecio Nartates Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kinumpirma rin Interior Secretary John Vic Remulla na nakapangalan kay Senator Robin Padilla ang naturang sasakyan. Sinabi pa nito na makikita sa CCTV footage ang pag-alis ng sasakyan mula sa Senado o sa Senate compound matapos ang insidente. Inamin naman ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video, ngunit hindi niya kinumpirma kung kasama niya si De La Rosa noong gabing iyon. Sa halip, sinabi niyang hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi ni Senator Robin Padilla na wala pa siyang natatanggap na summons kaugnay ng investigasyon sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Ayon kay Padilla, handa siyang magpaliwanag sa oras na imbitahan siya ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Samantala, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dapat magbigay linaw si Padilla sa naging papel nito sa pag-alis ni De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon pa kay Matibag, si Padilla umano ang huling nakasama ni De La Rosa bago ito umalis sa Senate premises matapos ang insidente ng pamamarila. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nakita sa CCTV footage, ngunit hindi niya kinumpirma kung sakay nito si De La Rosa nang umalis sa Senado.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Mas nais ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ang Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganitong mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
15: I want to see the independent investigation. Meaning, dapat ang Senado rin ay maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantala. And importante yung alaman natin kung sino yung may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair rin sa...
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling pinagtanggol ang ilang mambabatas ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bahagi ito ng kanilang tungkulin bilang mga kongresista. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro na obligado silang ituloy ang impeachment process dahil ito ay naayon sa mandato ng konstitusyon.
16: This is a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part to push for this proceeding.
3: Si House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, para naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi anya ito sa pinapolitika o personalidad, kundi tungkol sa pananagutan sa batas at sa mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na bagamat hindi pabor ang ilan sa kanyang mga constituents sa kanyang posisyon hinggil sa impeachment, tiniyak niyang hindi nito maapektuhan ang kanyang serbisyo sa distrito.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inamin ng House Prosecution Panel na malaking hamon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng fake news at trolls sa social media. Ayon kay Impeachment Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mahalagang mapigilan ang maling impormasyon at peking ebidensya na kumakalat sa publiko. Sinabi rin niya na dapat manaig ang katotohanan hindi lamang sa impeachment proceedings kundi pati sa pagsusulong ng accountability sa bansa. Umasa naman si Defensor na magtutulungan ng lahat ng panig upang mailabas ang tama at totoong impormasyon tungkol sa issue. Narawagan din siya sa mainstream media na tumulong sa pagbibigay ng malinaw, patas at makatotohanang balita sa publiko.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglilitis. Ang detalye atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Report.
17: Magpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-desisyon siyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanyang opinyon, hindi otomatikong matitigil ang paglilitis sakaling mag-resign ang pangalawang pangulo. Anya, kinakailangan pa rin mapatunayan ang pananagutan ng isang inireklamong opisyal at mapagdesisyonan ang kaukulang parusa kabilang ang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa isinagawang press conference ng 11-member House Prosecution Panel, ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ang isang opisyal. Una, ang pagtanggal sa pwesto at ikalawa, ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing makatwiran at naaayon sa batas ang naturang pananaw. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
18: While resignation from all office will render moot and academic the penalty of removal, it is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. But that is my opinion.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabrika ng bakal na iniuugnay sa kumpanya ng business tycoon na si Tony Yang. Nakita ng Radioactive Material Science sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang detalye po ng balitang yan, hatid ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Report.
19: Lubhang mapanganim sa kalusugan ng tao ang ginagawang bakal sa loob ng Sanja Steel Corporation na nasa loob naman ng Fibidec Industrial Authority na kontrolado ng Department of National Defense sa Misamis Oriental. Ayon kay Maria Teresa Sarabit, ang Radiation Safeguards and Security Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Sa simula pa lamang ng proseso ng paggawa ng bakal ng Sanja ay gumagamit na ito ng radioactive materials hanggang sa matapos ito. Magugunitan sinalakay na pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang nasabing planta kung saan nasagip ang nasa 69 na Chinese nationals. Kaugnay nito, sinabi ni Sarabit na patuloy ang ginagawang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito para una. Punta ng sinabi ng PAOK at ng NBI na magsasagawa sila ng backtracking para mapanagot ang mga dapat mapanagot sa kung bakit ito nakalusot sa kabila ng panganib na dulot nito sa malapit na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Tiriyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility drivers. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kahit na matatapos na, ang service contracting program ngayong linggo ay magtutuloy-tuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa transport sector sa pamamagitan ng pinalawak na implementasyon ng 10 pesos fuel discount. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukod sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa Metro Manila ay napapakinabangan na rin ito sa iba pang panig ng bansa. Sa datos nga ng ahensya, nasa 141,000 units na ng jeepney at UV Express ang nakasama sa fuel discount subsidy program na nakikinabang sa diskwento sa diesel. Sa ilalim ng programa, tanging mga POV na may valid at existing franchise lamang ang kwalipikado at maaaring makuha ng diskwento na hanggang 150 litro kada linggo. Ayon pa sa LTFRB, automatikong mag-a-apply ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan sa sandaling makumpirma sa database ang plaka ng sasakyan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring mabuo ang malalakas na weather system dahil sa pagsasabay ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Posible anilang magdulot ito ng malawakang pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, iniikayat ang ahensyang publiko na maganda at posibleng epekto ng matinding panahon. Dagdag pa ng PAGASA, kahit kakunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible pa rin itong maging malalakas at magdala ng matinding ulan, malakas na hangin at pagbugso-bugsong pag-ulan. Pinaalalahanan din ang mga residente sa flood-prone areas na maging alerto at handa dahil sa ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo dahil sa thunderstorm lamang ang umiral.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling nagpulong ang Uplift Committee sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, pagbibigay ng cash assistance sa mga mahirap na pamilya at pagpapanatiling abot-kaya ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Inilahad din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang updated na plano para sa pamamahagi ng ayuda sa mga low-income households na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nilunsad naman ng Department of Transportation o DOTR ang Recalibrated Transport Support Package na sasaklaw sa mahigit sa 151,000 public utility vehicle units. Ipatutupad ito sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2026. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpupulong na may sapat na pondong pamahalaan upang may pagpatuloy ang mga programa ng Uplift Committee hanggang sa katapusan ng taon.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang sangkop ng Zambales habang nagsasagawa ang mga ito ng Maritime Domain Awareness Flight. Ayon sa PCG, nakita ang China Coast Guard vessel na CCG-4305 nasa 48 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng mga otoridad na hindi agad tumugon ang barko ng China sa sinagawang radio challenge ng Pilipinas. Dahil dito, nagtungo rin sa lugar ang PCG vessel na BRP Cape San Agustin upang bantayan ang sitwasyon at magbigay ng sunod-sunod na radio challenges. Bagamat sumagot umano ang Chinese vessel sa unang komunikasyon, tumanggi itong tumugon sa mga sumunod na tawag at wala ring binigay na legal na dahilan. sa pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniulat din ng Philippine Coast Guard o PCG ang presensya ng mga maritime research vessels ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na mabilis at proactive ang ginawang monitoring ng National Task Force on West Philippine Sea, kabilang na ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP. Anya, agad na naiulat nilang mga ilegal na gawain ng China, hindi lang sa Pagasa Island at sa iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea.
21: Ikinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Zhang Yanghyong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state.
3: Samantala, nilinaw din ni Undersecretary Lopez na hindi bawal na magsagawa ng scientific marine research activity ang alinmang bansa. Ngunit dapat anya na sumunod sa mga panuntunan at requirement na dapat humingi muna ng pahintulot sa coastal state na nakakasakop sa area na gagawan nila ng pananaliksik.
21: Hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no?
3: Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Korte Suprema, tinuring na constructive dismissal ang hindi aprobadong flexible work arrangement. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nagpasya ang Korte Suprema na may tuturing na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagpapatupad ng worker rotation scheme nang walang paintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SE Anbank ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad na work rotation at reduced work days. Napatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangang may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho, kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga sa malalaking operasyon.

0: ng Shabu ang nakumpiska doon sa tatlong individual. Meron din ho sa Marikina na isang kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Paranaque din po, isang kilo din ho ng shabu ang ating nakuha ho doon. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon ho sa Cordillera.
1: Si PDEA spokesperson Joseph Kalulut.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika. Sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
4: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito, yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos, pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
3: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, drone attack nagdulot ng sunog malapit sa isang nuclear energy plant sa United Arab Emirates. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagkaroon ng sunog sa isang nuclear power plant sa Baraka, United Arab Emirates na tinawag ng mga otoridad na isang unprovoked terrorist attack. Bagamat walang partikular na grupo o bansa ang sinisisi sa insidente, hayagan nitong ipinakita ang panganib ng muling pagsiklab ng digmaan sa Estados Unidos at Iran. Ayon sa Associated Press, walang iniulat na sugatan o pagtaas ng radiation sa nasabing planta. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz na ngayon ay nasa ilalim ng isang blockage ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Matatandaan na ang Naturang Waterway ay isang mahalagang daanan ng supply ng enerhiya na kontrolado ng Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
1: University of Santo Tomas nasungkit ang overall championship ng UAAP Season 88. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Muling nanaig ang mga student-athletes sa Espanyol Boulevard sa Manila sa pagtatapos ng UAAP Season 88 matapos tanghalin ng overall champion, ang University of Santo Tomas sa Collegiate at High School Division. Kumopo ng 356 points from 10 championships ang UST sa college level. Samantalang 327 points naman ang itinala ng UST High School galing sa 11 championships ng Season 88. Ito ang 49th overall title ng UST sa collegiate level at 25th naman sa high school division. Samantala, from host UST, Far Eastern University na ang tatanghalin na season host para sa Season 89 na may temang For Everyone UAAP. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo.

0: kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 2 milyong mamamayan sa Cordillera nakapagparehistro bilang mga botante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Jong!
6: O pigit kumulang 1.7 na milyong mga mamamayan sa Cordillera Administrative Region ang nakapagparehistro bilang mga botante para sa nakatakdang barangay at sanggunian kabataan elections sa Nobyembre 2, taon kasalukuyan. Ang kay Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang naturang bilang ay mula ng simula ng panawagan para sa voters registration ng April 20 na nakita ng pagdami ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registrasyon noong Mayo 18, araw ng Lunes. Batayan niya sa datos ng COMELEC CAR, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming registrante sa bilang na 243,779, kasunod ang ABRA na may 110,788, Baguio City na nakapagtala ng 161,259, Kalinga 158,874, 136,383 sa Ifugao, 115,708 sa Mountain Province at 85,771 sa Apayao. Aabot naman sa 388,114 ang nagparehistro para sa hanay ng mga sanggunang kabataan sa rehiyon. Kaugnay nito, umiling naman ang paumanhin si Director Torres sa mga hindi napabilang sa pagtatapos ng registration period, bagamat sila ay nakapila pa lampas sa 30-meter radius sa tanggapan ng COMELEC. Anya, ito ay naalinsunod sa panuntunang inilabas ng komisyon kung saan ang cut-off ay hanggang alas 3 ng hapon lamang noong araw ng Lunes, Mayo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kampanya laman sa red tape tinaguyod ng mga ahensya ng pamahalaan sa Grand Ease of Doing Business Fair sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Glenda.
7: Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod sa mabilis at maayos na serbisyo sa ginanap na 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa City of San Fernando, La Union na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Inihandog ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mabilis na serbisyo upang ipakita ang kanilang pagnanais na tuluyang masugpo ang red tape. Dumalo sa programa si ARTA Deputy Director General for Operations Undersecretary Leia Gray Salcedo at tiniyak nito na patuloy ang maigting na kampanya ng pamahalaan upang tuluyang maalis ang mga makahabang pila at maraming requirements sa mga transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Anya, ito ay alinsunod sa pagtataguyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa serbisyong nararamdaman ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigit sa 41 million pesos na cash aid ipapamahagi sa mga magsasakat mangingisda sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Belred.
8: Pinatay ang 41.17 million na unconditional cash assistance ang ilalaan para sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 1 sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program kasunod ng pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng DA at BFAR. Sa isang Memorandum of Agreement, formal na itinakda ang implementasyon ng programa ng DA at BFAR na layuning magbigay ng direktang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Ayon sa mga ahensya, ang pondo ay nagmula sa advice of sub-allotment ng Office of the Secretary ng DA at ipapamahagi bilang cash assistance upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng gasto sa produksyon at iba pang gastusin sa agrikultura at pangisdaan. Nilagdaan ang kasunduan ni na DARFO1 Regional Executive Director Fidel Libaw at BFAR-RFO1 Regional Director Remily Lachica na nagsisilbing hudyat ng mas pinatibay na koordinasyon para sa mas mabilis at organisadong distribusyon ng ayuda. Inaasahan ng mga opisyal na sa pamamagitan ng programa, mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Marinildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Cash for training and work para sa Project Lawa at Binhi, sinagawa ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
5: Radyo Pilipinas Report.
4: Mayra.
9: Isinagawa ng Naga City Agriculture Office ang Risk Resiliency Program Cash for Training and Work para sa Project Lawa at Banhi 2026. Sa pamamagitan ng Project Coordinator na si Edlyn Apin ng City Agriculture Office at City Agriculturist Ernesto Asensio III, isinagawa ang aktividad sa City Nursery sa Barangay Carolina at Urban Agri-Demo Site sa Balatas, Naga City. Ang Project Lawa at Banhi ay isa sa mahalagang programa ng Agriculture Office para tulungan ang mga urban farmers at fisher folks sa Naga. Samantala, kamakailan lamang nagbigay naman ng tulong ang City Agriculture Office para naman sa iba't ibang barangay ng Naga kung saan nagsagawa sila ng tilapia at hito fingerlings dispersal para naman sa ating mga mamamayana. Umaasa ang City Agriculture Office sa pamamagitan nito ay mabibigyan naman ng dagdag kita ang mga mamamayan ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Quarterly allowance ng mga senior citizens, PWDs at solo parents sa Puerto Princesa City tataas sa taong 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Goody Salsagat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Goody.
10: Ibinalita ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na tataas ang allowance na matatanggap ng mga nasa 30,000 miyembro ng vulnerabling sektor ng siyudad sa susunod na taon mula sa punto ng pamahalaang palunsod. At niya ipapanukala niyang madagdagan ng 3,000 piso ang mga allowance ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents, kaya posibleng sa 2027 na ito maisa katuparan. Ipinayagpa ni Mayor Bayron na layo nitong matulungan ang nasa mga sektor na magkakaroon ng dagdag na pera para sa kanilang mapangunahin pangangailangan tulad ng maintenance na gamot at pagkain. Aniya, baka sakaling dahil sa karagdagang panustos ay humaba ang buhay ng mga senior citizens at kabilang na sektor. Lubos naman ang saya at pasasalamat ng mga ito sa naging anunsyo ni Bayron sa nasabing panukala. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang lahat ng senior citizens, PWD at solo parents ng 3,000 pesos quarterly allowance mula sa pamahalaang panunsod ng Puerto Princesa na magiging 6,000 piso na sa susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
17: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Commission on Senior Citizens Region 8 pinagding ang pakikipag-ugnayan sa land bank para sa digital banking solutions. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: Ruel.
20: Nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa pamumuno ni Regional Director Antonio Dalauta sa Land Bank of the Philippines noong Mayo 7 ng taong kasalukuyan. Layo na nga pagpupulong na talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa digitalization o paggamit ng digital na pamamaraan sa pamamahagi ng cash gift para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act. Dumalo rin sa nasabing diskusyon si VP Brendalyn Villavicencio mula sa Eastern Visayas Branches Group kasama ang mga department manager na sila si AVP Christopher Marco at Maria Cristina Esplanada. Nakatuon ang pag-uusap sa pag-aaral ng mga opsyon sa bank transfer bilang isang mas maginhawa, ligtas at madaling paraan para sa mga tatanggap kapalit ng tradisyonal na pisikal na pamamahagi ng pondong cash. Layunin ng inisyatibong ito na itaas ang kalidad, siguridad at bilis ng paghahatid ng mga cash gift para sa mga senior citizens sa rehiyon sa pamamagitan ng mga solusyon sa digital banking. Bukod dito, inaasahan din itong mapapatatag ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabuti pa ang serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng mga nakakatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogot.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: DTI Region 6, binabantayan ang presyo at supply ng mga school items sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: JP.
21: Patuloy na binabantayan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 6 ang presyo at supply ng mga school supplies sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling monitoring na ahensya sa 35 retail outlets sa yun na nanatiling sapat ang supply at tama ang presyo ng mga pangunahing gamit sa paaralan. Kabilang sa mga binabantayan ng DTI ang notebooks, pad paper, mga panulat, crayons, eraser at sharpeners. Ayon pa sa ahensya, nananatiling marami ang stock sa mga lokal na tindahan dahil sa regular na replenishment mula sa mga supplier. Wala rin umanong nakitang sinyales ng hoarding o pagmamanipula ng presyo. Tiniyak naman ang tanggapan na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa sobra o hindi makatarong ang pagtaas ng presyo at upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga school items ngayong nalalapit ang balik eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DPWH Davao maglalagay ng Bailey Bridge matapos gumuho ang tulay sa Barangay Kalyawa, Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lisondra.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sheila.
19: Agad na isinailalim sa assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao ang tulay sa Purukto, Barangay Kalyawa, lungsod ng Davao na gumuho matapos masira dahil sa baha bunsod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon kay Dean Ortiz, ang tagapagsalita ng DPWH 11, i-deploy na ang Equipment Management Division upang mag-install ng Bailey Bridge na magiging temporaryong daan ng mga motorista mula sa una at pangalawang distrito ng lungsod at mula sa Panabo City sa Davao del Norte papuntang Davao City proper. Umaasa naman ang opisyal na malalaanan ng pondo ang konstruksyon nito sa susunod na taon, lalo na't malaking tulong ito sa mga motorista upang mapabilis ang kanilang biyahe. Gumuho ang nasabing tulay kahapon ng madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Napag-alaman na itinayo ang 15 metrong tulay noong 2017, ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyan ngang bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Inabisuhan naman ng opisyal ang mga residente na mag-ingat, lalo na't nananatiling hindi mabuti ang lagay ng panahon dahil sa ITCZ at Easterlies. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Halos 1,500 bagong Teacher 1 positions inilaan para sa Sulu sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang balitang atin sa atin ni Fatma Gino.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Fatma.
22: Makatatanggap ang Schools Division of Sulu ng kabuang 1,467 bagong Teacher 1 positions bilang bahagi ng mahigit 32,000 teaching positions na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa school year 2026-2027 upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa ulat, kabilang ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa may pinakamalaking deployment allocation na may kabuang 3,361 teaching items at malaking bahagi ang inilaan para sa Sulu upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Sinabi ni Sir Governor Abdul Socorro Eitan II na siya ring chairperson ng Region 9 na malaking hakbang ito upang mapunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuti ang akses sa edukasyon ng mga mag-aaral sa Sulu at buong Zamboanga Peninsula. Nagpapasalamat din si Tan sa DBM sa patuloy na paglalaan ng suporta para sa sektor ng edukasyon at sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga lisensyadong guro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
23: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
25: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
26: Mahal ang gamot.
25: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
0: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
25: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
25: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: to sell.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, Miyerkules, mga kaibigan, May 20, 2026. Welcome po, mga kaibigan, sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, Duke Kipas Company, hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa impapawid. Ngayong umaga po tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay nitong pagtatapos nitong service contracting program para sa mga pampasayarong sasakyan. Ha? Makikibalita tayo tungkol dyan. At syempre, ang pagtiyak din ng LTFRB na tuloy-tuloy pa rin ito pong pagkakaloob ng diskwento. 10 pisong diskwento sa presyo po ng petrolyo para sa mga legit at may prangkisa na pampasaherong sasakyan. Mga kaibigan, bilang pambungad natin ngayong umagang ito, traffic update muna, direkta po mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
4: Ang maghatid sa atin this morning, mga kaibigan, si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Rogent!
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na isa. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may P2Ason hanggang dito na lang din po yan sa may pagbaba po ng Santolang flyover. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may MRT Magallan Station hanggang dito na rin po yan sa may Arna East Avenue. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Nia Road hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julia Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas mo yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Leve Mariano hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista sa may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
4: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito pong mga manggagawa sa ni-raid na steel plant niyan po sa Misamis Oriental. Ha? Sila po'y kasalukuyang inaasistihan ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mary.
6: Alan, nakaalalay na ang Department of Social Welfare and Development dito nga sa nasa 272 manggagawang nasagip mula sa isang Chinese-owned steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa umunoy hazardous operations. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nagsasagawa na ng profiling ang kanilang mga social workers sa Northern Mindanao para matukoy ang posibleng intervention dito nga sa mga apektadong manggagawa. Kabilang sa pinag-aaralan na posibleng ibigay na tulong ay ang financial assistance at livelihood support sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at ng sustainable livelihood program. Kasabay nito ay nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Department of Health para naman sa psychosocial intervention para matulungan itong mga manggagawa na makayanan ng trauma, takot at stress na idinulot ng raid operation at pagkawala ng kanilang kabuhayan. Matatanda ang sinalakay noong May 15 ng mga otoridad ang Philippine Sanjia Steel Corp dahil sa umunoy paglabag sa labor standards, immigration laws at presensya ng hazardous materials. Una na nga rin kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo pa sa radiation contamination ang naturang steel plant. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, Merian Bastasa. Update po yan, direkta mula naman sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan pong napapanood, syempre, ang live streaming ng ating programa sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sabayan din napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 12 minutos na, isang dosenang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
3: 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa National Food Authority. Siyempre, ang usapin pa rin ang food security, lalo na po sa bigas. Makakausap natin this morning ang administrator po ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir, magandang umaga po.
9: Hi, good morning Alan at good morning sa mga taga-subaybay natin.
4: Yes sir. Well, una makikibalita kami of course sa mga initiatives ng ating National Food Authority para matiyak ang National Rice Buffer Stock natin sa kasalukuyan. Admin Lacson sir, please.
9: Oh yes, so on itong last month no, we started mga bandang April kalagitna no. aggressively we are procuring palay, no, sa ating mga magsasaka para mapalitan yung ating mga lumalabas na stocks through Benteng Bigas at saka sa DSWD and LGUs, no. Aggressive tayo ngayon, namimili ng palay. At in fact, etong as of today, no, from January to ano, nakakalahating milyong sako na tayong nabibili kahit pa medyo nahuli tayo sa pamimili dahil sa sobrang taas ng price ng mga traders.
4: Opo. Okay. Sa kasalukuyan, binabanggit nyo, Administrator Lacson, na very aggressive ang ating National Food Authority sa pagbili ng palay sa ating mga local farmers. More or less po, magkano naglalaro ngayon ang presyo ng pagbili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka, sir?
9: Ganito kasi yun, Alan, no? Nationwide, iba-iba ang presyo, depende sa lugar, no? Kung ano,
4: yes,
9: yung kalakaran.
4: Opo.
9: Ang pinakamataas nating presyo nasa sa 30 pesos kada kilo ng tuyo at malinis.
4: Mm-hmm.
9: At ang pinakamababa natin na presyo sa ating pamimili ngayon ay 25 pesos, no? Sa tuyo at malinis. So, napakaganda ng presyo niyan, no?
4: Mm-hmm.
9: Siguro, if you are going to ask for the average, siguro nag-average tayo ng mga 26.50, mga ganon, kada kilo.
4: Mm-hmm. This is average na nationwide, admin sir, ano ha?
9: Yes, oh, mga ganon tayo, nationwide na yan.
4: Opo. Kasi nga, di ba, binabanggit nyo na mataas ang pagbili ng NFA ng tuyo at malinis na palay sa ating mga farmers, 25 to 30 pesos per kilo. Pero, ika nga, pag nandiyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaloob ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga vulnerable sectors natin all over the country. So, napakalinaw na ang pamahalaan mismo ang nagsasubsidize para maipagbili sa halagang 20 pesos per kilo ng ating bigas, lalo na sa mga higit na nangangailangan, Admin Lacson, sir.
9: Oh, tama po kayo. Tumpak po ang inyong tinuran, no? Talaga pong sa ganong sistema na kung saan bumibili tayo ng mataas ang presyo ng palay para makinabang ating mga magsasaka, at the same time sa kabilang dulo ay binebenta ng benteng bigas para sa ating mga vulnerable sectors.
4: Opo.
9: Talagang sinasubsidize po ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa programang ito, no, particular sa benteng bigas. Sa amin po sa NFA.
4: Opo.
9: Yun pa lamang aming pagbili ng palay at yung milling cost and everything, no. Lahat ng cost, pagsasako hanggang sa maging bigas, meron na po tayong subsidiya diyan. Hindi bumababa sa 8 piso hanggang 10 piso, ganyan po ang subsidiya na agad ng NFA.
4: Per kilo.
9: Iba pa po ang subsidiya, per kilo po. Iba pa po yung subsidiya ng Department of Agriculture through na FTI na 13 pesos po kada kilo ang kanilang subsidiya.
4: Magkano po umabot, sir?
9: Mga 13 ang subsidiya ng FTI, ng
4: Food
9: DA.
4: Terminal. Uh-huh.
9: Kami naman, on the other hand, kami mga 8 to 10 pesos. Anya, 8 to 10 pesos, depende po kasi sa presyo ng bili ng ating palay.
4: Okay. At ito pong volume na nabibili ng NFA from our farmers, local farmers, ano, yung volume nito, ika nga, kung itong volume na ito ay isusuma natin, kumusta po ang buffer stock ng bigas natin sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sir?
9: Sa ngayon, ano, nasa sa 9 na araw ang ating buffer stock. Ibig sabihin, 9 days to last, buong lahat ng Pilipino kayang pakainin sabay-sabay ng 3 beses isang araw, 9 na araw, kaya pong pakainin ang buong Pilipinas. Yan po ibig sabihin. Marami po yan.
4: Mm.
9: Ang ibig po lang sabihin, kung kupara natin noong panahon ng pandemya, year 2020, halos ganyan lang pong volume ang ating naipamahagi sa buong taon noong 2020. So meaning, yung ating 9 days, parang it will take another pandemic para sa isang taon pa na naubos. No po? So ang punto ko lang, marami po yung 9 days, pero hindi rin po tayo nagpapakampante. Kanya tayo po ay patuloy na aggressive na namimili ng palay. Para sa ngayon, kung ano man po yung lumalabas na stocks, patungo sa benteng bigas, napapalitan po natin agad.
4: Ayun. And of course, isang factor din na tinuturing, of course, yung imported na bigas mula sa ibang bansa. Sa aspetong yan, Admin Lacson, kumusta po?
9: Well, as a national, sa bilang pambansang estratehiya ng departamento rin, syempre titignan po natin yung kabuuang supply.
4: Opo.
9: Hindi lamang po ang supply or buffer stock ng NFA. Mm-hmm. Kailangan din po tignan ang kabuuang stocks mula sa pribadong sektor, sa mga household at sa atin po. So meron din po target kasi na days to last ang pamahalaan pagdating po dyan. Pag ang tingin niya po, ay bababa ang produksyon, which yun po ang tinitignan at ina-anticipate niya dahil nga po sa may posibilidad ng Super El Nino.
4: Opo.
9: At sa taas ng fertilizer, crudo,
4: yes.
9: Bababa po ang ani ng at least 20%. So, ina-anticipate po yan ang pamahalaan ng particular ng Department of Agriculture sa utos po ng Pangulo na solusyunan yan. So, that's why dun po pumapasok yung pag-iimporta natin ng bigas.
4: Mm-hmm.
9: Hindi po masamang mag-importa kung ang tingin po ng pamahalaan ay merong naka-impending na problema sa hinaharap. So bago pa po mangyari ang problema na yan, nagre-react po or nagpo-position o nag-aayos o nag-iistratehiya ang pamahalaan para hindi na po mangyari yan.
4: Opo. At nabanggit nyo na base sa mga projections, posibleng umabot ng 20% ang pagbaba ng local rice produce natin due to various factors including yung El Nino at yung posibleng magkaroon din ng matinding pagbuhos ng ulan kapag nagkaroon ng bagyo tuwing may El Nino. Sir?
9: Tama po yun. Yun po yung katambal nun. Super El Nino, masyadong mainit, tapos bigla pag nagtag-ulan na, kakambal po niyan, La Nina. So kasama po yun talaga sa mga weather pattern. At correct ko lang po ng kaunti.
4: Opo.
9: At least 20% at least reduction. Yun po ang tinataya ng departamento. At least 20% reduction. That's why kailangan pong pinaghahandaan yan.
4: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Of course, nababanggit na nariyan sufficient ang supply ng bigas. Kukumustahin ko naman ang aspeto ng mga imbakan ng NFA natin ng bigas, mga warehouses. Kumusta po? Puno ba o may mga paglalagyan pa ng additional stocks sa kasalukuyan, sir?
9: Ay, sa ngayon, marami pa po tayong paglalagyan kasi dahil nga po sa out ng benteng bigas at natapos na rin yung mga repair ng ating warehouses, marami pa po tayong pwedeng paglagyan ng palay. Pero para lang po mas malinaw,
4: opo,
9: hindi po lahat ng warehouse ay mayroong espasyo na para paglagyan.
4: Mm.
9: Meaning, may mga warehouses po na puno, lalo na sa mga rice producing areas na marami ang inani, medyo napuno na po yun. Pero pangkalahatan, marami po pong bodega ang ating kayang lagyan ng palay na mabibili sa ating magsasaka. Siguro mga roughly mga 30% pa ng ating kapasidad, no, ang kaya pang i-absorb. So marami pa po yan, no? So yun po. Pero may mga bodega na puno. Inaamin po natin yan.
4: Ayun. And of course, pag napapag-usapan ng bodega, kanina nabanggit nyo rin na mayroong ilang mga warehouses na sumailalim sa repair at natapos na. How prepared are our warehouses naman kung sakaling magkaroon nga ng matinding pagbuhos ng ulan? Halimbawa, baka mga areas na kung saan matatagpuan yung ilang warehouse ay mga flood-prone areas. Yung aspetong yan po, Admin Lacson, sir.
9: Tama yung tinuran mo, talagang pinaghahandaan yan, no? Ang ating mga warehouses naman ay trained pagdating po sa ganyan. Bago pa man po dumating ang tag-ulan, naghahanda po yan ng mga trapal. Kahit po mga naka-warehouse yan, tinatrapalan din po ang ating mga stocks para kung sakaling may mabutas, may matuklap, hindi po mababasa ang ating stocks. Kung mayroon mababasa, konti lamang. Pati yung mga entry and exit doors, inaayos po yan. Naghahanda rin ng mga paleta kung saan yung mga mabababang, sinabi mo nga, yung mabababang lugar, no?
4: Opo.
9: Ilalagyan po muna ng paleta bago po i-imbak yung ating mga stacks para pasukin man ng tubig, kasi meron talaga tayong warehouse na ganyan, katulad po nitong warehouse natin sa may Valenzuela. Pinapasok po ng tubig yan kapag talagang malakas ang ulan. Nakapaleta po ang ating mga stacks mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
4: Okay. Admin? Ang kausap po natin, mga kaibigan, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Nag-choppy-choppy lang. Ayan, okay na. Admin, you were saying, sir.
9: Okay, hello.
4: Ayan, okay. Okay na po. Yes, sir. Go ahead, please.
9: Okay, yun po. Yun po yung ating mga paghahanda. Lahat po naman yan ay mga weather-ready, ika nga, ng ating mga warehouses. At ready tayo kung sakali mga mangailangan ng ating mga LGUs or mga OCD pagdating po sa stocks. At puspusan din po ang ating milling para sa paghahanda sa tag-ulan.
4: Ayan. Okay. Nako, Administrator Larry Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa National Food Authority, sir.
9: Wala pong anuman at magandang umaga po sa ating lahat.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 27 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang 7 AM. Good morning kay Teresa Jonella. Sabi niya, morning po. Good morning din, Teresa Dionella. Yan. Thank you, ha, sa iyong panonood sa Radyo Pilipinas live stream sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Ha? Si Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din sa iyo. Maya-maya, susubukan nun nating makipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
11: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
11: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
14: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.

0: Malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
5: 35 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Philippine Coast Guard. Ang PCG po ay nakikipagtulungan sa International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities para mapabuti pa ang operational practices nito. Ang balita ay atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lawrence.
7: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang commitment ito sa pagpapalakas ng maritime safety at operational excellence kasabay ng pagbisita ng delegasyon ng International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Worldwide Academy sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Pinangunahan ni Dean Rear Admiral Vincent Harold Francois de Namor ng Ayala Worldwide Academy ang delegasyon kasama si Capacity Building Manager Gerardine Delanoy para sa fact-finding mission hinggil sa navigation at vessel traffic systems ng bansa. Nakipagpulong ang delegasyon ng PCG upang suriin ang kasalukuyang operational practices at tukuyin ang mga posibleng pagpapabuti alinsunod sa Ayala standards. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang technical discussions at inspection o technical discussions, site inspections at consultations kasama ang Philippine Ports Authority, National Mapping and Resource Information Authority at Manila Harbor Pilot Association hinggil sa modernization initiative sa Maritime Navigation Safety System ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Lawrence Tanhoco. Yan po, update mula naman sa Philippine Coast Guard.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation.

0: Corporation of the Philippines. Pakikibalita ho tayo sa status ng mga transmission lines and of course, dun sa status din ng enerhiya. Naka merong mga naka-yellow alert, mga ganon, naka-red alert dahil sa depende ho sa supply ng enerhiya. Ika nga, ano ho? Yan ang ating pag-uusapan mamaya with the National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, si Attorney Cynthia Alabanza. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, ha? The institution in sports broadcast, yan. Ganon din sa mga nakikinig naman sa atin through Radio Magazine 1278 kHz and of course sa FM sa 104.3 The Capital FM. Ito na po yung binabanggit ko kanina lang, makikipag-ugnayan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Attorney Alabanza, magandang umaga po.
1: Magandang umaga sa inyo, Alan.
0: Yes, ma'am. Una, makikibalita lang kami sa ating mga transmission lines. Kumusta po sa mga service areas ng NGCP, ma'am?
1: Wala tayong nagiging aberya sa transmission system na may epekto sa supply, no? So, right now, for NGCP, normal po ang operasyon ng transmission system. However, opo, sa Visayas po, makakita tayo ng yellow alert, dala na din po ng mga unplanned maintenance shutdown ng ilang mga planta, malalaking planta, at pangkabuang kalakihan ng projected demand o yung tinatalang gagamitin ng mga consumers sa Visayas Grid for today. So naka-yellow alert po sila ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Mm-hmm. Mamaya po ito. Yellow alert in some areas of the Visayas, Attorney. Yellow alert from 6 to 7 p.m. mamaya.
1: Yes, that's correct po.
0: Okay. Pag yellow, ibig sabihin may bahagyang kakulangan sa enerhiya kumpara doon sa aktwal na pangangailangan sa isang lugar, ma'am?
1: Pag yellow alert po, ibig sabihin sapat pa po yung kuryenteng nalanatili sa transmission system.
0: Opo.
1: Para tugunan yung konsumo. Pero pag mayroon pong di inaasahang pagsirit ng demand,
0: opo,
1: o di kaya naman po may isa pang karagdagang planta na bigla ang tumirik o mabawasan ho yung supply na dumadaloy sa transmission system.
0: Opo.
1: Maari hong maging red alert yung alert natin mula yellow.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin vulnerable po ang grid pero hindi pa po imminent o hindi pa ho sigurado na magkakaroon ng power interruption.
0: Ayun. Okay, at nabanggit mo, Ma'am Attorney Alabanza, ma'am, ano, yung pagiging offline ng ilang mga power plants ang dahilan kaya nagkukulang tayo ng supply ng enerhiya o ng kuryente, halimbawa base sa reports na nakakarating po halimbawa sa inyo sa NGCP, what are the usual causes kung bakit nagkakaroon ng breakdown ng ilang mga planta, ma'am?
1: Well, linawin ko lang, no, na pag malawakan ang naging disruption sa supply ng kuryente. Maaring transmission system yan sa pamamahalan ng NGCP o di kaya yung power plants, no?
0: Opo.
1: Pero kung titingnan natin ang datos, 96-97% ng lahat ng red alert na nangyari sa nakaraang 10 taon, generation related.
0: Mm-hmm.
1: Yung maliit na bahagya lang yan ang may contribution ang transmission. So, ang kadalasan ho talagang dahilan kung bakit nagkaka-red alert, meron hong bigla ang tumirik na power plants.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ho niyan, wala sa schedule yung kanilang pag-shutdown. At malaki ho yan ang contribution niyan sa pagkakulang ng supply ng kuryente.
0: Opo. At sa ngayon, base sa impormasyon na hawak ng ating National Grid Corporation of the Philippines, ano, So far, yellow sa Visayas from 6 to 7 p.m. mamaya. Wala pa namang ibang mga nakikitang mga posibleng magtaas din ng ganitong uri po ng yellow alert, halimbawa, as we speak, Attorney Ma'am.
1: As we speak po, no, at this very moment, wala pa po tayong ibang nakikita. Pero ang caveat lang po dyan, assuming na walang ibang power plant o aberyang mangyari sa sistema na makakabawas sa supply na dumadaloy sa sistema ng NGCP.
0: Opo.
1: O di kaya biglaang pagsirit o di inaasahang pagtaas ng konsumo. So kung wala hong, kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
0: Ayun. And yung kondisyon ng pagkakaroon ng yellow alert sa Visayas, kung sakali, sabi niyo ito yung kumbaga magkatapat na yung kung ano yung kailangan eh kayang supplyan nasa yellow. Sa ngayon kung walang magaganap na biglang pagsirit ikanyo ng pangangailangan ng paggamit sa kuryente at walang mga planta na magbe-breakdown, posibleng yung yellow alert ba ay magresulta rin sa rotating power interruption sa ilang mga lugar, ma'am?
1: Ang yellow alert po dapat walang katapat na power interruption.
0: Mm-hmm.
1: Only po pag yan nabawasan pa ang supply, na maglalayag ho tayo ng red alert. Pag naglayag ho tayo ng red alert, ibig sabihin magkakaroon po ng power interruption.
0: Mm-hmm. Okay. At yung binanggit nyo, isang factor, yung pagsirit ng paggamit ng kuryente, halimbawa. Okay. So, baka kasi ang iniisip ng maraming kababayan natin na nakikinig at nanonood, pag sinabing pagsirit, bigla ang pangangailangan, ang kailangan kasi ang bawat isa nakikiisa, di ba? Kahit na household lamang. Kahit na household lang, baka sabihin tatlong aircon, bukas, sabay-sabay, yung mga ganun, makakadagdag sa matinding power consumption yan. Di ba, ma'am?
1: Tama po yan. No? Right now, basta lahat ho tayo makilahok dun sa masinop na paggamit ng kuryente. Pagsabay-sabay ho tayo lahat, no, may epekto rin po yan. No? Kagaya nung ginagawa, merong similar programa po ang Meralco.
0: Opo.
1: At ang NGCP na tinatawag nilang Interruptible Load Program.
0: Mm-hmm.
1: Pero yan po yung mga malalaking consumer, no? Kagaya ho ang isang halimbawa niyan ay ang SM Malls. Meron ho silang sariling generator. So pag sa panahon po ng kakulangan sa supply ng kuryente, pwede ho silang pakiusapan na wag nang kumuha ng kuryente sa transmission system at patakbuhin na lang yung kanilang mga generator para hindi na ho sila makipag-agawan doon sa walang generator. In the same manner po, pag yung mga households, yung ating mga consumers, ordinary consumers, tama po kayo, no? Imbis na tatlong aircon sa isang gabi, baka naman maaring sa isang kwarto na lang matulog lahat ng miyembro ng pamilya para isang aircon na lang ang gumagana. At lahat po tayo mag-contribute ng ganyang klaseng pagtitipid o pag magiging masinop sa paggamit ng kuryente, malaki rin ho ang maitutulang niyan doon sa pagbaba ng demand o ng pangangailangan ng kuryente kinukuha sa transmission system.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney Alabanza, in closing, mensahe po sa mga nanonood, mensahe, paalala sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead, Attorney Alabanza, ma'am.
1: So ngayong ngayong tag-init, kesyo naman po magka-red alert tayo or yellow alert, mainam ho talaga na kumbaga mag-practice ho tayo ng tipid tips o yung masinop na paggamit ng kuryente. Bukod ho sa makakatulong yan sa pangkabuoang supply ng kuryente sa bansa, makakatulong rin ho yan sa ating mga may bahay para ma-budget at ma-budget ng gusto yung kanilang income, no, yung kanilang pinaiikot na pera. So reminder lang po na maganda talaga na panatilihin nating malinis sa mga refrigerator, ang electric fan, yung mga freezer natin, tsaka ang air conditioner, yung kanilang filter, para maayos ang pagtakbo nito at hindi dumagdag sa konsumo ng kuryente sa panahon ng tag-init na malakas talaga ang demand, no? So, kung tulong-tulong ho tayo at sabay-sabay tayong maging masinop, eh makakatulong ho yan sa supply, sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente.
0: Opo. Attorney Cynthia Alabanza, ma'am, salamat po ng marami for the information and the reminders mula sa National Grid Corporation of the Philippines, ma'am.
1: Magandang umaga at salamat din po sa inyo.
0: Thank you. Good morning, ma'am. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 15 minutes makalipas po ang 7 AM. Para doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung anong magiging lagay ng panahon sa maghapong ito at kung ano ang expected range ng heat index sa ilang mga mainit na lugar sa ating bansa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center. At gaya po ng reminder ng Department of Health, ulitin natin, pagka mainit, pagtag-init o kaya mataas ang heat index o damang init sa inyong lugar, kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Tubig pong iinumin. Huwag tumapat sa direktang sikat ng araw pag mainit na. Yung tipong alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Abay, huwag naman. O kaya yung ating mga direktang nagtatrabaho na nasa ilalim ng sunlight, direct sunlight, eh nagkakaroon din sila ng tinatawag na heat break. Kasama dyan yung mga traffic enforcers. Halimbawa, ano ha? O mga kaibigan, narito na ang update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
14: Radyo Pilipinas Weather!
0: Iatid po sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
15: Good morning din po, Sir Alan, at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, medyo nabawasan na yung mga pagulan sa area ng Mindanao at Easterlies na po yung nakaapekto for Southern Luzon and Visayas. For the whole country po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Bandang tanghali and early afternoon, mainit at malinsangan pa din po yung ating panahon. Forecast heat index dito sa Metro Manila is from 39 to 41 degrees Celsius, while 42 to 45 degrees Celsius naman for most areas kalupaan ng Luzon at Visayas. Generally, between extreme caution to danger level pa rin tayo, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. At huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, tumataas na po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan natin, mostly mga isolated na pag-ulan po ito, but possible pa din po yung short duration or short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And again, so kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. Sa ngayon, wala pa po tayo min-monitor na bagyo LPA na maaari maka-affect pa dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
0: Thank you, Grace Castaneda. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, May 20, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paul Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Arnel Villamor, thank you, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapulaan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipoy nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapitan. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Radyo Pilipinas po ay sa ilalim ng Presidential Broadcast Service at nasa ilalim pa rin ang Presidential Communications Office. Opo ang inyong lingkod, Al Corpus, makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito lang po sa ating palatuntunang
4: Bangon,
5: bangon,
4: bayang mahal.
5: Bangon, bayang mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Isang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Napanood niyo ba kahapon yung naging press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla? And of course, yung kasama niya kahapon si PNP Chief Nartates. Naliwanag nila piece by piece yung mga nakuha nila at mga nakakalap nilang CCTV footage